0: Extra Life Extension Philippines.
1: Sa piyakabahin pa dayo nga ginaburong sa ospital ang construction worker nga nagapanapungol sa barangay Kalumpang Molo, Iloilo City, San Domingo. Ang biktima gininago kay alias Will, 22 anyos, kag residente sa Zona 6, barangay Kalumpang Molo, samtang ang suspek gininago kay alias PJ, 17 anyos, kag pumuluyo sa barangay Rizal, Palapara City proper. Suro kay Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sa Molo PNP. Base sa investigasyon, ginpalapitan sa biktima ang isa ka minor de edad nga nagbakal sa ice kay gintap pungol bangod may ara sila sandaan nga hiligut-anon bangod sa natabo nagpanugid sa iya grupo ang minor de edad kun sa diin ginresbaka nila si Will kaginbuno sa karon padayon nga ginapangita sa kapulisan si alias PJ.
2: Tatak
1: RMN. Impunto las 8 na mga garadyo man sa mga tampalamati naton. Kung gusto mo magpatseka pero way ka kwarta, solve ng problema mo. Why ka bayaran? Libre. Bisan pisos, why ka bayaran? Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa may Banua sa Estancia, Sulay Sampasi, Bangga Lama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tabacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banua sang Uton, kag Davis Building sa Hordan, sa probinsya sang Guimaras, Choy, why ka bayaran? Ang doktor dito libre. Ang ila sininga clinic, aircon, why ka sang bahulay? Gani kadto na sa Life Extension Integrative Clinic and Pharmacy.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyagabahin sa iluhan naton ang balita sa hinambang.
2: RMN News Sports.
1: Nakuha sang Alas Pilipinas Girls ang 15 nga pwesto sa 2026 FIVB Girls Under 17 World Championship sa Santiago, Chile. Ini matapos gilutos nila ang world number 2 nga Senya. Ang kadalagan sa team ang gipangunahan ni Keira Celes nga nagbalag sa 25 puntos. Bangusin nila ang Alas Girls ang naging highest placed ang Philippine National Volleyball Team sa world stage.
0: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o VCO, kaya lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, yung magkabalaka, inan sila na mental mo na, yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito, please, patupa na, tits.
0: Insen ko gani sa iya, kaya nakita mo ni, pabalamba ko sa iya.
1: Ay. Si Toto Flo, to siling ko Toto Flo, ako na bahala si mo. Sa mga tapalamati natin mga garadyo man, mag nansa liniment oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagututong sa lamo kay my name 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kulon ka pa pambansang balanyos sa mailunggo, wala na sa iban, nansa liniment oil.
2: RMN News Entertainment.
0: Magahimo sa solo comeback si Stels ang SB19. Sa iya Instagram, ginanunsyo sa main vocals ang P-Pop Kings na i-release niya ang iya kanta nga Crazy sininga August 21. Naibaluan nga tanan nga 5 kamiyembro sa grupo ang may tagsa ka solo careers. Una nga nagpagwa si Stels ang iya Room EP sa 2024. Lakip sa tracks ang Di Ko Masabi, ang kanta nga ginsulat, nagin-compose ng kilalang musician nga si Ryan Kayabyab.
1: Ay, ini man na sila galing isulat sa nila. Pigaw eh. Dapat siya kung kamuyang banda, kamu mansulat sa inyo kanta.
0: Amo na gusto mo.
1: Oo, oh, gusto ko ya. Ikaw yung banda, ikaw mansulat sa kanta mo. Eh, sa iban pagali ka mo ya. Ako yung magsa ko nagsulat sa akong kanta, mga original.
0: Aba?
1: Ang mga original kanta, ginapangligwat ko pa kaya hindi ko kasaos ang mga lyrics. Kaya ang crazy, anong crazy? Crazy!
0: Crazy ba?
1: I'm crazy for you.
0: Oy, may entry man siya.
1: Pro mag-crazy, pigaw nga.
0: Don't be striking.
1: Abi mo ko na nung striking.
0: Ano?
1: Baliw. Gin-translate ko lang.
0: Umang.
1: Umang. Umang. Sa ano sa Aklan. Huh. Kun do something ano ka crazy ka do
0: ang tawag
1: si mo kaumangon umang.
0: Ka, oo, kaumang sa Karayes sa South.
1: Amo man inyo?
0: Oo. Ah. Gawin ang tike, umang.
1: Umang. Oo. O sa Aklan na muna eh. Muna. ka umangon hindi na ko kabalugin sa kwan. Ro, basta na ko balusang isang aklan ng magambal. Pero insindihan ko lang.
0: Oo, the umang timo.
1: Oo. Basta umang ka, umang, basta umang. Pwede man, namitan eh.
0: Umang? Umang? Wala na, binagkonsulta, bla si Stel sa imo?
1: Wala ni mga SB19 eh. Consulta ano nang crazy? Damo na naya sa mga crazy, yung mga title. Yan, ilog-ilog yung mga crazy.
0: Ang dami pa ng ganyan.
1: Dayon, ano nang, ano nga klase sang title ng crazy?
0: Baka sunod lang kamo sa gin-standard yung po sa ikaw nga one word, ano, tama na.
1: Banda, pasikat mga banda. Ay man. Mga radyuman ang oras, alas 8:05 na ito na sa aga, radyuman man, stamya mo anay ang imo mga kasimanwa.
0: Ayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya, ang inyo kasimanwa, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya, ang Nance Liniment Oil, pinakapuro, kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal, Nance Liniment Oil, mais, arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka ng paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kimisang kap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, kag-aprobado sa FDA.
1: Magkaradyuman ang aton kape nga may vitamin D3, wala na sa ibang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape naton nga may rice mushroom extract, mangoes and fruit extract, Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga bisan tungang gabi makapangapika kay naga ginapangita sa imo sa nga dila ang kananam kag kanamit sang kape, Vita D Plus Coffee Mix. Gani kadto na sa butika, grocery stores, bisan diin ka man nga lugar diri sa aton sa Western Visayas, available ang Vita D Plus Coffee Mix. Gani sa mga suki naton, basta kape, Vita D Plus Coffee Mix na kita.
2: Tatak R.
1: Lasot susay sa mga garadyo man, subong aga. Nakita ko lang ang post ni Engineer Neil Ravina. Sus. Pero ang gusto ko na yung mag-sinugba. Mas hamot, mas namit ang sinugba sa pinrito.
0: Sugba ni Kuro?
1: Sugba. Ay, sinugba ganyan. Ayun po. Dayon, amun na. Kagabi, abim mo, anong panyapo namon?
0: Ano?
1: Amun na, ang kamuti lang ang naging steam.
0: Wow.
1: Steam nga kamuti.
0: Kamatis. Kamatis,
1: kabumbay.
0: Gin-slice
1: na. Pero ang akon nga kamuti. Dayon may tangkong. Dayon may alugbati. Gintingob ko steam. Dayon ginbutangan ko sa isang amuto.
0: Slices
1: ang kamatis, kabumbay. Dayon, nag-ubra lang ko gamay nga sa usawan, gamay kalamunding. Kaya ginbutangan ko sa gamay nga pakahang. Taglanggaw.
0: Ay, perfect.
1: Tagpatis. Sus. Galing nga mula na dayon, why kami abi sinugba nga isda mo. Kanamit namin. Sa mga tagpalamati natin na subong agar na jumanmang, istamyawang imo mga kasimano, ala atin sinig mga tagpalamati.
0: Good morning mga suki. Sir Stephen Panega, mayong aga. John Mark Alumbro, mayong aga. Kay Sir Jonathan Estuche, Nuangay. Grab driver, kay inabos sa idol.
1: Thank you.
0: Sa ato sa Mandoriyaw. Salamat gin, sir. Kag sa iban, pagyad ka nagatutok sa atin subong aga. Sa aton mga karadyo man ang brain aneurysm o kaginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon nga ang ugat o kon blood vessel nga pakato sa utok nagahabok kani ang aligis ang artery nagaluya. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy's kuring kapsul ang tao sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids nga makapabaskog sa aligis ang imo nga ugat kay nagatindo pa ang Dr. Pinoy sa lagyan sa dugo para tunawon ang mga nagasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapataas ang imo HD o kung good cholesterol gan hindi ka ma-show kag hindi na lang amusina kung ang imo korason nagapalpitate ginapakalma man sa Dr. Pinoy para magnormal ang imo heartbeat kag magsulhay ang imo paginawa bangod sa oxygen nga ginahatag sa imo korason. Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
1: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton subong aaga, hindi ka mo magkalipat kung gusto nyo nga magbakal sa magamit panguma kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May ara sila sa Maylawaan Village sa Balantansaro malapit sa Mayseres Terminal. So kung makabakal ka dira sa gamit panguma, minimum 3,000, may coupon ka. Kung da kong binakalmo, damo man imo coupon. Ang coupon ngayon na, ihulog ta sa Tambiolo sa December 5, bunuto nato na may chance ka nga magdausang ato sa ring grand prize sa raffle nato mga karadyuman nga isa ka kubuta traktor. Gani sa mga tabla matinator, gato na sa Iloilo New Agri. Pangitaan nyo si Ma'am Susan or si Mr. John Erland Pudadera. Hambalan nyo natong gin-refer ka mo di sa idol. Ang inyo nga mga seeds, kagang inyo mga karadyuman nga mga fertilizers, dira nyo bakla. Okay? So sa mga tapalang matinaton, salamat gid sa Iloilo New Agri and ang ila sining nga kape diina. Mapuli ko to sa Concepcion, magigig ko to yan. Salamat gid sa pag-upod ninyo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kay Parinik Piñasales Parikoy, salamat gid sa imo sining nga Lansones. Kay Paribebot Sambebot in Milas sa labahan. Kadto ka mudra ha, aran sila sa may bituon kag Subuman. Kay Paribebot dira sa Toronto, Canada. Mapuli na gali si Paribebot next month. Paribibot, nag-slim to siya. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa aton siringa pagpangalagad. Away, kumatamyo, ginatamyo ko kumusang mayong aga. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak, RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Ilong Ranger?
5: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
5: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on din niya dayon?
5: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Liozeb C-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Liozeb C-Plus 40 with zinc dayon.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
17: Maayo ang lawas ang bata mo.
18: Sus, masakit naman ino.
17: Ach!
18: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
21: Banyos-banyos para sa buton. Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani buton.
22: Restine to the rescue.
14: Unilab quality yan.
23: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang init sang hinanat. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yung magpaayos ang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
25: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Yes, by time, Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
27: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Alas 8:15.
0: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
5: Kapoy!
6: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan.
5: Ah!
6: Abot kaya nga pang pa-relax! Parato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: This newscast is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
12: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Pneumo.

0: talagang katuwang. Be the best, be galing. Binek, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka by Di Alintana. Binek ang kasama.
1: Be the best, be galing. Binek ang
2: be the best, be galing, be Meg.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras las 8:15 sa aga.
5: Sumasaludo.
6: Your attention please.
5: Buong buo.
6: May I have your attention please?
5: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
6: May I have your attention please?
5: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata RMN.
4: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
7: Ari kita sa adlaw ng Martes, Agosto 18, 2026.
4: Ako si Radyo Man Novi Malion Guaso.
7: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
5: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program dito sa DYRI Tatak RMN.
4: Nagdungan gin ang duha ka low pressure area dito sa Luzon. Gin-enhance ang hangin na bagat kag nagkombinar sa thunderstorms. Amo ning masupot ang iyang ulan dito sa Metro Manila. Halos ubos-ubos gid, no? Ang baha. Diri sa aton sa Visayas, in particular sa Iloilo, ang haro, manduryaw, kaglapas. Amo ang tinamaan.
7: Nakita ko na Radyo Manovi ang problema subong sa gihapon balikan ko ang aton nga mga manugbo nga lugar. Ikaduwa ang aton nga hindi gid maayo nga pagfunction. Sampilan naton ka mga drainage siguro. Kay nakita ko kun ulan tudo-tudo lang, way labot abing ulan sa probinsya. Hindi siya maglapaw ang aton nga mga flood control bla, ang flood control naton. Pero maigo ining mga barangay gid nga masaming ining nubo sila bala. Kag inang kalubihan, kag ang top north area, Radyo Manovi, diri sa may Altatsira, amunis na permigin ang igo gin sa baha.
4: Yes. So ang isang nakita tang solusyon kay ti anong syudad abi below sea level.
7: Oh,
4: na.
7: Muna. May
4: nagipon na below sea level ka. Kung ang imo nga drainage sa masulod sang high tide,
7: ti
4: mawas balik sa.
7: Why kada? Why kada?
4: So why kana? Ti kagabi mo to grabe ang ulan.
7: Ti ma high tide paguro.
4: Dayon nag high tide pa. Dayon nubo na nga danang lugar nyo. Ti ang tubi aragid pero latawa bla kay hindi ini baha nga halin sa bukid.
7: Oh, halin sa bukid.
4: So less makamamatay lang ni siya. So, kay inanay mo?
7: Yeah, inanay no? Siya.
4: So, kung hindi alin sa bukid, kita mo dasig mag-subside?
7: Yeah.
4: Dasig siya nga mag-nubo. Tikon magamuna, ang diprinsa na tama lang kayo kadasig, kagkakusog sang ulan. Then, mahinay ang drainage na magpagwa sa iya. Kagang iban, hindi niya na mapagwa, kaya ginsulod siya sang taob o kung sang high tide.
7: Yes.
4: Pero subong, damo na sa mga areas nga naghalawa naman. So, kakuha kita sang sumari subong kung pila ang bilog nga piktado sining pagbaha diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kaga, ano ba lang analisis sini sang CDRRMO nga ang amugid sini ang pagtaas ang tubig sa pila ka mga barangay diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Karon dugay-dugay sa update naton.
3: Tatak RMN.
4: Ang RMN News Team nagalibot subong sa mga barangay nga napituhan sining baha. Kumusta na ang kaintangan sang aton nga mga pumuluyo?
7: Yes.
4: Palihog i-follow nyo ang aton Facebook page kay damo dira sa mga initial.
7: Yeah.
4: Nga makita ninyo ang kaintangan sang syudad kag sang probinsya.
7: Pero Radyo Manovi nakita kong post ni Mayor Isa kagabi. Kag I think para sa isa ka leader, effective ina Radyo Manovi nga naga-converse ka, nagapakig-istorya ka sa imo pumuluyo. Nag-post si Mayor Isa, niya kung may ara ka muna problema sa inyo, message ka muna kay Kinanglan Bulig, rescue, message ka di. Radyo Manovi, at totoo, sobra isa kalibo ang comments.
4: Grabe, no? Mayor. So, meaning, makulang atensyon sa syudad.
7: Yeah.
4: So, Dasig mapadalaan sa tao.
7: Dasig mapabalaan.
4: Of course, hindi mo na maubos tanan.
7: Pero, riskyo. Mangin aware lang
4: mo. Pero, mapasunod mo kung sino ang pinaka-delikado na among imo nga mauna.
7: Di, pag comment mo na karon, makita mo na, sa ma-instruction mo lang si Mayor, sa taga CDRRM mo, or kung sino pa na nga in charge sa aton nga riskyo, lantawan nyo na kung sino nga pangita, kung nagapangayo sa bulig, coordinate ka mo gilayon sa barangay, i-check ta ni. Amo ng pinaka-basic, ang pinaka-dasig, Radyo Manuvi, nga pag, kung may aras ang kalamidad, unahon sang leader, ang nga mapabalo gilayon, nga makontak siya sa tao. Tikon si Mayor, kay Mayor Page na nadakaroon ang ara ka na, ga-comment, then si Mayor mismo nagamal, i-comment yun yung mga problema nyo, din dapit ang baha, anong dapat timoon? Kundi manasig ang responde sa aton sa gobyerno. Yes.
4: Leon ko, Jay, sa kay Miss Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson sa office of the city mayor. May data na kita kung pila ang mga piktado diri sa aton sa syudad sang Iloilo, kag ano ang immediate nga assistance sang syudad kag after sini ambot kon this would warrant sang naka-declare na ta state of calamity na bigan no
7: nagligad
4: duway pa no so kay damo sang sulod baron ta
8: RMN
4: sa piya nga bahin may barangay kapitan sa Duyan-Duyan Kabatuan nga ang iya habi inom. Pero why da natapos ang habi niya, kumahubog, dayon niya gwa, dayon may maglabay, plok pa niya. Si subong aga, may kopod tabi ang ilang mayor.
7: Yeah.
4: Kung pwede ni siya mapatawag sa mayor, para nga malay gayan.
7: Or kung may reklamo, Radyo Manuvi, I think pwede siya mareklamo sa sanggunian.
4: Pwede siya pasuspend.
7: Mapasuspend siya or idiretso niya sa DILG.
4: Oo.
7: Pero ti ang kaso kriminal, kung gipasakaan ikaw kaso kriminal, attempted homicide, and may iban pa itong, siguro grave threats, kaso kriminal ina, Radyo Manuvi, may igo ikaw sa kaso administratibo na. Kapitan, kung magpareele ka, base kung bugto na ang imo sininga karir sa politika. Di karon, ibaloon ta kung ano mangin tindog diri sang alkalde, si Mayor Buboy Pueyo sang Kabatuan, Iloilo.
8: Tatak, RMN.
4: Ang subang nga bata sang ginpatay sang iyang bana dito sa Carles, Iloilo. May panawagan sa nga kung pwede bululigang madakpan ining suspitsado.
7: Yeah.
4: So meaning may anak to yung bayi sa first niyang
7: partner
4: siguro, no? Kay ang ila bata niya sang laki nga ni, atong babae ang ginbirthdayhan niya. So why pa sa madakpan? Grabe pa nga description, no? Tigulang, medyo kulukal buhon, pero laba ang buhok. Upaw pero laba ang buhok. Claw eye, no? Ang pag-describe lang niya, upaw, pero laba, buhok. Drop lang gani, daw may hustisya, no? Upaw, pero laba, buhok. May itom. Oh. Sige, karong digido guys, sa aton nga pagpangalagad.
8: Tatak, RMN.
4: Si Miss Joy Fandilaga Gursal, ang spokesperson sa Office of the City Mayor, ari subong sa atong linya. Ma'am Joy, mayong aga.
9: Good morning, Radyo Man Novi and Boss Idol. Good morning man sa aton ng mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo.
7: Ma'am, pila kabilog ang aton apektado o nangin naapektuhan sa sining pagbaha kagabi. May gin pang evacuate bala kita. Anong update subong, Miss Joy?
9: As of the latest nga situational report nga na-receive naton halin sa Office of or operation center naton, may na-record kita nga 56 ka mga flooded barangays, no? Okay. Bangod sang epekto sang southwest monsoon diri sa aton sa Iloilo City. Ang pinagid ka naapektuhan naton nga distrito amo ni ang Samay Haro nga kun sa diin may 20 kita ka mga barangays, no? Nga gin baha ang Balabago, ang Kwartero, Kalubihan, amo gini ang may pinakamadamo kita sa mga mga bakwit, ang Barangay Montinula, San Isidro, Dungon A, MH Del Pilar, Dungon B, Taytay Zone 2, Quintinsalas, San Roque, Maria Cristina, Sambag, MV Hechanova, ang CCL 98, ang Our Lady of Lourdes, Tagbac, Bituon, Our Lady of Fatima, and San Vicente. May mga barangays man kita nga gin baha halin sa ang Arevalo, may sa city proper, ang sa Molo, La Paz, Lapus, and Mandurriao. No, halos tanan gid nga mga distrito may mga reported kita nga mga barangays nga gin baha. And as of the latest naton nga data, may ara kita subong nga mga pumuluyo, mga families and individuals na ara subong sa sulod sang aton nga evacuation centers, no? We have 14 ka mga barangays na may mga evacuees kita, and we have 462, no, ka mga pamilya nga yara subong sa nagkalain-lain naton 13 ka mga evacuation centers nga gimpang buksan umpisa kaina sang kaagahon mga around 1 AM, no, nga nagsululod ang aton sini nga mga bakwit. And we have 1,459 ka mga individuals. Ini sila halin sa barangay Kwartero, may ara kita nga isa ka pamilya nga affected with 4 individuals, and then 4 ka pamilya sa Sambag, 12 ka mga individuals ini mga affected, ha. And then San Vicente, 10 ka pamilya, 43 individuals. Pero sa nasalita na kanina, ang pinagid ka naapektuhan nga madamo sa pamilya nga naapektuhan ang barangay Kalubihan sa distrito Sangharo, 298, no, or 959 individuals. So amo ni siya ang mga affected, Rajuman Novi, kad Boss Idol. And as of the moment, no, nagakontak kita sa aton nga team, ang taga City Social Welfare and Development Office, activated ni ang aton nga mga community kitchen para nga may makaon, may mainit, no, nga makaon ang aton sini mga bakwit. Kag ginapreparan naman subong ang mga food and non-food items para sa aton sini nga mga evacuees nga ara subong sa nagkalain-lain naton nga mga evacuation center. But aside sini, may mga families and individuals man kita ya nga ara sa evacuation center. We have 333 families, no, nga ara sa evacuation center. Naging pili nila nga may mga nagsapupo sa ilang pamilya nila, and 1,081 families, no? Or I mean individual na ara subong sa agwa sa aton sa ninyong evacuation centers.
4: So ang kinanglan malanggit nila, Ma'am Joy, pagkaon, no, kag mga tululugan nila sa evacuation center, no? The rest, the way pamanggit, no? Way manggit sang balay nga naguba, no?
7: Yeah, yeah, yeah.
9: Wala kita, may na-record pa na balay nga damage as of 8 a.m. Na na-record sa aton nga team, wala pa. And hopefully hindi na ni magsaka ang data kay ongoing man ang aton sini nga validation subong sa field. As you mentioned earlier, no, kung may ara nakita nga mga bedding sa ginhatag sila, ginapreparar na kahit ang ibang subong pamalang nga kaagahon nag-salaylo, no. But may mga nakapreposition na kita sini nga mga food and non-food items nga ready nga ma turn over, no, ma-release sa aton sini nga mga evacuees.
4: Yes, kagabi activated, no, sa rescue ang tanan nga mga team na to, no, under sa command sa CDRRMO, Ms. Joy.
9: Correct. Tag mismo ang aton nga alcalde, Mayor Isa Treñas, after ito nga gin-announce ka gabi nga isuspend ang tanan nga classes sa tanan nga level, no, from preschool to college. Ang aton nga alcalde mismo ang nagpanawag, no, sa mga department heads nga concern, sa aton nga GSO, si Engineer Neil Ravena, to ang nagpang nagkatugid mismo sa aton masininga nga warehouse, no, para nga mapang-preparar ang mga tululugan sa aton nga mga evacuees. And mismo aton nga alcalde nagpadulong sa aton nga operation center, no, para nga i-oversee ang dispatching. And since niya nag-post, no, sa Facebook ni Mayor kung sino ang nagakinahanglan nga sang rescue, mas madasig ang pag-dispatch naton kay mamonitor naton insigida sa comment section kung sin o good ang pinaka kinahanglan naton nga rescue kagpadalaan insigida sang team naton sang rescuer kay may magimpang post sila nga video kag mga picture so ma-assess insigida sang team naton nga ini nga area kinahanglan naton immediate nga rescuer nga ipadala so ini nga area base pwede ipa uli-ulihin naton so at least no makita naton ma-assess insigida kag mismong alcalde naton ara sa OPSEN to oversee ang overall operation naton.
4: May na-report nga patay na pilasan o kung wala man?
9: Sa kaluoy sang mahal nga makaako no wala sang no? May report no nga nga a casualty diri sa aton sa siyudad sang Iloilo.
4: All right. Okay, sige, so at least mayon ni nga on top of the situation subong ang mayor tahlin pagkagabi kay nasang kagahon. So kabay pa nga masulbar na ni magamatamat na kanay although ti maulanon pagyapon no.
7: Ang pagulan abi indi ta gid ni mapunggan Miss Joy no. Pangamuyuon tala na nga magulan indi lang magtam-an gid kay ini mga barangay nga ning gi-mention mo. Kung magulan pagid liwat
4: sila naman
7: sila man gyapon. So I think kung may magulan or magbaha-baha diri or makusog ang ulan amo na ni Miss Joy nga mga barangay ang automatic ang inyo nang responderan.
9: Yes, correct, no? Daamo ni ang masami nga mga barangays nga every time nga may mamunog ang ulan, amo niyang usually ang nagadasig, no? Ang magtaas ang tubig baha, Radyo Man, Novi Boss Idol.
4: Alright, sige. Salamat, good ma'am. Kagmayong aga.
9: Salamat, man, and maayong aga.
10: Tatak, RMN.
4: Te, pila? 55
7: barangays.
4: No? Sa Kuala niya, wala ta bagyo ha.
7: Why na bagyo?
4: Para ni habagat lang ni kag thunderstorm. Dayon na gin-enhance lang nila sang low pressure area nga wala man gani didirekta sa aton.
7: Do nakibot lang gid kita ya kay isang adlaw, di ba? Dugag gumguo malam, pero mapaang-paang na. Sang tigparanya pun ay dito na bumundak sa tudog gid inang bundak gid ba lang
4: mga 515 to 545. Gagong-goong
7: pala. Gagong-goong siya.
4: Naga-pickle ball pa kong.
7: Ay, ko.
4: No? Kaga, dayon, naka 5 minutes pa kong jaging-jaging. Pagdugidugay, nagtaliti na. Pagka mga pasado la size.
7: Mga, nagbundak yun ang ulan, Radyo Manuvi. Siguro doon mga last 7, last 8.
4: Mga dira, 7, 8.
7: Mga dira?
4: Bubo na, turutudo. Mga 7:45.
7: Mga dragid ah.
4: Pag bubo niya, straight na, after mga 2 hours. Ah. Dugay-dugay, gapangayo na tabang ang pila ka mga pumuluyo sa sudan. Pero muna, basta ulan lang, wala sang tubig, baha, alin sa bukid. Daw hindi gidman amo ni ka makamamatay. Pero perwisyo, gini. Para sana sa kubay haro to, kay sila ni, I mean sa kalubihan haro, sila ng pinakanubo, permida. Kagtiyan mo gimana ang location nila?
7: Yeah.
4: Lantawan nyo ba lang dalan sa L98? Kagang tay-tay da, mag-cross ka ba lang pa diverso, no? Dalhin sa Haro Market. Kita nyo sa dalom. Makita mo, pwede mo hagdanan panaog ang kalubihan, Haro.
7: Yeah, tidalo, makos sila eh. Sa dalom sila mo.
4: So may pilada kagabi nga tagaliog, ya? Gintakos-takos pa. May ara kita sina picture. Na-post sa page, ta?
7: Tagaliog?
4: Tagaliog. Nangin panaogan niya mo. Ginabidyuhan sa para nga maka-inform sila sa tanan kung tagadiin na ang ilang abaha. So, igo gid pirmi ang kalubihan. Tiway ka naman mahimo, alalang tambakan mo, araw? Araw?
7: Araw. May pagbabira dyan
4: mo. O, tough north, ganini, tupad sang...
7: Ay, abaw, Diyos ko.
4: Kuha na, kalubihan?
7: Dalan, ina ang naagyan niya, eh, di ba? Ang unang sa dalong sa balay nila.
4: Dalong balay niya?
7: Duta na eh.
4: Oo. Oh, Alagyan nila na ipanaog sa balay. Guro, agdaan ganip na oguro.
7: Abaw.
4: Oo, oh, lang tawabla, oh. Sus, taga liog niya na iya ang tubi. So, aral ang tawa niyo bla kay Barangay Tough North, Manduriaw.
7: Ah, Tough North? Di, ito ba ngayon marala sila sa ano, kalubihan?
4: Di, parehas lang na, mas nubo pagiganing kalubihan. So, muna ang kaimtangan sa tao, tigay, datong na-interview ta sa kalubihan. Ang banya, kada ulan, amun na diamon. So, daw ginbato na lang isang tao, amun na da. Di, kung amun na sila kanubo, i-level mo abi sa karsada ang balay nila, tambakan mo abi. Ano yan nga gastos na? Kagti, white bilin nga balay, gurong malabaw lang sa balay, atok. Ang solusyon sina sa mga tao, di mo man ma-relocate na tanan. Kung may extra ka mo nga budget na lang,
7: mataas-taas sana ng balay
4: mo. Imo ka mo sang mataas nga porsyon sang balay nyo. Muna. Para every time nga may baha, dito na kamuya sa babaw.
7: Amo na lang gid na
4: solusyon.
7: Hindi tama na maambalan ang tubig nga hindi ka mo di mag-agi sa amon. Tikon amo na lang gid na Radyo Manovi, kung may kwarta ka, pataas-taas mo imo balay. Kung may kakwarta, ti agwanta.
4: Amo na way gid kuya mag hinulsol mo sa idol. Nga sang una, siling ko bahala na gamay ang balay. Basta mapakatambak, gid kuya.
7: Yeah.
4: Kaya kung taas lute mo, mas taas ka sang sa
7: dalan.
4: Floodway. Sa floodway na lang. Tingin ko may creek abi ka mo da. Yeah. Takson nyo to, kung pila to, tapos patasan mong imo. Kung magtaas ang tubig, bisang wala pa drainage, manultol na to sang manubong area.
7: Yeah.
4: Tingin ko ng manubong area, kantuan niya, floodway, mas mayo, kaya ihaboy niya na pakadto sa dagat. So mo na ang pangitpamintsaron niyo una-una, magpobra ka mo balay. Siguraduhon niya na elevated gig ka mo.
7: Kagati, amo na Radyo Manovi, magluwas ka elevated ka, or do kung hindi man elevated, ipa-second floor mo gig.
4: Pataason mo gig balay mo.
7: Kay bisan magbaha pa da iya sa dalom.
4: Bisan ground floor ka gani, di patamba ka, ground floor ka, ipa-elevate mo pagi.
7: Ipa-elevate mo pagi.
4: Ngayon kung may budget pagi,
7: ipa-second second floor mo. Para kung may second floor ka, sige, baha ka lang da iya. Ang importante nga may second floor ako.
4: Makapangabuhi
7: ka to sang medyo normal, sang sa amo nang sitwasyon mo Radyo Manovi ilang taob lang. Igo magsubside ang tubig isa kadlaw, timang limpyo kada ang tanan mo nga gamit.
4: Galo taw eh.
7: Pwede mo na iya ibutan.
4: Te, pero ang mga electrical mo to nga gamit, ang mga appliances mo, kung nasulob sang baha to, si gubae. Sa mo gini ang perwisyo, dayon ang higko sa panimalay mo eh. Ang makay mo yung tagatuhod ang sulod sa balay mo. Rin galulutaw ang mga light material sa balay mo.
7: Muna nga makarelate ako iya sa baha. Kaya nabahan ako gani isang Bagyo Frank. Ang balay namon, alibunga na lang bilin. Kunway kami kalangoy, isang bata ko, kasawa ko, stupad balay namon nga may aras sa second floor. Basi Radyo Manovi, subong, gabalik-balik ka na lang sa patio ko November 1.
4: Gani, no? Kuro, kita na simbal sa madorong imo eh.
7: Te, anong tanawi, alam mo na tabi.
4: Kaya laban ang itdog mo, naging kit-kit na nato sa subay sa sulod sa isang simpansyon.
7: Pero ang pinakasubo, ang after sa baha.
4: Mugina.
7: Ang tanan mo nga bayo, laban mo. Sa bayo pa lang, Radyo Manovi. Tapos ko na. Isa kasimana, doon duman ko nga. Te, ginigaan kami to sa RMN. Sang pangbakal, sang, siyempre nabahaan ka. Nagbakal ako sa Iloilo Society Commercial. Hindi ko maripatan, nambal ko na, wala man na, ano, pero na, dira ko giging bakal. Damo-damo, gidyang sabon. Kaga, inang pampaputi, ng chlorine.
4: Chlorine.
7: Sus, isa ka semana kami nga ng laba. Hindi mo maubos, Radyo Manovi, kaya ang liin mo lalaban, kundi napuno siya sang lunang.
4: Hindi man madala sa isa lang.
7: Hindi na yan madala, huluman mo gintudo, kagda yun, ilaban mo ti ang amon washing machine kay guba. Guba ang TV, guba ang washing machine, guba ang ref.
4: Okay na, bahan man mo.
7: Bahan, tanan. Imagino nyo na nga ano ka perwisyo nga matabusin. Tina ya, ang akon one time lang to. Ti Aria, Radyo Manovi, every time nga magulan, umuha ni sitwasyon nilo.
4: Yes, no? Kagti samtang nagabaha kita diri kagabi, no? May sunog pagid iya. No? After sang sunog, naglinog pagid sa iliwilo.
7: Ay, may kumabatsagan ang linog na.
4: Nabatsagan ko, gamay.
7: May kumabatsag tulog na gituduro.
4: Kay kagabi, gamulo-monitor kita. Ah, hindi gimagwantahan. Ti si Radyo Man Marjorie lang isa kagabi. Siling ko, manoning gamayang bayi ni kay taas ang tubig. Basta ma, ibang gorong reporter, malusong-losong to. Yagalabaw pa yung ila, si Marge siya. Ang ibang taga tuhod pa lang kay Marge guro, basi kung dugay-dugay. Malumos na ini siya. Pero bato ah.
7: Bilib ko kay Radyo Man Marjorie.
4: Bilib ko sa kwanta, sa manok ta.
7: Mayo.
4: Puro bantam lang dyan. Puro mga sampok mo.
7: Bantam ini Radyo Man Marjorie.
4: Bato niya sa hulo mo.
7: Pero ang abilidad niya.
4: Bato, gin?
7: Gin panamkon sa hulo ni.
4: Gabi.
7: Bato, bato.
4: Resten shadow. Pero subong guro, galipong lipong ni si Tiyo, eh. Mars Guru's kapoy. No? Makmong bilog barangay. Kung natatagol mo. No? Ti si Radyo Man Ronald, ya, bitirano na inay.
7: Bitirano na.
4: Kilala na ang kabaha, no? Mayuguro, daso nang ipang feature ta naman din mga driver ta, no?
7: Imakutunta sila, ano?
4: Anong experience ni Las Media for the past 20, 30 years,
7: no? Totoo na, Radyo Manuvi.
4: Pila nakakalibutan na nakita ni Radyo Marunal, pila nakakalamidan?
7: Sa experience natin, de. Why kita ya sa experience ni Radyo Manuvi?
4: Oo, di lang sa mabalan kay Y.S. Gauner mo.
7: Y.S. Gauner, pero ang tanan tangaging kantuan, Radyo Manuvi, kantuan niya na na.
4: Tanan nga ginabalita ta, siya na ang responsable nga nadulong tas pumuloyo.
7: Makutunta na sabi, anong pinakagrabi niya nga experience nga ginkuvira?
4: Eh, amak mo, maniubra, kung tanda ka nga driver sin eh. Balan mo nga ang dalan nga ni eh. Magapano mo?
7: Yeah.
4: So kung maglusong ka ba to, disgracias, lakyan mo. So grabe, gid. Sorry, oh, may sunog kagabi. Ano ganing barangay ni Mark? Pero mapabagyo man, mapabaha, mapasunog. Ubos ni Marge kagabi.
7: Muna.
4: Simon Ledesma Haro.
7: Gabi, no? Gabi na ha, pero may sunog.
4: Oo, gawaswas ang ulan.
7: Natawularan!
4: May sunog, yan mo.
7: Ang tubig sa ilang karsada, Radyo Manuvi.
4: Gapamayo nga yung tao, pero may kalayo.
7: Gaulan.
4: Ano nang nasunog, ano eh? Oo? Oh?
7: Gabi gid
4: yan. O, kalanaan?
7: O, kalanaan. Do gamay-gamay nga kalanaan.
4: Pero mayo man, kaysang timprano, nag-brown out ang more power. Pero samtang gawaswas ang baha, may kurinte kita?
7: Amo nang ginakuan ko kagabi. Kasi siling ko ba si mapatay ang kurinte, matik na naabi sa Balay Radyo Manuvi. Pag umulan to do, dapat naka-charge ng tanan. Kay basi bala, hindi mo mabalaan, mag-trip off na siya, dugay ka balik, may respondihan. Pero kagabi, why mag-brown out? Tipa, kuan kita, maayo ato, kay why nag-brown out kagabi, why kita mapiktuhan gin maayo. Pero subong, ang Land Height Subdivision sa Balabago, dito lang napito sa barangay hall na Radyo Manuvi, taga tuhod kuno gyapon ng tubig.
4: Ay, sus. Asti, sila nga lalangot, sila sa Altat Sira.
7: Sila
4: sa mga Lucky Homes da.
7: Na sa Lucky Homes, sila na da.
4: Tapos ang Son 2B, 3, kag 4, sa Balabago, tatlo na tong gasuyop, subong, kwan?
7: Naagyan ko sa karsada, tatlo kabilog ang nag-gasuyop. Ti, ang ginahaboy nila nga tubi, ang gadiritso to sa may corner balasang ilada nga stoplight Radyo Manuvi. Kag dito ya, dalom-dalom to tubig, ang mga motor to, ginapangtulod to, ginapag-agi ko. Ti, mo managyapon, ang igo na mag-subside ang tubig, siguro mga buwas pa na.
11: Tatak, RMN.
4: Standby ba si Radyo Manflow, Mark? Mga musta kita sa igalibot, subong ang news team ta. Sa mga barangay ni nga mga apektado, pero ti siyempre ang pinakaigo gid Taft North, no? Buhang Taft North Manduriaw kaga kalubihan na Haro dahil ang Balabago Haro.
7: Ang Altat Sira kagabi na igo man sila.
4: Ang Altat Sira may porsyon na sa Balabago da, may kubay man sa, no? Manubo-nubo na gitman.
7: Nubo-nubo ng Altat Sira. Yeah,
4: pero mampawa na da kung butang ng SM, kaya daw mabutang ko ng SM sa drainage.
7: Di, ang mampawa ng guro, Balabago. Pero ang Altat Sira, Radyo Manuvi daw, I think daw medyo nunubo pa siya sa Balabago.
4: Nagdaan na bing Altat Sira, no?
7: Daan na siya. Daan na siya.
4: Swerte lang ang Ledesco, kayong Floodway, aras siya.
7: Amo na. Ang Ledesco.
4: May duwa, daya kay Rigason ng Ledesco, pakadto to sa may Banuyaw,
7: yeah.
4: Pakadto sa inaktakan
7: ng habos dagat. Amo nang swerte sang Ledesco.
4: Kag sang Puerto Real.
7: Kag Puerto Real. Kaya may ang tubig ninyo, tang ko tubig dira sa Ledesco, Radyo Manuvi, automatic maagi to magwa to siya sa floodway. Going to inaktakan.
4: It goes with the, it comes with the territory, kung nabos ay doon. Masugot ba lang mga super rich ng mga taras Puerto Real ng
7: Ledesco? Ng tubig.
4: Mga old rich di sila. Lumasalugot na blas lang ha. White met drainage de. Kang good ka buwis na mon.
7: Muna.
4: No? So, muna, no? Timi Floodway da. Halin gito sa may Balabago Road. Ang irigasyon, pakadto sa Baruyaw, pakadto sa Coastal Road, lapos pagin sa inaktakan, haboy na sa dagat.
7: Haboy sa dagat.
4: So, muna nga doway gawa gatinag ni.
7: Sang una, sang pagbagyo Frank, way pa inada.
4: Sang bagyo Frank, kang Ledesco ko nun eh.
7: Na, diba naigo ginang Ledesco?
4: Naigo ni ko no, sang baha, 8 feet.
7: Ay, abaw!
4: 8 feet. Busa idol.
7: Kiti isang bagyo Frank gani sa balay Radyo Manuvi na sa libungan eh.
4: Ti
7: kuan lang tong balay na muna mo inang bungalo. Pero labot sa
4: grabe,
7: alibungan.
4: No? Bo ti lumos ka gid kun way tong second floor sa
7: lumos,
4: balay.
7: Lumos. Lumos ka ti meaning kay lapitanay malang na da.
4: Oh, galalangot sila.
7: Ti amo man aguruto sila.
4: Yamak mo. Ti ini kun alimbawa bi wala abi ang flood control ta.
7: Abaw.
4: Tayon wala abing hala ordam.
7: Abaw.
4: Nga nag-hauls ang tubig to sa bukid. Kagalimbawa ga ulan bitodos bukid, although di gawa masyado sa probinsya
7: ko, no? Hindi gawa, hindi. Wala gadalong sa floodway.
4: I-combine mo sa morning at tubig ulan sa syudad, subungguro, gariskyo na di ang national government sa
7: atin. Tamaan kita.
4: Matsag ko galulupad ng chopper subong sa NDRRMC. No?
7: Kung wala
4: responde di sa aton sa Duilo.
7: Radyo Manuvi, kung wala gini ang pinakadako gid nga bulig sa aton nga ang away kita gabaha gid.
4: Mm-hmm.
7: Ang flood control gid.
4: Flood control ni
7: kwa na?
4: Ni Drilon na.
7: Hindi niya ang flood control sang kilala niyo ha?
4: Sino? Wala man. Wala pa yung tapos ang iabi. Wala gani. Pa yung plano.
7: Ang kay Drilon niya.
4: Ang kay Drilon niya Japan na yang nag-study mo hapon na yamo. Sa lugar ina yang flood control. Kita mo gin connect pagin nila subong sa study man niya sang Korean sang Puyka sa Halaor.
7: Mm.
4: So tanan niya planado mga naka-incindi inaya sa planning ng mga engineer. Ining pulo flood control niya ang kamango niya sang DPWH.
7: Flood control? Hindi na iya flood control ang ginobra niyo.
4: Biga na iya.
7: Biga lang na iya para ka racket. Flood control.
4: So, flood control giniyang ginobra sang Japan at sang JICA.
7: At tuloy na Jumanovi, iyan ako lang ha. Ining flood control pang ang ginapag-ubra sa sudan para sa akon. No need na ha. Ang imo lang yung himuundi, ang padakuan lang ang drainage. Okay. Drainage.
4: Pero ang kalugihan na gambal ha, dako ng drainage ha.
7: Galing kay nubo.
4: Galing kay kulang pa. Kulang pagyapon.
7: Pares di sa
4: lapa. So, kinanglan idido na gid niya sang sudan ta kay bad ini for investment
7: or
4: kay pirmi lang ego ang mga negosyo. Oh, pirmi lang wala klase. No.
7: Abi,
4: ari lala pagid why pagini gani kita ka bati nga nagginahod ang mga official ta. I don't know sa Regional Development Council. Na paminsar nyo na ang effect sining adlaw-adlaw brown out ni subong sa Iloilo.
7: Actually hindi lang Iloilo.
4: Oo.
7: Bilog ni nga...
4: Ti Iloilo lang na istoryan.
7: Pero
4: ti... Why man tayo eskapis mo?
7: Pero ti Radyo Manuvi, yung muna gani nga ang brand out sa Iloilo. Daw hindi mo nagid mapungga na. Nga daw adlaw may ara. Daw yun rasunan ka lang.
4: GCP.
7: Nga why to sa...
4: Oo. Ano, hasta sa Noy na...
7: Ti ang hambal to nila sa balita nila.
4: Oo.
7: Last week. Of August or first week of September, mabalik na ang duha ka planta.
4: Last week sang
7: August.
4: August pa na iya.
7: Pero
4: kadadlaw, imaginable, kung ikaw ang SM, ikaw ang Robinsons, ikaw ang Mega World.
7: Grabe na nga gasto.
4: Adlaw-adlaw,
7: under
4: may brownout ka lang agi, tatlo ko oras.

0: kinaistoryahan na temprano nga in 5 years,
1: dapat amo ni.
0: Kinanglan sang Iloilo planta. In 5 years, kinanglan sang Iloilo tubi. In 10 years, kinanglan ang aton nga flood control, amo ni. Subong balaya, daway na kuya kabati sina, nga halin sa national government ang plano. Kaya hindi ni masalangan sa lokal.
1: Iyagin niya ka national government.
0: So, kay wala na si Senator Frank. Why na yung magigasagnoy di? Pero kay expecta ni ko, nga hindi amo ning impact sa energy crisis ta, kay may ilunggaman sa Department of Energy. Pero sa tuntod lang, pasinsahol lang kita, but may namas nga anman ni si Sharon Garin as energy secretary.
1: Eh, lawyer ni siya mo.
0: Ah, engineer? Lawyer?
1: Ah, engineer lawyer ni siya?
0: Engineer lawyer.
1: Agali. Okay.
0: Oo. Kailan tawabla so far? Anong nabatian ta kay Sharon Garin? Ang iya lang yung nambal nagligad, panakpon ang tanan nga nagapamahal sang gasolina. Pero nagkanto man ang pulis. Pero why man, kada kita mo sa kamera, kakiwi-kiwi lang baba niya. Damos yung mabatian mo di, parte sa energy crisis intervention niya. If ever may aragid man, no? Si Bayaw niya, gawaras to nga kinanglan ma-joint venture ang Iliko kag more power sa distrito nila. Kag sa area of coverage sa Ilikoan, the rest. Duhay ko kabalo nga may long-term plan ni si Sharon Garin?
1: Duhay man ko bati.
0: Lain tiyo kanday lutilya sa una, bisan paano? Do, nakainsindigid na?
1: Di, dapat amo na eh nakita na nila na nga ang gabran out kita.
0: Oh.
1: Tiko may brand out anong inyong plano?
0: Tingala ko nga shaman ni ang ginbutang, no? Nga way niya gani masustener ang party list niya. Ang ambis uwa nga iyagid ni.
1: Iyagid na.
0: Way gani masustener nangin pagutpot nga klase ka party list. I mean sentiments na niya kay tilunggo kita bla.
1: Mm-hmm.
0: Simpo ni Drilo na Senate President, dumduman mo sa unang istorya ni former Mayor Jerry Trinias,
1: mm-hmm,
0: kag ni Provincial Administrator Albanias, simpo ni Governor Art Defensor Senior,
1: mm-hmm,
0: gato bang sila kay Secretary Eduardo Ermita, daw ay ginasapak ang Iloilo.
1: Mm-hmm.
0: Kita mo, ito may mga problema mo. Si Jerry Trinias, kuno, tinungtong niyang microphone sa misa, kalinampusan.
1: Mm-hmm.
0: Tino medyo nakulang atensyon sa tanan.
1: Tiyo eh.
0: Nagamba niya, amo niya si Lilo, ano? Oo. Oh. Dito kag namati, kuno si Secretary Eduardo Ermita. Oo. Oh. Pagpamati niya, ano yung nabatian ang kinanglan sa Lilo? Then ka back up to si Senator Frank Drilo. Amo na blambal nila nga, ginauna perme ang Lilo. Kay tagay Lilo sila mo?
1: Yeah.
0: Oo. Oh.
1: Dapat lang.
0: So yung sindihan na ni Jed Mabilo nga gina... Pitek tagid sa perme nga public safety ka man blaw ang Iloilo na ha.
1: Okay, e,
0: nagsa ka malang.
1: Teryo, ibalikan ko si Jed.
0: Mm.
1: Diin ka sang gabagyo.
0: Oh, public safety niyo?
1: Aryo.
0: So, sa una may gatukso permis babaw. Subong gasalig ta tani kay may Sharon Garin ta. Pero lang tawan norm na yang brownout ni saton.
1: Wala na lang ha, pag na brownout ti white memo brownout ti.
0: Tingay gambal ng GCP nang ginali ti white kat may memo sa GCP.
1: Mambal ang GCP sila nila ti kay planta to guba ang duha ka planta.
0: Amo ni gani kay may gobyerno.
1: Una.
0: May mga comment ka lang to sa page sa na kay gina-question mo ang trabaho niya, black ha. So, tood man, oh, tani mga muni sa Iloilo, kita ang pinakaunang masulbar dayon. Kay si Drilon sang unaya, pag Iloilo ang problema, bisan senador sa San Pilipinas, ang utok yan ni Senator Drilon, may senador man na yung ibang lugar.
1: Yeah.
0: Unahon ko na yung akuntos, Lilo.
1: Masubo, Radyo Manubi.
0: Dito naman mo sa unang grabe, ganyang blackout ni Saton. Hmm. Pinwersa niya ang Department of Energy, padala di ang isa ka power barge.
1: Tama na. Suna,
0: para nga may suga yang Iloilo kag hindi mapirding ni Gusto de.
1: Di grabe nga pamirdihan sa ni Gusto lang tawan nyo lang bala pila ka brand out sa isa kadlaw. Imagine mo lang Radyo Manubi.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa kadlaw may tatlo ka lang ka oras.
0: So mo tong pagplanggayan ni Drilon kay may poder sa.
1: Mm-hmm.
0: Lakam lang ta deyo sa ronta ni para sa Iloilo.
1: Subong ay sanga mo nga Drilon eh.
0: Di subong specific ang problema kurinte. Si Sharon Garin Department of Energy. No, no, bra ka diyan tayo gimbal nga diyan.
1: Di ba ilan na gani, Radyo Manuvi, kung kaysa may makabaton pagkita sa mga misahili sa NGCP, or na mismo halin sa More Power, nga gina-inform kita, More Power, ga-misis na permi. Ari ang mga ML

0: Hindi, manual low dropping. Kay wala kita, kulang kita, yellow alert kita. Kulang kita sumong.
1: Maintindihan mo na yung mga distribution utility, mga iliko, mga more
0: mga
1: power.
0: More power.
1: Kay gabato lang sila sa palpak na supply.
0: Ikaroon ang palpak
1: pero
0: na supply.
1: Pero ang policy sini para masulbar ining problema sa supply, ara giniya sa national government, pagi sa Department of Energy.
0: Igi ko lang tawon nyo eh, may dapat futuristic among in after 5 years, amunin ka damoon sa kuryente nga kinalanta, pinakabilog planta, pinaka-renewable energy. Yan o abi, kay ginhatag nyo man tong franchise to kay Libiste sa solar niya, tiway man tong gumana.
1: Tiyasta, subong, way nyo man gyapon masukot ning Libiste nga ni.
0: Ikan ka mo.
1: Nga matira lang ka bula, ang buli niya ang gauna.
0: Tawan nyo ba?
1: May isog pa mag-waras-waras ang tampuhaw niya?
0: Adakpan ko lang na sama.
1: May isog pa sa mag-waras-waras na muning hinimo niya sa aton, di o? Sa so, muna ablang, ang balta, may long-term nga planning. Subo na hindi ko mabalaan. Sa 6 years nga term ni Presidente Marcos, naka 4 years na siya, daway tayo mabalaan kung anong plano.
0: Sa energy, way gid.
1: No?
0: Daway gid na jumanubi.
1: Iluwas sa energy, do. So, bisan sa mga baha ni. Pirmi lang ta kinasuhay investigasyon, pero anong solusyon ta? Oh. Te? Unit team. I love you, BBM. Si BBM, di magnanakaw. Si BBM, hindi kurap. I love you, BBM. Eh, kuha nyo ng parte nyo.
0: Eh, ara.
1: Oh. Tapos, subong panagaan lang kita ka-istorya nga kay nag-away na sila. Ano, ganing istorya sang isa. Sali niya, at least, gin-correct namun sala namun, hindi ah. Wala sang dapat i-correct di kung sa puno plan nagpati na kamo nga sala gina ngay moon sa presidente.
0: Te, subong! Ang mga nagbuluto sa ila, kamo na bahano?
1: Si BBM, hindi kurap. Si BBM, di magnanakaw. I love you, BBM!
0: Te, kamo.
1: Ara
0: na subong, radyo manubi nga mapatay kamo kapangaway. Kaya gusto nyo giniining tandem sang una.
1: Te, ara na.
0: Ara ka kamo subong, ara na.
1: Ara ng resulta.
0: Diyo ngayong mabulig.
1: Baha ang problema ta. No? Nagligad, pugada ang problema ta. Subong, mahal ang gatong. So, hindi, ang panggobyerno, hindi lang kay problema ta, drugs. Damo sa ato, hindi daway nakahalin. Drugs lang permi ang utok nyo.
0: Puro lang kamo drugs.
1: Oo, nami man na siya. Pero lang tawa nyo. Subong, hindi drugs ang problema, baha. Pero just the same. Problema, gyapon. Sa muna dapat kumangita bala kita sa mga leader.
0: Hili man kamu abi.
1: No? Hindi man kayang basihan nyo pirmi ang algorithms sa Facebook.
0: Ang binabasihan nyo lang pirmi, nga nami ni siya sa amuning bagay. Dapat yung leader ta nga pangitaong Radyo Manubi, tanan iya,
1: covered niya.
0: Hindi nga
1: may sa plano sa drugs, may plano sa baha,
0: baga.
1: May plano sa pangabuyan.
0: Hindi yan. Tikan niya.
1: Te, ano gani ko nang hambala sa kampanya? Si BBM, di kurap. Si BBM, di magnanakaw. I love you, BBM!
0: Te, subong lumapatyanay na sila.
1: Tigregid sang norte kaga, agila sang, kuhan ko no? Agila sang, sur?
0: Agila at tigre. May pakanta-kanta pa ka muna sa pinanagligan ng eleksyon.
1: Ay, ambot. Ang punto, tadi, lang tawag ilinaway nilang white katapusan. Pumuluyo o naga-inantos.
0: Muna, nga ginatagaan kita sang opsyon. May choice gi kita nga magpili sang leader. Pero Radyo Manubi, lang tawa nyo subong ang inyo ginaubra sa social media.
1: Lang taon ta lang sa nga importante ang leader, luwas man sa aton Pero ang leader nga nabutang, hindi nakapungko da, kung hindi man sa aton. Amo na dapat sa aton maminsar man ta.
0: Maminsar bla kamo.
1: Last to sa like to sa Manila to naglulutaw tong basura. Hindi na yung control ang problema. Tawo
0: kamo yung mga damak-damak kamo.
1: Pero mga leader, well ga matter sinong ga-elect ang leader? Kamu kita. Kag usually ang maka-elect ang sala nga leader, amo na siya ang ginabahaan subong.
0: Amo nang intagaan kinyentos.
1: Okay ka ginabligya nyo buto nyo. Lang tawa. Ti subong. Wala na.
0: Ayun na.
1: Why sa mega plano sa aton?
0: Di, why nila
1: yan. Mambal. Ang Cebu, long term, amuning kinanglan niya. Ang Davao, long term, amuning kinanglan niya.
0: Cagayan, amuning.
1: Ang Iloilo, long term, amuning kinanglan. Why na mega tukbol to?
0: pasapayan na nga to.
1: Pasapayan na lang, no? Bakas-bakas na lang, kuya.
0: Lain na Vera Jumanovi nga may tingog kita to sa national government.
1: Mm.
0: Ti subungya bisan ano ta panindi ka hulag sa lokal. Ang mga aton nga mga leaders naton di bisan active pa sa lokal.
1: Mm.
0: Kunwa ay katusang manog tingog to nga matunog-tunog to sa national government.
1: Why
0: na? Amo na nga ginahambala namon si Sharon Garin.
1: Mm.
0: Kay ara ka sa energy, ikaw ang energy secretary.
1: Mm-hmm.
0: E anong planon mo? Anong plano nyo sini?
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang Iloilo, pirmi lang kami aga brown out dire. Subong abi ma-brown out ko sa balay, mga 3 hours.
1: Mm.
0: Pagka Dasun nga adlaw ma-brown out naman.
1: Mm.
0: Dasun nga adlaw hindi ko ma-brown out, pero sa inyo Radyo Manovi brown out naman gumoto.
1: Mm.
0: Timambal sila hindi man nasigisigi. Sa isa ka semana mga 4 times kami ga brown out. Ang tawa nyo na, balago po yung gamit ko. Di ko magkalago ba akong gamit?
1: Mm.
0: Bakla na sa gobyerno?
1: So, nag-apekto naman na sa quality of life sa tao. Nag-apekto na sa livability. No?
0: Eh,
1: sa
0: aton
1: yung syudad.
2: Tatak, RMN.
1: Si BBM, hindi kurap. Si BBM, hindi manakaw. I love you, BBM.
0: May kilala ko nga tama bila ka kuhan gibla. Nang sumulunod gibla.
1: Eh?
0: Oh, Diyos ko.
1: Mm.
0: Sa una-una ko lang.
1: Mm.
0: Amo nang hindi ka man magaan sa maayo nga trabaho sa gobyerno.
1: Mm.
0: Kaya ang ginapili mo nga mga leader, mga wife pulos.
1: Sige ah. Sige, balikan tang highlight sa mga impeachment karon. Oy, minsan impeachment karon. No, ari anay, sige na di man flow na barete. Kumusta ang iban nga mga bahin sang syudad subong?
2: TYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Ovi, Radyoman Regan, nagbuo na naman ang ulan diri sa mga area sang distrito sa Mulo, partikular diri sa mga Konamtangan, diri sa mga barangay East Baluarte Mulo, no?
1: Okay.
3: Makita diri sa concerning Facebook Live na video nga well nagmambalta nag-subside naman ng tubig.
1: Mm.
3: Alin sa tuhod sang tawo, kuan na lang subong, no? Napaw-napaw na lang sa dapa-dapa, no? Sa mga tawo ang ining tubig baha.
0: Ano gani mo barangay? No? East Baluarte, no?
3: East Baluarte, Mulo. Wow.
0: Di ba ang East Baluarte, Radyo Manflo, di rin nilapit sa may fishing port, o muna? Layo?
3: Fishing port? Hindi,
0: north na da. North na da? Ah, okay.
3: Tingo na sa ano, sa Baluarte Elementary School.
0: Okay. Sa
3: Makita diri kagabi gani ang ining
1: ang North Tiaplo mo nang Stubang San Sofia kag Dragon Lads di ba? North Baluarte. East Baluarte.
0: Indapit na ang East.
1: Ang Baluarte. East ka ang North kag South gato Parailan di ba? Kaso North. Ang North tara sa may Lading Houses dapit. Ang South ato to mag-turn left ka paka diretso sa Boulevard, diba?
3: Boulevard, Kalimpan.
1: Oo, na. Ang ano East, ha, muning sa may eskwilahan.
3: Oo, na, dari. Dirisuhan mo. Dari dampi, na. Tupatay man yung sila sang kwan, South Baluarte. Sini, dari sa may puluyan, so pamilya, Aguaras, no? May minatay sila, di mo. Kagabi, JT, halos sa tuhod na sa tawo ang tubig. Gin patay na lang nila ang ining mga linya sang kurente na nakasabit sa lungon. No? Kaya tiba, siba lang nga mga kurente pa sila. No? Why ganit sila sang bisita kagabi? Kaya tiba, bangod kay grabing bubo sang ulan. Nay, dini mo balay, Nay?
4: Sa sulod.
3: Okay, kamusta
4: ka pa? Ko kung mauntap, mantanay siling kung ulan, hindi magsulod sa samon, karong nga inigdaan. Kung magsige, pag ito ulan, si Y kami higdaan, ina tatlo sa apo ko.
3: Okay na, doon nagagulagwa na si Haring Adlaw, no?
4: Doon pawa na tani, yung hara naman, no? Girada naman.
3: Isulod na ka mo sa tubig to?
4: Oo, dagon sa balay namun to, sa may ano pala. Yo, astadyo. Astadyo? Oo.
3: At umiling dalong to yasin nyo?
4: Dalong siya kay nubuogit tayo, tamon mo.
3: Ah, okay. Di ka mo nagtulog kagabi?
4: Sa amon pa man ginigdaan eh, pero kung siling ko ba
3: eh.
4: Oo, babo dalong. Si siling ko kung di karon maguntat. Magsigig ulan, masaka ko sa amon, niligdaan, nakasin
3: ko. Ubig subong man, Radyo Manovi, Radyo Marigan, wala si tao, wala subong ako. No? Nang? Sino ngalan mo gani? Sino kaningalan mo nang?
4: Si Lolita Imperial.
3: Lolita Imperial. Sino nangyadad mo?
4: 71.
3: Sino po mo na ito sa balay mo?
4: Ganaon ko eh, kag mga bata ko nga, duwa ka, duwa ko man sa ako.
3: Nang ni mo to balay
4: pa? Taga Tuhod gidang tubi sa amon nga balay. Nablo sa ko sina. Oo. Si mama ko kagang manghod ko nga duha ka laki. Si may tani kung hindi na mag-inulan, mahubas-hubas ng tubi. Galing kay di, kung nagsigi ulan, si masigi, uga taas man ng tubi. Kaya asta na sa kusina, namon ng tubi. Mayroon na kayo may ibabaw kami. Si mama dito na lang na namon, din papundo sa ibabaw. Kay 86 years old na siya.
3: Tingka mo katulog nang?
4: Sa babaw. May babaw, dalom na da kayo may babaw. Pagpanaog naman sa dalom, mamula na nagalinutaw, nakagina nga mo ng mga gamit. Ang tibig, ara na yan sa babaw nga danting mga supa na mo na muna mga plungkuan na kwan sang tubi eh. Oo. Pero karon kung mag, magsige ang ulan, mahubas-hubas na niya siya. Tay kagina sang kagahon pag o asa sa kansada ang tubi mo.
3: Ano ra ko kanina nang mag-alin ko dito at dito.
4: Kutsero na dire yo, dire ka magin sa piya ka naman agi mga kansada ka to. Bali kutsero North Baluarte, South Baluarte, eh Abogabog. Tapos Boulevard ang kuan na San Juan Kalumpang Kalaparan na muna na.
3: Salamat yun ang sino kani?
4: Sheila Andrada.
3: Si Manang Sheila Andrada, Radyo Manobi. Radyo Marigan, no? Nang thank you kita sa kape ko saging. Madrid sa ko to na eh. Nakat ko subong. Radyo Manobi, Radyo Marigan. Ginahubog ko subong kwan, no? Ang tubig. No? May maga?
0: Anong ko na, Radyo Manflo, ah? Kay balan mo, pang limpyo kagid mayo, usually pangayo ka sang, ano ganila?
3: Putusilin?
0: Propilactic. Para hindi ka maigo sang ano ha sang leptospirosis do kagina kapag inubog
3: ngayon ko kay Kapyo
0: ah ngayon kami propilact ano hindi ko sure kung propilactic kin man ha
3: doxycycline
0: doxycycline
1: wow nagilita gumong nakita lilita gumong duwa
0: ano re tanong na jumano
1: doxycycline amo na sa antibiotic ang propilactic amo na sang term nga ginagamit nga unahan mo bala ang masakit, prevention, hindi niya bulong, propilactic.
0: Di ba sinsya ka lang, hindi kita
1: doktor. Magambal ka mga propilactic, ha? Ara ka sa prevention, unahan mo. Okay, at tayo ng specific ng antibiotic.
0: Doxycycline.
1: Doxycycline. Ano ganito ng imo yaplo? Doxosok. Ano to?
3: Doxosilin.
1: Ah, gwapo. Doxycycline.
0: Doxycycline.
1: Kag kon mga leptospirosis, kag bata ang imo ido blaplo magmasakit sa bitek. Amo na sa man ang bulong.
0: Amo nang barangay hall nila Radyo Manflo ang second floor.
3: Ari si Kapo, Kap Dari Patnubay. Kap si Radyo Manobi, si Radyo Marikan.
0: Kapitan mayong aga Kap.
5: Good morning.
1: Kap, morning.
0: Kap, mayong aga. Mga pila kabilog na ang mga pumuluyo mo nga napiktuhan sa baha kagabi.
5: Oo, subong nga, kasta sa nga grabe, alas sa subong aga, tatlo ko ka purok, no, nagbaha, you know. Ang sa iban, mga lagan, mga 20 inches ang taas ng tubig.
0: Okay.
5: Sa iba niya, mga 2-14. Kaya muna din libot natin aga pa, okay lang ni Tani Subong kung hindi na magulan, kaya subside mo ng tubig din Subong sa akong barangay.
0: Mga anong kausa sinakap nga ang gabaha da sa imo? Anong nakita mo rason sina?
5: Ang volume din siguro sa tubig din sa sulod sa akong no, barangay.
0: Okay.
5: Lagi sa pa ang kung imata kayo nga ang outbound na outfall din sa tagwa, tao tama, ang kagamay. Kaya bigyan na ano pa sa tunggan, sa duwa ka barangay nga sa tubig nila alin sa kasing-kasing kag sa kutsiro kag sa North Baluarte nga to as kag sa impanti nga tubig amo na diga sulod man takon na sa alagyan din no sa diri sa may outfall sa may Boulevard Taytay
0: tikon mag tikon magulan ka kung magtudo ang ulan matik na pag nagakusog ang ulan baha kada
5: o magbastog dia tudong ulan na sige-sige ulan gaba gid takon
0: ti anong
5: pag,
0: yeah Sige, Kap.
5: Pagka sa untat man ulan, dasig man lang sa mag-subside. Ah. Kasi siyempre, muna ang ginakuwanta din ng problema, ta din si Bongo. Kasi ginapunggan sa sanggwa. So, nga ito, na-outfall, punggan sa nga tubig sa iba niya barangay.
0: Kaya ano ang bacon na nakuha nyo na ni, na inform nyo na ang City Engineer's Office or DPWH nga, basi kung mapadakodokuan ta ito ang kuwan sa na, ang outfall niya, para nga kung mag-ulan, hindi man ka mo matamaan da, kada baha, kada ulan, Kapitan?
5: Amo na gani gina.
0: Look up.
5: Kasi sa aton nga chief engineer no sa siyudad nga kung pwede na aton dahil gamaya may ara mo ko tani nga proposal kung pwede tani nga nila mapamatian nga sa sin, ano ginamon sa main road bala medyo padakoon din aton ang drainage system kaga dito sa outfall sa sagwa sa pagkat sa boulevard
0: eh nagakinanglan na sang dako-dako siguro nga pundo fro for the meantime Kapitan or aguan tagi kita siguro anay kada ulan ti mga balay na balaan na nila matik na pag ulan niya pasaka na nila guro gamit nila Kap
5: mo naman
0: Juman Flo, na dula ka.
5: Juman, okay, Gan?
0: Yeah.
5: Juman?
0: Yes, yes, yes, Cap. Go ahead, Cap.
5: Hello?
0: Oh, Kapitan? Oo, batihan mo ko, Kapitan.
5: Oo, mula na ka ang problema. Tako magsigisigi, dula, no? Mula na dal, taas yung tubig di sa barangay naman.
0: Okay. Cap, salamat sa sining oras. Thank you, Gid. Juman Flo, salamat kay Kapitan.
5: Mayong aga, isa niya, tanahan niya, kagsatanan kapal mati sa Arnold.
0: Okay.
5: Si Kap Gary Patnubay sa Barangay East Baduarte Mulo.
0: Hindi kay no? Kapitan Gary, may problema maning iya kay hindi dayon makagwa ang tubig kay gamay tong alagyan sang outfall niya. May tatlo pak barangay nga agyan Radyo Manuvi. Pero nami ang bintaha lang diri kay dasig man sila magsubside. Dasig lang sila magsubside man. Pero tika na mag-ulan niya, tiyan mo na sitwasyon nila da Radyo Manflo.
5: Kunta ang
0: mga 20 inches di napits tuhod eh.
1: Napits sa tuhod. Sa mga ruler eh.
0: Sa ka-ruler?
1: Oo.
0: Di ang ruler, di ba? 12 24. Inches.
1: 24. Ay, oo gali.
0: 12 lang? Dua mga 2 gig ka-ruler. Ti dalong gali, Rajuman Flo.
1: Dua ka-ruler. Ti mga tuhod eh. Tuhod eh.
0: Tuhod
5: oh. Dalong. Magdua ka-ruler. Dalong
0: na. Mga kwa na, kung mga medyo grupo ka man sang mga bantam boys di.
1: Na-try mabi flow, no? Nami guro, try abi subong flow live nga medyo ining danaw-danaw, ligid ka bida flow. Para daw-daw realistic lang dating sa coverage. Ano bisay mo, flow?
5: Hindi lang anay, guro, anang anang.
0: Te, amo nang sitwasyon nila nga kada ulan ay ti way kagid na
1: so, hindi takambal ning nagligal haro man duryaw lapas lang hasta mulo igo.
0: Mulo igo.
1: Hindi lang tama gid pero Sabado. Sabado.
0: Sabad.
1: Kaya ito lang nga duha kay na hindi taka parking mayad kay kung manaog ka.
0: Kaya mabasa ang tiilta.
1: Mabasa ang tiilta.
0: Balan mo man nga way ka man kasiguro Radyo Manuvi sang mga tubig nga aralan na sa kanal mo.
1: Kasi karoon ko magliptos taka magbires kalimutaw tang duha ka.
0: Kaya kung pwede man lang kita kahalong, mahalong kita sa mga bagay nga muna. Salamat gid Radyo Manflo ha.
1: Okay so ti din ang next destination mo Radyo Manflo.
0: Kamahaw ka na?
5: Way pa? Way pa?
0: Ikaw na ba?
5: Kape kaga saging do.
1: Importante nga ra ng dukso cycling mo.
0: Dukso silin.
5: Dukso silin.
1: Dukso cycling.
0: Dukso cycling.
1: DOXYCYCLINE. Dukso cycling.
0: Dukso cycling. Okay. Salamat Toto Flo.
5: Rodrick Tadri sa mga Barangay East, Baluarte, Mulo. Kasama mo sa DYRI, Arimen, Iloilo. Radyo Manflo Consumo. Espinosa na bang ito? Tatak, Arimen.
2: Tatak, RMN.
1: Salamat, Gid, no? Sa taga waterfront, no? Ti Espinosa mo. Radyo Man Flo Navarrete. So, East Baluarte, kay na nakatuan ta ang kalubihan. Kagang Tough North.
0: Yeah.
1: Subong... pero it's all over social media. Sa page naman, i-check nyo bala. DYRI, RMN, Iloilo. Aradang at least mambal mo, morning overview sa aton nga syudad.
0: Sabi ko gani, ang mga baluarte nga ni, kay tilapit ng dislablas dagat, hindi naman, dasig na nila mahaboy. Hindi gali Radyo Manuvi. Ti, kada mag-ulan, ang sitwasyon mo dira, lapit ka matuon sa dagat, dayo nag-puan ka pa, nag-baha ka pa. Ti ko ng balay ni mo.
1: Nang tawa bala mo sa idol ang mga bag-o di sa aton. Wala ba?
0: Okay.
1: Kay naplanuhan sa bag-o nga panahon.
0: Naplanuhan nila.
1: Lang tawa ang Mega World kakita ka na.
0: Ah, hindi ka kita babahada.
1: Lang tawa ang SM. No? Pero kung may isa kita nga masaway sa SM, sugid-sugid malang kamo, ang kundo nyo law-law man. Ang SM DC, grabla sa tabok sang mall nila. Sus, mereka gusip. Gareklamo ang mga nagkuluha sa kundo nila. Nagatulo ya ang kwan, ang bintana. Tiyang hampas bala sang
0: pigaw.
1: Kwan, nagalusot pasulod sa kwarto. Ting kagabi, ang iba, hindi lang kay ambi. Gatulo, gid saya nga may gripo pasulod.
0: Ti kulang na ang pag-ubra, pigaw, radyo manu.
1: Ti pigaw ang pag-ubra, ti karong reklamo sila. Sila nila, way na warranty, tapos na. Ang iba nga naka-warranty pa, gambal nga dugay sila respondihan.
0: Ang inyo na nga balatsagon, eh pinagdaadaanan ko na yan. Huwag ka lang mahiwag ka naman mahimo o radyo manuvi mo. Siyempre nagsulod ka da sa
1: budlay ni sa mga developer nga nino.
0: Developer bala yan nga itugyan nilang balay sa imo. Dahil pag sulod dito, ti, kay bag-o pa man, huwag pa kasang nakita nga diferensya. Matuigan! Imagine ang akon nga kada ulan, ang tanan nga radyo manuvi nga mga tualya, ara sa mga... Diyo sa...
1: corners?
0: Corners ang bintana mo. Bintana. Kay matyagan mo, do may tuburan. Tiyabi mo kung anong ginibura ko. Ginubrahan ko siya sang... Daw... Kuan na bala? Inang sa dinibala niya?
1: Paawas ah.
0: Paawas.
1: Daw tapaludo kung sa motor.
0: Daw tapaludo. May tawag na sila nung terms sila. Parang nga kung magdapya ang hangin kag magulan.
1: Dira maigo.
0: Dira sa maigo, hindi sa magdiritso. Dugay ko man kag masulbang problema. Tiway ka na mahimo!
1: Tiga ulo bra bala design sa balay. Pero ay nila ginanticipar nga may mga amo sinablang ambi.
0: Dahil kung mag-ubra bala ka mo, siguraduhon nyo man, kaya mga tao sinangalaga ko sa mga balay ninyo. Gabayad man!
1: Tiyan lang tawang kilala mo. Asas mo, hindi isang patindog balay sa binakal niya itong alote sa Las Real. Kinasuhay pa sila.
0: Kinasuhay pa sila.
1: Oo. Kisa mo ba man itong sa Las Real?
0: Oo, oh, Diyos ko.
1: Sos.
0: Why kagin mahi mo matuod?
1: But kumusta ang mga pananom ni Idol Julie to? Oh, si Tito Eric.
0: Ang part
1: si Rajuman Binroy, kumusta ihan? Pwede within the area man sila tanan? Ano na niyang kakatabo sa aton di? Ang mga developer kisa utro man ni gusto lang ning utok nila.
0: Pero ano kita mo Radyo Manuvi? Sa din gani sa Manila sa BGC.
1: Why to ya ba?
0: Ang BGC gali Radyo Manuvi yung tini high end na mga building. Sa idalom ya may ara sila sa ginubra nga daw kwan
1: catch basin.
0: Catch basin.
1: Kung ano kuno kataas ang building sa BGC. Amo man nakataas ang sa dalong.
0: Grabe.
1: So gina-haul niya to ang tubig sa dalom.
0: Hindi gid mag-
1: plus ginagamit pa nila para sa ilayang water consumption.
0: Grabe nga ano no, grabe nga.
1: Ti high end na mo.
0: High end na.
1: Pero amo na mambal mo bla, kun tuturon mo gid. Gastuhan mo ang amo na.
0: Kaya.
1: Amo na nga basta gani ang public official, hindi bala bagiton. Hindi bala sakon. More or less makita mo gid mo sa idol ang agi. Abi recently sinong mambal mo nga politiko di sa aton? Nga instead mangibabaw ang padayaw kag ginansa ginpaminsar niya nay ang effect sa pumuluyo parte sa mga infra huwag ka na may madumduman eh.
0: Sino yung madumduman?
1: Si Governor Toto Defensor. Ano ang balnigo ba? Dibla mo Brata Government Center Santa Barbara. Ang architectural perspective, kita ta na,
0: nami.
1: Daw city, ina city, ni mo nang mambal ta nga,
0: nami.
1: Dako ini nga economic boost sa Santa Barbara.
0: Nami, gitman.
1: Pero ang bali go ba, unahon ta, drainage. Kay baliwala, inatanan, kung magsagad malang kadanaw da.
0: Tiyoy.
1: Oo. Oh. Gubuan niya malang gyapon, naging paubra mo, bisano ka nami.
0: Tiyoy, anon mo nang mga...
1: Ma-landscape ka da. Lumsan malanas ang baha. Oo. Oh. Ano pagid, ma... Mutang kada sang nagmi mo nga mga structure.
0: Ah, why na?
1: Gubon malang sa baha. So drainage, sana yung unahon niya? Te, ikaduha, nasundan pagid. I am actually impressed. No? Kay Governor Defensor. Anong bal niya? Tigob, Nga hindi na lang kita mangutang para nga mapubrat na diretso, nga hindi na ta magsinalig to sang ayuda sang national government.
0: Kasarawan kitang bayad na.
1: Balya hindi ako ya mangutang. Di ba? And to think, patapos na sa nga gobernador.
0: Pwede ya kita ni muna.
1: Pwede, kayo na may bayaran malang na ya.
0: Tanti ang isa pati kung mangutang ka, hindi man tanan nga utang, Radyo Manuvi. Malain mo, kung mangutang ka malang nga may katuan ang kwarta mo, why man problema ang pangutang?
1: Kagti daw nang tradisyon na ina, sang ginapaminsar bala ang taon, tis magubra pripto. Di ba ang nagginpanami sa aton nga Capitol Grounds? Ang Capitol ta, ang parking building da, ang landscape da, sa bilog nga grounds. Hindi bala, ginpaubra ina ni former Governor Art Defensor. Halin sa savings man, savings wala man na. Utang.
0: Wala utang.
1: Ang mga utang nagligad, binayran.
0: Ang tanan nga utang.
1: Para nga way bilin. Ang panpanaog niya, Gobernador.
0: Ang nadunduman ko nga ginutang sa probinsya, Radyo Manuvi. Among pag-upgrade sa mga ospital.
1: Kay inisisidad.
0: Pero, 2019, bago manaog ang gobernador, si Governor Senior, ginubos. Why balayran? Zero.
1: Tapos, ang sobra nga bilin niya.
0: Ang sobra nga bilin, amo inang ginpaubra, Radyo Manuvi, ang aton nga mga savings, amo nang ginpaubra na aton sa aton Capitol Grounds. Subong nami na na, nakita niyo.
1: Yo, kaya mong kalingawan na sa tanan.
0: Pagsulod sa iya bata nga si Governor Defensor Junior, sila ni Governor sa niya bisan pisos.
1: Wala utang.
0: Wala utang ang provincial gobernador.
1: Why taga sila nga mga nagapangutang, lain na sila. Why matanggal na? Tadi, ti amo na yang iya nga gina-observe niya effects mo yung sa pag-gobyerno.
0: Ngita lang kaya iban nga...
1: Ti pobra sa government center, unahon niya iya, drainage. Oh. Sa iban niya, gina-ignore niyong drainage, kaya iban niya, gadali makakita sa namin nga building.
0: Importante, subong Radyo Manuvi sa mga subdivision, mapatukol ka balay. Dapat may ara ka sang ginaguaan sa tubig mo na, kaya kaluluoy ka sa pilakanda.
1: Tema to kagabi ga waswas ulan ga sige ta ka monitor ka baha ga duyo ganita subong kay gutan tulugan 1:30
0: Radyo Manuvi
1: ga panawagan ta nga anchor men please respond wa git may nag reply wa git
0: balan mo Radyo Manuvi bisan ano man nimo nga pulaw ini ang balkon si mo bisan ano mo nga pulaw indi ka kabatyag sang kapoy abi mo nagapabilin sa imo balatsyagon ang entusyasmo.
1: Ari na.
0: Nagapabilin sa imo sini nga tagipusoon nga bisan ano ina kakapoy. Pero awo ining chimpo nga makabulig ka para sa imo isig ka pareho. Wala ina ginabaliha.
1: Na wala ginabaliha, no.
0: Hindi
1: ang
0: ikaw
1: ang iaban mo lang. E bisan ano tadi ka tikal nga ang dugong arlos, dugong guwaso, sir dugong serbisyo. Ang matuod sinaya tuyog kita. Gawaswas ang ulan. Gawuri ang tanan kay si Mayor, nag-post mo?
0: Oo, nag-post na.
1: Mga around 12:45, nag-post si Mayor Trenas. Sila niya, alauna, high tide pa. Alas dos, may forecast pagid, nga magabubo pagid ang makusog na ulan.
0: Yeah, mapagid na.
1: Ti, kulbahan kagid eh, pero kagab, di may tagaliog na. Kita mo man to sa Taft North,
0: gani, Manduryaw. Gani.
1: Pero, katauhay sa akon paminsar. Siling ko, daw kabudlay sa akon lumsan diri. Kaya gingastuhan ko gidiabo sa idol ang tabak.
0: Tiyo, amo man ang hambal nato.
1: No, ginsimpuhan ginasang una kay galantaw kita sa future. Kay hinulsulan mo gid na, pobra ka da, tapos hindi ka man elevated, bahaan ka man lang, guba ang investment mo.
0: Kaluluoy ka.
1: Hindi mo na makwat ang balay mo sa idol.
0: Tiyo.
1: May pagkaneng TV kay kung may baha di sa right corner sa ilon mo to, uri plagyo mo to sa laing balay. Ang balay mo, paano mo na i-plagyo?
0: Why ka na, why ka na.
1: Sino sa inyo ding makakwat balay, pabalaan nyo ko, kay ipag-inis ta.
0: Okay. Why ka na kung ano na kung dinagatindog ang balay mo, muna na na. Guanta ka na.
1: So, preparahan nyo mga musina ng mga butang. Kag sa tanan ka pala mati, subo. Gabalik-balik lang ni Perming istorya tas baha. Halin sa katigulangan nyo pagkanto sa inyo asas kabataan nyo nangapo na kamo amuman gyapon. Ang obrahon nyo na lang subong paninghuwa kamo on your own. Dayon, halin kamo da sa lugar nyo. Patindog kamo sa kudinto nga may matarong kamo nga balay nga makapangabuhi kamo sang insakto. Kaya kung isalig mo lang is gobyerno ta.
0: Ay, turong mata mo na.
1: Not really because wag gid pulos gobyerno ta. Ga effort man. Hindi man tanan sa gobyerno malain. Pero hindi nila na matatapan. No?
0: Hindi mo na pasalig.
1: In life, we are on our own. Kinanglan niya mga budlay kagid. Kay tandaan nyo, sa chimpo sang ital-ital, ang tao iya, unahon niya gid na yung kagulingon niya. Lantawan yung mga public officials nyo bala. Bisan sa tagtaganay lang sang ayuda. Mga barangay kapitan,
0: yeah.
1: Unahon gina nila yan, printin nila.
0: Natural.
1: Unahon nila tong iya sa mga sekretarya nila, kag mga supporter nila. Human nature. So muna, himudos ka mo sa pangabuhi.
0: Hindi, mag-sinalig.
1: Dayon, halin ka mo da sa lugar nyo kung ginabaan ka mo pirmi. Kay wala na da sang solusyon. Kay tandaan nyo, isa sa pinakadako nga pasalig sa politika nga nabatian ta, halin mismo kay Sara Duterte. Si BBM, hindi korap si BBM, hindi magnanaka. I love you, BBM. Eh? Te, subong away sila ng BBM sa flood control.
0: Dumakuha na yun sila? Dumasumbaga na yun sila nga
1: doon? Oo. So, damo sa mga politiko nga puro tanan pasalig. So, kamo na lang iya pang ningwa. Nga inang makambal, kabla ah. Ano man na dang kinagamo ninyo iya sa gobyerno?
0: Bala ka muna.
1: Secured na kami diya. No? Hmm. Kaya may swildo man kami iya. May ginplano kami iya sa amon pangabuhi. So, hindi nyo ni tanan masalig sa gobyerno. Ini mga flow flood control, ini mga drainage plan ini. San-o pa na iya. Pero kada ulan ya, oh, ang ulan niya kada semana, kisad lawad-law, ikaw ang nagkakapirwisyo. Sige, pagbalik ta, istorya kita, impeachment trial. Gusto talang ma-highlight itong pagpaako ni Attorney Virgil Ligutan sa kay
0: Gina Acosta.
1: SDO Gina Acosta.
0: Pero Radyo Manuwi, bala na to tanan nga mugin man itong sintro ni Attorney Ligutan. Pero sa primero bala, naging kapoy ako to sa pamati kaglantaw. Kasi siling ko SDO ikaw, kataas ina nga poder bala sa posisyon. Da yun bisan magtagalog.
1: Hindi balo?
0: Ika balo, tinga sa nagtindog si Erwin Tulfo.
1: Kag nangakig. Siling niya sa hearing sa House of Representatives, reading transcript, niya daw tigda ka man magtagalog. Nga, subong mabinisaya lang sa iyo kuno. Ti, diskarte. Tapos ang itsura niya, bala may taning ko daw mumoy, bro, katisay. Malam na sa, bro, balaan mong gwapa.
0: Ano yung moment?
1: Kag well-educated.
0: Well-educated, ah.
1: Diskarte, bulok, bla. Ti, subong ang mga vlogger naman nga kontra kay Tulfo. Guluwa naman sila. Siling naman nila, way gito yan kay Tulfo. Anong waay? Kay magsige lang to sa binisaya, paano to sa minsindihan, sa tanan? Ay, bitisting ka mo patawag yung kumisa sa Senate hearing. Bla, kayo makinaray ako may nibo sa idol kung kagwanta ka mo. Pero ang pagpako niya, sino ang nagmando? Ngay hatag to, sa security officer, ni VP Sara, ang 125 million.
0: Amo na yan.
1: Kag sa liquidation, meaning ang insabit mo nga resibo, para nga ma-justify ang paggamit sa kwarta sa gobyerno, wala man to ang ngalan ni Colonel Lachica. Di ang guwan niya sinay, ang 125 million, amulan ang nabalaan sa subong. Nahulog sa chika-chika lang.
0: Magwa na da. Amo nang ginabantayan, Radyo Manuwi. Di karon, may ara pagid. Anong taunta ko?
1: Why karon? Cancel nila.
0: Aging cancel nila?
1: Buwas naman. Ay, salamat. Di makapuway-way may at si Busay.
0: Ganyan. Pero namiyan mako maglantaw na sa kuan na sa impeachment trial, Radyo Manuwi, kay kung ga pamatika daw may mga makuha ka man da nga mga leksyon.
1: Kay kung ga sunod kasi ni, di may eskwila ka bilo.
0: Doon na hapusan
1: ka na. Damo ka na maintsindihan. Kapin pa kanami, no? Pero diri mo gin makita. Pero ang impeachment sang una ya Busay Dol, laing gin man abi.
0: Yeah,
1: luwa sabi sang una way pagin man social media nga may guba blas ang
0: laing gin man abi, no? Sang una.
1: Way blas ang nagaobra sa mga false narratives. Sang una abi, laing gin man abi ya kay ara si Miriam Defensor Santiago. Ara si Nene Pimentel, si Joker Arroyo. Si
0: Frank Drilon.
1: Oo.
0: Mga lawyers eh.
1: Mga abogado, si Raul Rocco.
0: Raul Rocco.
1: Oo, hindi iya basta-basta bla. Nga kung sila magambal iya, klaro. Kay ara permi sa laye ang ginasayt. Ti, kita mo subong, makita mo ang brilliance ni Senator Chis Escudero.
0: Kita mo.
1: Kay abogado sa. Even si Alan Peter. Galing problema lang ni kay Alan Peter. Kaya spin niya yung interpretation sang laye sa gusto niya. nga matabo.
0: Di mo na yang gusto niya, pero ti kagapon,
1: wala naman siya. Ako man si Tia, kay Tano.
0: Para sa gusto nila.
1: Kay Chis, makita mo, kay Fair siya mo. Piyak-piyak, patas siya maglantaw. Kita mo, do, damo kagin ma-learn sila.
0: Namihan ko kay Escudero Radyo Manuvi, kay ang iabala memorya.
1: No, sa ulo niya
0: tanan. Masa ulo niya.
1: Binasa niya, hindi mo sa mabindihan. Gabay isa yan, defense kag house.
0: Yeah.
1: Sang rules nga applicable sa ila nga argumento or sang mga annexes, no? Mga attachment sa ila nga mga argumento. Si Escudero, eh, balaan niya dayo.
0: Balaan niya, balaan
1: niya. So, kining balaan mo gidya, nagtuon, kag balaan mo gidya, maalam eh. Madasig pa nga daan magambal.
0: Matanda siya.
1: Ano magrasyahan man kita sa kamo nga thought pattern, no? Na, ang isa lang daan nga daw, hindi nami sayang.
0: Pero ti daw ko man mo managuro ang naluyagan ni Hart.
1: Ara ka naman. Sa kaduro kaluyagan niya ang amgin. Ang utok niya gidyay. No? Magulang ni siya mo. Ang utok gidyay ni Chase.
0: Maalam gid man.
1: Mano, isa mga, the sexiest part of a man's body is
0: brain.
1: His brain.
0: Pero Radyo Manuvi, nakita ko lang balaya. Inang daw basta ka daw ka daw ka spontaneous na si Kuan niya. Si Chis Escudero. Dayon ang iya nga mga ruling. Dayon hindi ka magambal nga may pinilian. Sa daw ka patas gid siya.
1: Patas sa katama din hindi sa offensive. Why sa balik ka panita nga presiding officer. Yeah. Okay, cool sa actually. Nugol na ninyo sa agad sa pag-guba-guba to sa portwid nyo.
0: Kung hindi, tinuloy na lang to sa una. Tari, subong. Tapos na.
1: Tapos na eh. Kag-web sa mag-guba. Kag-redeem. Tisubong, anyway, redemption niya ni Pusa Idol. Tari, huwag patubo kaya ng imo yung mga illegal campaign contribution to. May kwentro ti mo kay Bangag. Tamahan ka kay Papa Bangs.
0: Galias-lias ganyan subong si Inday Loren.
1: O si Daylo rin dya, ang inyo kasi manwa. Nagapalagyo ka nagatala sa inyo tanan.
0: Yeah, ipos-ipos na si BBM, bro.
1: Budla yan, timo kay Bangag daw. Tawag-tawag yung Bangag tao, bro. Gatarala sila kay Papa Bangs daw. Grabe man si Bangs ang agi ni Bangs, no?
0: Perting agi.
1: Kay Noynoy Aquino, ang napapriso niya, pilak senador, tatlo.
0: Si Jinggoy,
1: si Bong.
0: Si Enrile.
1: Dayon na pahalin niya, Chief Justice.
0: Chief Justice.
1: Si Duterte, ang iyan na pahalin, Chief Justice.
0: Pero napagwa niya naman si Bong.
1: Napagwa niya si Jinggoy kay si Bong. Tangin pa prison niya kino, pinagwa ang Duterte. Bawin naman si Duterte, damo man niya pinamatay nga mayor. Damo man pinamatay nga mga opisyal sa gobyerno. Bawin man si Duterte na. Pero kay Marcos?
0: Ay, lang yan!
1: Pertes, Makoy! Amak mo si Rodrigo Duterte. Ay, Philip! Amak mo ba mga bangag na siya? Rodrigo Duterte, strong man, ha? Papriso mo, Timo?
0: Dato, sa kay Marcos, kay Noynoy, ang ipapriso niya, si Bongbong, si Jinggoy, si Bong Revilla,
1: kay
0: si Enrile. Sa tiyempo ni Duterte, si ining tatlo,
1: pinagwa niya.
0: Nagdaog ang duwa sa Senado.
1: Napalin niya lang dahil, Chief Justice.
0: Napalin niya, Chief Justice. Si ginubra niya pa nga, basta, do advisor pa si Enrile. Ang...
1: Kay Marcos, Tapat gigam mo kay Bangag daw, ang tawag niyong Bangag.
0: Lintik siya.
1: Prisos. Hindi yung senador ang iyaya. Ex-president. Tatay ng bayan.
0: Papriso niya sa dahig pa. Papriso niya si Duterte.
1: Dahil sunod si Arnie Teves.
0: Si Teves.
1: Si Kingpin na sang Negros Oriental.
0: Si Kibuloy.
1: Si Kibuloy, di. Ano bala si Kibuloy?
0: Si Bato de la Rosa. Iba sa Dilarosa, Gapuro Plagio pa. Marculeta. Si
1: Bong Revilla.
0: Bong Revilla. Jinggoy.
1: Si Mike Defensor. Walo. Tiyo, ang pending niya.
0: May pending
1: si Pia Cayetano.
0: Pia Cayetano.
1: Si
0: Peter.
1: Alan Peter Cayetano.
0: Si Loren.
1: Si Leandro Robiste. Si Kiko Barsaga, pinahalin niya sa Congress.
0: Si Saldico.
1: Si Saldico, naglayas de. Amo nang ginatawag kung sampang pa sa umago sa Idol.
0: Grabe.
1: Sabi mo tawag na?
0: Ano?
1: Bungkit uron.
0: Eh? Kung mapapriso yan pang pakaisaya.
1: Si Martin. Duda lang akis.
0: Pero tinda mo damo ginang agi ni Bumo. 4 years pa lang siya, Radyo Manuvi.
1: Damo agi niya sa papriso.
0: Sa papriso.
1: Pero sa plano pang gobyerno, why gijay?
0: Tiyang ang bala ni Inday Sara, sila niya, si BBM, hindi magnanakaw.
1: Si BBM, hindi magnanakaw. Si BBM, hindi corrupt. I love you, BBM.
0: Ikaw muna nagambal ko.
1: Ay, ambot sa inyo.
0: Magkaradyuman, ari-anay ang testimonya sa nakagamit sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Cyrus Namo.
6: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
7: Okay naman sir, mayo naman ang ako na magkasula na doon galingin ang ako nulong tapos ang imo panulok, gadulong.
6: Gadulong panulukan mo before. Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sang recent nga blood sugar mo, Subong?
7: 4.73.
6: Oh, normal na siya.
7: Oo.
6: So from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter.
7: Oo.
6: Consistent ang paggamit mo sa mga Life Extension products. Sige-sige siya.
7: Ang Life Extension Vitamin D3.
6: Pila ka soft gels ang Life Extension Vitamin D3 mo ginagamit sir regularly?
7: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
6: Sinorganize sir aton full name sir?
7: Cyrus Namo. Oton. 29. Bakit ang kapoy nami igayang mga pamatyag kung makainom ko ganit siyang Life Extension Vitamin D3 na.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN
1: 935.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by iBerry.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
10: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakablog sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
11: Namit sining San Miguel litro. Share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal?
12: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
13: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
11: Ti, ngaaway di galapot sa kon nang San Miguel litro. Uy, share nyo man ay.
14: Kun barkaday, parehas tanan. Share sa San Miguel litro kan anay kag sinadya. San Miguel litro. Share sa kanamit.
11: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
12: Carl, di ina si Carl.
14: Drink responsibly. San Miguel Litro, kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
15: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
16: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
17: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bancor.ph.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with a flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
4: let's go with the flow.
23: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sinusuko.
25: May ang King Discarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
26: Yan ang pag-isang layon.
27: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Ilong Ranger?
8: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
7: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
8: Ang hatching ka, Granny Nose? First signs ang sip-on na.
7: Sip-on ganyan dayon?
8: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran! Tusiran!
13: Tusiran Forte!
9: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusenan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
14: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, health. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
16: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Upde na isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about granular.
9: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of granular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng granular.
18: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado.
19: MaxFit, kargado.
9: Unilab quality yan.
20: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
21: Ang kakulangan sang energy nga tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.

0: Tatak RMN
1: 9:44. Mga Radyo Man, iningabahin.
2: Sa mga tabalamati naton, ang aton siling kape, dapat ang kape naton nga ginainom, may glutathione kag collagen. Ang collagen, nagabulig ina para nga magbakod ang aton siling tulan. While ang glutathione, amo naman ang nagabulig para nga magputi ang ato siringa panit. So imagine mo lang, ngang imo siringa kape mga karadyuman, may glutathione ka, may collagen, guwapo ka na, may kape ka pa. Ang vitamin C naton, mighty C, alkaline di kalidad and effective nga vitamin C, mayon ni sa ato siringa sipon. Ubo, hilana, trangkaso, pneumonia, ibang pangabalatian, mga allergies, ka mga pilas natong blang adugay magayo. Kinanglan natong mga karadyuman nga mag-inom kita sa vitamin C, mag-mighty C, and at the same time, sa mga tampalamati natong mga karadyuman, ang atong siringa D3 Bio, may MCT, medium chain, triglycerides, kay sumuman, virgin coconut oil, nga nagabulig pa fit, parilas ang atong lawas, nga padasig sa atong metabolismo, ginapungga niya ang bacteria ka viruses nga magasulod sa atong siringa lawas, kag nagapadamo sa atong nga good cholesterol. Mga karadyuman, mag D3 Bio.
0: Tatak RMN
1: Health News, Radyo Man Joel Franco.
3: Ang igabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Itabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix mayara ini sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
4: Ang pagpanalagsa nga pagadula sang gana sa pagkaon mahimuhalin sa stress, trangkaso, kapoy ukon side effect sang bulong. Sa masami ito ka inisang emosyonal nga rason kagay sang stress, anxiety o kon kasubo. Posible man ka dala inisang sipon sa kisang tiyan o kon kakapoy. Kag posible man nga inisang side effects sa imo antibiotics o kon maintenance nga bulong. Bisan pa nga ini nagalipas, mas maayog yun na mapakonsulta sa doktor kung nagalawag inisang masubray sa kasimana o kung nagresulta inisang hinaling nga pagniwang kag pagpalanuka. Ako nga malambasan ini nga problema, magkaon sang 5-6 beses kada adlaw imbis nga regular nga 3 kadalago nga mga meals. Likawan man na pag-inom sa madabang tubig sa mga kakao na kung ini mabusog sa gilayon. Maglakat-lakat sang gamay antes magsak agad mapukaw ang gana. Kagpilion na mga masusansya kapag kaon ka isang prutas sa utanon kag di ba kalipat ng may protina gid dapat sa aton pinggan. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
2: Radyo Man OV, masubo nga balita kay duwagid ang gin-report nga napatay.
0: DYRI Breaking News.
2: Ang report subong sang D6L RMN Manila nagikan dito sa may Sambuanga, may ara sang natabo nga school pagpanglutang sa eskulahan. Reportedly duwagin ang patay and duha man ra Jumanovi ang pilason, hindi magdubo ha, sa duha ang pilason matapos nga nagpanglutang ang isa sini kuno ka grade 7 nga estudyante dira sa may Ateneo de Zamboanga University, no? Subong gid lamang nga aga ang ginagamit. Ateneo ti private school ini ra Jumanovi, bala nyo naman ang Ateneo. Then ang ginagamit nga pusil 45 caliber pistol.
1: Estudyante mismo.
2: Estudyante grade 7 kunong suspect.
1: Ti mag grade 7 first year high school.
2: May video kita da ra Juman Mark, di ba?
1: Check niyo balao. Grabe na ni natabo. I-cancel tala na itong sa impeachment ta. Yeah. Dirita di yun. Anyway, ara naman na sa page lang sa impeachment.
2: Yeah, yeah. May ginsend ko na si Mora Juman Marks. Mark, iyan na sang aton nga RMN Sambuanga. Gin ano lang? Gin blur lang? Rajuman Novi? Pero doon may audio siya. No?
1: Sige be.
2: Sige be. Mati ang tabi Rajuman Mark kung kaya.
5: Shit, mga bata! Anay po lang yung larga! Binius!
2: May batian pangalupo sa bakuna.
5: Ando sa taas! Ando sa taas!
1: Pinaniro ko ito. Tatlo patay?
2: Dua patay.
1: Dua? Te, grade 7 ang naniro?
2: Grade 7 ang information
1: ta. So, hindi na outsider ha? Estudyante man sa Ateneo?
2: Estudyante ang te, reporta muna eh.
1: Te, ang pangabuhi isang business school sa Ateneo, may sarang na?
2: Te, may sarang na. Hindi ka nakasulod ko
1: doon. Pero naglabot na sa morning appointment sa Ateneo.
2: Te, ang ilan na nga, ang mga ginambalin at sa Bacano sila mo. So, medyo may pagka-Spanish sila. Munang report pa lang, initial report pa lang na Jumanovi. Nga nabato na itong subong.
1: Junior High School campus nila ni?
2: laban-labana. May ara ko no, batay sa, base sa footage, may body camera ko nung estudyante nga nagpang tiro.
1: Adi feeling niya gidya do soldado.
2: Do SWAT sa bala nga nagsulod sa... So may body camera siya.
1: Ano naman ang nag-influence ni siya?
2: May body camera siya nga ginsuksok while gapang tiro siya.
1: So feeling niya do autoridad siya eh?
2: Tuig bilang ko. Ano,
1: orang lain kung nakahook to online sa nag-manipulate siya.
2: Kita nyo ni.
1: Kasi may nag-monitor bala sa movement niya.
2: Di 45 ang ginagamit na po. Sa mga big time eh. Yung mga may nag-espira sa atin.
1: Mahal mo?
2: Mahal na eh.
1: May sarang ang mga tao da. Usually, mga muniga katabo sa public schools ngang kabataan, bala wala guidance sa parents. Proaryo, lantawan nyo?
2: Subong, mga initial pa lang ini nga mga impormasyon nga nakuha natin dito Radyo Manuvi. Pero sa aton iyang, sa iban, duha lang, pero sa RMN, daw tatlo kuno ang, siguro amuni, no? Duha ang patay, kag tatlo ang or tatlo ang napilasan. Pero inatanan ang ginakuan pa, ginadetermine pa, kay ang mga impormasyon natin subong, nagasulod sa aton halin mismo sa RMN sa Buanga, Radyo Manuvi. Tiyan mo ng video natin subong, ginapakita sa inyo.

0: Masgin Pabaskog Nan Super Plus.
1: Mga karadyuman, sa mga taparamati naton, mainom kita sa Super Fiber, ang aton sirimabian nga imnon. Kung hindi kita makapamuhin sang regular, labi na gid sa aton nga mga tigulang, sa mga tigulangan naton nga ang ila siring nga papamuhin, kung kaisa, mga tag-isa kasimana, kaisa lang, delikado yun na choy. Dapat maabian regular. So sa mga taparamati naton, inom kita Super Fiber, 30 minutes bago kita mapaniapon, or bago kita magtulog. Pero kung araman lang kita sa bilugan daw sa balay, anytime, pwede ka mo kainom Super Fiber para maayong atong siring nga bowel movement. Kagula kita sang constipation. Inom kita sang Super Fiber. And of course, magkaradyuman kung nagasaring sakit na imudugan, daw ginakumo sa imo kurason, nagalapo sa likod ang sakit ka, nagalatay sa imo walang abutkon, kagang sakit, madula lang kung ikaw magkapahuway, ginatawagin nga angina pectoris, isa ka temporaryo nga chest pain or sakit sa dugan, resulta ini isang kulang nga nagalatay nga dugo pakadto sa kurason kay barado ang ugat tungod sa plaque or fatty deposits. Barado nga ugat, mga karadyuman, sa mga tagpalamati naton, inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayari ni sang squalene kang omega 3 fatty acids nga nagapabaskog sang aton kurason. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Tatak RMN.
0: Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radiman Joylin para onda.
3: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa indi pagbakal sang exotic pets. Kung nagapaminsar ka nga magdala pa uli sang leon, parot, iguana o kon amo, agud ni himuon nga hinuptanan, bangod nga cute o kon pinasahi, indi ina-ina pagdayo na. Ang wild animals sa ginabaligya bilang exotic pets, masami nga ginakuha halin mismo sa ilan natural nga ilistaran, gani maapektuhan man ang ila populasyon kag mahalitan ang ecosystems. Tadamaan sa natumod ng mga sapat ang nagaantos na samtang nga ginadakop o kung ginabiyahe. Bangod nga may nagkalainlain sila ng mga pagkinahanglan nga hindi mahatag sa naandan nga ilistaran sang iban nga sapat. Gani ang pagdakop sa ila nagaangot man sa illegal nga wildlife trafficking nga pamahog sa biodiversity sa bugos nga kalibutan. Mga karadyuman, suportaran naton ang wildlife conservation. I-enjoy ang wild animals sa ila mismo natural nga ilistaran o kung mag-adopt sang domesticated pets nga mabuhi man ka upod naton. Protehiran ang dunang manggad, hindi pag-abusaran.
3: Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs Co si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Di malipat, mga pekita. Sa mga ginatuyo subong, sa mga rescuers tabla, istingin niyang pabakod lawas, pambato sa pulau, Megaman Gold Coffee Mix. Gapanami kondisyon sa aton nga prostate, no, sa mga busi sa wunda, chansan nyo na nga maabis, may alibyo ka mga mabatsagan. Kagapabakod pa sa intimacy sa mga mag-asawa. Istingin niyo ang Megaman Gold Coffee Mix.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gida sa inyong pag-upod kag pagpamati. Ayos ka na po sa idol? Radyuman Novi Guazo.
1: Radyuman Reagan Arlos.
2: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class.

0: quality.
1: Maayo ang lawas ng bata mo.
2: Sus, masakit naman ino.
3: Ach!
4: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Saline Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
8: Banyos-banyos para sa butod?
9: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
10: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa maabot nga Agosto 10, hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan, hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kagrubela. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
13: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urillo. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
20: Charm, zap, con, bangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo, sa bangon at charm.
21: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
20: Bangbang kumakablog sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Oras tatak impunto alas 10.
24: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
26: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
27: Nods, Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice sige dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sang NANS Herbal Capsule. NANS Herbal Capsule.
26: Ginapabato niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
27: NANS Herbal Capsule.
26: Yara lang sa mga butika.
27: Come on. Herbal Capsule.
26: Tui.
27: tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang bala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat ang mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na ng malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
0: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
27: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Holy Goat Weed, bong katali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sa imong libido. Nag-enhance pa sa stamina, nag-improve sa erectile function. Pagi sa pagpadamo sa testosterone, nag-promote sa nitric oxide mediated blood flow. Kag nag-panubo sa stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies. Agod nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency.
0: Megaman. Herbal Capsule.
27: 30 minutos lang, partner.
0: Yara na ang parating.
27: Megaman. Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
0: Nice. Dylan Oil.
27: Hala. Kariski. Sige pa. Iski sa patudo hasta magkrapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sabihin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner. Yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
0: Nice! Lemon oil!
27: Yani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mo mulawas, partner, nakugid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi na ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
0: Nance Liniment Oil!
27: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
0: Nance Liniment Oil!
27: Mabakal sa mga butika.
0: Nance Corn Coffee!
27: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, sinudang ginatiid mo. hindi ka makakita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Pati basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
0: Nance Corn Coffee!
27: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee, may ara antioxidants pariyo sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pariyo sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang Nance Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack. Bangod ginadula yasin ni ang pagka-nervyoso mo.
0: Nance Corn Coffee!
27: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubo yasin ni ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas ka blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo dugo para ikaw maging aktibo.
0: Nance Corn Coffee!
27: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
0: Megaman Gold Coffee Mix!
27: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na! Garantisado ang puwersa kag stamina.
0: Megaman Gold Coffee Mix!
27: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
0: Megaman Gold Coffee Mix! Coffee Mix!
27: Alerto ka na! Power up ka pa! Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500. Katali na habagat, sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban kalansi.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag daw medyo may nag ano na hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa TTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, son sa isa ka adlaw. Ito times ko kag duwa-duwa ka kapsul, nang pagkaubos ko sir, may alivio git. Subong gi-maintenance ko nag-exer ka namin namit nagisakon nga mata.
2: TTX 500.
7: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon. Kaupod na siya na ako ng diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
8: The so good man, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
7: Oo, choice.
8: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo mo.
7: Correct.
8: Ang problema, why pagid gakaon utan? Why gakaon utan? Why gakaon prutas? Tapos, why pagainom DTX 500? Ba't hindi? Dako tiyan eh.
7: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala na risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sang heart disease, kaga heart attack?
8: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
7: Gusto.
8: Taas imo triglyceride. ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong kurason. Nya, okay gid tani kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ning mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa dito X500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka dito X500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, pero may ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadatlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times bala na. Kaya muna naging 2 times to, so 436 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500. So, kung DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaisang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
8: Correct. Halin pa sa pagsugod sa GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Oh, ang matabo sa GP, sigi buo-buo sa insulin, kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sigihon pagit kaon sa tamis kag abusar sa lawas, Sir GP, maabot ang panahon nga, di na magproduce ang imo pangkreas ng insulin.
7: Justo.
8: No, so, maulat ka, nga mabankrupt imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrupt ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, simple, hawayanan mo, agun di matamaan gamit sa selula sang pangkreas, ang mga cells na kontrolahon. Git Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Ini kun mamati pa.
7: Gusto.
8: No, kun maumpawan pa.
7: Oh.
8: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ang imo pangkreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga gatambo na kag free radicals nga among gapaguba sa pangkreas, man-neutralize ni Sir GP.
6: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin
10: 470.
9: Sang sino ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtikod 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: Makigiraan.
12: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
11: Salamat, iho.
13: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
29: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Anong ginapangamba niyo kay Marlon, Mang?
6: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaloy-looy?
5: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-entra sa pangabuhi namon?
7: Ga-entra kami, ha? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
6: Negosyante, gidman siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
5: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon! Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
7: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha?
5: Mang!
8: Ay, di amo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
9: Ano ka
8: diba?
9: Na?
8: Oo, sometimes.
9: Diba? Love conquers all.
8: Oo.
9: Amo nagaling once
8: pero pa- galing kay ti, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
9: Gani man.
8: Ganun.
9: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
5: Kung ako, pahambalon! Kung kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kung ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kung ako, pahambalon!
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
10: Ako Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayar ako katarata. Siling sa doktor, ipo ang pera na kunomi, ay NB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
12: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
3: Life Extension Vitamin D3.
13: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
15: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon ng kispot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sato, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yaka, puhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon.
16: Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
15: Sigurado, effective.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
18: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, sa problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manita.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Alas 10, 17.
20: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fabcon, pamong pumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pambang kumbaka bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
24: ACS.
25: Hi, I'm Margo from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests bisan stress. Go pa ka! Stress tabs!
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: TTX 500. Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times to. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Rites na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
5: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
1: D3

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas mga butika.
1: Mataas balak ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw balak
2: ang may diabetes.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Ganaga panupo.
1: Kaga kontrolar.
2: Sa Ibu Blood Sugar.
1: DTX 500.
2: Masalikan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.

0: ngayong adlaw, mga pinalangga naman nga mga tagpalamatir. Ngayong adlaw nang dira kay Tito Joni Tabangkiraw nga nagapamati diri sa atin. Kamusta na kamo dira? Hindi na ko mapadugay pa. Wala duro gamo, wala duro wakal. So mga adlaw, isa naman kasulat ang ginpadala diri sa aton. Ang sulat ini ni Julie. Julie, waswasi!
1: Mayong adlaw lang sa tanan, ako gali si Julie, 26 anyos ang edad, kagdalaga pa. Bisan diin lang, damo bala sa nagadayaw sa akon. Kay guwapa ko kuno bisan, hindi mangi kuya puti. O galing flat-chested kuya mo. Ang dugan ko bala flat, nan, duga talikod lang perme. Ayun, buta. Ako gid bala perme, makita nila. Ano pa, nuya na lang ko kay. Gani, tanan na lang nga paagi, ginihimo ko agad nga hindi ko mahuya sa ila. Agad ma, ang panyo na lang sa lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Na ano ka, Julie? Pag-abot mo yun, yun mo yung kakinusadong.
1: Linat bala na yaw? Ikaw bala suyaan, hindi ka manginit?
2: Ano? Kay nga, ano naman naging suya nila sa imo? Ang kaitungon mo?
1: Hindi ah. Ang ka-flat sang dugan ko.
2: Ay sus, ahaw amo ina. Abi babay ida. Ano gid ya kun flat yang dugan mo ya? How importante guwapa kag may obra.
1: Hindi gid ya eh.
2: Te anhon mo kay amo na ina. Wala ka na dila sa may mahimo unless ipaoperahan mo pa ina para nga magdako. Ina ko may kwarta ka.
1: Nay.

0: Hi Jolie, hi Janine.
1: Hello Hector.
2: Oy, Hector, Troy, aga pa ka mo ah.
0: Oh, bala. Kadamo nga daan sa Lo Brown.
3: Mayo lang niya ang gwapa, kay nunid na magbutang sa kung ano-ano sa itsura, no? Kasabiga.
0: Gwapa matani, ugaling, di kagid malipay magtulok ah.
1: Hector? Tapos matulok sa itsura ko, ang dugan ko gidayo nang natulok mo.
2: Julie?
1: Kalaway na bala! Oh? Nabastusan ko na iya bala!
3: Eh, paano nagbastos na Julie man?
0: Gani
3: man? Dahil magtulok ako?
0: Ha? Huh? Nagatulok lang kuya matod sa dugan mo. Tungod, wala gitsang nagabulto ah.
1: Ano?

0: ano man inang pinaligo ay ang imo ya Julie man? Sobra kaya isa ka oras sa banyo?
1: Naano ka sa sulod sang banyo, apo? Natulogan?
0: Wala ah. Nag-ano ka? Naglayan ng tiyan mo?
2: Wala ah. Naligo ko ah. Ginsunod ko ngambal sang nanay sang abyan ko bala nga gamitan ko kuno kabo nga may tubig ang dughan ko kag shake ago nga magdako.
1: Hala. Logo kabo.
2: Sige. Pero papila ko naman agini mo. Laman gyapon mi ura.
0: Jolie.
2: Mamangkot-mangkot pag iko bala sa iban ko na nung ginimo nila nga nga kanami ginaya sa mga duga nila ya. Kadako man na ya.
1: Ay sus apo. Kalaw ay daya sang dako dughan ya. Kalaw ay lantawon. Dalaga ka pa dako ka na dughan inang kapayason. Ay sus ah. Daw pila nakabilog ang bata mo sina iya.
2: Lola.

0: News D3 Bio.
1: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumanguti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Wala amo sang ni, bayad na yan.
3: Amo ni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: ano? Meaning pa, Sir Boy, kapag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
3: Mm-hmm.
2: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay?
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka manipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Pangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
2: Mm-hmm.
3: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunay niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kaya magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yan ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman lang sa kinampli. Ipay ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos, take note, ang robots ang vitamin D3, hindi din rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man halin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amo na? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang pag-inom. Batsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry.
8: Let's go. Go with the flow.
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow.
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
8: Charmy.
7: Charmy, let's go with the flow.
10: Ako gli si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blaon ri, daudyod ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ikaw sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy ko lumang.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangtong kumakablog sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko rin. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
13: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Sample Plus Gold.
17: Ako si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
13: Santon Plus Gold.
18: Mas pinalakas.
13: Pinagaling.
18: Pinahusay.
13: Santon Plus Gold.
18: Bilib sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
7: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
23: Alas 10:34.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
24: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
25: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
28: Para di madaling masira

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Namit, sining San Miguel Litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog, gani isang chicken inasal.
2: Carl, palihog, mandi sang pork barbecue.
3: Palihog, Carl, sang kinilaw na isda, please.
1: Ti, ngaaway di galapot sa akon ng San Miguel Litro. Uy, share nyo man ay.
4: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
1: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
2: Carl? Diin na si Carl?
4: Drink responsibly. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber.
8: The fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalaking makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
9: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot na ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakak po yun ako. Subong yan, nag-aaba. Kato ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
11: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights sang kasugata nga salakyan.
12: Pareho kita.
13: Kisa, may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
14: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
11: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
15: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
16: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: suot ka, day? Amo nang ginimo mo?
1: Ha, abala, day. Ginapamasahe ko sa nobyo ko ang dughan ko yan.
0: Ay, alam, kalain mo na yaman. Mauya ko na iyan.
1: Day, managpakasal na kami abalayas ang nobyo ko. Gani wala na kami yan, uya sa isa kag-isaya.
0: Ti ikaw ya eh, kalain na iaprong.
1: Ay, te. Ikaw ya, masahi, adang dughan mo, agad niya magdako.
0: Ay, hindi na ah, kalaway na iya. Daw ka bastos na isang dating niya. Lain ang iyan, bala nga paagi, day. Tuloy ko bala, day.
1: Julie!

0: ko? Ano? Be, Anika, buperte nga bultos ang dugahan mo ba? Dumalupok eh.
1: Nami manay.
0: Kalaw ay eh. Ano ginimo mo? Nangalagdako sa amo silang dugahan mo?
1: Eh, simple lang ah. Nagsukso ko sang size 38 nga bra ah.
0: Ay nga bata ka, kundi halog eh.
1: Okay lang na yan ay. Amo ni nakita ko sa TV, kung magsaka ang kapiyak na dugan sang bra, luslosan ko lang eh.
0: Ano? Ay, sos Jolly, obahan na to. Ay, kalaw ay tanawan.
1: Ay, hindi lang. Wala ka lang nanad sa makita mo mo. So good, subong. Anaron mo ng kaugalingon mo nga amo ni makita mo sakon. Kaya adlaw-adlaw, amo ni ang suksokon ko.
0: Jolly!

0: ¿Yule? ¿Y ikaw na?
1: Troy?
0: Hala.
1: Nga
0: Hala, do hindi mapatihan ba? Pikit-pikit na sa imo ang imo uniform nga blouse ba?
2: Ba, ibot magugani, Miggy. Nga pagkakita o siya, ang kapiyak iya nga dugan, lapit na sa liog yun.
1: Ano?
2: Oo.
0: Kapiyak, Miggy. Sambangian, no?
2: Sambangian.
0: Anong natupo, Julia?
1: Oh. Wala ka mo pala sa tubangon? Ho, ano? Fake lang ng dugan ko? Oh. Bre lang na ite, ano ka ron, ha? Okay na ka mo?
2: Ma'am! Julie?
1: Satisfied na ka mo kahit kabalo na ka mo? Hipos na, ha? Ha? Hipos, ha? Suyaan yung pagkikugani. Panugi ko ka mo kay boss ng mga bastos ka mo!
2: Ah! Ah!

0: Secrets of Health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in player.
2: Yes, Sir Josil. Tungod may mga imbalances kita sa sulod. Oh. Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
0: The Secrets of Health.
1: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay tiara lang nasa guwa mo. Dinhi mo blaming chinian or if not daw gulpi lang init ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang ang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho. Kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagad hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal sa iban nga gamay difference sa ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod especially sa hormones.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita maging resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
0: The Secrets of Health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so...
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangosteen nga sangkap sang Sunthon Gold. Mayra sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sang problema was nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton nga ginapaagi sa aton sininga nerves problemado.
0: The Secrets of Health. Subukan mo ang Sunthon Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng madunasan. Ito ang tamang Vitamin C para sa iyo. Sunthon Vitamin C.
2: Para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, gin siguro nga mabutangan sa Sir Josil sang liabi nga amo ang Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
4: Yes, to help!
2: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
1: So ang Sunthon Plus Gold Premium D3 kag Sunthon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Sunthon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
2: Dagara ya ti may pang buffer kasi na dira although kafe siya, pero may pangulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa gidatuag benefit.
1: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Sunthon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Sunthon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo eh, gina-detox siya nga itong lawas sa napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot, if not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: The Secrets of Health.
1: Sa mga diabetic nga gusto gina magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan generasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Sunthon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: The Secrets of Health.
5: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Yes!
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, takak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Hit 3 Bio,

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magandingin pala ang imo nga uho. Masami nagkapangihit. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin kong loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka!
4: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
7: Oras, tatak, alas 10:50.
6: This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kapoy!
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Supple Plus Gold.
15: Ako galis si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold, mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
17: Good thing
16: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong
0: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Na-na-na.

0: tiyagi ng lawas ko.
1: Ginrekomendar sa ako ng Santol Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw ng magaan gilang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Santol Plus Gold. Mabakal sa mga utikap.

0: kalidad, Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, ulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Number one.
5: Amo na lang problema ko. Kay tanan na lang ginbuhat ko para nga magdako-dako ang dughan ko. Kag hindi ko makita ang dughan ko bala nga flat, hindi makita sang iban. Pero wala gid gihapon niya. Amo man gihapon. Kag hindi ko ya magpaopera dughan niya. Kay nahadlok ko na iya. Kag isa pa wala man ko bikwarta nga igasto. Ano pag inyo paagi para nga magdako man ang dugan ko kamag sexy man ko man. Ang good nga hindi na ko bala pagsuyaan nga gwapa man tani pero flat ang dugan. Sa inyo, B, kung kamong pahambalon, Julie.
6: Kaya ano ginaya, Julie, kung flat
5: model
6: dugan?
5: Model na yun bala. O, oh, kaya kita, model nga, lagko dugan na.
6: Diba, mga model
5: na? Oo, oh, wala. Flat chested. Pero sa akin.
6: Oo, model. Ay, oo, may pagkamo.
5: O, diba? O, oh, model ko yan daw.
6: Model ka ganyan mo.
5: Model. Model sa gano'n.
6: Hindi ko, gusto ko. Hindi ko gusto magkabago pa kami, guys.
5: Basta dahil pang model ang mga beauty nga mga lawas nga muna. Kaga, basta lang may aray ang ginatag ang ginoong pasalamatan mo. Kay wala kaya ka balo, base ang ayan kaya sa flat-chested ka.
6: Oo.
5: Hindi kaya ngayon galing nga dako imo nga ano.
6: Ang dughan?
5: Ang dughan.
6: At least may dughan ka.
5: Madako lang na dahil kung makabata ka na.
6: Kaya ay, huo, umi amuna.
5: Magatasan na. Madako, gina.
6: Pero kung wala, be.
5: Tikon wala, wala naman lo. Hindi, makakaluluoy. Kaya nga, ah. Pero ako bala.
6: Sa gesto, sa kilala ta.
5: Kabo?
6: Kabo? Kabuon ko, no.
5: Eh, amuna, ano sa kabo?
6: Madako, effective ko, no.
5: Pati maka muna. Do, hindi ko na yung mapati.
6: Ay,
5: ka. Oo, na ang iban
6: ko. Kung kabalok ko, tanigin
5: kabo. Kasi niya, sa iban niya siya. Kabo. Kabo. Paya?
6: Paya, Gijo.
5: Oo.
6: Grabe, matingbanay tayo. Grabe
5: mo. Oo, te. Kita mo ang ebidensya.
6: Oo, ayun. Sa
5: mga diba?
6: Tiyan mo nang imuo mo na pagkita.
5: Pero kung wala kang chance sa'yo nga magdako, hindi na pagpilita. Kay wala ka kabalo, mga damo na sa mga balatian nga ma... ano na da.
6: Correct.
5: Oh,
6: Batunan mo kang hindi lang ikaw nag-aisahan, no? Panumdumon. Flat-chested ka damo, ah?
5: Panumdumon mo, day. Nga ang dako, kung kaisa, may problema man na da. Madako na siya kami mga hubag na nandagali sa sulod.
6: Napurya palayo
5: lang. Nante. Hmm. Oh.
6: Imo, flat-chested ka, mapangitaan mo pa yan sa ano, madisponeran mo pa.
5: Be?
6: Pero sa imo, yung mga tusok-sukan niya sang bra na dako.
5: Abe, galagaw eh.
6: Pwede man, di ba may padding, may silikon nga, ano, nga bra, ay ano, natawag siya na?
5: May mga padding na nasubo.
6: Yes, diba? Kadamo na bla.
5: Ang kapadako lang.
6: Online, kagi ko nag-ibakal.
5: Pero galing kita, siyempre, mambal ka ba lang nga? Ay, pike. Doon mo na bala. Abis ang nobyo mo or palamanhon mo dako. Gali kay puro lang gali foam ang unod.
6: Tapos kung bayaan.
5: Pag tanaw niya, ay, ala ka gamay mo lang gali. Sanin mo, pananila.
6: Why, nagali na bulkit niya.
5: Wala na galit mahangina na, no?
6: So, sa imo dara, no, ng si Julie, ba't
5: ano na? Pasalamatan ta kung anong hinata.
6: Ay, importante, healthy ka, day. Amo lang, okay. Wala durugan mo. Okay ka na, da. Kay okay na kami, diya. Sige, pangita. Baka lang, bra. Sige, hanga may padding. Padayo na pa, padalas ang sulat din sa itong palatuntunan.
5: Kuna ko, pahambalon.
7: Kuna ko, pahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
2: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
1: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsong pare ko, magtumar ko sa Santon Plus Gold, kay okay gid kunon yun sa arthritis. Mutungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
4: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Nahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation. Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
10: Oras tatak, impunto alas 11.
1: This time check is brought to you by United Home Fursulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: quality.
1: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Supple Plus Gold.
8: Ko si Bibot, ako with ang pangliwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
7: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
9: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
10: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
11: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
9: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
13: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang dabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Mayong adlaw mga pinananggga namo nga tagpalabate, ang Health and Wellness Program nga ini ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing, mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Isa na naman ka health kondisyon ang aton istoryahan sa sining adlaw, iniamo ang myoma. Ang myoma o leiomyomas ang pinaka-common niya klase sa benign o non-cancerous tumor sa female reproductive system. Kinalaman ni sa tawag nga uterine fibroids kag makita paagi sa ultrasound. Ang myoma nagatubo sa uterus. Kagara 70% sang kababaihan ang nahibaluan nga nagakatubuan sini pagabot sa edad nga 50 pasaka. Ang mga sintomas sini sa babae related sa lokasyon, size sini kag kadamuon sang fibroids. Aring iban sa mga myoma symptoms, mabaskog nga regla nga nagalabot sa isa ka semana o kung sobra pa. Pagparanakit sang puson kag pelvic pressure nga hindi madula, bleeding o kung spotting between sa bulanan nga regla. Permi daw mangihi pero nabudayan man mangihi. Constipation o kung hindi makapamuhin kag masakit ang likod kag mga tiil. Wala pa sang scientific research nga nakabalo kung ano ang pinakarason sa myoma, kung ano ang pwede nga himuon para likawan ini. Ang permi nga gina-advise sa mga doktora mo ang dapat may ara ka sang healthy lifestyle choices pareho sa pag-ehersisyo kag pagkaon sang prutas sa utan. Makabulig man sang dako ang pagpabilin nga normal sang imo weight para malikawan ang pagtubo sang myoma. Importante man ang pagpa-check up kada tuig. May ara sang medical study sa Iran nga gin-publish online sang December 2018. Ang study gin-perform sang 69 nga mga pasyente nga may uterine leiomyomas kag vitamin D deficient. Ang group A gin-treat with vitamin D 50,000 IU every 2 weeks sa sulod sang 10 ka semana. Ang group B nagbaton sang placebo nga may same color and shape. After a 10-week intervention, nakita sa mga na-treat with vitamin D3 nga ang ila leiomyoma size nag-decrease kung ikumpara sa placebo group. Ang resulta nagpakita nga ang administration sang vitamin D3 nagapagamay sang size sang leiomyoma. Ang vitamin D administration isa ka-effective nga pamaagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mga kabyanan, nabatian nyo na ang administration sang vitamin D3 nga nagapagabay sang size ng myoma. Iniisa ka epektibo nga paagi sa pag-treat sang leiomyoma. Mag Life Extension Vitamin D3 na. Dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag stand-alone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin
3: D3. Pwede ko maistorya si Ma'am Irene kung gano'n?
4: Ako, sir. Nga-bleeding ako, sir, sa gold tape.
5: Life Extension Vitamin D3. Tinag-okay mo lang pamatsyag.
6: Wala na siya. Back to normal na.
0: Dapat. Bastante ang vitamin D level sa imulawas. Dapat. Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Sigurado epektibo.
7: Kaya para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara din sa inyo nga may madugay na ginabatsyag na balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon gina kombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Extension Vitamin D3 are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available lang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings on Robinson Space, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbak Haro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church, kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kitang galing. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Untat na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
14: Tusiran Forte!
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ubong makulit? Just stop it.
15: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
17: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
18: Alas 11:13.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
19: Narilito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, nung kickbox mo kung isa, Lextension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba tiyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilaw, balay sa mata ko. Takladon.
20: Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang globe. With proper diet and exercise.
22: United Home. Unilab yan.
23: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Number 1.

0: Juben, panungid ang sa ubuso. Agad nga hindi magbalik ang tubig kagin ang sagata. Kagbaday, dahil na ginatupan sa tubig kagin na basya ko. Kaya ba, si Bella may madala nga panta to kung ano nga isda.
1: Oo, oo nang dayan.
0: Na, ara, may daroy nga nagtupan sa layon. Sagin basya ko nga tubig. Dakpa, kanay ka pisik. Tisiga.
1: Kadalog din lang na yan.
0: Amo ginaya. Dakpa kang isulod sa body nga dalata. Isa pa lang. Napiyo ko. Madamo pa yun na din eh. Ubusan tang tubig sa gasa sa pangay ni Juben. Bantay ka ha.
1: Ako naman din masag-anang. Ikaw naman bantay.
0: Sige, pwede man. Bulus-bulusan ta.
2: Hoy! Gano'n ko muna?
0: Tito Willie. Tito Willie, nagapanaga kami tito. Nagapasimpalad nga ba si may makuha nga isda. Agad nga may lagpangon kami karon sa panyaga. Kunda mo, baluno na mo ng iban buwas sa eskwilahan.
2: Hindi ko gusto nga saganin yung sapa ang nasakop sa akong lupa.
0: Oo.
2: Kalami si nyo ba? Kinatigana ko malaganin sa akong mga isda. Plano ba ko mamulit ko sa akong? Para nga may sundanon man ako. Inulahan nyo lang ako parang gala. Pumit mo to!
0: Tito Willie!
2: Ibilin niyo yung buwan nyo. Ako na ina. Tungod ako rin sa pagkagyuta. Pumit mo to! Pumit!
0: Tito Willie!

0: Yen, Juven, abibugtaw na kamo.
1: Aga na ho. Himos na dayon kamo ka magpaligo, ha? Dayen, Juven! Bangon na kamo. Himusa dayon ang banig, ha? Lukuta kag isang at sabalayon sa balay.
2: Mama, aga na gali.
3: Matigang ko.
1: Nakatigang na ako. Aga pa kami nagbugtaw ni Papa ninyo kay mapauma kami eh. Mapanggas ang humay sa bantod.
3: Ano? Kamu lang ang duwa ni Papa?
2: Hindi na lang tayo mag-eskwila ng dayon ah. Buligan pa sila ni Mama ko ni Papa ang magpanggas ako hindi sila maayawan.
4: Oh, eskwila ka mo.
2: Op.
4: Kami lang ni Mama ninyong bahala sa uma. Bulig lang ugaling ka mo kung wala sang klase.
3: Pa! Juven, dali ka. Maligo na lang kita.
1: Dalian na ninyo ina ha. Agad hindi ka mo malate.

0: puno na tinidog dahil sa tubig ang balde ng dayen. Ikaw na paligo ah. Matapos mo, ako naman dayon.
1: Sige. Sa di na nga, Bun.
0: Para natungtong sa sagbot.
2: Dali ka mga paligo.
1: Oh, Tito Willie.
0: Tito Willie?
1: Ah, kakwan, Tito. Tigilinit na abi, Tito. Wala na tubig ang iban nga, Bubun. Ang suba, wala naman nag-ailig tungo nagubas na mga tuburan sa mga sapa. Diri na lang sa bumbang may tubig.
2: Kay sino na diri bumbao?
1: Aton.
2: Ano nga aton?
1: Hindi ba lang kay Lolo kag Lola inigin patasok sa to siling ni Mama?
2: Patay na si Lolo kag si Lola ninyo. Kag sa akon duta na sakop ang bumbang ngayon eh. Gani ako na ini. Kag hindi ko gusto nga diri ka mo magpaligo o kung magpanag-ob. Pangita ka mo sa sarang ninyo kuha sa tubig.
1: Tito!

0: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This news is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updili sang banular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
2: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
8: D3 Bio, ang D3 nga may Physio.
9: Ang Physio
8: nga may D3.
9: D3 Bio.
8: TTX 500
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-ilaw?
10: 3 times a day gid na akong TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
8: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Pagali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
8: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, itry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO yung may D3. Mga buti ka.
15: Maayo ang lawas ng bata mo.
16: Sus, masakitan man ino.
15: Ach! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.
17: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiny baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
18: Rest Time to the rescue.
2: Unilab quality yan.
7: Semeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1!

0: Nung Willie, naging ko dalan mo kagin kandaduan ang bumbas ng tubig. Nga hindi ka magsugot nga sa guban namon, ahaw.
1: Magusto lang ko kay akon ato.
0: Paano nga nag-iimo lang? Kay kumon ato na to, tungod iya ato sa ginikanan
1: kumon?
0: Pa.
1: Sa to eh? Sa buwis nanay sa tatay? Karoon kay patay na sila. Ginbain-bain tang dutang magutod. Te, kay sinuduta na sakop ang ginatidugan sa bumba. Hindi ba lang sakon? Oo, ikundi ako na to?
0: Nung, bisan sa imo paduta na papindog ato, kumon gihapon ato na to?
1: Kamulay ang gambal, ako mo na to. Pero kung isipon gid, ako na to. Gani may diber ako kung hindi ako gusto nga pasaguban ato.
0: Ano? Nung Willie, butang tangain mo na ato. Hindi dapat na magdinalokas ang tubig sa bisan kay sino. Na pinagin sa amon tungod pamilya mo.
1: Wala ko sa maginakilala ang pamilya. Magluwas lang sa ilan ni Mylene na utod ko.
0: Utod ko ba na ko ah?
1: Wala! Gusto utod ko pati utom. Wala! Okay.

0: Lapit na lang time class. Pass your paper na kay Marcis na dahil kita.
1: Wala pa ako katapos, sir.
0: Nagatag na ko sa inyo sang enough na time agad ang sira ng test nga ina. So dapat, this time, ipass nyo na, okay?
2: Sir?
3: Yes, sir. Yes, sir.
2: Pila na lang ka-items ang anansiran ko. At tapos na dahil ako. Ay, ano abik, hindi ako maalam, git mo. Pareho sa mga honor roll sa klase.
0: Oh, time na class. Yes. Pass your paper na, mga langga.
2: Wala ko git matapos ang sira ng pila ka mga questions ba? Sige lang ah. Kung pila lang ang score ko.
0: You have 15 minutes nga mag-recess class. Balik ka mo dahil before sang bell ha.
1: Okay, sir.
2: Ang iban ko nga classmates, mapakantin. Pabaka sila sang ila snacks. Sampang ako, wala balon, wala kwarta. Dere na lang ako sa akong pulungkuan ha. Mabasa na lang ako di libro. Lingawan ko na lang ang akong kaugalingon sa mga story nga akong mabasahan.

0: Manang Dayen?
1: Hmm?
0: Kinatagbo man sa ako ng imusudan nga pinirito nga uga. Eh, hindi ka magkaon, hmm? Haw?
1: Nakaon pa eh. Ugali na kita ko, paubos ng imusudan.
0: Uti, hmm? Ikaw ya karon wala kaya sudan?
1: Hmm.
0: Nagkisama lang takadaan nga uga ang balon ta.
1: Hmm.
0: Ihatag na pa sa akon?
1: Nasaan ka sa akon ah? Nagapalamilit pa ng mantika. Kagano nagapabilin nga kaumot sang linahob nga dahon sang saging sa kanon. Gana man lang kaunon ah.
0: Ay, nadasig di sa akon magkaon sa sudan mo. Akon kanon niya, wala pa mayubuhin.
1: Sige lang ah. Igaw-igaw ginang kanon mo sa sudan na ginatag ko.
2: Hoy! Dayen, tagjoben! Ngadiri ka mo nagkakaon sa puno sang kahoy. May cottage to. Ngadiri ka mo ya. Do mga buki ka mo nga adlok sa tao makigsimpon.
1: Kakuhan, nahuyabi kami, Daisy. Damo sa mga estudyante nga nagakaon sa tagsaka cottage. Kauluyan sa amon kiti, wala kami sudan. Tapos ang amon balunan, tinahob lang nga daon sang saging.
2: Wala ka mo balunan?
0: Wala.
2: Kaguga lang matuod ang inyo sudan. Dali lang bala, may sudan ko di mo. Idaho sa ako ng daon sang saging nga balunan mo. Kibutangan ko sang sudan. Ariyo?
0: Be, may ginakuom kasi mo kamot. Ariyo, ibutang di sa akon sinamo ho. Nang busy. Ariyo?
2: Ariyo!
0: Be!
2: Oh! May!
0: Ano ni nga sudan nang?
1: Oh, hindi! Dolo naman ni nakagin kumukumukagin pa mala, Daisy!
2: Isudan na, Joven! Namit na!
1: Hindi!

0: This newscast is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light, Sanmig Light. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang init sa hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang dami.
4: Char, Fabcon, among pumakablum, tanggal amoy tulog sa bangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangkong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to nadula ang bukol.
6: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika. Sangkong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sangkong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
6: Sangkong Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Alas 11:31.
0: This time check is brought to you by Sanmig Light. Live light, drink light. Sanmig Light. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Supple Plus Gold.
10: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kung mapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto ko sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
6: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: at broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, Dito Ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: I'm Dr. Shazette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Nuns Liniment Oil!
8: Kaspan?
7: Wala problema!
8: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
8: Nuns Liniment Oil!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
15: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpanamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: puno sang kahoy. May cottage to ho. Nga diri ka mo ya. Do mga buki ka mo nga nahadlok sa tao makigsimpon.
1: Kwan, nauya kami Daisy. Damo sa mga estudyante nga nagakaon sa tagsaka cottage. Kauluya sa amon kay wala kami sudaan. Tapos ang amon balunan, tinahob lang nga daon sang saking.
0: Wala ka mo balunan?
2: Wala.
0: Kagugalang matudang inyong sudaan. Dali lang bala, may sudaan ko di mo. Idaos ako ng daon sang saging nga balunan mo. Iibutangan ko sang sudaan. Aryo!
2: May ginakuom kasi mo kamot. Ibutang di sa akong sinamo, oh, ng Daisy.
0: Aryo!
2: B! Ano ni nga sudaan nang?
1: Hindi! Daulo nang manina, agin kumukumo, agin pamala, Daisy!
0: Isudaan na, Jobet! Namit na!
1: Hindi! Animal ka, Daisy! Kinsaskuhan mong mangod ko! Traidor ka, kitbatasan! Nagkakaon pa gani siya! Pero ginbutangan mo na sa dutang, iya ginakaon!
0: Isudaan niyo na gani! Jobet! Sumbag mo ko, Jobet! Isugid ako kay Tito Willie, ah! Balbalot ka kiti Tito kung may bala niya, ine!
2: Sugid! Kasalig ka ay palangga ka ni Tito Willie? Ikaw man ang unakag!
1: Jobet, gusto na, ina! Hindi na pagsabakang matitang, ina! Traidor, batasan!
0: Dayan!

0: aktibidades pa kamo sa eskwilahan nga ginintrahan?
1: Wala na, ma.
0: Anika, ano na mga uniform ninyo? Nga po na usang igko, ina. Aga, may mga lunang pa nga nagpililit sa guya? Sa liog, ang sabot ko ninyo? Nagampang kamo sa lutak?
2: Wala, ma. Ginpulihan kami hampak sa mga classmate ni Manang. Man, gauna-una gitong pakisa namon nga bata ni Tita Maylin. Si Inang Daisy bala. Ginakontra niya kami sa eskulahan, ma.
1: Chupin!
2: Tuod man na nang.
0: Permi bala ka mo ginaaway ni Daisy?
2: Permi, gitma eh. Ginasugit na din namon sa amon maestra. Pero, agi man lang biko nakigan sila. Pagkatasong nga dlaw, liwato naman nilang pangaway sa amon. Kun kaisa, wala na sila ginakigan sa maestra kay basi natakaan na siguro eh. Si Manang Bi, wala na kabato. Ginapunggan pa niya kung ako magbato.
1: Hindi bala nagambal si Mama kagpapa sa aton. Kaya hindi kita mangita kontra. Kaya maglikaw kita sa gamo. Amo kanina nga wala na ako nagpagamo. Nagalikaw na lang ko kag nagapalayo. Agon nga hindi na nila pagsigiyon.
2: Te, nagkontat sila? Wala bala nang...
0: Kusto si Manang mo, Joben. Kung ginaaway ka mo, magpalagyo ka mo. Palayo ka mo sa nagapangaway sa inyo. Magpaubos ka mo. Kay hindi maayo nga ara ka mo sa gamo.
2: Pero kalain ba lang, ma? Kay pakiisapan namon ang nag-uunaw na pangaway sa amon. Pamatsyag niya, ya. Daw hindi kami niya kadugo.
0: Joben!

0: Di nang karabaw ang ipasagod ni nanay sa inyo sa wife sa patay?
1: Ato sa bakante nga duta nung sa umanong wili.
0: Kuhaan ninyo to. Dalas balay, kay baligya ako tubo sa aga sa stockyard.
1: Om, nung wili?
2: Anay ka, nga ibaligya mo. Nagabusong pato kag manginamo ng parte nga tinday sad to kung nagbata
0: ay,
2: na.
0: Ay, piste! Om, pag gusto lang ko kay ako magulang, ako usubang. Gani may gaum ako sa pagdesisyon sa kumon nga propiedad sang aton ginikanan.
1: Nung wili, ginataha ko ikaw bilang magulang ni Sawahon. Pero hindi hustong desisyon mo nga kuhaon mo na lang basta-basta ang karabaw nga ginasagod namon.
0: Ano?
1: Wala pa kami gani kaparte dire, kuhaon mo na. Hindi niya patas ang partihanay kung magsubong si Nanong.
0: Kag sino ka nga magambal sa nasako, Manuel? Hindi ka magintra, ha? Tapik ka lang. Wala ka sang dugo kung baos sa pamilya nga ginahari-harian ko.
2: Nung Willie?

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilang. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Ethere Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gida tlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa Ethere Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: Ethere Bio.
3: Ang Ethere Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mga buti ka.
1: PTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Ilatong score gani?
5: 470.
4: Antiko 2
5: sa gabi, 2 sa
4: alat. Ila na lang imo nga blood sugar?
5: 160.
4: Yeah. Inom kamo sang DTX 500.
5: Tested and proven, the best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
6: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
7: Kali, si una yan, niwang-niwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sa lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa, mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO.
3: BCO.
1: Yung may D3.
9: Na-meet sining sanmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
10: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
11: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
9: Ti, naaway di galabot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
12: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro kan anay kag sinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
9: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
11: Carl, di ina si Carl.
12: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, nag-i-share. Drink responsibly.
13: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: Jubin! Kinala na hindi kita malit sa flag ceremony. Padalon-dalon man yun para sa garden kung malit sa flag racing.
1: Eh, sunod ako nang... Higa mo, makato. Mapaiskulahan na ka mo.
0: Ha, Tito Willy?
1: Tali, Tito Willy. Happy
0: si Tito Willy? Abi ko kung kitang gintawag niya.
2: Ha, Tito? Sige,
0: sige, li.
3: Abi ko man gani nang...
1: Aring balon mo. 50 pesos. Eh, bakal mo na karoon ng stocks mo, ha? Guto nga, hindi ka bagot man.
2: Ha, Tito? Madama kita salamat.
3: Ginatagang niya si Manang Daisy sa kwarta. Balon puno sa eskulahan.
2: Sinablos ko. Thank you, Tito.
3: Kami ya, Tito. May balon kami halin sa imo.
0: Jubin!
1: Sino kaya?
2: Aba?
1: Ang mga ayaw kwarta sa akon.
2: Sino yo?
1: Wala ka mo ginatagad sa balon sa ginagana ninyo nga patay guto, mao? Hindi, kung ka mo kilala, ya. Nabi, nakita ka mo, ha? Si Daisy lang iya hinablos ko. Wala na sa iban. Siya lang. Kani, erikta na ka man nalo.
0: Tito Willy!

0: sa masunod nga simana, mamakal na ako sang inyong mga gamit kag mga kinahanglanon sa eskwilahan. High school na kamo dayen, Juben. Baklan ko kamo sang bag kag mga notebook.
1: Si Juben lang bakli sang bag uma. Ang daan ko lang ang notebook ang usaron ko. May bakanti pa man nga mga pahina nga wala sang sulat sa naligad ko nga tuig. Okay na ako sini ma.
0: Pero mas maayo gid nga bag-ong imo mga gamit eh. Tungod panugod na inis ang inyo klase. Oo, fourth year high school ka na. Kadasig lang sa mga tinuig, no?
1: Si Juben na lang pasalabihan ninyo, ma. Total, ma first year high school na siya. Mas maayo nga siya na lang bakla ninyo.
2: Hindi na lang, ma. Hindi na ako mag-eskwila yan sa siningabre klase.
0: May, Juben?
2: Oo, ma. Napinsaran ko, abi, nga kalaluoy sinyo ni Papa kung kamo lang nag-aubra sa uma. Muntat na lang ako kag magtimbang sinyo sa uma, ma.
0: Juben, masarangan na mo ni Papa ninyo mga ulubrahon sa uma. Kami nang mahibalo sina. Ang ginapangayo lang namon nga magtutom lang kamo sa pagtuon ninyo. Lain gid ko may tinapusan ka. Gani suportahan namon kamo sa kutob sang amon masarangan ni Papa ninyo.
1: Ma?

pag-isita ko sa umayan. Alaniho na siguro sa buong tungod. Nag-aapula na ako kung nag-aluto na to sa nagligad nga daw pag-isita ko mo. Naubikay ka damo sa ngulubrahon ko sa pihak na puna sa nga mga uma. Ladayon ko makabalik diri agud nga bisitaw ng amon humo.

0: ginsuhulan ka ni Willie?
1: Oo, Choy.
0: Iyan ni Humayanaw?
1: Amo mo lang hambal
0: sa... Hindi ako. Niya iya, ako ni! Ngangay pa ni niya si Imo tungod hindi niya duta! Ako ang nagtanong si ni!
1: Ote, wala ko yung makahibalo sa ginkasugtan ninyo ba, hindi na, Choy? Basta, ginsuhulan lang niya ako nga, anihon ini. Tungod, iya ko na ini.
0: Sapat ka nung Willie! Tuman, ginagasakon kagkahakugan mo! Makita mo ginaginapangita mo! Makita mo ginwili! Willie!

Ano ang mangin resulta sang tuman nga kaaking ni Manuel? May matugayhan nga pagdumot sa tunga ni Willie kagsang bayaw sini nga si Manuel? Mga pinalangga namon nga mga tagpanamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan sang pamilya nila ni Dayen sa kamot sang ilatiyo nga si Willie sang Southern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Gahom sang hakugan diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako gali si Van, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy ko lumang gamit.
3: Charm and Fab Con. Among tumakablo, tanggal amoy ko lo sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tau thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Bangbang kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
6: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be MX Extraordinary with MX3.
9: Man, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo,

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
4: Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Kaya presyo, susukin.

0: Washing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, I'm Margo from the staff officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako gali si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kuno ni INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat ko sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suking ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Megaman Herbal Capsule. Ginamintain ang imong resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman mabukal sa mga butika.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa

0: kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, ulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapang-api. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyong kabagbakalagad sa pelatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabiyanan nga Martes. Yari kita sa petsa 17 na sa 18 na sa bulan man sa Agosto tuig 2026. Kumusta ra ato ka mga suki sa kanginang tabok sang kadagatan kaumhan kag kabukiran. Welcome Iloilo, welcome sa Visayas, welcome Philippines. Bilog nga kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
6: Of course, kita nagabi-abi man sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran pagkadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Halin sa mga karinderiya pagkadto sa tag sa ka mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
6: Inyo man makita ng among mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
5: Sa kinandaan po ng inyo mga biyan, mga amigo sa kahinan, Master Kilabot, the great of the whole universe. Basta laon, balo, kabinayaan ng pagkabalan, Master Radyo Man Don, Mr. Greenboy, Dolido.
6: And of course, ang kilabot sa mga kuluyala at iba pa basta may palda tapos kagid-iha, Mr. Hot and Spicy, Radyo Man Ronel, Sorbito.
5: Kaginiang,
6: Targitanay sa Udto.
5: Subong adlaw daw, masubo ini nga balita dito sa Sambuanga area. Master Don, pagkatapos sa sining pagpaniro naman sa isa ka estudyante, no? Nga kung sa din nagresulta sa kamatayon, madamo sa mga nagkalamatay, nga mga estudyante, lakit na mismo ang iningan man, Master Don.
6: Ako. So anyway, sorry ato na dugay-dugay, diri kita na is importante, i-checkanay na ito ng aton sining pag-asa parekoy sa lakat sang panahon.
7: RMN News, panahon.
5: Check na si Engineer Leonor Silvestre sa line number 1, Engineer, si Radyo Man Ronel, kag Radyo Man Don, mayang udto ma'am.
6: Mayang udto.
8: Hi, hello, maayong udto. To muna yung ating latest weather update para sa subong adlaw ng isang Tuesday, August 18, 2026. So sa subong may yara kita tatlo ka weather disturbance nga ginamonitor, duha ay isa ka LPA and then ang isa ay na isa ka tropical depression. So first ang isa ka LPA nga yara sa sulod sa atin nga PAR nga kung sa diin kaginang alas 8 sa sang aga ay yara siya sa may 1170 km east of extreme northern Luzon. And then ang isa naman ka LPA ay sasagwa sang atin nga PAR nga kung sa diin ay yara siya sa may 400 km west of Calayan, Cagayan. So ang ini nga duwa ka LPA nga ginamonitor naton ay may high chance ini nga mag-develop into a tropical depression na kanbagyo within the next 24 hours. And then ang isa ka water disturbance naman yung ginamonitor natin ay isa ka tropical depression nga sasagwa sa atin nga PAR nga kung sa diin ay yara siya sa may 3,160 km east of northeastern Mindanao. So medyo malayo-layo pa ni ang bagyo nga nga ginamonitor natin. Kag sa
6: subong, dako ang epekto yung sin-engineer sa aton subong sa pagulan-ulan natin?
8: No,
6: are they contributing sa sining-grabe nga ulan sa aton subong?
8: So, the current, sir, ang ining mga weather disturbance ay wala ni sila. Direkta nga effect sa Western Visayas. Ang Southwest Monsoon, amun ay nagapadayon nga nag-a-affect sa may Luzon, kagdiri sa atin sa Visayas.
6: Mm. But so far, engineer, kahapon, mga pila ang volume sang ulan nga nagtupa diri sa aton, maling kahapon na tub-tub kagabi?
8: Well, sir, ang na-record natin nga mga pag-ulan, sir, nasa 110.4 millimeters, sir.
6: Bahaw!
8: Pag-ulan.
6: Which is hindi usual. We are averaging sa mga tigululan natin, mga pila lang, engineer?
8: Ang usually natin, sir, kung mga normal lang na thunderstorm, sir, ang mga, around mga 20 ang pinakamataas.
6: Wow! 110 kahapon, ha? Do binukbo?
8: Yes, sir.
6: Ay, so 5 times kid pa rin ko.
5: Ay, grabe, magamuna. So, pero ano ang monitoring natin sa buong Ma'am Leonor? May parehas sa iyo, may tendency mga parehas kahapon nga tupas ang ulan o kung mas lesson, ha?
8: Well, sa Dakaran, sir, possible maamong mga pagulan nga ma... Experiensyahan natin, sir.
6: Oo.
8: Pero sa dokaran sa radar monitoring natin, may mga madamol ng mga pag-ulan nga nakita-kita ay yara sa may parts ng Barotac, Nuevo, mm-hmm. Sa may Pototan, Santa Barbara, San Miguel, then New Luzon ang mga pag-ulan. Mm-hmm.
6: Oh, so the same like natabo kahapon kagabi kay I don't know kung first time ini nga natabo, siguro hindi man, pero mas lawig eh, no? Nga daw ginabubo bala ma'am nga daw kun sa kwan pa nang daw grabe gid bala nga kaakig sang langit nga sa pagbubo sang sining tubig ulan. Ma'am Leonor, anong nagapabasko gani sini para ma-incidian sa pumuluyo?
8: Yes, sir, ma'ang kagabi, sir, nga pag-ulan nga nakita natin dire sa ating mga radar monitoring, sir, isa ka severe thunderstorm pag may epekto pagit kang habagat natin, sir.
6: Mm-hmm. I see.
8: Nakunsa din na sa heavy to torrential nga mga pag-ulan, sir, nga na-experiensya natin.
6: Kay isang early sinat nagligad o grabing init, nag-contribute ato nga ang process ng evaporation, nag-stack ang tubig sa babaw, I don't know kung tama ang pag-insindi sa mga normal nga tao pares naman, Ma'am Leonor.
8: Yes, sir. Process man sa water cycle, sir, nga kung saan nag-evaporate ang tubig, then nag-condense into clouds, sir.
6: Isa pa, Ma'am Leonor, are we in the monsoon season, ha?
8: Yes, sir. Ang sa southwest monsoon kita.
6: Sir. Yes, ate muna. No? Amugin ang rason sila. No? This is seasonal, eh. In a way, Ma'am Leonor, salamat kid, Mama.
8: Welcome, sir. Good afternoon sa inyo.
0: RMN News, panahon!
5: Grabe, tiyak. Ang ligad to, di ba? Grabe kay Inet.
6: Mm.
5: Ti, muna, master, ang water nag-evaporate. Tapos, ti, ang process naman sa condensation sa babaw naman.
6: Mm.
5: Pag nabugat, nasa ibubo, yun naman na.
6: Pero ang ano gini, ang southwest monsoon ang habagat.
5: Ang
6: monsoon season na kita, tigagader niya siya sa tubig sa kadagatan, ibukbo ini sa tondi.
5: Ang hangin, grabe pagid
6: mo. Oo, ang hangin, no? Ito seasonal ini.
5: Sabi mo kung may mga pugada ito nga nadungan sa muna, para sa nangligad bala. Grabe pagiguro po, mas mayo lang away, no? Although nga mabatsyagan ato, may bulubas kong, ito grabe gading, kung ang atop mo sin, bala, nun mo nga ang gahod gini, grabe nga, bisa mag-istorya ka po doon, hindi ka mong magbetianay mo.
6: Mm. So anyway, naandana na naton, it's happen lang galing because ang pagbago nga terrain sa Iloilo City, damo nagkalabaha, no? Damo nagkalabaha ng mga barangay. Nga sang una, wala man ang ginabaha. Pero bangod sa, balaan na karoon, kaya na-identify na ko, no? Sa Iloilo City Engineer's Office, ang rason sa pagbaha diri sa ton, no? Ang ulan niya, ulan gid na, no? Many times na ito, na-experience na muna kabubo. Sa gabay kita, hindi amuna, no? Wala sa amuna nga mga grabe, parekoy nga pagbaha diri sa pila kami. Amak mo mga 50 plus ka mga kabarangayan ang apiktado.
5: Wanti, siyempre, ang development nag-asigit.
6: Naglain na
5: sige, balo ka, master, kung nag-develop ang area, siyempre damo na sangin simento.
6: Oo.
5: Sang una, ang hindi na simentado ang lugar, master, gabulig na absorb sa tubig. So, tasig ang pag-subside sa tubig sang una.
6: Sang una daw, wala na siya building. Dira, gatinira ang tubig, dira.
5: Oo.
6: It's wapin, wala bala naton nga ginalantaw. Sige, patindog ka lang da. Pero ti, building, tag-iya, kagano, din maging tubig man.
5: Ang drainage system.
6: Ang drainage system na ton. No, kadabo may mga areas parikoy nga sang ginobrahan sang drainage wala na nagbaha, no? Of course gadanaw oy, pero dali lang bala magsubside, no?
5: Ang pabangkot din makadtong tubig
6: na may araya area nga ginobrahan sang drainage pero madugay magsubside ang tubig.
5: Kay ang iban nga problema wala sang ginaagyan nga insakto ang tubig.
6: Yes, correct.
5: May araya dead end.
6: Oo.
5: Okay lang ako gamay ang ulan kay Tito catch basin siyang dating niya. Isiling mo di mo makita uy ba no. Kay Tito gina-catch sa dalong.
6: Sa dalong.
5: Pero kung grabing tupas ang ulan, gasaka siya kalabot na sa gutter.
6: Ma-overwhelm siya parkoy.
5: Correct.
6: So anyway lang taon naton, if we agree or not sa sining ginobra karon, no. nga pagpanalawsaw sa Iloilo City Engineer's Office. May report karon si Radyoman Joel Franco Dira.
5: Sa piyak na bahin, Master Don, sa nasiling tina sa Southern Philippines, dito sa bahin sa Zamboanga, ining ang eskwelahan nga Ateneo na niya.
6: Ateneo
5: di Zamboanga University. Nag-confirm mga kabyanan sang duwa ka mga patay sa ila sining junior high school campus.
6: Grabe.
5: No? Sa official statement sang universidad, nagambal nga sila, silinga, it was saddened by the incident and assured that the safety of students remains its top priority. Parents and guardians were immediately contacted to pick up their children while those still on campus were secured by school personnel. Ti gindugang nila Master Don nga ti ang nag-coordinate sila sa mga otoridad on a full report kag may na-establish na sila nga official communicator nga mo mag-channel mo mag-sabat sini ka mag-provide some verified updates ang odiri, no? So siling nila, we asked everyone to respect the privacy of all affected individuals. We pray for the quick resolution of the situation and for the safety of all. Amo nang ambal sa universidad. Ting kwan na diri master kay high powered firearms.
6: Mm.
5: Oh, tapos may ara sa isang pistol. May grabe. Body cam pa sa master doon.
6: Grabe, gina live ya.
5: Gina live ya pa.
6: Una live ya ang iyang pagpaniro sini. Now, ini gurong website niya nalipat lang ko sang website niya ini nga ko sa diin na dira nagasinulod atong ang mga nagtiro man tong duwa ka bilog blas sa din ganito
5: sa Tacloban.
6: Sa Tacloban dito man sila nakita man tong nagalagin sila to kag ginastoryan kung paano magubras ang school shooting, no? Ti ini karon we don't know basi amo maning utok yes ni honorol ni ara sa honorol ni siya
5: kwani kwan siya ano ganing kwan niya man with high honors bala siya mo
6: ara sa honorol ah, no? Ara sa honorol
5: Palakati kung mag-ano, Master, may ara nang with honors lang, with high honors, with highest honors. So, ini mga kabyanan, nga estudyante, maalam siya. Amo lang nagalibog ulo ta sa apisar nga maalam siya, with highest honors. With highest honors, Master, doon ara na sa 98 to 100 ang score, ang average na.
6: Ano to siya, Gorebox? Pero may isa pag ika-website, Radyoman Mark, na domain numero something.
5: Grabe.
6: Oh.
5: Mas so, ganda man ka alam, with highest honors.
6: Ah, doon akong gapati. Mango ah.
5: Ti, amo na na eh. Ti,
6: mango ah. Kaya kung malam na, hindi naman niro.
5: Ang IQ, why problema? Ang EQ, ang posibleng problema.
6: Yes. Harry, no? So, ini mga kabyanan, this is an opera. Ang iya nga, may gobra ni sa Bureau of Customs.
5: Hmm.
6: No? I think, ginrelieve na subong. Kaya ba si Armas ang amaya ni Black?
5: Posible.
6: Ang aradara.
5: Ang CQB ang Armas mo?
6: Oo, grabe. So, masubo ini mga kabyanan, kita nag-condole sa pamilya sa mga namatyan. Parekoy, this should never happen sa isa kaskwilahan. So, hindi bala after sa Tacloban, nag-stricto na kita?
5: Para mag-yapon? Paano
6: di nakalusot? Nga, nakalusot ang mga armas siya ito, Parekoy.
5: Grabe ng armas, dako. Although pang CQB, sa nisa mo nakalaba, tukdol siya kay pang CQB ng mga building, Blamaster.
6: Oo, at ano niya, lipot niya.
5: Lipot lang. Pero grabe, high-powered. No? So, in a way, balikan tara karon. I-check tara yung mga dad kung ang balita na sa international po ng Army Network News. Magabalik ang
6: Targitanay sa Udto.
9: RMN Network News.
10: Kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
11: RMN Network News.
12: 12:23 po tayo na magandang tanghali. Ako pa rin po si Radyoman Angel Garcia.
13: At ako naman ho si Radyoman Christian Bascones.
12: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama, isa sa ilalim muli sa yellow alert status ang Visayas Grid mamayang hapon dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ipatutupad ang yellow alert simula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Busod yan ang force outage sa walong planta ngayong Agosto habang 13 planta naman ang gumagana pero limitado lamang ang kapasidad. Kabilang din sa mga dahilan ng yellow alert, ang hindi gumagana ng large coal plant sa Visayas at ang limitadong power import mula sa Mindanao dahil yan sa outages ng coal plants at ang mataas na system demand sa rehiyon. Samantala, nasa normal na kondisyon naman ang Luzon at Mindanao grid.
11: RMN Network News.
13: Samantala, kinestyon ni Senator Panfilo Ping Lacson ang gastusin sa flood control na ilalaan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ay sa gitna ng nararanasang mga pagbaha, partikular sa Metro Manila, dahil sa walang humpay na pag-ulang dulot ng habagat nitong mga nakaraang araw. Tinukoy ni Lacson ang halos 2 trilyong pisong alokasyon ng DPWH para sa flood management mula 2011 hanggang 2015. Sa ilalim ng Marcos administration, may inilaang 287 billion pesos noong 2023 at patuloy itong tumataas hanggang nitong 2025 na nasa 372.8 billion pesos. Pero kung susuriin anya ang sitwasyon ng pagbaha, tila walang nangyari sa bilyong-bilyong pisong alokasyon.
14: Magkano na ba talaga nagagastos sa flood control o sa flood management program ng DPWH? Hindi pa kasama yung ibang ahensya, sa DPWH pa lang. Yan ang lumabas, 1.939 from 2011 hanggang 2025. So ang tanong, dahil sa dinaranas natin ngayon, bakit ganito yung resulta? So isa yan sa pwedeng tanongin, meron ba tayong sinusunod na flood management program? Mm-hmm. Kasi kung wala, magsasayang na naman tayo ng pera, walang direksyon.
13: Sa kanyang post sa X, nag-caption si Lacson ng flood control versus uncontrolled flood dahil sa kabiguan ng pamahalaan na solusyonan ang problema sa pagbaha at sa isinumiting panukalang budget ng administrasyon para sa susunod na taon, may inilaan na naman ang pamahalaan na mahigit 100 bilyong piso para sa flood control projects.
14: Merong 107 billion na naman na nakalaga para sa flood control. So yan ang maganda itanong ngayon. Paano gagastusin, saan, at meron bang pangkalahat ang programa? Kasi so yun ang mahirap talaga sa atin, walang continuity eh. Alam mo, sa Amerika halimbawa, no, yung paggagawa nila ng kalsada, 20 years from now, nakaplano na eh. Pagsi sino maging pangulo, yun na yung mapa na sinusunod eh. Yun na yung plano sinusunod. Eh dito, mahilig kasi tayo sa groundbreaking, ribbon cutting, at ang gusto, bago matapos ang termino, tapos din yung proyekto. So, wala tayong medyo, maski medium term, ang ating nga, medium term development plan, di ba? Wala tayong long term eh. Opo. Yun ang mahirap eh, kaya walang continuity. Eh, ganyan, kanya-kanyang diskarte.
13: Sa darating na Huwebes, August 27, sisimulan ng Senado ang Development Budget Coordination Committee para sa National Expenditure Program para sa Fiscal Year 2027. Ito ang inisyal na pagdinig para sa panukalang budget ng administrasyon sa susunod na taon na pangungunahan ng Senate Committee on Finance.
12: Mahalagang bantayan ng publiko ang pagpasa ng panukalang pambansang budget ng Administrasyong Marcos para sa susunod na taon. Sinabi po yan ni Senator Panfilo Ping Lacson, ang Vice Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay ng isinumiteng 7.2 trillion pesos sa proposed national budget para sa 2027. Ayon kay Lacson, bagamat nagkaroon na aniya ng improvement sa transparency, pero kapag naipasa ng budget ay nawawala naman ang interes ng taong bayan.
14: Humihinto yung interest ng public pagkatapos na nang maipasa ng Kongreso, yes, at ma-i-enroll na yung bill. Eh pag sa implementation, mas napaka-importante. Pero ngayon, napapansin ko, yung media napaka-aktibo nila sa pagmamonitor ng pag-implementa. Lalo na pag gaganyan, nagkakaroon ng baha. Maha, naglalabas ang lahat eh. Pero parang afterthought eh. Mm-hmm. Mas maganda siguro mabantayan habang ginagawa. Clean. Tapos sino na naman yung contractor na gagawa? Baka yan yung top 15. Eh ganyan ang lumalabas, diba? Balikan na naman sila eh.
12: Isa sa mga dapat bantayan ay ang hinala na ilang sektor na posibleng budget ito para sa halalan at alokasyon sa mga lokal na pamahalaan.
14: Tingnan natin mabuti kasi baka nga maging parang election or campaign budget itong this early, no? Kasi yes, 2027 parang tatawid na tayo sa 2028 na national election.
15: Right.
14: So may mga observation nga doon, pero ang isang dapat ding i-correct, alam mo yung NTA, di ba? Yung dating era,
15: yes,
14: na mga local
15: tax allocation.
14: Kung sino yung mga mayayaman na yes, syudad, malalaki mayayaman, ang laki ng era nila ng NTA nila nakukuha. For example, ang nangunguna dyan, Davao City saka Quezon City.
15: Mm-hmm.
14: Mapalo na sila ng 10 billion. Pero pagdating sa maliliit na munisipyo, eh pagkaliit-liit, halos hindi na maramdaman,
15: yes,
14: yung share nila sa NTA.
12: May mga kasama si Senator Panfilo Ping Ping Lacson sa panayam ng DZXL RMN Manila.
13: Samantala, Senator Loren Legarda extended ang medical leave. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Rajuman Conde Batak.
11: RMN Live Report.
15: Kinumpirma ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. na extended ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Ito na ang pangatlong linggo na hindi pumapasok si Legarda sa Senado matapos na magpaalam na naka-medical leave ito mula pa noong August 3. Ayon kay Bantog, nagpadala ulit ng liham ang tanggapan ng senadora na naka-medical leave si Legarda mula August 17 hanggang 19. Gayunman, hindi nabanggit sa liham ang health condition ng senadora o kung saang ospital ito naroroon. Nauna namang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na hindi kailangan ng travel authority ng isang senador na babiyahe sa abroad kung personal ang lakad nito. Napabalita na umalis ng bansa kamakailan ng mag-inang Legarda at Congressman Leandro Leviste, pero magtahiwalay ang flight ng mga ito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
12: Iginit naman ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tonggol na wala sa rules ang Senate Impeachment Court ang pagsasagawa ng virtual o yung online na paglilitis. Ito ang nilinaw ni Tonggol sa gitna ng maagang pagtatapos ng impeachment trial kahapon dahil sa pag-ulan at baha sa hinang habagat, at ngayong araw naman ay kansilado rin ang paglilitis. Paliwanag ni Attorney Tonggol, kahit sa ordinaryong korte, tanging sa exemptions lamang o pambihirang sitwasyon pinapayagan ang virtual na pagdinig. Dagdag pa nitong goal, magiging logistical nightmare ang virtual impeachment trial dahil kung sakasakali ay bubuksan nito sa 24 na senador o mga senator judges sa mga abogado ng prosekusyon at depensa na parehong maraming kasapi at sa kanya-kanya mga staff ng mga senator judges at ng impeachment clerk of court.
16: Tama po, wala po kasi sa impeachment rules natin yung virtual court hearing, no? Unlike in, even in ordinary courts, ito ay by exception lamang. I mean, bago ka magkaroon ng video conferencing hearing, kailangan mag-move yung either party and to give reasonable or justifiable reason kung ba't kailangan ng online or virtual hearing. So, kung ganun din yung tatahakin dito ng impeachment court, no, baka kailangan may mag-move at kailangan magpakita ng justifiable reason at magpakita rin ng legal basis kung ba't papayagan ng isang online hearing. Medyo
12: may mga kasama sa Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reginald Tonggol.
13: Samantala, iniimbestigahan na ng Malacanang kung saan nagmula ang Peking Memorandum na kumakalat tungkol sa work from home sa mga tanggapan ng gobyerno dahil sa sama ng panahon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi palalampasin ng Presidential Communications Office ang pagpapakalat ng Peking Memo na nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Tinutukoy na anya kung sino ang nasa likod ng dokumento. Nananawagan ng palasyo sa publiko na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga dokumentong kumakalat online. Para sa tamang impormasyon, pinayuhan ng publiko na umasa sa opisyal na government channels at lehitimong media.
12: Sa iba pang balita, San Miguel Leyte Vice Mayor Eboy Sabdao idinadawit sa Monoy assassination plot sa sarili nitong kapatid na si Mayor Norman Sabdao. Kasama natin mula sa RMN Tacloban si Radyo Manchester Sanita. RMN
17: Live Report. Tatlong kaso ang isinampa laban kay San Miguel Leyte Vice Mayor Eboy Sabdao na nakababatang kapatid ni Mayor Norman Sabdao kaugnay ng umano'y planong pagpatay sa alkalde at sa kanyang executive assistant, kabilang sa mga kasong isinampa laban niya sa Vice Mayor ang direct assault, grave threats at attempted murder. Ayon na kay National Bureau of Investigation Assistant Regional Director Attorney Gregorio Zuniga, lumalabas umano sa kanilang investigasyon na ang Vice Mayor ang mastermind at nag-utos sa umano'y assassination plot. Gayunman, una nang itinagi ng Vice Mayor ang anumang pagkakasangkot sa mga isyung ito at handa umunong harapin ang mga kaso. Samantala, ayon sa impormasyong inilabas ni Zuniga, na aresto ng National Bureau of Investigation Eastern Visayas Regional Office ang isa sa mga suspect at kasabwat umuno ng Vice Mayor sa pagbatay na si Gil Tamayo sa isang entrapment operation sa Barangay Santa Rosa, Barugo, Leyte. Si Tamayo ay dating empleyado ng LGU San Miguel at isang local media personality. Ayon sa NBI, nabulilyaso ang plano ng isiwala at umano ng itinuturong gunman sa executive assistant. Ang planong pagpatay at kalaunan ay nagkipagtulungan ito sa NBI. Sa isinagawang investigasyon, natuklasan umano na may napagkasundo ang bayad na 80,000 pesos para sa bawat target, kabilang ang executive assistant ng alkalde. May nauna ng 10,000 pesos na ibinigay sa pamamagitan ng online banking, habang may nakatakda pang karagdagang 10,000 pesos upang maisagawa ang umano'y plano. Sa entrapment operation, personal umano'ng nagbigay si Tamayo ng karagdagang 10,000 pesos sa itinuturong gunman. Matapos ang pagpapalitan ng pera, agad kumilos ang mga operatiba ng NBI upang arestuhin si Tamayo, ngunit nakatakas umano ito at kalaunay nahuli rin matapos ang hot pursuit operation. Kahapon, nakapagpiyansa si Tamayo ng 160,000 pesos para sa tatlong kasong kinakaharap nito. Samantala, ayon sa NBI, hinihintay na lamang nila ang paglabas ng warrant of arrest laban na kay Vice Mayor Eboy Sabdao upang ito'y maaresto. Sinabi rin ng NBI na natukoy na nila ang iba pang individual na posibleng nasa likod ng umano'y assassination plot. Patuloy ang investigasyon ng NBI upang matukoy ang buong lawak at pagkakasangkot ng mga individual na iniuugnay sa naturang kaso. Kasama mo mula dito sa RMN Tacloban, Rajuman Chester Sanita, Tatak RMN.
13: Lalaking dumalo sa birthday, patay matapos malunod sa dagat sa Tukuran, Zamboanga del Sur. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Pakadian, si Rajuman Mar Alawan.
18: RMN Live Report. Patay na nang natagpuan itong umaga ang isang 38 taong gulang na lalaki matapos malunod sa isang beach resort sa barangay Alindahaw sa bayan ng Tukuran, Zamboanga del Sur. Kinilala ang biktima na si John Ray Catalan at residente sa bayan ng Dumalinaw. Batay sa impormasyon, kasama ng biktima ang kanyang amo at mga katrabaho na dumalo sa isang birthday celebration sa naturang resort. Ayon sa mga kasama nito, nakainom umano ng alak ang biktima bago naligo sa dagat. Nang papaaho na umano ito ng tubig upang bumalik sa cottage, hindi na napansin ang biktima ng kanyang mga kasamahan. Maya-maya nakarinig na lamang sila ng sigaw at paghingi ng tulong, ngunit hindi na nila nakita pa ang biktima. Agad naman na nagsagawa ng search and rescue operation ang Philippine Coast Guard, Tukuran Substation, Tukuran Municipal Police Station at Tukuran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ngunit hindi agad natagpuan ang biktima. Dakong alas 7 nitong umaga, nang makatanggap ng ulat ang Tukuran MDR RRMO tungkol sa isang bangkay na nakita umanong palutang-lutang sa baybayin ng barangay Alindahaw. Agad na rumesponde ang mga otoridad at nakumpirmang ito ang katawan ng biktimang naiulat na nawawala kahapon. Sa ngayon, nasa bayan pa ng Tukuran ang labi ng biktima habang hinihintay ang kanyang amo at pamilya para sa kaukulang proseso at pagkuha sa kanyang labi. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
19: RMN Flash Report. Mayroon po tayong nagmamadaling Flash Report, Rajuman Chanel Salazar.
18: RMN Live Report.
15: Iniutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon sa insidenteng naganap sa Ateneo de Zamboanga kasabay ng pagtutog sa mga hakbang para maiwasan maulit ang kaparehong trahedya. Ayon sa Pangulo, inatasan na niya ang mga law enforcement agency na alamin ang buong pangyayari at tukuyin kung ano pa ang kailangan gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad na mga paaralan. Bibigyan din ni Pangulong Marcos na dapat kabina ang mga paaralan sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Tiniyak din ng Pangulo na makikipagtulungan ng pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang mga pananggalang sa seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng walang takot. Nagpaabot naman siya ng pahikiramay sa pamilya at sa buong komunidad na Ateneo de Zamboanga sa trahedya anya ay hindi na dapat maulit. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
18: RMN Flash Report.
13: Mula naman ho, dyan sa Malacanang, dako naman po tayo sa panibagong Flash Report ni Rajuman Chelsea Arcilla.
15: Ipinag-utos ng Office of the Ombudsman ang pansamantalang pagsuspinde ng 6 na buwan ng walang sweldo kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at ex-LTO Chief Teofilo Guades III dahil sa umano'y patuloy na paggamit ng Stratcom-operated LTO Information Technology System. Matatandaang si LTFRB Chairman Mendoza ay dating nagsilbi bilang chief ng LTO, habang si Guades naman ay ang kasalukuyang chairperson ng Office of the Transportation Cooperative. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Ercilia, Tatak RMN.
13: Samantala, sa balitang sports naman po tayo, muling nagningning si Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos niyang masungkit ang gold medal sa Golden Sun Competition sa Poland kung saan nagposte siya ng season best na 5.91 meters bukod sa pag-angkin sa top spot. Nagtakda rin si Obiena ng bagong meet record sa World Athletics Continental Tour event. Ito na ang ikawalong gold medal ni Obiena ngayong 2026 season matapos niyang mangibabaw sa competitive field na kinabibilangan nina American vaulters Cole Walsh at Hunter Garretson. Gayun din ng French vaulter na si Robin Emiga. Nalampasan din ng kanyang 5.91 meter clearance ang dati niyang season best na 5.85 metro na naghatita sa kanya ng silver medal sa meeting Madrid sa Spain. Mas mataas din ito sa kanyang 5.83 meter winning clearance sa Germany noong nakaraang linggo. Sa kasulukuyan, nasa number 13 world ranking na si Obiena at target niyang makabalik sa top 10 habang nagpapatuloy ang kanyang 2026 campaign.
12: May kasama na shook ang mga netizens nang i-reveal ang TV host actor na si Edward Barber na engaged na siya sa kanyang non-showbiz girlfriend na kilala sa pangalang Ricky. Ito'y matapos na mag-viral sa socweb ang video ni Edward habang nagsasalita sa harap ng miyembro ng kanilang church community bilang pastor. Habang nagbabahagi kasi aktor ng testimony, ay nagpahayag ito ng pasasalamat sa Panginoon matapos na ibigay ang matagal na niyang ipinagdarasal. Masayang sinabi ng dating PBB housemate na hindi na siya most single person dahil nasa panibagong milestone ng kanilang awesome relationship ni Ricky. Sa ipa ni Edward, hindi siya magsisermon kung hindi gusto lamang niya na ipaalam na hindi lang girlfriend si Ricky, kundi fiancé na niya ito ngayon. Bumuhos naman ang mga pagbati sa sokmel sa aktor sa kanyang paghahanda sa pagpasok sa married life. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia.
13: At ako naman po si Radyo Man Christian Bascones.
12: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
9: RMN Network News.
2: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
21: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Sample Plus Gold.
22: Ako gali si Bal, dermi lang sakit ako ng tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nagulang akong nga pulser.
9: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
23: Kapoy.
24: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Para ito na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
25: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga das kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain and more.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
4: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
26: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag, pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko, nagbakal ko sang 5 kabilog kag amo lang tong ininom ko kada gabi sa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiinom. Wala na dahil yun.
26: Dr. Pinoy Squalene.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: Her Power Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio. My DC. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago.
7: Isa ka tricycle driver.
6: Sa may ako ginasipon kag ginaubo.
7: Pero sang pagtumar ko sang may DC ang alkaline nga vitamin C.
6: Isa magsulay pa ko sang ulan.
7: Oh, higit yan.
6: Ulan ako ginadudlan sang balatian.
3: My DC.
5: Pamakal sa mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
8: GTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
8: GTX 500.
3: Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay.
8: GTX 500.
3: Mas aligang
8: epektibo.
3: GTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Nuns Liniment Oil.
10: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
2: Nuns Liniment Oil.
10: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
2: Nuns Liniment Oil.
10: Feel better, live better.
11: Namit sining salmig litro. Share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
12: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
13: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
11: Ti, naaway di galap utsa kon nang salmig litro. Uy, share nyo man ay.
14: Kun barkaday, parehas tanan. Share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
11: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
13: Carl, di ina si Carl.
14: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
15: Sa opisina, dili ka wala nag-atubang sa computer?
16: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yad sa screen.
17: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
18: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
16: Sang gintry ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
17: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
18: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
2: Sample Plus Gold.
19: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Don Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin, nadlo-adlaw man ang paginom, okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Mirbisha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
2: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
21: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi. IND Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo mangkunomi sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan.

0: Juman, Don Dolido sa Target Tanay sa Unto.
1: Mga karadyuman, balik sa itong pagkapangalagad diri sa Remento Gitanay sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:53. Standby kay i-check na dugay mga dalag ko nga mga report kung mga balita upon na itong mga radyuman reporters. Labi na ganyan pagpasiplat na itong sa baha diri sa Iloilo City. Kay may na-identify na diri Master Don kung anong mga rasones nga nga dasig ang pagsaka sang tubig baha. Mm. Pero ti daw hindi man ito yung magbantang tupas ang ulan kagabi. Hasta subo, hasta sininga kagahon, kagkainas ang aga, naghahiri at paliwat. Pero tilang taon ta kung anong na-identify sa sunod sa Iloilo ang mga reasons kung nga ang nga natabo ining mga magsaka sang tubig dira sa area sang Kalubihan, area sang La Paz, area da sa North, no? Sa bahin sang distrito sang Mandurriao. So, i-check ta na karon diri sa aton sa nga pangalaga din yung portion pare ko. Ginadulong sa inyo sang...
2: Of course, ginadulong sa inyo mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
1: Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobrabuhin, ang tanang kulang, dugangan niya. Munang sikreto sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, ini ang... nagalimpyo, nagababakod, kag nagabalanse sang sistema sang aton nga lawas. Gintingob ini nga para sa sampito para ang ikayong lawas kompleto kag layo kita sa traidor nga balatian. Kung sobrang imo sini nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buhinan, ina. Pero kung kulang ang imo nga vitamins and minerals, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa, dugangan niya ina. Kay bangod may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga, epektibo!
1: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, sureball ina nga magamasakit agad. Importante ang vitamina ka mineral sa lawas naton para mag-function properly ang aton ng mga vital organs. Don't worry, may pito ka mga ingrediente ang Evergreen Herbal Capsule para mapasiguro ang aton vitamins and mineral content sa aton siniadlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Dalikat na sa mga butika ka magbakal sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, the best ni gani imnon ginaton adaw-adaw. Standby Radyo Man na Joel, ginapabalod na ito, mag-upod ka mo. Kita sa Ariman Blood Donation. Ang DIY 774 Ariman Iloilo, kagang IFM Iloilo, mag-apregayon kita sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, Master Don, ha? Agosto 23, that's Sunday. Diri sa Domingo ng adlaw sa sugod alas 8 sa aga tudto alas 12 sa udto dira kita sa Barangay Ungka 2 Pavia Iloilo opod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga SK sang kag Barangay Council. Ang venue yara sa second floor sang GT Mall Pavia Iloilo. Ining isa ka partnership sa mga masunod Fifth Distributions Logistics Services nga ginabaragahan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginabaragahan ng migo naton Mr. Rafi Kendao, kag MCARV School and Office Supply and Equipment na day Mr. and Mrs. Alvin Arvin and Celine Fuentes. SOCI Incorporated nga ginarepresentaran ni former Punong Barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo Chapter. Ang 50 ka mga successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo nga bugas samtang ang mga youth successful donors ang may dugang pagid nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sang ilang dugo sa Ariman Blood Donation, kitay kita. Tatak RMN, tandaan, petsa 23, siringa bulan sa Agosto, halin alas 8 sa aga, direct na sa GT Mall, Pavia.
1: Check na natin, sinatiyo ba kami naka-standby na Radyo Man Joel Franco.
0: TYRI, Radyo Man Report.
3: Nagagawa sa inspeksyon sa City Girls Office, Radyo Man Don, na may nari-isari ng mga rason na ining pa, mga pagbaha diri sa syudad sa Iloilo. Isa sa mga unang nakita nila diri ang mga tumangkataas ang level sa tubig sa creek samtang manubo no ang outfall sa mga drain system diri sa mga kabarangayan no especially nga nakita diri sa may barangay Kalubihan sa distrito sang Haro. So sa Agustilo nakita man nila nga tuman gid ang pagclog sa mga drainage bangod sa grabe nga basura no nagkalinis sa mga kabarangayan maluwasin.

0: may mga kahoy man na kinalan itrim, no, na naka-apekto diri. Pero ang isa sa pinakadakogin nga concern diri regimen doon na mo ang outdated naton nga mga drain system. Nga suno sa kay Engineer Mavi Gosilo ang aton nga OIC o kon ang current head, no, sa ang City Engineer's Office na nagakinanglan na inisya nga ligwason, no, agod man nga makaayo. But because nga nagakinan inisang medyo malawig-lawig pang feasibility study, may pila sila kagin ginaplano sa karon. Una, no, sa kaso dira sa may bahin sa kalubihan, dapat may embankment da nga himuon para maprotektahan ang ano ang embankment na nandiyan man doon na Jimmy Ronel. Plus, magbutang sa floodgate, no, na in case...
1: Kailan anong bot sa lingon? I-explain to ba yung embankment, ano na?
0: Ang pareho plus ng ginaubra nga mga flood mitigation project, wala nga ginakaayo ang pangpang sa mga creek, no?
1: Okay.
0: O ikaduwa si Radyo Maronel, amo ang pagbutang sa floodgate, no?
1: Okay.
0: Ang floodgate, nga kung magtaas ang tubig, automatic magkasarado siya. Pero ang concern nyo ra, kung may floodgate ka, dapat may pumping station ka naman, no? So, need magbutang sa pumping station.
1: Pumping ako station na, para pawas mo kung din mo gusto ipabutang tubig?
0: Yes, no? Kung ano siya, mapump out mo siya, no?
1: Kung din ikuha na ako, kung may aragi man pump gate, din plano ipump out ako.
0: Dira mismo sa may ano sa may kalubihan sa may Dungon Creek, no, dira nga area. Oo, kahit ang kalubihan da mo na siya ang ginaulaan din ng tubig halin sa may CPU area mo. That is why mo na nga kagabi ga kita mo to, grabe to, sila gid una to nagreklamo sa pagbaha kag nakinalan man sa pag rescue. Ang sa bahin diri sa may distrito sa La Paz, Regiment Ronel, nakita sa City News office naton nga ang diri sa may Tinda La Paz, bangod nga may mga declogging na sila naging ubra, kag-clearing operation sa mga drainage, madasi ko tani ang pagsubside sa tubig. No? Kag-true enough, nakita ta dira, kay napalabay naton, while baha, medyo masinaw yung tubig dira ng area. Pero ang problema, kung makita mo da sa may Rizal Creek, inaabalang halin sa may gasoline station ni Councilor Johnny Yang, no? Ang ano da, ang Petron. Makita mo da lapad ang may creek da kagindredge ina subong. Pero pag abot mo sa punta, may mga tulay na tong structure ng obra, mga pumluyo kag may mga balay dito sa area, nagkipot na ang area, no, nga medyo mabudlay na nga maglabay ang tubig. So, ayan mo na nga mahina ang pagsubsay sa tubig. So ginasuggest dira na clearing operation ang subong, ginahimo naman na sang iklo mag-identify dira kundi sila pwede nga
1: matailo. Ba, before yes, that yes, well, no? Hindi ba lang area na dira sa Rizal? I believe schedule na ina sila sa for demolition. Kaya do I think to pobrahan ina sa dalan dira. I don't know kung ano natabo.
0: Actually, do mo gintagaan na kanila sa plaso sa 1 year, no?
1: Mm-mm.
0: Pero do na alimuna na itong plaso, no? Wala mo da yun. Kag may mga, actually, may mga relocation na natabo dira, pero ibang karoon nagbalalik madira sa area regimen doon. No?
1: That's the problem, well, eh. No? Nakita na nato ng problema. We have the solution. And yet, hindi natin bala mapatuman. Mm-hmm. No? We always gina-delay natin, gina-postpone natin. It's because of political reason bala. Subong ga-suffer kita. Nga bing incendiyon sang syudad ang pila kabilog nga tao nga naghatag sang problema sa majority sang pumuluyo. I cannot understand the idea sa aton city government, Regiman Joel.
0: Kay basic doon, no, ang concern aton diri Regiman Don, Regiman Ronel, mo ang aton nga ano eh, ang clogged waterways, no, kag ang aton sininga outdated nga drain system.
1: Mm-hmm.
0: While nga may ara kita sang topographic study, hydrologic study nga ginagamit ini siya para sa palabuton nga dinis master plan, pero madugay pa ito, no? Kami nyo malawin ko na nga proseso. So muna nga may mga initial, may mga palliative measure nga ginahimo ang syudad, ay samang ganit rin, no? Nga ginatanong nila, nga medyo ikit-ikito nila ang in-net sa mga drainage. Kaya nga katabo, tuman ko nung kalayo ang antad sa in-net sa tubig, pagpusdak sa ulan, lawig pang dalaganon sa tubig sa karsada before siya makapangita sa malupsan niya nga in-net, panaog sa ito nga drainage. So muna nga, nagabaha man ang mga kasabihan nato bisan makadali lang pagbuhos ng ulan, no?
1: Correct.
0: Isa na kita nila na himoni na kag medyo padakodakuan nila man ang mga inlet agad nga madasi di pag accommodate nila sang sining tubig ulan. Ari mo pati ang tabla ang pagpahayag ni Engineer Mavi Gustilo sang City Engineer's Office.
2: Ang subong ang level sang tubig sa creek nga ginalan tao ta is taas gidya kayo. Oh. So ang mga are for example lang ang Dungon Creek dire ang level ya taas nga ang naga-connect nga mga outfall sang aton mga barangay kwa na na submerge na.
0: Mm-hmm.
2: So isa ka tendency hindi siya ka gwa dayon ang tubig nila. Kay tungod nga taas ang level sang tubig. Isa na. Mm-hmm. Isa pa gid ang basura subong grabe. Ginaamat-amat taman ari ang aton nga naga-dredging machine. Si National naga-dredge man, nagapang-ubraman sila sang ila sa national roads nila. Ang aton sa mga barangay ta. Gapang declogged. Ay grabe ang basura.
0: Mm-hmm.
2: So aside from basura, ya, may mga kahoy pa nga dapat pangutdon.
0: Mm-hmm.
2: So isa naton nga ginaano subong is ma-request kita kay kay director sa DTWH
0: mm-hmm.
2: nga kung pwede makapabutang sila diri sang dredging machine nila, dredging equipment, dredger nila. O, para masulod diri ang sa kalubihan. Kalubihan dito po ang tatamaan kataas
0: mm-hmm.
2: ng tubig nila. O, kag, kaya tungod nga ang isa pagid, ang mga tubig upstream, for example, dito sa may CPU,
0: mm-hmm.
2: CPU, kwartero, ang gakadto, gaagi, ang ila tubig, pakadto, diritani, supposed to be sa creek nga ne, kaya amo na di ang lower nga elevation. So, amo na nga natamaan, diri si Taytay Zone 2, kag si Kalubihan. Tungod man sa tubig, halin sa babaw. Ang isa pa gid, ang aton nga mga existing nga mga drainage, daw dapat na gid siguro i-upgrade kay hindi nakasarang sa volume sang tubig nga ginakuan sa aton nga tamaan ka kabaskog nga rainfall intensity ta. Hindi nagit sufficient ang aton existing nga mga drainage.
0: Mm-mm. Mama na mention mo kay na about sa mga drainage sa mga barangay nga daw hindi sa ano wala sila ma-connect or inilagay niya level siya sa aton.
2: Hindi. May ara sila nga mga outfall ga flow pa kadto sa aton creek. Galing kaya mo lang na tungod nga taas ang tubig level sang tubig hindi siya ka kapagwa kay tungod sa merge na ang ilang nga mga outfall. Mm-hmm.
0: So mama, anong solusyon sini sang sini nga problema?
2: Amo na diri kon sa kalubihan nga ginalantaw ko we need to gid ya magbutang man sang slow protection
0: mm-hmm.
2: kag ang aton ni nga mga outfall is ibutangan kon sa merge dapat flap gate butangan mm-hmm. sa gate nga mm-hmm. kon magsaka ga close hindi siya magkuan submerge kundi mag-close siya hindi mag-backflow
0: mm-hmm.
2: masulod sa barangay kagaling kay kun may flap gate ka need ta man dasun mag-pump out
0: okay so mapping station lahat
2: so more or less ani amo na nga mga principles ang dapat naton i-consider same na siya nga principle nga gina-adapt naton sa city proper.
0: Well, ang gabahin no sa ang pagpahayag ni Engineer Mavi Gustilo aton sini nga City Engineer's Office Radyo Manila mention sa City Proper di ba City Proper man nagida sa floodgate no kag pumping station no dira sa may Genalona ang mga principle no, sa iya ang pwede mo on.
1: I think isa sa mga suggestion ko da well massive dredging sa sinang area yeah. because tinuig na eh dinikada na nga ulaguro kagid dredge na di ang mga sediments na nagataas nga nagataas. That is why nga mag-ulan, gaawas ang tubig, ang outfall mo, gatupong nga lang, o kung lapawan pag anis ang tubig, baha dra. So ang pag-dredge, ang pagpadalom sina, will accommodate a greater volume sa tubig ulan, o kung na, yes, pag-ilig sa tubig, halin sa ibang areas, Radyo Man Joel. Siguro, mas medyo barato ni kung kita mag-dredge anay dira, no?
3: Hmm.
1: Patampukan na ton, then tsakto na yan ni Mamavi, siguro slow protection, no? Para mapataas dira, hindi sila nga slow protection lang for the sake nga, butangan mo na siminto, ang slope niya, kundi patastason mo pagid, no, para nga hindi mag-overflow kung grabe ang tubig, ulan, bala, radyuman, Joel?
3: Paano man, babalaan ta lang kung may guba or may difference ang drainage, kung gula tontang pagtupas ang ulan, or pwede ta siya mag-dredge o madetermine kung puno na, clog na ang mga drainage naton sa syudad.
0: Actually, ang dredging operation, ang declogging operation niya, radyuman, sige-sige na yan. Okay. On a day-to-day basis, yan, may aral sila sa declogging. Especially during summer, no, gadiklog na sila. Pero pag abos ang tigululan, di rin makita kundiin ng mga areas ang grabe gid, no, ang mga pagbaha. That is why kay ina sa statement ni Ms. Joy Pandelega Gorzal, inihimutay sa is ka mga barangay i-revisit ini sila, no, nga ang mga mga barangay gid baha, kag i-prioritize sila sa next round sang de-logging operation sa syudad sang Iloilo.
3: Mayo na da ang sa mga barangay gid Lamaster kag Gradman Joel. Sila guro matag na sila feedback earlier kasi sometimes may nagaulan gimanda sa hindi patigululan, may nagaulan. Kun makita nila nga matulpang dan nga daw delayed na ang pag-subside sa tubig, guro i-report na nila earlier para hindi na kita magulat tigululan kag isa nga maghulag well.
0: May na istorya gani kita nga isa sa members ng team sang declogging, no, sang Iloilo Infrastructure Facility Conservation Office ko na FCO. Sila niya mag-schedule sa declogging sa barangay. Tani gayo man sila tani nga mayara man sa manpower ang barangay ng ibulig sa ila, no?
3: Pwede.
0: Kung pag-abot ko sa declogging team, nga pa niyang hawakan kung yung mga tawas barangay.
3: Damo,
0: ari pa di, yung declog ko, ari pa di, oh.
3: Tiyang, siguro, pwede taguro ma-request na ining mga tupad, ano daw, nag-interest tupad bala mas.
1: Iyan, nala niya sa barangay official, tani nga.
3: Damo,
1: common sense na lang na, Will.
3: Arya, ang sa tupad kita mo na, hindi man sa saling ano, pero kita mo ga tinumpok man lang sila na mo. Ang pag-ubra, kaya man lang sa pila kanahot, pero ini siya para mabuligan ang pigado. Pero
0: mapadasig.
3: Pero, well, sa totoo lang, tawhay-tawhay nga ubra. Pero grabe nga ba benepisyo, ti? One time, abi, kung magkanto sa declogging team, abi, pwede naman guro mabuligan na kagipangabayon sila, no? Organized sa isang barangay, well?
0: Kasi yung chimpobla nga tinayara mo sa ganyan, isang dulitupad mo. Yung chimpobla, sa dulitupad, yung ipatrabaho na sa ila, no? At least, hindi lang matapos sa pagpurupan ni Lhig, no? Kundi ang importante kaya mo,
1: isa the well sa ginalantaw, kuman ang disiplina sa tao, bala, ang kahigko, kagkadamak sa mga pumuluyo, bala kung kaisa. With all due respect sa iban, ang tao, bala, bala ganun nila, ang basura na tinapon mo, babalik rin sa'yo. No? Tiyan mo na, wala kita sa disiplina, dahaboy kita diri, haboy kita dito. Kita mo damo, may nakita ang aton city engineer sa ninyong mga basura, well?
0: Namo na ang isa sa mga rason man, no? Kung nga may mga pagbaha, kay clogs ang basura. Yung mga plastic bottle, yung tawag niya pet bottles, bala sa mga drinks, sa duwi duwag, yun yung adaan niya nga ba, no? Nga ba, dunod, kag dako na yung ginoccupy niya nga space pag arasa sa sulod sa drainage, no? So may na nga
1: mahaboy na gid lang na mahaboy na gid lang na well sa basurahan nila, hindi pa nila mobra, iaboy pa nila sa dalan.
0: Recyclable ni ka makwartahan ni
1: gani na may kubulay, hindi ko kainsindi kung kaysa sa iba na hindi tanan yung mga pumuluyo ta kag makita lang nato ng problema sa tion sa tigululan, katulad sini waswas kapo ng ulan nga dugo pangakig ang langit blawel, no, nga gaw gabukbo nga nagabukbo gid ang ulan kag kalawig. That is why na overwhelm mga aton sini nga mga drainage kag 56 kabilog nga barangay ang napiktuhan sini. I think it's about time to really find out kung ano mga solusyon gid sini. Nakita sang city engineers naton nga ang mga outdated na ang mga drainage system, perti kagamay, need nga padako-dakoon ang mga inlet naton, amo tong ginaambal mo radyo man Joel, no, nga padako-dakoon ang aton sini nga mga ginalabayan ang imuon ta ka creek blend sini nga creek. Okay, ginabutangan sa mga pamalay, tinamin ko bala, that is why nga sometimes ako nagapanawagan gidya sa city government, let us have a political will, no? Nga aya nga tagaan nyo sang Italopangod ang pila kabilog nga tawo nga nagahatag sang problema sa mayuriya sang pumuluyo sa barangay, no? Do ginakulbaan kabublayan nga basi maawat pa na buto nila. Namin ko, laban-laban, kung hindi man sila magbuto sa inyo, the majority of people na wala na nagaproblema sa baha, bangod sa imo sininya aksyon, sa imo political will, sigurado ko mabuto niya sa imo. Namin ko, bala, well, alam tabla sa bong, dira si problem. Madamo sa ton, kanakinsindi man ang ang aton sining city government kay nag-review sila, nag-survey sila sa mga informal settlers naton kag kalabanan sina sila. Ara gani malapit o kun nagatungtong gid gani sa suba o kun sa creek ka well?
0: Yes, no, amo na ang ano ang dapat din na kuya concern yung taga-understand niya pagtamod radyo man doon. Hopefully, no, ang sa sinihimo nila nga ano bla sa future ni kung matiga na ini ang comprehensive drainage plan. Himo nila ni nga dako na no ang drainage nato nga magaserbi man sila, magaserbi man nga catchment sa tubig. Ay subong kay na sang aga pagwa ko imagine ang tubig halin sa dinay sa kasaka sa karsada.
1: Mm. Gagwa yan. So,
0: dagwa sa
3: inyo. Imbes nga mag-ilig to kag para mag buhin doon, yeah. Nag-awas eh. But sa inyo nga sobra ang kasulod, well?
0: Sobra.
3: Ang galabay?
0: Sobra ang kasulod. Hindi siya makasarang accommodate sa nagkasulod nga tubig.
3: Correct, o. Tinaglapaw lang. Mangita na sa buho. Pagkita sa buho, maawas na siya?
0: Maawas siya. Kahit yung lapas area, Radyaman doon, Haro area, dalagabuslog mo. So, buta pa doon, hindi niya makakomodara. So, kinangalan din siya pa dako, hindi niya makaservice siya. Ngayon, hindi lang drainage, kundi daw catchment siya sa tubig, Radyaman, Ronel. In fairness, masinaw man ang tubig na nagagawa sa drainage siya. Buta pa doon, nakuhaan sa mga debris.
3: Panawanan, gimana? Kasi yes, ko may mga arap pa ng mga dugay na guro ting itom guro eh.
0: Yes, so.
3: Galing kiti, well, extraordinary gimana yung ang ulan kagabi. I mean, not
0: yes, 160 to 165.
3: Gabi gimana to
0: violet alert na kung puyak gabi mo.
3: Ah, grabe. Ay, tuod ka.
1: Violet alert, grabe na.
3: Oh, no? Alert, pag red mo, violet.
1: Oh, hanog na na yan, Will mo. Hanog na na yan. Oh, gabi na violet kung
3: matumang agin.
1: Matumang na na yan.
0: Kinakigo may dayad yun kagabi.
1: Sige. Thank you so much, Well.
0: Balita na gitan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tatak, RMN.
4: Tatak, RMN.
1: Katulad na Radyo Man Ronel sa may Rizal, surahan namun kagina ni Radyo Man Joel.
3: Rizal lapas?
1: May creek na damo, lapad-lapad na ng creek. Sa nimbalawan ko, with all due respect sa mga pumuluyo da, wala lang ko kabalo kay isang una na dira, i-demolish na sila kay paubrahan ni Nadalan.
3: Kari sa lapas, kimana?
1: Sa lapas.
3: Okay.
1: Diri sa may sa lapas, diri pakadto, kung alin ka dira sa kay sa Petron, pakadto na dito sa may area sa Lapos, bala.
3: Okay.
1: Na, so may creek na dira, as a matter of fact, kinubrahan na da ganit tulay sa kilid pag dito, no? So, ang ato na dira punto, ang balgina ni Radyo Man Joel, bala tigin palin man na sila, may relocation site na sila,
3: okay.
1: Nagbalalik man, ang tungtong yapon sa mga
3: ang creek na parikoy. Creek na min mo, reading sa left side.
1: Oo, yes.
3: Sa left side.
1: Hindi, may magagil ka na sa dalan, may creek na nada siya. May mga lutsan pag na dito sa sulod.
3: Ah, muna. Galing ka kaklag.
1: Kaklag. Kaya iti may mga balay, parikoy.
3: Yes, so.
1: Ang balay na, with all due respect sa ila, gusto man nila nga, ti, mag-ulan, gabaha, tadi, ti tampukan, tanga tampukan, ti, sa uli ang imo nga creek, nag-creek. Nagamay na lang.
3: Tiyan mo na, so in a way, extraordinary rainfall kagabi, natabo. So, lang taon ta, at least nakita naman ang kuhaan kaga may mga himuon sila kay, para ma-improve ini.
1: Balan mo pare ko, naluoy ako sa pumuluyo. Kita mo to kagina, mga pictures kagabi sa mga radio reporters na to, lang taon bala. Taga-abaga, taga-hawak na ang
3: sa ibang ti, taga-liog na nakapin pa kung touch po.
1: Oo.
3: Tiyan mo na,
1: guba ang balay mo pare ko, ang
3: gamit sulod,
1: mga gamit sa sulod pag subsides ang tubig, lunang.
3: Ah, grabe na.
1: So ako naluoy sina because
3: amo na tawag lao.
1: Oh, ti maano kita abi? May solusyon pero ti kaya ayan sang syudad naton nga solusyonan ina without thinking of re-election.
3: Ti amo na pinaka
1: dito na pagpanumdumunta na balang re-election, let us protect our people. Hindi tayo pa panong doon. Hindi, hawat pa ng pulok-pilo nga balay da. May no, pamilya
3: to,
1: da.
3: Master,
1: ko, hindi ko gusto sina iya.
3: Ang isa na kuha natin diri sa barangay ko na.
1: Barangay ko dyan.
3: Kasi barangay eleksyon ko dyan, no? Lagay lapit.
1: Oo, oh, ti ginapasuntan sa barangay.
3: Kaya baka ti hawat pa mo.
1: Ting syudad ta. Dapat iya may ara kita sang kamay na bakal, bla, okay. Mayor.
3: Kita mo sa nagligad.
1: Kung pwede bala matampat ang paablang kapitan da nga.
3: Sa kamaturan?
1: Nagasto kami relocation site da. Pagkatapos, pinabalik mong tao da.
3: Kaya makun mo, tagaan mo na to sang lute sa relocation site, balik mang Gyapon da. Kundi ginainto ka lang sang tao.
1: Na.
3: No? Nagasto ka to, balik man sa Gyapon da, na defeat ang purpose.
1: Defeat, kid.
3: Ti, palas mo na sa una sa pag-decide tabla ng pangwaon da sa kilid sang baybaas, kilid sang suba.
1: Yes, yes.
3: Kita mo mga isource dula na, Kung may ara ka na litrato 30 years ago or 40 years ago, kita ko na.
1: Correct.
3: Na pero ti ang resulta naman nami. Pamunit na kita nagligad o pag kay Councilor Malabor, kay nakita ta na nga buhi ng ang isda sa kwan mo sa suba sa Iloilo. So, unlike before. So una sigwe lang. You know what I mean? Mga si legends na, legends of the sea na ang nakaintindi ko nga ang arad ang presence sa sigwil. Ga bura-bura, gabila ka tapos sa babaw.
1: Kasuyo pang igko mo.
3: Oo. Tiso bang sigwil, akana na mo ng isda, nagko na. Anyway, alam tawon nato ni na, mayo man nga natabo kong kaisa mga amon para makita agad ang problem, no? Para sa paghatag sang, hindi lang band-aid solusyon, kundi permanent solusyon sa problem.
1: Okay, i-review na ton, kita na ton ang mga problema. Padakoon tabla, ma'am, mayor, ang mga krikta. Dulaon ka na na sila, hindi na tabla man, nagipaloy-looy sila na. Because every time nga mag-amunit kagabi ang ulan, hindi pa rin ganit bagyo, ha? Habagat lang ni.
3: Basta may relocation site na.
1: Basta may relocation site.
3: Pag nag-agree na, nga mag-silo na sila sa relocation site, may lote na sila to,
1: kung magbalik siya, mayor, iya na niya sang kargo sang kapitan. Pailan sa kaso ang kapitan for negligence.
3: Dapat may mga
1: ordinansa
3: na nga.
1: May mga ordinansa kita, Derek. Ba mo maluoy kita pareko lang tabla. Pila malang kabilog na nagabugsok sa mga balay nila da sa creek. Pero silang rason nga hindi magdaloy ang tubig da. Sinong apektado? Pulo kabilog lang sila. Ang apektado ginatos.
3: Ah, bilog lantawa, na bla. Barangay eh.
1: Lantawa, tinamin ko paluoyan na ton. I-compromise na to ng ginatos ka pumuloyo sa pulo kabilog ng balay. I mean, kung hindi ko kuinsindi sa syudad na to kumagamuni. Every time na lang makita mong sitwasyon sa mga pumuloyo ta para kayo nga tagahawak ang tubig.
3: Luoy ka.
1: Maluoy ka.
3: Ako, Lig, guwata si ni Master Dog.
1: Ito
3: na. Ay, luoy man ang mga pumuloyo. Padali ito mga sinako nga bugas kag mga kwanto biho, pagkaon, namnawagan, tada mga kwanto, magandang kaladula itong ilang mga bayo, mga diaper na para sa mga bata, abe, mga milk, ida, kag iban pa. Pero tidugay-dugay, balik naman, problema mo naman, nawagan naman kita, kay paluluoy, gito mga, doon mo na bala,
1: so, every time na lang magabi ulan.
3: Because Pilipinas, ini Master Dog. Ha? Ang aton pungso dyan, normal na ng ulan, hindi niya siling iya nga gulpi mo.
1: Mapredict mo gani parikoy, oh, ano na ito, mamalabagasa, monsoon season na ta, balaan mo na na maulan.
3: Di, expect mo na, may mga baha da, may mga bagyo da, nga matabo, no? Gina-expect na na, pero tuig-tuig ini, sulit-sulit lang.
1: Oo, wala kita solusyon. Ambal ko gani parikoy, it's about time, guro, kaya tigaling ko kaysa, hindi taman mabasol ang mga kotoran, takay wala kwarta. May kwarta lang ni mga pumuloyo na.
3: Ay, lugay ng bakwit.
1: Sa kalubian da, no? Nagbakwit na, nagpakayon na sa iban nga balay na, iban na lugar.
3: In fairness, manabi sa kilid sa suba.
1: Oo.
3: Ako ng taon mo, gid, nga, tama siling ti, Radyoman Don, Radyoman Ronel, ti, do you think kung may kwarta kami, dili kami, mister? Damo na blak. I mean, na nami angi kami. Di pa matyagan nyo, okay? Picture heavy kami, video heavy kami. Tapos basa habing mga nawang namo na nami angi kami nga dirigi di may star.
1: Galing pa rin ko. Delikado, permi sa ila.
3: Delikado.
1: Delikado. So, laton tapay ang kagahon, abigol, pila may flash flood.
3: Kung tagaan ka mo, sang lugar, kagpwesto sa iban nga mga relocation sites, i-grab nyo ng oportunidad.
1: Oo.
3: Kaya balok ako madalahig, kag madalasa, kag ma-onsya, may ang inyo kabuhi, ang paginulsol, ulihi.
1: Mm-mm.
3: No?
1: Tsakto na.
3: Ti, sinong basulon nyo karoon kung may flash flood, gulpi, mabuslog ang tubig, baha. Kiti, halin sa bukid, gulpi, bumuslog na karoon, nadalahig ang, kwan mo, gatulog-tulog, kali. Pagbugtaw mo, to ka na ka sa tubang ni San Pedro.
1: Mm-mm.
3: No? Ginapapili ka na, purgatorio, sa langit, o kung sa impyerno.
1: So, muna, ginasiling naton, ginagastuhan ka mo sa syudad. No, pagkatapos balik man kamo gyapon. Hindi man tanan, pero kalabanan nagabalik. No? Sa ila sa kay babo. Babo na mi anak ko diyan sa gamay ko diri na kuya. Do ka hapus ang pangabuwi dis barangay na ton.
3: Amo na ginasiling
1: comfort zone.
3: Comfort zone, hindi pa magwa sa comfort zone nila.
1: No? So anyway, ilang taon na to ni na kabay pa, no? Ako ya gahambal ako nga we have to choose, no? Between the majority and the minority. Ang inibala nga lihok nga pag-aubrahon ko sa pila kabilong nga tao, makasalbar sang kabuhi kag convenience sa mayuriya sang pumuloyo o rindi. Amo malanang salandigan, parikoy.
3: Anyway, balikan tani Master Don Kulugay, diri sa atong pagpangalaga dinhi nga bahin sa atong patutunan ginadulong sa inyo sa karwan sang produkto ni kalidad ni Tita Arling kag Herbsmed Pharma Corporation, ang Nance Herbal Capsule. Nance Herbal Capsule, Nance Super Plus, no? Kag ini ang numero uno nga kapsula dito sa Mindanao, number one man diri sa probinsya sang Guimaras kag bilog sa isla sang Panay. Ang Nan Super Plus, new and improved, mas pinabisa, mas pinasigla, gintigob gi Mangusting Guyabano kag malunggay. Mga superfoods ini para nga ti mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan's Herbal, Nan's Super Plus. Natural nga proteksyon sa lawas, magaranon sa antioxidants, bulig kontra kapoy kag pagpalangluya. Available sa tanang mga butika sa Bilog ng Panay Island kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi mag Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: And of course, Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil ang pambansang liniment ng Pilipinas. Nagdula sa plamoy po sa lawas na ton, kay manti may soothing and relaxing effect ang Nan's Liniment Oil. Kung may katol-katol si Inday, toto, dira, may skin care man ini, bangod sa mga ingrediente yas ini, nagdula sa ngarikis, alap, basta iba nyo silang ang apektado nga area everyday. Kag may neem tree extract, amunin manami, no? Subong tigilulan, ah, gayohom, subong mo, nagatipon, subong mga lamok sini, no? Para magbuad sila. So, para malikawan natong nga makagat kita sa lamok, mag Nan's Liniment Oil, kay may neem tree extract, gatabog sa lamok. Siyempre, parekoy, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
3: Ah, hindi ka magka-dengue. Ika yung dengue, dala man sa kagat sa lamok, wala kagat sa lamok, wala dengue. Amo nang pinakasimple mga kabiyanan nga logic diri, no? Kung kamo, bakal na kamo eh. Nga bingi, hindi ka mo bakal, kahit yung solusyon para sa kontra dengue, hindi ka mo makagat lamok. Kung wala kagat lamok, wala dengue. So, pamanyos, gid, sang Nan's Liniment Oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat, kagbaskulo, dulang, imo sininga, arikis, alapap, alipunga, an-an mga skin problems. Tanang ngayon sa panit, basta balanyos, ang the best ang papilion ta. Subong ti, grabing ulan, grabing tubig, oh. Ang lamok, grabe. Ti delikado, gid mga kabiyanan. Basta gani. Nagatupang ulan, ang lamok, among delikado. Kay igo mo mabalaan nga nakagat ka na, tapos na. Ti, what if kumiting gigili itong virus? Mga kabiyanan, pamanyos na sang Nan's Liniment Oil.
1: And of course, ang talisman sa mga kalalakinan, Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule, may double impact sa lawas naton ng mga boys. Now, first impact, magatiso, magatig ang imoy kog tawo. Ang second impact, syempre, madugangan ang imo resistensya o kon ang imo nga stamina. Ginapahilayo yapa ka sa prostate cancer. Boys, ha, hindi magwa sa balay nga wala nakadala sa Mega Man Herbal Capsule. Basi ito yan kakadlaw sa imo nga partner dira. Mega Man Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika.
3: Yes, Mega Man Herbal Capsule, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Ay! Grabe! Ah!
3: Okay. Hindi ito yung nanay, dugulpihan, nanay ito yung...
1: No, ginagyan ng kagintoslo.
3: Ito do matyagan ko do ay kabra kabalo do si ang nag-igo sa iya do si Flash Black. Kita kit ba igo yung mga lalungan tapos na, no? Tapos na. Ay ano to nga do nag habasa. Mega Man Herbal Capsule mga. What if kung si the Flash abi nga Mega Man ba gino? Grabe ko.
1: Tig permika yan sang partner eh. Sig dasig ba?
3: Dasig ba? Uy, tapos na? Din na to sa. Uy, hala. Nga ang hubas ng straight of hormones ko. Maria Kagusip, Mega Man ang sekreto mga kabiyanan. Mega Man Herbal Capsule, the best ini itong katali, ginseng, maca, horny goat weed. Ining sangkap, mga all natural ini. Kag hindi ka maano, hindi magubang atay, hindi magubang kidney. Safe gamiton adlaw-adlaw, Mega Man mga kabiyanan. No? Mega Man Herbal Capsule. 127 subong, inom ka isa. Karon sa gabi, 1 hour before sa sabuha, inom ka pagkini isa, the best ang resulta mga kabiyanan. No? Mega Man, Mega Man, Mega Man Herbal Capsule.
1: And of course, ang kape sa mga guwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, nagagwapo ang performance mo, noy. Sa trabaho man, o kon sa kay misis. Pangating happy, kalaw lasla kabalo nga talisman, ay muna nagriyang sikrito ang ginainom-inom mo da. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga guwapo.
3: Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika mga kabiyanan. Ang kape nga manamit na makapanamit ka pa. Ang kape nga ginahimo sa baw ni Pari Paul para magtigang iyang pataw. Mega Man Gold Coffee mix, basta kape mo lang din ato. Natitulog na ako nga doon sa bungo.
1: Oh,
3: bigidi. Kung 1 hour before, abi, inom ka Megaman Gold coffee mix. Tistingin nyo, bala. Tistingin nyo. 1 hour before, pala pangapi ka lang. Why gidiya sila? Wala sila gauna-huna ako na nung masunod nga hitabo. Mga kabyan nga hindi nila malimtan sa bilog nila nga pangabuhi.
1: Multiple stab wound.
3: Ah, grabe eh. Kibot
1: ka
3: lang.
1: Ka, buhi ka.
3: Buhi ka. Tapos ang iba niya nga may mga stab wound, kuriet, iriagang, iriet ka pa yan. Gasinggit ka pa, baby, please stab me one more time. Mega Man Gold Coffee Mix. Ang amon niya subong sa limutikal. Tilawin nyo para ululupod kita tanan nga magtinikal. Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika.
1: Sa atong pagpanumbalik labuton naton parikoy ang atong sister station dito sa may Sambuanga.
3: Grabe ni.
1: Angot sa sining makahalanusbo kag subuman kagimbal-gimbal na klase sang hitabo dito sa may bayan sa Sambuanga.
3: Grabe mo, mas
1: ginalive ya parikoy. Ano gani nga ampang gani nang do my first shooter ano kabla bua point of view.
3: Oo, kwan eh mayara na nga Call of Duty.
1: Na
3: photo sa una Call of Duty mayara na. Mayara man sa una tong
1: komando.
3: Ang uso na blang kwan blang damo ko mo gampang.
1: Hindi ako
3: Counter-Strike. Familiar ka na. So do may pagkaamo man na blang master doon, no? First person ang imong
1: do ikaw ga kapot ano mo kita lang ang armas mo do mas
3: kutsilyo. Do
1: mo gina gina sa live.
3: Do mo gina. Ti do ano man? Ti inisa with highest honors pa ni Master Don.
1: Ang
3: pinatay niya Master Don.
1: Awardee man.
3: Gold awardee man sa isa ka event, International Mathematics Olympiad.
1: Mga maalam.
3: Sa Southeast Asia na.
1: Oh. Mga maalam, inis sila parikoy. That's why nga, really the guidance of the, the parents ang importante.
3: Ako pamangkot nga siya ginaging target. Ang atong awardee nga ina.
1: Oh.
3: Okay, kumbaga, ano man. Siya with highest honors sa ano man,
1: oh.
3: Competition sa amon. Hindi takabalo, no? Kung anong ara sa mind niya. But, kung anong taon mo, pilang edad yun eh?
1: Ato, it is sang, senior mo, senior
3: sang,
1: high.
3: Suspect, pilang edad niya?
1: 16, 17, guro.
3: Hadra, no?
1: I-check na to na dugay-dugay, kaya it is senior
3: hamtong mo. Na naman, sir. Ang edad, I mean, ang edad sina, una-una sina, ano na, kagimanta high school mo.
1: Oo.
3: No? Fourth year high school ka, grabe na yung, ang utok mo, yan na giniya ka...
1: Kumbaga, may naintindihan ka na.
3: May naintindihan ka na ginaya.
1: Oo.
3: Sa pangabuhi man, kung ano, labi naging kung namin yung pinanilagan mo sa pamilya mo,
1: mm.
3: Daw adult ka na ginaya sa amunang astag.
1: Yes, yes.
3: Anyway, balikan tayo ni mga kabiyana na itong Sambuanga Connection, pagkaligad sa mga pahibalo. For the standard time, 30 minutos, kaligad sa launa sa hapon, magabalik ang
1: Targitanay sa Uto.
5: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlong ang hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue. Bil-

0: ISO certified world class quality.
1: ACS. Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Bisan ka po'y, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kaboy.
12: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking atindahan. Abot kaya nga pang parelax. Parato na, suwabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer, drink responsibly.
13: G3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana, for problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: G3 Bio, ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3.
15: Mga sumagabuti ka.
13: GTX 500.
16: Gina Cano, ang ginabatyag ang ako ni UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
17: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
18: Sa GTX 500.
16: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
17: Subong kamusta?
16: Okay na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag
13: GTX 500. Mikey C, ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Anika. Kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
13: Mikey C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
13: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Bio
21: Evergreen Herbal Capsule.
22: Ako si May Nano.
23: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
22: Oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan. Hampid ko ron. Wala na. Ibirecrin capsule kay Bitimo kayo.
21: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo balaka. Matama to na dula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Kung si Ansang Sumag, isa kang estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind, kagmay collagen, kagglutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Habibig sa mga buka.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
5: Charm and Fab Con, among tumakablo, tanggal amoy ko lamang, sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of colour-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangtong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
1: Sanfon Plus Gold.
7: Ako gali si Maya. Ang misis ko sa ovary 3 cm na gali. Ini-try ko gid inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ni ultrasound.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinanakas, pinagalingan, husay. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
1: Ganyan ang Pinoy.
3: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
7: Charmin, Fabricon, pangong pumaka-bloom.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako gali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take it adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
10: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
15: United Home.
16: Unilabian.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
19: Ronel Sorbito.
18: Kag Radyoman Don Dolido.
19: Don Dolido.
18: Targetanay sa ugto.
20: Mga kabiyanan, balik sa ato kapag pakalagad diri sa RMN Targetanay sa udtong oras nato mga karadyoman. Alauna 45 sang hapon, ilingabahin ginadulong sa inyo sa kalwan sa Santon Plaza Gold, ang gold standard sa paragsang ikayong lawas. Kung may gold ang lawas mo, kung may gold ang Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinaggaling. Maayo ini kontra sa mga mahigong dugo, hypertension, mga bukol-bukol ko ng bagubag sa lawas. Kay inisya halin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina pa. Galing aton rekomendasyon, 2 to 3 capsules everyday. Sang Santon Plus Gold, mga kabiyanan, ang aton imnon, adlaw-adlaw. Kag, siyempre kung kape, adlaw-adlaw nga pang kape, amun yung may collagen, kag may glutathione, nagaputi ka, nagatinlo ang atong lawas, guwa sulod, kung ang kape mo, Santon Gold Coffee Mix. Nagabaskog pang aton silingatulan, naglayo kita sa balatian, nami pagtubo sa buhok, kuko, sa nami pang eyesight ta. Ang sekreto, sa panit nga dugay magtigulang, Santon Gold Coffee Mix. Kay bangod may glutathione gani ini ginapahami siya kag nagkadula mga fine lines kag mga wrinkles sa aton siringa panit basta Santon Gold Coffee Mix ang aton nga kape.
1: Kag siyempre sa aton sininga mga mangunguma no sa aton mga mangunguma litas mechanized magamit na kita sang Kubota tractors equipment and machinery. Sarang nyo lang mabakal ina sa exclusive authorized dealer naton sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Siguradong hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sininga makuha. Ganis sa mga suki naton dira. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Oy, by the way, for every 3,000 pesos worth of purchase yung gali, may raffle ticket kamo. Basika mo na mapalaro ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganit ka to sila sa...
20: Dira lang sa Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealers and genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog, Gampanay Island. Nagbalik yaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo? Kantuin na! Dire lang sa mga genuine, mga original nga mga Kubota products. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: I-check na ito, Dugay Parikoy, ang aton koneksyon sa Zamboanga City. Sa Cinema Calanus Bookman Parikoy nga natabo dito na nga shooting. And pila ko nung, daw as of the latest, do apat kabilog? No? Apat or dua?
20: Dua.
1: Dua kabilog ang confirmado
20: na patay. May mga pilason, no? Ang isa din nga napatay mo itong silingkong gold awardee.
1: Oo, oh, oo. Oh, oh.
20: Sa isa ka international event, kagang napatay nga isa mo ning gunman.
1: Mm-mm.
20: Nga ti, with highest honors, mangani ini, no?
1: Mga maalam siya, ah, no? Alam.
20: So, ang problema sini, sino nag-provide sang din sa nagwa sang amas? Kaya nga may access siya.
1: Ang tatay ni Kuro Parikoy, among chief sang Bureau of Custom dere sa Zamboanga.
20: Ay gali. Tapos so, nga ang kabalo sa magamit armas.
1: Mm-mm. Na, titunudluan. Laban-laban na Parikoy. You know, ang armas hindi niya ang panganan. No, ang balgani sa mga gun seminar naton, the usual lang, demonyo niyang armas mo. Kumbaga, ang armas wala gapatay tawo. Ang tao nga nagakapot sang armas, amo na ang nagapatay sang tao kung nagatiro. But we should also understand nga may responsibilidad ikaw nga gun holder. That is why ang lisensya mo, Parikoy, is a privilege. Hindi tanan makakapot sang armas o kung makapanag-iya sang armas. Kaya may ginakuha pa na isa na dirang neuro mo, Parikoy.
20: Okay, na master, pag gano'n ko kakuha ang neuro exam ni?
1: Mm.
20: Di ba lo ko dapat mabalaan ko bala pwede
1: dapat
20: ka?
1: Dapat siya tagan.
20: Dapat ka tagan. That is why before kasi na yung mga kuha, dapat may iltop ka.
1: Mm-mm.
20: No, correct. Kung doon mo ng lisensya mo bala kung sa driver.
1: License to possess.
20: Driver's license mo. Kung baga mo ng license to possess mo sa firearms, ang iltop. Tingaroon, kung makapasar ka, damagi ka sa neuro exam. Tibudlay pa na, kaya kung buwang-buangan ka, buwangit ka, kulang-kulang ka, hindi ka dahil kapasar.
1: Hindi, kagindi kapasar da. Mabalaan niya sang, ano, sang examiner niya, Pariko, isang psychometrician. Mabalaan niya nang hindi niya siya pwede tagaan. Kay dolain ang pinsar, yes, ni? No? Kung baga, Pariko, kung tagaan, kag-providean mo sang lisensya nga mag-angkon sang armas.
20: No, mabutang iguro sa langalang, guro.
1: Mabutang sa langalang. No? Kung baga, yan nga, instead yung iya sini Ubrahon, masumbag lang, mapuli siya sa balaya ka magkuha sang armas siya na amo na yung iya no do may criminal instinct siya bala. So anyway, i-check to na karon diri gyapon sa ato nga pagpangalaga diri man sa target Tanay sa Udto kag atong kapitan to no nga nagpalupok to Parikoy na file naman sang kaso pero do mga bailable man lang tong kaso yang ginfile sa iya. I don't know no ang illegal possession of firearm. I don't know kung may nandaw non-bailable man eh. No, depende, no? Depende sa kalibre abis ang armas nga nakuha siya. But we will wait and see kay pa-check ta na karon sa report sang aton sini nga mga radio man reporters, no? And of course, ara na ang
20: natingala lang kita master nga apisar sang pagstrikto sa mga eskwelahan.
1: Yes, after sang takluban.
20: Oh, grabe nga strikto anay kita mo ginaligad to diri ang maestro gani nga naka-post lang sa Facebook nga damamatay sa iya sa eskwelahan ginkuanggen.
1: Gin suspend ang klase sa bilog nga campus.
20: Away gi ginano kay ti way taga tagligwa sa mga amo na kay ti taga mo ni ligwa inulsol ka sa ulihi mo. Nangayo man to gani pasensya ton to. Ti, ini naman master doon, paano nakasulod, wala agad bala sang sila sa namutikan sa mga ginapakita sa bata nga ini? Kag sa ginikanan nga may access ni? Nga sa timprano nga edad nga kabalo ni yung bata magamit armas, ano, gin-research silang ni? Puntibisa na i-research, pa kung hindi ka familiar sa isa karmas, budlayan nga pa ganina.
1: Budlayan kaya...
20: O makulbaan ka pa.
1: Oh, kaya may lupok mo, no? Kung baga hindi mo sunado. Pero ti do paktisado ning bata ni.
20: Ti magluwas ang high powered firearm, may ara pagidi pistol.
1: Grabe.
20: Kompleto kumbaga sampang master do may secondary weapon pa siya. Mm. Namo na mahampang mo, no? Sa mga computer games, may mga muna. May kutsilyo para may high powered firearm.
1: Mm-hmm.
20: May ara na pistol master.
1: Yes. So...
20: O gusto ko na nung gabuton mo do mga muna black. Tapos may body cam pa siya as if daw ang iyang kwan blang orientation sa first person gud.
1: Oo.
20: No?
1: Makita mo to isa.
20: Makita mo ang kamot lang.
1: Oo. Armas lang. Barrel sa armas lang. Makita.
20: Namian ka. Amo na, ti. Kung may litik ka, ti laban-laban gin nga amo na matabo, Master Don.
1: Mm. Ari na naka-standby ang aton sini mga kabayang Radyo Man Reporters direkta dito sa RMN Zamboanga, Radyo Man Merasol Montesa.
15: TYRI Radyo Man Report.
20: Radyo Man Menasol.
15: Yeah, laing hapon ba o udto sa ating mga kasiman na dira sa Iloilo. Yeah, follow up lang natin no, sa naganap nga na pamamarila sa loob mismo na ito niya sa Buanga University. Ito nga sa Tumaga Campus, no, kung saan nga ang naka ano dito, yung mga junior high school

0: sa kanina at yung isang nasugatan, nilinaw naman ni Police Lieutenant Colonel Cortez na ito ay nasugatan, hindi dahil sa bala, kundi maaring natumba habang tumatakas ito sa kasagsagan nga ng pamamaril. At hanggang sa ngayon, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang proseso ng PNP SOCO sa lugar at dumating na rin yung iba't ibang unit ng kapulisan at saka yung Anti-Cybercrime Division, yung RACO 9 na dumating na rin at iba't ibang mga investigation unit at nagtulungan na rin sila upang malaman talaga no at kung ano yung pinagmulan at kung ano yung totoong nangyari. At kanina nga ay naandun tayo sa Ateneo Zamboanga University sa mismong paaralan kung saan naganap ang insidente ay kinukuha pa ng kapulisan ng mismong kopya ng CCTV camera ng maaaring nakuha no, sa footage din na kung paano talaga nangyari kasi sa paunang ulat pagkababa ng estudyante ng itong suspect na minor de edad rin pagkababa niya mula sa kanilang sasakyan ay tuloy-tuloy na ito tumuloy na sa mismong building at nauna siyang nagpaputok sa fourth floor pero na kanina na andun yung bag iniwan niya sa mismong first floor pa lang iniwan niya yung bag na kung saan nga dito niya pinasok yung baril at tuloy-tuloy na siya sa fourth floor pumasok siya sa isang room na hindi niya mga kaklase, hindi ba rin natukoy kung ito ba ay grade 7 or grade 8, ito pa ay inaalam ng kapulisan. At doon sa unang nagpaputok ng baril, at medyo nahirapan pa siya, nag-jump pa umano ang itong baril nga at iginasa niya pa ng ilang beses. Hanggang sa tuloy-tuloy na siyang nagpaputok papunta sa fifth floor. At doon sa fifth floor, doon na rin umano nagbaril sa kanyang sarili ang itong minor de edad na shooter. So sa ngayon po ay... nagpapatuloy nga, gaya ng sabi ko, yung proseso na ginagawa ng PNP SOCO kasi kinumpirma rin ni Police Lieutenant Colonel Cortez na meron dalawang baril na kuha na pareho mga 9mm. Hindi pa matukoy sa ngayon kung yun ba ay pagmamayari ng shooter o ang isa ay sa biktima kasi lumalabas din naman, may mga lumalabas na informasyon na, una na nagkaroon ng alitan itong dalawang estudyante. Subalit hindi pa malinaw kung ito ba ay may dalating baril yung biktima. Kasi yung biktima, kung nakahandusay siya, may baril doon mismo na 9mm din sa kanyang paa. So, well, sinasabi ng mga nakakitang estudyante na doon niya inilagay ng suspect o ng shooter yung mismong baril na daladala niya na posibleng pagmamayari pa rin niya. Ang tatay ng biktima na si isang ng shooter, I mean, ay isang tauhan ng Bureau of Customs at nauna na rin sinabi ni Commissioner Novemoseno na nirelieve nila pansamantala sa kanyang...
1: So tauhan lang, hindi naman hepe.
2: Hindi hepe because there are conflicting reports na hepe raw ng Zamboanga Bureau of Customs.
0: Meron siya, ang sabi kasi dito, meron siyang hinahawakan division na siya yung namumuno pero hindi talaga siya yung kolektor. May division na namumuno siya pero iba yung kolektor dito sa Zamboanga City. So sa kanina
1: Radyo nga Mirasol, may question lang, yes. Ba't natagalan po yung pagkuha ng bangkay kasi alas 7 pa nangyari ngayon, alauna sa kondisyon,
0: yeah, alas 2 na. Medyo matagal yung proseso nila, kakala nga namin na pagkatapos lang ay pwede nang kunin. Na-estimate namin kanina kasi bandang alas 12 dumating na yung sasakyan ng funeraria habang yung kamag-anak naman kasi nasa isang Muslim yung shooter, so naandun sila, nakantabay din. Subalit nilinaw ni Cortez na hindi pa umano natatapos yung ginagawang proseso ng PNP SOCO kaya sa medyo natagalan din at may mga iba't ibang investigation unit din no, na pumunta doon at nagtulungan na nga sila ngayon para sa pag-resolve nitong kaso. Hindi rin malinaw kahit nakausap naman ni Nina Cortez ang kapwa magulang ng biktima at ng shooter. Subalit hindi pa nilinaw sa kanila kung ano talaga yung naging punot dulo o ano yung dahilan kung bakit nagawa nga ng
1: shooter na mamarin. Gusto lang naming malaman, ba't naglagay pa siya ng ano, may balita ba? Ba't naglagay siya ng kamera, body cam? Tapos may armas, maliban sa high-powered, meron mga pistol? Parang nasa mga computer games, parang man nasa computer games sa Radyo Man Mirasol.
0: Yes, kung pagbabasyan, kumbaga parang counter-strike talaga. No, ganun naman ang... Opo. Pero, nilinawin lang natin na hindi sa high-powered firearm.

0: yung ginamit niya.
1: Uh-huh.
0: Nilinaw ng pulis na yung baril, parehong 9mm, yung ginamit din ng softlock is 9mm, ginamitan niya lang ng casing upang...
1: Ah, okay, may Ronin kit. Okay, okay. So, anyway, at oh, yung nakita...
0: Ronin kit, yeah, that's the right term. Opo, yun.
1: Ronin kit, Ronin kit. Okay, Ronin so yung nakita kit, na armas na medyo mahaba, parang pang CQB siya, yes, ano pala yun, oh, ay 9mm pistol, pero ginamitan,
0: yes,
1: ng Ronin kit, o parang...
0: Yes,
1: parang,
0: oh, yun
1: parang din dress up. To make it appear na parang high-powered ang dating. Okay.
0: Yes.
2: Parang parang rifle style, no? Pero
0: parang rifle, opo.
2: Yes.
0: Kaya kung titingnan mo, high-powered siya. At kanina nga, medyo nahirapan siya kasi unang baril niya, yun ang ginamit niya nung unang putok. Mm-hmm. Medyo nahirapan daw umano, kaya tinanggal niya din itabs na, yung sa Ronin kit. At yung short firearm na lang talaga yung ginamit niya.
1: Ah, okay. Tinanggal niya yung Ronin kit, tapos kinuha yung baril, at yun ang ginamit na. Ganon.
0: Yun na lang. Kasi nakailang beses nag-jump kasi hindi agad pumutok, nakailang kasapa siya.
1: Siguro so, baka iba yung paglagay niya sa Ronin kit, parang ganon siguro.
0: Yeah.
1: Anyway, so, Radyo Man, dali ang araw na aton nga kwan, ang aton nga STL to. Okay. Sandali. Balikan ka namin, mama. Balikan ka namin. Sandali lang. Meron na kaming STL results. Sandali, Small Town Lottery.
0: Okay.
1: Yeah. Thank you very much. Standby, Radyo Man Zamboanga. Arben Zamboanga. I-check ta si Radyo Man Mon. Mon, kabin Mon.
3: Probinsya Sangirilo. Yan rin ang ating resulta sa STL subong nga hapon. Agosto 18, Tuegos, Bill 26. First draw kita, Radyo Man Don, Radyo Man Ronella, alas 2 sa hapon. Aton siling ka mga winning numbers sa subong hapon, numero 12, number 12, numero 8, number 8, number 14, numero 14, 12, 8, 14, 12, 8, 14. Congratulations aton siling mga winners, kaya sa wala pa, patay na sa pagtaya para magkabulig kita sa kawang-gawang. Aton siling at Drute Med, subong hapon, Sir Glenn Ponea, the Operations Assistant Michelle Solorin, Drug Operations Specialist Suela Marie Magalion, kagaton ni Estelle Presentative, Mr. Glenn Sonio Kaopod, sa katon sila Judges Chairperson, Ryan Melgar, Ella Marigad, Juliet Abanyo, Kagmapel Gimeroy. Congratulations sa liwat, katon sila nga mga winners. Direkta diri sa may STL Draw Board sa PCSO kasang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyo Man, Monialis Kapalian, Tataka Rinan.
1: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalihan ng alas 8 nga draw ko sa gabi bantayan diri man sa RMN Iloilo. Balikan natin si Radyo Man Mirasol sa RMN Zamboanga. Radyo Man Mirasol, please come back.
0: Yes, okay sir, yun po. At sa ngayon, baka pwede na nilang mailabas. At sa ngayon nga, ayong bangkay. At katatanggap lang natin ng balita na meron na namang gagawin press conference. At may statement yata. Again, ilalabas yung pamunuan ng Ateneo Zamboanga University.
1: Hmm.
0: At siguro mamayang kaunti makapagbigay na rin tayo ng karagdagang detalye. Subalit sa mga nagtatanong kung paano nakapasok yung baril,
1: yeah,
0: at considering na Ateneo Zamboanga is a private university at in-expect nila na mas mahigpit ang otorid ang seguridad.
1: Hmm.
0: At actually, July 17, nagkandak ba sila ng... Sino yung kauna-unahang paaralan na nagkandak ng SIMEX, no? Simulation Exercise on a Shooting Incident, para nga magkaroon ng ideya yung mga bata, mga estudyante, kung paano nila, paano sila, ano dapat gawin, kung halimbawa may active shooter sa loob ng eskwelahan. So, ito, kumbaga, ito may nangyari to, isang buwan pa lamang, at ito nga ang hinalulungkot ng pamantasan, no? At sinabi nga nila na posibleng baka nagkaroon lang talaga ng lapses sa security kasi ang pagkaalam ko lang talaga, pagpapasok kayo kasi sa Ateneo de Zamboanga University, lalo na dyan sa junior high school, bale, papayagan nila yung sasakyan na pumasok, ang yung drop-off point nila sa mismong loob ng school, sa harapan ng building. Pag halimbawa wala kang decal o wala kang sticker, hindi ka makakapasok.
1: Hmm.
0: Pero halimbawa meron ka namang decal, alam nila na may susundin na may ihahatid ka, pwede kang makapasok.
1: Hmm.
0: So, hindi lang din namin alam kung paano, kung ano yung security, kasi alam ko naman may mga scanner sinasasatak yan. Maring hindi natunugan yung baril at gawa nga nito nga nangyari sa ngayon, may mga rekomendasyon nga na maglalagay na ng scanner at hindi na papayagang pumasok yung mga maghahatid ng kanilang mga estudyante, mga anak nila sa loob. Kumbaga, papayagan lamang na maghatid sila.
2: Subali, Radyo Man Mirasol, just I want to make it clear, no? So, pwede makapasok yung sasakyan kasi ito yung ginamit ng shooter kanina, nakapasok yung sasakyan niya, inihatid siya. So, after dyan, wala nang secondary no, screening?
0: Wala na.
2: Ah, okay. Wala na. So yung pala bakit pumasok?
0: Pag nakapasok ka na sa loob ng premises ng eskwelahan, doon lang sa gate ng entrance, doon sa Baliitse Church. Sa drop-off sa'yo, yung drop-off point nila sa mismo harapan ng school building ng junior high school, tuloy-tuloy na yun. Pagbaba mo, tuloy-tuloy ka na. Pag ang napansin lang namin kanina, yung bag kasi iniwan niya, baring doon niya inassemble sa loob, yung ginamitan niya na ng Ronin kit, kung nakapasok na ba yun, o para hindi sa mga nata, kumbaga iniwan niya yung bag, at tuloy-tuloy na siya, talagang umakyat sa taas, at may gamit ba siyang body cam at naka-video nga siya habang ginagawa nga yung pamamaril sa itong biktima at habang nagpapaputok siya hanggang sa fifth floor.
2: It is very sad, Rajuman Marisol, because itong biktima, and I think ito yung shooter, mga top student yan.
0: Pareho silang achiever, actually.
2: Yes.
0: Parehong achiever yung biktima at saka yung shooter. At yun ang nakakalungkot. May mga larawan pa nga sila ng kanyang ama, na kumbaga nagpapakita pa na kung gaano ka-proud yung tatay at na may mga ito ha, may achievement ng kanyang anak, habang yung isa naman may sumasali pa ito sa mga international competition, no? Sa math, kung hindi ako nagamil, at iba pang
1: gold award dito.
0: Oo, ang dami niyang mga achiever talaga yung mga bata. At ito nga yung pilit ngayon ay naalam din ng ating kapulisan kung ano ba talaga ang nangyari, kung ano yung dahilan kung bakit humantong sa ganitong insidente, at pareho nga silang nawala, parehong nasawi, at ito nga ay nag-iwan din ngayon ng matinding trauma sa mga kabataan. So, batay sa kaninang inlabas na advisory ng Ateneo de Zamboanga University, kansilado yung pasok yung araw hanggang bukas, o baka may pagbabago, no? Basta kinansila nila from kinder hanggang college level. Walang pasok ngayong araw at maglalabas na umano sila ng kanilang karagdagang advisory kung may pagbabago. Pero sa ngayon, ang talagang priority nila is maibigay na yung bangkay ng dalawang estudyante na nasawi, at makipagtulungan din sila sa kapulisan sa ginagawang investigasyon patungkol na dito sa insidente.
2: I see. So with this, Rajuman Marisol, thank you so much.
0: Yeah, maraming salamat. Yan yung ating update patungkol dito sa naganap na insidente ng pamamaril sa loob mismo ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School Building. Rajuman Marisol Montesa, Tatak RML.
4: Tatak R.
2: So, that explains pa rin ko, ikaw ginagasura na ikita off-air. Paano nakasunod ang armas, man?
1: May isalakyan gali.
2: Okay, bala, after the Tacloban incident, nag-stricto ng mga ano mo. Yan bala yung Rajuman Marisol. As a matter of fact, pagtapos ito sa Tacloban, amo ni silang isa sa mga una nga nag-simulation exercise.
1: Timex.
2: Kung may active shooter, daanong brahon, no?
1: Si Master Don Baloka, sa mga private schools, pagsulod mo, hindi naman siling pa panaugon pang ano kag i-check mo.
2: Oo, i-check.
1: Basta sa lakyan mo, may sticker na.
2: May sticker.
1: Ano, okay na, sulod na. Pagsulod mo to, junior high, siguro ang matabo dira nga pwede na rin improve dira sa ilang security measures. Additional guard
2: nga mag-screen,
1: nga mag-scan or mag-screen sa mga sulod pa sa junior high school nila or senior high school man o sa elementary man. Okay, tamay mo, amun na eh.
2: Oh, okay.
1: More likely, amun na matabo. Tingila, ganito yung ang report nga sa guha na lang iibilin.
2: Oo.
1: Hindi niya magsulod ang salakyan, sa guha na lang.
2: At yung medyo mabulubudlay.
1: Amun na mabulubudlay, kaya kung dako, kung universidad na, yawa na lakat na pasulod.
2: Mayulan na pareko, ikaw wala gaulan.
1: Wala gaulan.
2: Nabi.
1: Tapos mga elementary mo da.
2: Mga chikiting da ba, malungod, mga cute-cute na mga babies. Tiyan mo na, pero, you know, di kan sacrifice siguro sang additional dira nga sa guardia parekoy. Elementary department, senior high school department, high school department.
1: Yeah.
2: No, additional lang kamo guardia da.
1: At may mga guardia na sila da parekoy. Sir, tigaling lang, inabalang additional lang balang kwan.
2: Pagsulod nila, hindi, idulong sila sa lakyan. Wala sila marikisa to.
1: Dito pagsulod ya may harap
2: pagpanaog sa salakyan antes sa magsulod sa building rikisahon siya
1: na isigura ng building junior high school muna, senior high school muna, elementary, kinder, kaya ito may imo muna likely mo nang posible matabo because kung dakong imo nga university like sa amo na bido dako ti alin yawan ko lakat
2: tinagsakan
1: ka pa
2: amo ni ti hindi na kita gusto malutsan amo lang punto na amo ni Rajuman Ronel igpito na ton, striktuhan ta, kaya hindi nalutsan o nga tiniyo di sa Bangaw. Nalutsan? Di na kita gusto nga malutsan pa.
1: So
2: dapat parikoy, tsakto na nga ito ng ginambal, additional security pag panaog sa salakyan, kibalanta naman natin niyo, di halos na may salakyan manada.
4: Tiyo mo na.
2: Pag panaog sa salakyan, before mag-enter sa building, additional rekisa.
1: Wala mong isa pa sa senaryo lang nila sa ibang daring university sa sudad bla. Kung hindi mo napapasod, doon grabing traffic sa
2: road.
1: Sa road.
2: Sakto na,
1: sakto na. Imagina ko na nung matabo nga traffic sa
2: Midod. Nasa sagwa lang may iyan, no?
1: Oo. Oh.
2: Idulong?
1: Grabe na nga traffic. So, all na iyan. Mm. So, wala na kabalo kung ano itong sitwasyon sa Bongga.
2: Yes. Kung ano kada ano kalapad ang dalan.
1: Kung ano ka busy ang street nga ara sila ka. Pero, daw, hindi sa plan, no? So, maybe ang aton niya suggestion sa sulod, master.
2: Sulod-sulod lang.
1: No? Anyway, iningabahin sa ato kapag pangalagad ang oras. 9 minutos sa kaligid sa alas 2 sang hapon.
2: Istoryahan ta ang tumor mga kabenan kagano mabulig siyang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagaantos kabala sa mga bukol kag perni ka ginatubuan sa ubag nga sa pamatyagan mo do hindi na normal. Well sa mga kotoran naton hindi mo ni dapat pagibaliwala kay kag pabayan kay basi tumor o consist na nga balatian. Subong pa lang magpangama na kay tuman gini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini mangin cancerous. Ang Dr. Pinoy responsible as angiogenesis o sa pagpugong sa pag-obras ng bagong ugat nga ginahimo blood supply sa tumor para ini magadako. Kung wala blood supply ang tumor, mamatamat ini gamay, matunaw kag malikawan ang pagtubo sa kanser. Nagapromote pagid ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para padamuon ang healthy cells kag iminti na ron ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy ninyo lang gid makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancer cells na pamatuda na ini sa pagtuon nga mga cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst kag cancer. Dr. Pinoy, ang panguntra mo sa tumor.
1: Ang diabetes pagit isa sa mga istoryanta ini nga masakit nga daan makaguba ini sa kaugatan ni kagini ang maging gabangdanan sa pagtiga sa mga arterial walls ini ginatawag nga atherosclerosis. Ang atherosclerosis kag ang paglapuyot sa dugo tungod sa mataas nga blood sugar nagresulta ina sa hypertension o kon high blood pressure. No? Kag paano ini malikawan? Ah, di siyempre pamagi inom ka. Dr. Pinoy Squalene Capsule ini simple nga solusyon para nga ang kabuhi mo palawigon. Kay kon indi ka maayo sa pag-amlig sa imong lawas, labi din na pag-ilig sa dugo mo da, ang Dr. Pinoy ari ang kinahanglan mo. No, Dr. Pinoy inon mo daw adlaw. Kay may squalene, mga bitamina kag minerals, omega 3 fatty acids kag alkyl glycerols nga nagababakod, kanagalimpyo sa ugat, agud nga manami ang sirkulasyon sa aton dugo. The best ini gani kon kapsula. Ang ginapangita, Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Pagbalik tama, Sir Don.
2: Sa tama pa ng balik, report ni Radyo Manflo kag may entertain na ron kita. Yeah, may dugay-dugay nga pangayo sa bulig mo. Importante man yung
1: pilaidad sa bata nila.
2: Wakabulan, pareko. Iti, hindi sila kagwa sa ospital kay hindi pa pagwaon sang doktor kung wala sila pareko sang oxygen.
1: So importante.
2: Ito medyo nabudlayan yung bata na mag-ginawa bala. Mm-hmm. Di karoon nagpanuktok ni siya sa takipusoon sa mga utod ta.
1: Oxygen, ha?
2: Mo oxygen.
1: Oh. So, sige. Pagbalik ta mga kabiyan, pagkaligad na sa mga pahibalo. 12 minuto sa kaligad sa alas 2 ang hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
6: Banyos-banyos para sa butod? Nangu! Ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
7: Rest Time to the rescue.
8: Unilab quality yan.
9: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: High blood pressure o kon hypertension. Isa ka serious condition. Kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagit ang mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries

0: natong ngalawas kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Fine, Jesse. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang bayo, Jesse. Halong!
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anum kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasalig

0: Ito po si Dr. Bernian.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
3: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
8: Nabakal sa mga butika.
9: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
13: Charm, Fab, Con, pangong tumakablog, tanggal amoy kulog, sa bangon ng Charm.
14: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Pantong kumakablog sa Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa ka daw nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 2:20.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by Maggie Magic Setup. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Setup.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugo mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mamakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
5: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabakal nga buti ka. 50X500
6: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TX500. Buntag na o gabi.
7: Karang pila na may mo sugar?
6: 136 na lang. Na-minage ko akong tulog sa TX500.
3: 50X 500!

0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mata, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isakabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamulang akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
3: Ang iBerry mabagal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kag sa inyong mga butika.
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural, at original.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kilabot sa mga balo kagbinayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender. Kita na sa Udong oras na ton, Philippine Standard Time. Alas 2:27 sa hapon. Ini nga ba ang ginadulong sa inyo sa kalawansang ang Life Extension Philippines, Life Extension Vitamin D3 for longer life. Halin sa Amerika, gindala diri sa Philippines para magatagalibyo sa ginabatyag sa atong mga pumuluyo. Kung taas ang vitamin D3 level, sa lawas ang tao, layo kita sa balatian. Pero nabong nga pamangkot, kung bala ang mga babae nga nagabusong, nga nagapadidi, kamusta na pwede? Bala makainom sini, siyempre ginasulit-sulit gina itong pwede gid. Kay healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Ganyan o pag ginahulat, magtumar na, maginom na sang Life Extension Vitamin D3 adlaw, adlaw. 2 to 3 soft gels, ha? Sang Life Extension Vitamin D3 everyday.
3: Life Extension Vitamin D3, no? Ang pinaka-popular na Vitamin D3 brand sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nga popular sa Radyo Mandon kay Manti Epektibo. Kung lawlaw niya matyag yung madamo ning gamitaw, bat bangod na kabatyag sang alibyo ang mga suki na ito ng mga kauturan, sige-sige na, hasta nga naglapta ng mga kabalakay na batian nila dira si Armen, no? Ang kay Epektibo sang Life Extension Vitamin D3. Sarang naman bakal sa mga butika kag pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Kag siyempre Master Don ato nga
3: Super Fiber.
2: The fast acting colon cleansing product, Epektibo gid panglimpyo sa colon. Tadaan ko may ko ang colon. Tunaan gid na sa traidor nga balatian, dapat limpyo gid kita kun dili kita kapagwas ang higo naton. 3, 4, 5, 6 days, mo delikado ba sa mapoison kita? Tiyo na para mag super fiber, adlaw, adlaw.
3: Ang super fiber puno sa may essential fiber para nga madali na ton nga mapagwa ang constipation o kung masakit na constipation sa ton mga aton blig ko, hindi magwa, no? Sakit-sakit ina, especially sa mga kabataan. So ganin, nanay, tatay, mo, bista kita dira sa super fiber sa tokador ta. Kita na mapaktan na base makonstipated sa tuto, sinday, or kamo man mismo. Gani, magbakal na sa super fiber sa mga butika kag Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Kag siyempre mga kabiyanan ang aton nga
3: nagbalik na Parikoy.
2: Nagbalik. Ginapangapi ni Parikoy Ismael Maeng Alba Jr.
3: Wow.
2: Si no? Pari Maeng Alba, no? Kag bao salamat gito sa aton nga kwanda ng Arimen and Councilor Malabor Fishing Tournament. Mga kabiyanan, si Pari Maeng.
3: Pari Maeng, bao tayo gito. Pari Maeng, nagbalik na bala. Ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3, kape nga ginapingita, ang ginakahidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayulong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape kabisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix, mayara sang Reishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala. Kamayara man sa madamo nga mga immune boosting properties ang tagsa ka sa shea sang Vita D Plus Coffee Mix. Ang mayara pagid sang unod nga 200 IU nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, yung pinakamanamit, pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tarang nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
4: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
3: Ari karon sa aton sini nga live studio ang mag-asawa, no? Dire karon gapangayo sa bulig nga panuktok sa tagapusuon sang aton nga mga kauturan, ipa-target sa udto, no, i-public service program sang Armen Iloilo. Unaw naton, Inday, anong pangalan mo?
5: Jinaline Castillo.
3: Jinaline Castillo, taga din si Jinaline.
5: Kalaparan Arevalo.
3: Kalaparan Arevalo. Ano ang gingkadto mo diri sa amon sa Armen?
5: Pangayo kami bulag sir para sa amon nga bata nga naka-admit subong sa Western.
3: Western Visayas Medical Center sa Mandurriao.
5: Mandurriao.
3: Ano masakit sa bata niyo kay pilang edad?
5: Ma 2 months pa lang sa ini nga 19 sir.
3: Okay.
5: Tapos may ano siya, may sakit sa heart, wala siya baga.
3: Ano na?
5: Wala sa sang baga nga isa.
3: Ah, wala siya baga. So hindi fully developed ang baga niya.
5: Hindi, why gid nagdebe sir?
3: Wala.
5: Alin pagbata ko sa iya, why na kami kapuli, kay na-admit na siya dayon, kay hindi siya kaginawa.
3: Si Manong, anong pangalan mo, Manong?
6: Mario Habian, sir.
3: Habian ta, okay. Ikapila nyo ni ang...
6: Ika-anom naman na siya bata.
3: Okay, ika-anom, no? Bay laki ni?
5: Bay.
6: Bay, sir.
3: Anong may pangalan na kamuwagin na no siya? Anong pangalan?
5: Julian Habian.
3: Julian Habian. No. So hindi kamo kagwa sa ospital kay hindi kamo pasugtan sa doktor nga wala kamo dala nga oxygen.
6: Oh, sir.
5: Bali ginapagwa na gid kami siya sir kay maduwa na kami kabulan. So hindi kami makagwa kay wala kami oxygen.
3: Ang ambal sa doktor kinanglan niya gid nga ma-oxygen.
5: Oo, dalon sa balay.
3: So didto ka nagbata sa medical center?
5: Oo.
3: So ikapila na ano
2: di duha ka bulan na
3: duha ka bulan na ni
2: sugod master dito lang nakatina
5: dito lang
2: magwa so makagwa kung may oxygen kay balo ka may isa lang kabilog ang baga sang bata mo
5: may sakit pa sa heart
2: so
5: corazon sir
3: so ano na habang buhay na niyo kung ma-develop pa man ang iyang lungs
5: wala na sir bali may tanning na sa 2 years lang
6: ay langit ang iyang
3: Wala sa imposible sa mga nga Ginoo.
2: Wala sa imposible. Kagi man ang master, kaya ako na inablos may ikuan man natin. Nakasurvive doon siya sa heart mo. Ti po galing, ti lawig eh. Kigat lang gitom lang ano, kukulang sa oxygen mo. Oh. Gitom niya nga bibig, ma'am, no?
5: Mas lala pag niya, sir, kaya wala siya bibaga.
2: Baga, pag niya, master.
3: Ano, isa, may baga siya, pero isa lang? Ano
5: isa
3: man?
5: Lang. Isa lang.
3: Lapit. Okay,
5: isa lang, sir.
6: Isa lang kaya baga.
3: So, hindi... Hindi gid siya kaginawa on her own, hindi siya kaginawa nga siya lang isa.
5: Hindi, sir.
3: So dapat may ano gid. So pila ang oxygen nakapamangkot ka mo kung pila ang oxygen tank?
5: Wala kami kabalo kung pila gid kung baklon, sir, pero may nabalaan kami nga arkelahan sa Mandaraw daw, tag 13,000 ang arkela. May unod na daw.
3: 13,000. Hindi lang ko kabalo, no? Kung amugin man ang prevailing price.
5: Wala lang kami.
3: Pero, sige, Abi, anang mga utod na ton, no? Nga makabulig sinyo. May ano ka mo? Kung magpadala sila sang bulig sinyo, din nila ipadala ni?
5: Pwede man sa GCash, sir.
3: Oh, sige, ilaw ko lawag sa GCash mo. Ilaw ko radyo man mark, ano na? Ilaw ko lawag sa GCash mo.
5: Sir, 930 80
3: 0930 80
5: 64 64 038 038 0930 806 4038 038.
3: Ano ngalan?
5: Ang Mary Joy Prigua.
3: Imo ngalan?
5: Hindi sir, yan sa piya kay hindi wala kami by ID, tingin himuan niya lang kami sang ay ano.
3: Okay lang kay Mary Joy ni. Nalisensyano sa iya. Ate, sige.
2: Okay. Kay Baloka, pwede man kita mabuhi nga isa lang ang lungs, master.
3: Oh, pwede man.
2: Pero problema, may buho pa rin ang heart niya.
5: So, may bali ang oxygen, sir, yung maintenance na nila habang buhi siya. Kag may mga bulong pag isa sa heart.
3: So, ano nga balsang doktor, maswerte na ako makalabot sa 2 ka tuig?
5: Duwa lang gid katuig ang ilatining. Depende sir kung sa pag-iyos ang bata kung makaya ya nga amo makalabot sa samo.
2: Amo lang ang bata nyo nga may nagdiferensya sa anom nyo ka bata no.
6: Oo sir.
3: Amo lang ni sakit. Ang magulang nyo pala edad?
5: 16 siya to gabantay sir.
3: Ahay. Ako gapati ako sa power sang Ginoo no. Pangamuyo kita. Amal ganin ni Parikoy, mabuhi ka bisan isa lang ang baga mo.
2: May
3: pero diri nyo makita kung ano kabuot, kung ano ang milagro nga ginatawag naton, na? Pangamuyo lang kita.
2: So
3: sige,
2: anyway,
3: mapanawagan siya nay sa mga kotoran naton. Sige.
5: Sa mga kakilala na amon kag mga tao man nga may
2: bulawan nang tigipasoon.
5: May kaluoy sa bata ko, sir. Gabangayog kami sa bulig para sa iyang maintenance sa oxygen kag sa iyang oxygen mismo nga tangke duwa ka bilog. Kinanglan ginapin namon sir. Kabay pa nga mabuligan nyo kami.
2: Anong trabaho mo, ma'am?
3: Anong trabaho mo, no?
6: Construction worker lang.
3: Okay.
2: Imo, ma'am,
3: sa balay lang. Gatipan sa kabataan.
2: Anong kabilog mo?
3: Oo, okay. Ako ga batyagi kita sa napare ko may mga kabataan man kita mo no kung may iba na silang kadtuan ka na sulbar na hindi ni magkadto sa remen
2: ani
3: sang Domingo are ko di after dito sa panyaga ko kay Tibala mo to na nagdo naglain santa nanyaga ko di sang tuna pa nga, no, with the kamatis kaga sibuyas.
7: Wala ini yang imo
3: kaga subong man nalauya.
7: Wala ini po tayo mo sa amo na kaon to.
3: Tidiri niya, no.
7: Pagkuha mo to do ya kapigado, pag abot mo dito ya kabig.
3: Oo, tuna pa nga tapos mo na ang kamatis sibuyas kaga may lauya nga mainit, no. So nagabot ni siya. Nagabot siya parikoy. Bako Domingo abi, bako Domingo do wala ka.
7: Mga government
3: wala o tapos so bako balik ka la Lunes, nakabalik ka sang Lunes kapon. Galing kayo doon yung impeachment na ito.
7: Gani.
3: Anyway, kabay pa sa mga kautura natin, buligan. Lalawagong ko laliwat ang GCAS number, 0930-806-4038. Mary Joy Pregua ang alan sa GCAS.
7: Radyo man magi, basi pwede nyo naman ma-post pagin na. Para may makita pagin sa iban ma-review nila.
3: Oo.
7: Anyway, ma'am, ang updan na mga kumusta pangamuyo para sa safety sa inyong bata kapag makasurvive sa malawig na panahon. Tiyan mo ginang kabuhi, masalado.
3: Nasakitan lang ko bala because sir, may taning bala.
5: Taning.
3: Yes, ano?
5: Salamat kit.
3: Sige, pasalamat kita sa mga utod natin subong nga pamati nga mapadala. No, amatamato natin ini and siguro hopefully sa iba natin nga ng mga public official mga sa isa ka bulan mapila maubos mo ng isa ka
5: hindi sir depende sa paggamit sang bata kung ano 5 ang iya magamit balit inadlaw lang sir.
3: Pero ang ining unay nga tangke unala ng 13,000 ang tugong guro brato na malaning tugong guro.
5: Oo sir.
3: Ah okay sige. Okay
5: buli. Sa 13 sir isa lang na katangke so dapat duha gid amon nga kinanglad ka
7: So tangking mahal eh.
3: Oh pero may unod na.
7: Oh may unod na pero ang unod tapos malang guro kay hindi pang ginamo na kamahal ang
5: pagano sir.
3: Pantugong yati brato na lang ang tugong no. Sige. Kabay pa sa mga utod naton please buligan naton ini ang mag asawa ng ini sa bata nila duwa ka tuig duwa ka bulan ang bata wala na sang baga ang isa lang ka baga ang function
7: may buho
3: pang, may buho pang kurason sa ni masubo niya pag ang baliab lang until 2 years old lang
7: ti maximum muna na muna
3: maximum
7: na
5: conference ang doktor gapon sa amon.
3: Okay. Tindi man nila gusto na mag-give up gila yon parikoy. Na mag-give up buligan sa makarecover ang bata. Sige, manong manang tayo. Sige, pangamuyo kita. Updan ka muna mon sa pangamuyo. Sini.
5: Salamat, sir.
3: Sige. So, pabalaan nyo lang itong ano nyo sa GCash basi may nag-sulod na bala.
7: So, sa liwat, no, ang GCash number makita nyo sa screen 0930-806-4038 salawat 0930-806-4038 kagulugay post naman sa Facebook natin ang additional nga info about this para nga may makita anytime
3: sige
7: okay masyo okay. Talikong marisa magabalik kita masardon lipot na ged magaligad yes. Na sa mga pahibalo 39 minutos nagkaligad sa alas 2 ang hapon magabalik ang Targetan ay sa auto.
8: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa Hyper Acidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow.
9: Drive ko pala nga firme nga biyahe bisan kabi.
10: Budlay na gid ang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
11: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, yung mga suking butika.
13: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipo ang pera na kunomi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
14: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
15: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
4: Charm, fab, con, pangong tumakablog, tanggal amoy tulog, sa pangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangtong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Herbal ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
6: Nance Herbal Capsule
7: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
8: United Home.
9: Unilab yan.
1: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Sampon Gold, Coffee Mix.
13: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Nainggidyang sabor sa Sampon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Sampon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampon Gold, Coffee Mix.
14: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang Sampon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglag magbakal sa collagen kag glow. Bangudyara na sa Sampon Gold Coffee
12: Mix. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ang lalungan siya nga ito niya likod, Sir Gerard. So that is why kung nag-edad na kita, hindi na-advisable sa aton magpanghakwa sang mga mabugat na mga bagay. That is why we should, amo to, hambal mo, amligan gid nato ng aton kaayong lawas, we should take Dr. Pinoy Squalene Capsule. At least ang aton supplements, wala man na yung sugar, Sir Gerard.
16: Yes, correct.
15: Sugar-free na iya. So, safe gid kita sinadara.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
3: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang gamit.
4: Charm, fab, con, pangong tumakablog, tanggal amoy tulog, sa pangon ng Charm!
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangtong kumakablog sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
17: Life Extension, Vitamin D3.
18: Okay, si Dr. Leon, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
17: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Super Fiber.
20: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
19: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsya ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsya ko bisan permi kulang ang tulog ko.
19: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
2: Ang iBerry mabakal sa mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
3: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula.
10: Unique

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
2: Kung alis si Ariel, nagkantosolitis sa nagligad, sakit ija katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamaka sa mga butika. PTX 500.
3: Ilay-lay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo? Sugar.
3: Tatigay ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 naging.
1: DTX 500.
5: Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino, mag-inom sa panauhi.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
1: MX3, tunay, natural, at original. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Kung may vaccine na da siya, may mga nutritional facts na da, nga arada nakabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
10: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na nga may-ari kita sa amusini, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Parato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Supple Plus Gold.
13: Ako si Joven, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Yan yung testingan ko man. Ipay ko kay sa sige-sige kong pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko. Ah.
1: Supple Plus Gold. Kal sa mga butika.
14: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidaan sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Kung ikaw nagagamit ng vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan yung brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
20: Vita D Plus Coffee Mix.
21: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benefit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS. Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes. Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
2: Mga Karajuman, balik sa itong pagkakalagad diri sa RMM. Targetanay sa Udo. Oras sa itong Philippine Standard Time. Tatak alas 2:50.

0: sa mga negatibo sa lawas na magproduce ang histamine na dinigatuga inis ang pagpanghatsi. Himoon nga habit ang pagpatulos ang lemon sa tsaa o kung bisan sa iyo tubig ang ginainom agod may ipadayon ka mga supply sa vitamin C sa lawas at malikawan man ang masaming pagpanghatsi.
1: Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyo Man, Joel Franco, Tattak, RMN.
2: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpapakod sa immune system nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativa Tibo Medisina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
3: Salamat na dyan na Joel Franco, Master.
4: Yes, of course, parikoy, before kita magkantoy. By the way, ha, sa mga suki, galing naton dira, no? Ginapay balo lang kamo namon, no? Sa aton sining magupod sa RMN Blood Donation, ang DYRI 774 RMN Iloilo, kag IFM Iloilo. Magapatigayon sa Blood Donation Drive sa Agosto 23, Domingo ng Adlaw ini, alas 8 to sa aga, tob-tob, alas 12 sa udto, sa barayo, barangay Ungka, Dos Pavia, upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga SK kag barangay council. Ang venue yara sa second floor sang GT Mall Pavia. Ini ang isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center ni Mr. Rafi Kindao, M-Carve School and Office Supply and Equipment and Mr. and Mrs. Arvin Kagsilin Fuentes, Susi Incorporated nga ginarepresentar ni former Punong Barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas. Samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Do medyo ano ah mang pang ano da para kay pangkonsuelo sa mga utod naton sa mga successful blood donors.
3: Yes.
4: Anyway, pare ko hindi sila magkalipat ng mag-inom sa D3 Bio. D3 Bio the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatuga sa ubos ipon nilanat kag trangkaso. Binutangan pa sa vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio everyday.
3: Oh, okay, the best in D3 Bio mga kabiyanan kay Bastantini sa MCTs, mga medium chain triglycerides naton. Monolaurin, monocaprine, monocaprilin kay napamatudan na ini sa study iya sa DOST nga ini makabulong gid sa kontratraidor nga balatian. Galing ayat ato ni kayong lawas ini gid pagibutang sa alang-alang, dapat mag D3 Bio gid adlaw adlaw. So may vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa. Bawa ka na mi D3 Bio ha. Magabakod ang aton atay, gabakod ang aton nga kidney, kagang iban nga parte pagid sa aton nga lawas kag mga vital organs. D3 Bio adlaw adlaw, duha or tatlo ka soft gel sa D3 Bio mga kabiyanan ng aton sining imnon. Kapag luwas na mas nadulang aton vitamin C, mighty C, vitamin C, sang alamplom, very mighty na, na nasilikag alkaline, so hindi magisi ang lining sa aton tinae. Kag sa aton nga chan kay safe ini adlaw-adlaw. Ang lawas, abi, wala nag-produce ang vitamin C. Nga muna ang agri na rekomendar na sa inyo, mag mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw.
4: Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga vitamin C. Bangod puro-puro ini siya, may abilidad niya nga magpainat, magpaelastic sa aton mga ugat para masilhigan dira nila, no, ang mga blockages nga managatugas ang hypertension. Pero suggestion ko kung ginom ko mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ginanormalize abis ang DTX 500 ng atong blood sugar level. That is why layo kita sa diabetes, no? Mga diabetic pagdira, no? Inom ka mo sinibla kay ma-lower gid ang inyong blood sugar level. 2 to 3 capsule a day lang, ayos ng buto-buto. DTX 500.
3: DTX 500 mga kabiyanan, halin sa D-sugar, sugar cane, ang kalamay gingkuan sa tubo, pero nabilin din ang abagaso, inang pinang-usan. Amo nang ipuga, pagid, ah, grabing, extract gali sina, yeah, the best nga antioxidant in town. Amo nang ara sa DTX 500, ginupdan pa na sang ampalaya. No, amo nang panubo sa ato nga blood sugar level. Gani mga kabiyanan, ano pa ginahulat naton mag DTX 500 na, DTX 500 nagapahealthy sa atay kag kidney. Kung healthy ni sila, hindi makasulod ang traidor nga balatian bangod nga ginabuligan gid sang DTX 500. So aton rekomendasyon, kombinasyon DTX 500 upon Mighty C Vitamin C kay ini sila ginatawag nga
4: Batman and Robin sa patagsang ika-ayong lawas. Yari naton Turista with Radyoman Lynette Yulatriz.
5: Ang turista of the day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang stress hindi gid malikawan samtang nagakabuhi kita. Pero kabalo-kabalang ang pag-angkon sang stress kag anxiety makatugas sang madamo nga masakit. Gani para malikawan ang stress kag anxiety, ang pinakaimportante sa tanan amo ang pag-maintain sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang

0: Dr. Pinoy nag-oxygenate sa aton kaugatan kag ginapapagsik ang aton lawas. May omega 3 man ini nga nagapabasog sa korason kag nagaproteher batok sa heart attack. Kag ini lang nagaisahan ng suplemento nga nagasilhig pagwas sa mga free radicals nga makadalasang balatian kag nagapatubo sang bag-o kag mabaskog nga mga cells. Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan kay isa sa mga aktibidad nga mahimo ilgon halin sa iban nga mga pungsod nga nakaganyat sa turismo among Pride Parade Festival. Pahayag niya may mga lugar na nga nagahiwat sini kag nalakip na diri ang Iloilo City sa diin may sinadya naga-costume kag may mga street festival sa diin ginahatagan pagtamod ang local vendors. Choose peace, choose Dr. Pinoy because health is wealth. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lenneth Fernandez Latriz, Tatak RMN.
1: Salamat yari man Lenneth, yari naman ato nga viral balita subong upod kay Radyo Man Mon Kapalihan.
2: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
3: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bago dini ang may nemti extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, sobong, sobong.
1: Mga kasama, viral sobong sa social media ang video na kuha sa isa kaido na nagakatulog samtang nagapila kaupod ang mga estudyante sa isa ka PE class. Ang video ang kuha sa Indonesia sa diin makita ang pila sang estudyante apang manami ang pwesto sini sa pagtulog samtang nagalumpiga naman ang mga estudyante. Ang video ang ginkawilian sa mga netizens na viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you so much sa kay Radyo Man Mon Kapalihan, no? So, i-check naman natin si Metro ng atong siling trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Subungad daw, ginadumdum ang National Couples Day. Iniang tion agad niya i-celebrate ang imo palangga sa kabuhi, ang imo partner in crime, ride or die, kag imo greatest pain. Ang pagigugma ang hindi lang mahapos permi. Apang kung makita mo ng imo special someone, it's definitely worth it. Subungad daw ipabatyag sa ila kung ano sila ka-extra special sa paagi nga ma-enjoy kid sa imo partner. Ang ini nga trivia ang giladorong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon, paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy, Danioso, Bordon, Tatak, RMN.

0: Dominga!
1: Nandali, dali naguba mga kabiyanan ng atong microphone. Nandali, nasintak ang microphone. Ipa-target mo! Ipa-target ang ang pikoy ito mga kabiyanan. Alang-alang na kita sa chimpo kay Kuntayo. Nung tanin daw among angi kita. O podre kay Radyo Man
2: Mark. Bala, namin guru pa kunti siya naton, pare ko, yun, best TikTok, ano bala, best TikTok nila.
1: TikTok challenge.
2: Okay. Kung maka-choreograph sila sa kanta, oh, nakatargetan na isood to.
1: Anong imong himoon?
2: Ati, pa, 500 pesos.
1: Wow, bro.
2: Eh, anong tang na yung rules? Isuriantan rules.
1: Isuriantan, sige.
2: Oh.
1: Ay, sige.
2: Hagi post sa Israel Vincent Tulido. Ano,
1: para galing niya sa imo, galing niya. Opo, kay Radyo Man Mark Dinyan Sukal dito kasama mo sa DYRI RM and Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dulido.
3: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
6: Noise. Urban Azul. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan yung sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Make them on. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka, honey goat weed, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa Bailo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Mega Man, Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palading. Ah!
7: Mega Man, Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nice Lemon Oil.
6: Hala, kariski. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid niya malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa na lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap nanti man sina, partner, eh. Kaya ang Davis makalalaton.
7: Nice Lemon Oil.
6: Yani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nance Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Lemon Oil, hindi na gid ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini mosquito repellent.
7: Nance Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hilana, trangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
7: Nance Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nance Corn Coffee.
6: Partner, nyaha mo kasi na pagbasa sa imong cellphone, ah? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo, eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektadong imo mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? Nan's Corn Coffee, partner.
7: Nan's Corn Coffee!
6: Oo, partner. Kay ang Nan's Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sa lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sa cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang Nan's Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux, kag panic attack, bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
7: Nan's Corn Coffee.
6: Ang nami pagit sang Nan's Corn Coffee, partner, kay ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure, kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: Nan's Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
7: Nagaman, Cold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mong mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama, mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang bandi.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
0: Kita naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
8: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipaong pera na ko nung ay INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nung sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
9: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyusuki ng mga butika.
10: Iberry for a clear and healthy eyesight.
11: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Partner,
11: gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
12: Megaman Gold Coffee Mix.
11: May ginseng,
12: tungkat ani,
11: maca,
12: kag so
11: palmetto.
12: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
11: Megaman Gold Coffee Mix.
12: Yara na sa mga butika.
13: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
14: Char, fab, con.
15: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
13: ACS.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
19: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
20: This is Dr. Marpa, kag sa kanan, may adlaw.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ng delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magkinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sinis sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
22: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
1: Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yan, balikat ko yan. May high blood ka ba sa una?
22: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iya. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, doon nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
23: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Dua kadlo nga hilang anak, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
25: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
26: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Be MX Extraordinary with MX3. D3 Bio!
28: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon
27: puti. D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pabakal, sumamuti ka.
29: GTX 500. Gina Cano. Ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
30: Sa kadlo ka pila ka maginom.
29: Sa DTX 500. Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
30: Subong kamusta?
29: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, niko ginibatya.
27: GTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
31: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit ka tama.
27: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may dalatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visio. Ang visio. Yung may D3.
30: Mga butika.
33: Pila, pila,

0: ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Isa sa apat na rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sa life extension vitamin D3 supplement.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa

0: Pag sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress kag pulaw. Paano na, di bala? Haggard much. Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise. Next stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka, stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Gig

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: GTX 500. Sharing Grace paglumutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
3: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
3: subo. Wow.
2: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 na migit ingi sa aron nga lawas.
0: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako ganay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa akong nadulaan gana magtuon. Sa sakit pa akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong ka nami sa akong paminsaro.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3 You my Visio. Ang Visio. You my D3.
7: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inyong suking ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
13: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
14: Ganyan ang Pinoy!
15: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
18: Sample Plus Gold.
19: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
4: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
18: O si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
5: Ako gali si Maya.
9: Ang misis ko sa ovary 3 cm na gali.
5: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Sample Plus Gold. Mas pinanakal. Sinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon

0: Ang ako po mo.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balon.
2: Informasyon sa ikalayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa ligaw, mabalaan yung mga flowers na labong probiotic. Mas na mas
2: maedukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nantawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
4: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. May intas lana ni Sir GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisir pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing, Sir GP, isa sa pinaka-common nga mga experiencehan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
3: gapali lang mo.
4: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la, Sir GP, kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
3: Na imagine na ko dok sa mga may diabetes. Agoy. Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
4: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, una nga matabo is
3: hemostasis
4: or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga pala inom mighty C or pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang pala inom mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas, Sir GP. So gusto. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud iga-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
3: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magbulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang nagasecrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
4: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag mighty C.
2: Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Yan ang agapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Sa Liga Epic. DTX 500.
4: Halin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag mighty C.
3: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
4: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
3: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
4: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sa nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamoon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid. Sa may mga pilas, pero minamo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikayong gawas.
3: Isa sa paborito ko, Sir Boy, yung epekto sa DTX Fiber Recog Mighty C, ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX Fiber Recog Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglapotlas no ibis ang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nag-iinom sa power combination sa DTX Fiber Recog Mighty C, amon ang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sa DTX Fiber Recog Mighty C, agad mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
4: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo sige matubang computer, sa muna yung ako namian sa power combination sa gitwag, DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, ang palibot na subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga, makita. Mga towers nga mga ga-emit sa makusog na radiation. The fact nga, ang signal sa internet sa imong cellphone, full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
3: Gusto, no?
4: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa bulsa.
3: Sa no?
4: Ambot ko ano katuogin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ang sekreto niya.
3: Milik sa tagoay.
4: Wala siya panago sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi ida, Sir Boy.
3: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako nung last year 18 plato mo. Oh, 19 na.
0: Ah, kampyon ni
4: Mike. Kabalo ka beneficyo kung magpamasahe ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakato, ginadi ka ng Merkulis, kaya ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka na adlaw, no?
3: Basic.
0: Oh, maligo.
3: Basic. Na.
4: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din, may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si mo panit, hindi pa kung titosidoclamil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy. DTX 500! Masalikan DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita

sa likod ng Blood Check Laboratory, Catalpas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaramang kita sa klinika sa San Carlos City, Paris.

0: saligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dok Ramil, nagahambal nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong.
1: Mata. Subong niya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, wala, subong niya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong ang lula na pangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation, halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka-expose ang aton mata sa oxidation. Amuni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata, mag-DTX 500 kag multi-C kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko, ay wala pagkasapan mo, ay glass mo. Naka-DTX 500 kag naka-MITC.
3: Bala, anong ginantagiya sa DTX 500 kung nag-antipara? Ako man, wala ka panigilyo, saan ang pangataw, ay gantipara.
1: Pero no?
3: Aranan! SK, no? Ang, it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang, kumbaga, ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes. 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo, dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas kay Dr. Mil, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka. Kung gusto mo, ang mata mo, kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
3: Why na grado
2: pa lang makakita na.
3: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag-MITC.
4: Basta upod ko si Joe, ang dark ang glasses.
3: Dark ang glasses.
4: Kasi makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kag inya sa imo nga 22 pesos nga investment kada adlaw with DTX 500 kag MITC or PureC nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisano ka pa mainom sang DTX 500 kag MITC? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag MITC.
0: Impormasyon sa itayong lawas.
4: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang isang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
3: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
2: Abi ko gapiyong hindi gapiyong.
3: Gatulo ang luha. That's why maligaw.
4: Bumbay, matyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika DioFresh, may aras ang VCO, no? Amugining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga, maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon, kinaka Klinika DioFresh ka. Siyempre, ang Klinika DioFresh, pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang vitamin E, no? Ang aton nga Klinika DioFresh.
3: Of course, kung tapos ka ng Klinika DioFresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin kay Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may ga-scrub sa imong selula, that's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang detox.
4: Di ka pa nakita, Abi, ang imo yung bulong kapi?
3: Kampiyon.
4: Namit niya sabor?
2: Perdi mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay Yakapia butangan niya extend.
3: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetic ko ka kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
3: Ay kampiyon.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium nga kapi.
3: Amo
2: ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom, kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
3: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa nang health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
4: Alright. confirme ka nagahapit sa Golden Field.
2: Confirme ka ba nagahapit? Ara man daw ang kuan. Ara man daw ang paliguan.
4: Sa ko.
1: Di ba? Swimming pool.
2: Yeah. Di ba? Wala ka ligo daw.
4: Ara. Kita ko daw. May mga katawa daw.
2: Okay man ang bando da.
4: Confirme ka ba nagahapit sa Golden Field? Confirme ka ba sa public plaza? Uy, dapat mag ditribayo ka.
2: Di ba, tika to? Ha?
4: Paano mo lang mabuligan ni ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang sagpon. Sa talk ni Doc? O, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo
4: ka na. Oo. Before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
4: Palainom di tribayo ang mga palikiro.
2: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, gina-base kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa ka kamayo, no, sa pang chicks.
6: Unfortunately, men is polygamy.
2: The most by nature. No?
6: Polygamy.
4: Mamati ko na si Nilboy.
2: Man is polygamous by nature.
6: Polygamous.
2: Polygamous. Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tun-an ta, paano bala si Dietli Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Tok, Camille?
6: Yes.
2: Sensitive ni.
6: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
2: Buhay maging dulong, no? I'm a sex kid.
6: Damo ka bang danan, sir, boy na mo?
4: No.
6: Number one is HPV, human papilloma virus.
2: Uy.
6: Either virus na,
4: vaginal warts,
6: no? Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
4: Bacteria. Ay! Bacteria. No? Bubaho na.
6: Gonorrhea.
4: Ay!
2: Ang kapit halayan.
6: Syphilis. Amo na sa unang lino, dumduman nga, initon ko ng butong kag isulod ko nun yung mga
1: muna akong may aga pa nagapangulabo.
2: Mga matonda pa mati, ha? Mga macho na
6: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
2: Delikado, okay, no?
6: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson pamatyon ining mga klase nga kagaw.
2: Ay wow.
6: The good news sa mga kuno.
2: Mga babae ito.
6: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang ditribayo makabulig sining mga balatyan, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin
2: ngayon ko?
6: Wasakun! No, ang envelope sa virus. Ama na ang number one nga kaya himuon sa ditribayo. Ikaduha nga kaya himuon sa ditribayo kung mahimugid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature. Kaya pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni ditribayo, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa ditribayo. So, sa mga nagainom ditribayo, it's a good news, no? Ma-STD man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw ka gainom sa ditribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
7: Ako si Richard, isa ka triple driver na galing dito po na ibaluan kong taas na rin ako blood pressure. Kaya nung panin si Cindy Tribayo, tatlo kami si sa isa ka dawan month lang. Panang ngayon sa ulo po, nagbubo na akong blood pressure.
8: T3 Bio! Ang T3 Bio! Yung may physio! Ang physio! Yung may T3! Patak
2: sa mga butka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo ha.
3: ha? Mm-hmm. Ha? Kay kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, mm-hmm. i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi.
1: Ay, mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa itong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
3: Check!
1: Kaga mga, may mga multiple partners.
6: Check! Okay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kaya siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may panit.
4: Ay, ikaw bikaon tulsi may panit, galing ba?
1: So ang D3 bio no nagahatag sang pag-asa mm-hmm. sa mga tao nga may ara sang history of STD oy. Na magakabuhi sang may maayong lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
3: o tulok
1: sa tong dialect tulok so kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
3: birth canal
1: no mm-hmm. sa ilang taguangkan so syempre pag labay na sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir Ay, JP wow. pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea so ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata kaga isa ka pagtuon no nagkakita nga ang monocaprine isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa. Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
4: Vaginal warts.
3: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime most likely nakakontakt sini no. Ay. But inisya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
4: Gakos sa cervical cancer.
3: Ang unang-una, gikos yung warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Petals.
4: Cauliflower.
3: Ang flower.
4: Pichay, maging cauliflower.
3: Ang manang tsura sa flower, no? Anong pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
4: Akali. Pulumbot ah.
3: Baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, belti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang endowment, no? Nga na.
1: Ang mga isa, Sir Boy, ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
3: Painful ang wards nila, no? That's why, ang munipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3 bio ay labuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc. Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
3: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system mga T cells ta kag ang pinakanami gid ya kung pigaw ang imong immune system hambal ni D3 bio relax lang kayang-kaya ko ni pamayuhon ta ka pero kayang-kaya na daan ni D3 bio
6: budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kuno manghihika bla Sir Boy
1: kakalayo dok kakalayo
6: manghihika na kala Sir Boy
4: tulog gano ya
6: ako ay ko kagin ya
4: kuman na
6: tapos medyo grabe na gid ka baho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
3: friends na nanta mga brief friends na nanta
6: ang alam sina nga balat yan Sir Boy chlamydia
4: ay chlamydia
6: tapos

0: Si, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse or boy.
1: Inom ka gituto.
0: Inom ka ditribayo, kagbutangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
1: Bakit ko nga may amunig ka libuyaw?
2: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat nakaditribayo.
1: Dapat dugay na naging topic.
0: Dapat text.
1: Dapat dugay na naging topic. Dapat
0: subong ganing gitiming na mo, abin na mo aras engineer. E siya ginayang eksperto da.
3: Hambal nila, pwede ni maliwat-liwat every week.
0: Basta importante din nang lain ganyan ang ma-offer ni ditribayo compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
3: Correct. No?
4: Informasyon sa ikayong gawas.
3: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gidi ka gwapo, ka damo ka partners,
0: kulang naol gwapo.
1: Kulang gali niyang budget no 150 plus 8 gili gidi. Ay plus pilang ditribayo plus 14
3: pesos. Kagamay ka ba nito?
1: 164
3: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da nga medyo sexually active, mag ditribayo kay hindi na sa tangka kaso uposipon kaghilanat ikaw protektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kag gonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
0: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Gida mo nagainom coenzyme Q10, gida mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gituwag brain, no? Amo na mo, mo na mga kampiyon, mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga Q10, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom kaning Q10 kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas.
3: Okay,
0: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
4: Ditribayo with physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa Mount Calatester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang ditribayo, mas naging klaro kag adlaw nga ako pamilsaron.
4: Ditribayo ang ditribayo. May physio. Ang physio. May ditribayo. Ditribayo.
2: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo, no, nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang ditribayo nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka nakaditribayo, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
3: uy,
2: mo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog ka sang ditribayo.
0: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
3: Katunto sa kabligyan. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita will gatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Motay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang o sa rondayin sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginakapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-ditribayo ka na.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling and Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong din, sumadamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy.
6: Oras tatak impunto alas 4.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No way.

0: To stop. Email responsiblegaming@tagcore.ph. This time check is brought to you by iBerry. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by United Home Fursulfate Iron, Healthy Blood para sa healthy glow.
1: Ako, Glee si Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na ko nun eh. I be queer of like a mahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko nun sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na domay matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
0: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500.
5: Bro!
6: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Salamat kay Quo's iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus grace pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: all-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: GTX 500.
3: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
2: GTX 500. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dako gid ani bulig sang D3 Bio. Tungod gid napapagonya kon maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
5: Mabakal sa mangutika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Nons Corn Coffee.
3: May vitamin A,
4: vitamin B,
3: and B12,
4: vitamin C,
3: vitamin E,
4: potassium,
3: magnesium,
4: iron,
3: zinc.
4: Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system.
3: Good blood circulation.
4: Kag good eyesight.
2: Nons Corn Coffee.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, grab, corn,
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Oras, tatak, alas 4:20.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Senmig Light. Live light. Drink light. Senmig Light.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Busog-busog ikaw to nila.
15: Ako man, bro, kalot.
14: O, ikaw yung bro, poste.
15: Busog-busog, eh.
14: O, tila ka, tata. Bayari na to, tulilot.
15: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani.
16: Yes, sir.
15: Ay!
14: Ano nga, ay?
15: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
14: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
15: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka na.
17: Kita mo, nagid ka nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
14: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas si takarong pinggan. Wisit ka man, imo.
15: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
14: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
15: Abaw! Hindi, ha? Ari ang puspro. Kita mo niya ang unuhat?
14: Ba? Uy, hala.
17: Baman.
14: Tanga?
17: Hala, tanga, masuro.
15: Shhh! Diskarte lang na iya!
14: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
15: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
16: Sir?
15: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
16: Ay, tanga na, sir.
15: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorder na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
16: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
15: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
16: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
15: Ay!

samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para makuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manog sukot. Kalot, tagtulot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Roma Center!

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Let's go!
3: Blue Charmy cottony napkin for heavy flow. It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
2: go with the flow.
3: Charmy cottony napkin for heavy flow.
2: Charmy,
0: let's go with the flow.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sinusuko. May aking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Ang layon.
7: Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of EBDK.
8: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
10: Ilong Ranger?
11: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
10: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
11: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
10: Sip-on ganyan dayon?
11: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
12: Mag-Milzep Z-Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep Z-Plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang loob. With proper diet and exercise.
16: United Home.
0: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Cellphone Plus Gold.
19: Awesome. Mercy. Nara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
18: Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
18: Pinahusa.
10: Santon Plus Gold.
13: Sa mga butika.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
1: Sus, masakiton man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
18: Sample Plus Gold.
6: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasun sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold.
13: Mamahal sa mga butika.
18: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen,
9: ang guta tayong
18: dapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Banyos-banyos para sa butod? Namo, ang butod, ara sa sulod sang Chani Baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
17: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
3: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong
13: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang gamit.
8: Charmin Fabcon.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangkong kumakablog sa charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.

0: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras, tatak alas 4:30.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
5: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
8: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
9: Number 1!

0: Ngayon, sa masadyang pagpasimpalad, nanday kalot kag tulilo!
1: Yet, malakat na kami, ha?
2: Pila lang ka mo to kadlaw, pero ang bag na dala mo, perte ka dako. Daw isa ka to kabulan ng matinerba.
1: Yeah! Nga rin man ba, eh? Juta lang yung dala ko nga ba, yun, ha?
2: Juta! Ikag dako, kinabag mo!
1: Yet, kung ano pinagdala ko, abol ko, kaulunan mo?
2: Ano? Ha? Nagdala ka? Kagaan, nagdala ka pa sina, ha?
1: Eh, gusto ko masimutan ang imo ko, ha?
2: Ano?
1: Nga bisan dito ka ulit, bro. Daw ara ka
2: gusto lang. Mo nga ako na lang ang kakson ko kag ipadala sa imo?
1: Ang pidyaw?
2: O, pwede! Good ka? Sure ka?
1: Oo, daw. Amota ka na ka palang gayo. Okay. Palang ka, tagid ka kay Timen, jindihon ka!
2: Nugay, nagusting ah. Nainto mo lang ko agad nga, hindi ko magduda sa imo ko na to ka na dito!
1: Yeah!
2: Go for it!

0: Maxi!
1: Yes, Tita Cap?
0: Ilista na ganit sa expenses ta subong adlaw.
1: Pilata?
0: 3,000!
1: Okay. Tita Cap, ano i-note ko? Tiano mo ta?
0: Ginatag ko kay Kalot kag Tulilot ah. Bulig para may iplite sila pakadto sa lugar ni Lulay ang nagamasakit.
1: Nagamasakit? Sino nga Lulay at Tita Cap?
0: Lulay agaling nagamasakit sa uma! Ay, Kwan! Himuan na lang gali 10,000. Ilistada! 10,000 ang bulig kay Kalot. Agod nga may ara man ko balaw. 7,000! Ibakal takarunsudan sa balay!
1: Tita Cap!

0: bro kalot? Nagatan si Kapitan Virgie. Tres men?
1: Oh bro, plitit ako no. Kung kisa si Kapitan Virgie, maya man no.
2: Si Kapitan Virgie ba ya? Nagapamot na siya nga dahil kay ti dali na leksyon mo.
0: Bro Tulilot?
1: Uy Tulilot, hindi ka pala mag-amusin na. Be grateful. Salamat ka kay gintagahan ka ni Kapitan Virgie. Kay kung wala, wala ka kaupon.
2: Bam! Bro, galot! Ako ganin, iyawan ako kay Marita Sampay yun. Pag-uya ko sultan. Ayayay! Bro, gusting! Bro!
1: Ay, Tulilot.
2: Bro!
1: Igado lang balang pamilya ko sa uma, ha? Kaya dugangan pagid niya at itiliwi ng subong. Mamulomang tiner kita sini.
2: Okay lang, bro, galot, ha? Bisa na nulang dahil pasudan mo, okay lang ko, ha? Ang importante, huwag ka na itaya sa hirap at sa ginhawa, bro, kalot.
1: Sa ginhawa ka lang ya, ha? Man, nagada-da ka lang, nagada-da. Pero wala kayo mo yan nagapalibog kung sa din ka makuha sang daong mga bisit ko.
2: Bro, kalot!

0: alaga, Max Protektado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pro kon stress, kag pulaw. Paano nga, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamins C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
2: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
6: Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula!
5: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
9: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
10: Unta tina! Tusiran Forte! Bunig mag-unta! Tuntat! Tuntat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
11: Tusiran Forte!
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it!
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mahigko bala ang imo dugo?
17: DTX 500!
16: Masamig ka bala ang gina-allergy?
17: DTX 500!
16: Ang DTX 500!
17: Ang nagatindo sang imo mahigko nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
17: DTX 500!
16: Masaligan!
17: DTX 500!
16: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
18: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya, vitamin C. Masang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
16: Mighty C,
17: babaka sa mga butika.
16: Itripayo.
19: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin kong lupo, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sang ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
16: Itripayo.
17: Ang Itripayo.
16: Yung may PCO.
17: Visio,
16: yung may D3
17: sa mga butika.
9: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
2: MaxFit, kargado!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
1: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1!

0: ginagawa po ka na gitpa?
1: Salamat, Mimo.
2: Kalot, ako! Ayabaw! Maayo kay ginbisitahan mo ako dire.
1: Eh, siyempre, Lola Consoling, eh. Nabala ka man ko sa imo. Eh, may duha ka galik, may duha kong galik ka upod la, si Bro Gustihin ka stulot.
3: Maayo ng hapon da sa imo, Lola.
2: Maayo ka pa sa hapon.
1: Kaya muni ang bespring kong matampuhaw la, oh. Tulilot, ang upod ko blas balay la.
3: Ah, Lola, maayo ng hapon lang da sa imo, ah. Abi ko ba la lola? Kung damapatay ka na, dali kay pulupagsi ka pa?
2: Tulilot! Ay, ator ka karun ha?
1: Hiwiti mo lala?
2: Masakit ako ano pa. Ginpatawag ko si Kalot. Agod bisan pa ano. Ag madula man ako sa kalibutan, makita ko siya.
3: Ay, ay, ay!
1: Oh, abi ko anay, isunod mo siya. La, hindi ko pala maghambal sa ngamusina. Eh, kung ano, madugay pa na yung kabuhi mo sa Earth.
0: Ay, kas akalot. Dali ka mo, anay. Maginpreparar kami nga pagkaon para sa inyo.
1: Ano?
0: Adobo lang ugaling kay Tipigado, gid.
3: Adobo? Mauki na na! Pigado pa na? Agay!
0: Eh, adobo nga lang ka nga may gata.
3: Ay, ay, ay, ay, ay! Mima!

0: Ya, ya, ya. Mga brr. Nakabatsa ka mo siyang. Siyang nabatsa dadagan ko.
1: Oh, wala, bro.
2: Kuya, kabatsa ko, bro, kalo.
0: Ano ba yung nababababagagangin ko?
2: Na nag-planog na uuwaan ka.
0: Katandagin si mo talalalagagagot. Ano pag-iagagagay
2: na? Nalipay ka.
0: Sala. Wala ko nalipay. Visit ka tulilo.
3: Pati-stog lang na buisit ka.
2: Alay ka na!
3: Bro, kalat, wala ka nalipay nga. Kalabot ka sa balay ni Lula mo dali sa umahan.
2: Gani man!
0: Nalipay man, pero ang nabatsagan ko, pag-ilain.
2: Ano, bro?
0: Kanami.
2: Kanami ano?
0: Panguga.
2: Sang ano?
0: Tao.
2: Eh!
0: Kanami ko kung saan animal nga tulilot. Kay, wala patay tabis niya kay nasang pakaisa ko nga si Mimay.
2: Uy!
0: Kabiga-biga ang buisit niya. Bigil-bigil daling tatto yan eh. Hindi mo na ka daw maanog isang mag-upod.

0: Bow, Mimay, Mimay. Salamat din sa ginatag mo, ha? Bow, supakatamis nga butong.
1: Wala sang kaso, Chuk Gusting.
2: Kanamit ka dyan kan unsang malasikon nga butong, ha? Agay!
3: Uy, tulilot. Nagahambal ka, pero ang mata mo, ara kay kisakay ka sa Mimay, katulok.
2: Bro, kalok!
1: Bro, gugay, manyaga na ta.
3: Tulok sa pataong.
1: Ay, pasensya, gid ka mo ka. Kaya wala gid kami abi, pasudan sa inyo eh. Mamantanin lang taan ay bisaya nga manok.
2: Abi, kita nyo, bago gudyan sa inyo eh. Bro, Gusting, bro, kalot. Nga mamantanin kita ya sa umay, bisaya nga manok. Agay!
1: Chuk Gusting, gusto mo. Adubuhan ta ka manok nga bisaya, Chuk.
2: Ay! Ha-ha! Ako kukuhan, bibisa lang mo lang, Mimay. Kaunan ko, ha? Ako gusto ko, Mimay. Lutuwi ko. Agay!
1: Ay, hala. Si Chuk Gusting, yan na pamangkot ko. Hindi ikaw to, Lilot. Ipos ka da, kanagay sa yanay kami. Kasamok sa imo.
2: Ay! Mimay!

0: Pabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sinasuko.
3: Mayang King Discarte para magdamitay.
4: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang pag-isang layon.
6: Gerald Anderson, easy

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFeed, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: MaxFeed, kargado.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFeed. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-MaxFeed. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapoy!
9: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabing yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
13: Ako si Anika, kulayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga umo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compact
15: nga nagapanugbo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Dan, nirmilang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitestingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulset.
3: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipwede pa gig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Roy. Tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong silinga fatty liver.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.

0: ako makatindog, tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.

0: in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want na sa all in one Baguio Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want na sa all in one Maggie Magic Sarap.
3: Ilong Ranger?
4: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
3: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
4: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
3: Sip-on ganyan dayon?
4: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang nga adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: So si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, unti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabakang abutika.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras RMN Iloilo, alas 5.16 sa hapon.
11: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
12: RMM News and Public Service.
11: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
12: RMM News and Public Service.
13: News and Public Service.
10: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sa ang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karon nga adlaw sa Martes, 18 sa bulan sa Agosto, tuig 2026. Welcome sa aton siring nga pagpangalagad subong iyang hapon. Maulanan na nga aton chimpo. Sa ngalan ni Rajuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Rajuman Mon Yales Kapalian. Sa Dilimadugay, i-check na to ng aton siring RMN News Team. Opod kay Rajuman Marjorie Herbo Miane, kamayara sang fire call no? Sa may distrito sang Haro, subong gidamang iya nga hapon. No? Adri iya sa may area sang Tabok Suba. Ibalontang report opod kay Rajuman Marjorie Herbo Miane.
9: TYRI Rajuman report.
14: Tiga dana, hindi na di sa'yo na parking strong nga yan.
10: Rajuman March.
9: DYRI Flash Report.
10: Standby, no? Kay si Rajuman Marjorie Herbo Miani sa lugar. Subong iyang hapon, no? Sa sining nagluntag nga sunog. Initial information, dari sa may Rimonville, no? Subdivision, sa may area, iya sang barangay, Tabok Suba, sa may distrito, sang Haro mga Karajuman.
9: DYRI Flash Report.
10: Hey, check tang updates ini kay initial information. Rajuman Marjorie.
14: Rajuman mo na ari kita dari sa Maya. Ano ni nga barangay sa Rimonsville? Tabok Suba, no? Ang ininya nagaluntad karon nga dako-dako nga sunog. Rajuman mo ang pa-caption ng ita nay dira sa ano kay nga gawo sa Facebook Live. Rajuman mo, no? Sa dali lang sa Tabok Suba dako dako subong ang ining sunog medyo nadiri lang diri kay yung isa diri ka patrol car sang upod sa media sa tanga nag park so hawan og tas ang Bureau of Fire Protection Rajuman mo na natuloy dali balan mo rubod na
10: pwede
14: para sa sa tanga nag park. Pero ano, makita mo subong sa Facebook Live natin sa dako sa nga ining sunog na nagaluntad subong ng mga sini on valley o gyo da I don't know i-edit sa tapos kanina na wala sa parlag natin. Ano, makita mo subong ng mga tinion na ginalamon sa kalayo hindi na makapalapit kay naga matagan sa yung sinpong makalatag ang mga
10: Rajuman Marge ano ining porsyon sang Rimon build in ini siyang banda kung kapakadto ko sa may kadto sa may tagbak area no or din may tabok suba
14: sa Tabok Suba. Isa pa sa Lord sa Tabok Suba. Kung tagabot mo sa punta ka sa may Jollibee, bala maliko ka na.
10: Oh, okay.
14: Kung maliko ka pa wala, bala bagi, bala pa bala bago. Pero patuwa mo na daang Raymondsville. Ikita mo negative tiyog karon ang ining... itong asog no nagapatimaan nga nagamakotodo ang kalayo no check na to diri kapasin ini kulian nga wala ta kay nagablastar pa bio mga taga biro pa protection naton nga maka pasulod no nagabinuligay iba na mga pumuluyo para nga ma blastar ini nga ilang mga post no para nga masapar ini kulian Radyo Manmuan. May kasi nung nadabalay. Ano yung wala sa kabalaw talaga. Pero kasi alay sa nakabalaw, Radyo Manmuan. Sige din sa inyong sunog, no? Subong ng mga tunion.
10: Itong pagkarayo, no? Ah, ito maso, no?
14: Sir, kasi nung nabipuloyan.
1: Hindi ko kabalaw. Wala ko kabalaw.
14: Oh, pero ano, nito tiyak niya siyang ano? Tiyak na niya sa tiyak o ikari ni Dimadi?
1: Raymond Bell, subdivision na di mo.
14: Sulod na siya siyang firewall.
1: Mm-hmm. At ito mong buto.
14: Sa tiyak. Sige. Libas kita sa tiyak. Radyo pa nyo. Para nga ma... Ano natin. Ining... Huwag natin ang insyo-insyoan. Kasi no, ining puluyan. Nga nagkasunog, no? Subong nga mga... Tinion. Three areas ng Raymondville. Subdivision. Kung may barangay tabok sa batis. Ito sa harap. Oo. Oh. Ma'am, kasi no, nabi puluyan, ma'am. Kasi no, nabi puluyan. Ay, sino nakabalay?
1: Wala lang ang kabalo.
14: Hindi mo ba? Ako sino nakabalay?
1: Wala, ma'am.
14: Wala ko sa loob. Ha? Wala. Pero taga-jari ka mo?
1: Taga-jari ka mo?
14: Ah, sapiya ka mo yan sa mga taga-lito na niway, Rajiman Mon.
10: Lapitan. Alam na sila sa sitio lito na niway, no?
14: Gani, oo, oh, matila. Hindi ko na lang nabibo lang ako. Check na ito na rin. May
1: patroboshot naman.
10: Kaling balay mo?
1: Pero sa ICS, public, eh, nakabigaan mo sa patroboshot. Wala na kami kanina, may naka-problem. Mga more than 20 minutes nang kuroka tapos ang tawag kasi sir. Kaya sa opisina, nakanimong ang tawag ang Dagiya, ng Balya, may nag-ano ko no, may nag-alayo sa tiyak ng balay. Ang nag-ambal sa nga... Hindi ka bilhin sa tiyak mo, bilhin sa tiyak, iba yung laman yung balay. Pero hindi included sa Mondolonga Solar Connection.
14: Kasi mo ganin na dati?
1: Huwag ko kawabalawas kay guys ko lamang kami mo.
14: Install ka mo solar kay Ina?
1: Ay, hindi, ang nag-trobo lang. Ganun sila na naman.
14: Pero okay pa kay Ina?
1: Okay siya kina na katag ko sa 20 sa mong pagaling naman. Mga more than 15 minutes pero mabot ang 20 minutes.
14: 20 minutes pagaling nyo, nagkakalay?
1: Nagtawag siya, baya may nag-grab ko mo tapos nagkakalay na gason. So, nag-grab siya sa mga...
14: Wait.
1: Pero kung sa dalo, may napayag sa piyak ng balay doon.
14: Hindi sa solar, sir?
1: Ay, hindi, ma'am.
14: Okay, no. Well, kasi sino nadipuloyan, ma'am? Kasi sino nadipuloyan? Handay sa pagkabalo, kung ma'am, kay Mr. Misahon. Isa na, Rajuman Moy, no? Si ma'am, Mr. Misahon. Ay, may postman kita, ma'am. May postman, Mr. Misahon. Wala, ma'am, Mr. Misahon. Lang kitang namon nga piliyego. Kasi sa nga na isin, no? Nadi ganit. Wala, Mr. Misahon. Nadi gabi, no? Wala ka. Oo, oh, pero dito, ano lang, dito rupa dahil ako. Ay, hindi, ma'am, bali mga barangay official kami, oh. Kasala ni ma'am kabalay? Wala ko idea, ma'am. Wala pa ko ka, ano, kay sila, malang yung tiyang nag-i-star mo. Ay, ano ganunin natin? Kagawa JM, sa Gidario, sa Gala, ma'am. Kagawa JM, sa Gala?
1: Oo.
14: Thank you, kagawa. Basta, ano na apelido to? Mr. Misahon. Ano, Brian, ha? Mag sila natin ito? So, wala idea sa pangatang balay. Diri ka. Oo, sige. Thank you, Gid, kagawa. Wala mo, Rajuman Moon. Siyempre kung sa subdivision, kabalaga pa uli, hindi mo halos kilala ang iba po kumuluyo. Dari pero around ako ni nga balay. Pero kay Ina, according sa interview natin na ako, wala ko lang na nung name yung sa kabi Ina. Higin tawagin butong siya kaupod niya. Nga nag-install sila sa solar. Ah, nag-trouble, ano to ko no, nagkayad bala sila ka solar. Mm-hmm. So pagkayad nila sa solar, after 20 minutes, nagtawag ko no, ang kwan ng tekiya nga may nag-i-grab. So ito nga nag- pabulong sila diri.
10: Dira na sa balay ni Misaho, Mr. Misahon, Rajuman March?
14: Yes, diri na din sa iyang upuloy at okay, Rajuman Bon. Okay. Pinapangitan natin diri kung diri ang teknolohiya.
15: subong ng mga para na ma-update natin. Sir, kilala mo Tagiyana, eh?
16: Magulang ko?
15: Ay, magulang mo, okay, sir. Bari sinungalan sa Tagiyana, sir?
16: Dito, ako lang nakayaan sa Diyos.
15: Ano pero nungalan? Magulang ko, sir?
16: Diyos, Misahon.
15: Misahon. Ah, bari, ano may nag-install di kayo na? Kasi nga, nag-install, nag-troubleshoot or nag-install?
16: Sulang. Ito na yung katman ko, sabi bibin, ginaw, mas namin kung siya na yun.
15: Wala man sa ano susulod, wala man sa may nabiling dito nga tao.
16: Why, why, why?
15: Ano pwede ka tawag yung isa, sir?
16: Dua, tatlo, apat, lima, pito, pito, bla?
15: Pero walang sila di sa bom?
16: Hindi ka sa tiyak.
15: Ako ang taong banda sila, sir. Ano galing nga natin ni Wat, sir?
16: Joseph.
15: Joseph Misahon.
16: Sabon. Oo, oh, sa ang bayang utod ko.
15: Mr. Baba, no. Thank you, guys. Thank you, sir. Radyo Man Moen. So, Mr. Ano nga sa Bihon? Bihon? Ano nga sa Bihon?
10: Misahon. Ano,
15: first name niya?
10: Gilbert?
15: Bilos. Bilos. Ay, oh, yun na, Guru Bilos Misahon. Ano ba yung bata? Pero nagsulod, Radyo Man Moen. Kahit tinagabuli po, hindi tapos makwantay. Takot sa
10: at. Ano naman matutukan mo, Radyo Man Mars, sa balay nga dako, no? Sa likod niya sila?
15: Oo, maling siya taga amat-amat ng sabong ang kalayo. Palong, unlike kay Ina nga. I mean, ang asong, so far wala visible na kalayo kay Ina. Pero ang aso, bala Radyo Man Moen, ang medyo nakita natin na daw medyo grabe gid ang kalibwal niya. Itong-itong, sabong, nag-brown, nag-puti na lang siya. Kaga hindi na muna get ka dark because ngayon muna gani na tap na, no? Nakaabot na yon ang taga Bureau for Protection, ang mga taga-ICA, kag sila sa mga volunteer groups nga ready-ready sa...
10: So, bali, isa lang ni Kabalay, no? Kay Mr. Misahon lang, Radyo Man Mars, no? Buhay na sa iban?
15: Ayan lang. Oo, iya. Ano na siya, dako? Ano siya, Kabalay? Nga may pader nga sementado.
10: Nudahan nga mga klase nga balay, no?
15: Nudahan siya nga doon, ancestral house. Siya kayo kung natoon, mong iya nga gate sa sulod, o. Ay, doon ko talaga, may. Ang iya nga perkahan, though, unitis na bala nga sinangunaman nga style yes. Na pwede mo kabitan sang, ano, pwede mo kabitan sa mga tela para makita mo Radyo Man Moen.
10: Yes,
15: so,
10: yes. So,
15: amo pa niyang dapat i-determine kaya according kayo na sa interview na to nga, ano to, ang salipat ako ka-termally habalya ko siya.
10: May nag-i-grab?
15: Hindi kay Adila bala ang, ano, ang solar. Nagkayad sila ka solar panel and then after sang kay Ad Radyo Man Moen, amo nang after 15 minutes na gluntad ang, o 20 minutes na gluntad ang sunog. Pero hindi pa matumod kung sa solar o kung hindi. Kaya daw, lain na ginhalinan sa ang kalayo. Ang hindi tamang nakambal ko na under control na ini. Pero wala na siyang, gina-check na to. Wala,
10: wala
15: na siyang matikanya.
10: Black smoke? Wala na visible
15: wala
10: black,
15: na black smoke? Wala na black smoke, Radyo Man Moen. I-check na natin dahil kay sir kung kamusta ang stats. Sir! Wala, ikaw din tagiya, hindi ka. Hindi, auto dyan na, oh, thank you, thank you. Kita ko tadi siya sa Bilos, o kanang iyang na bata, Radyo Man Moen. Pero may kitaan mo sa kwarto, sa babaw. Doon nagkahali ng aso, dugira sa may, basi, hindi ko sure, basi sa solar, gitman ini, or what? Ha? Basi, napasulod kita, gawin, di ba, matiganda to, karang, hindi na masugdo, tanay. Mga taga-federation, kag mga taga, oo, area black side, kahit kung may bureau para Radyo Man Moen, tawag ako na ng status, wala may sal lang, para ma-check lang natin. Makapunta lang ko na ng status ni, sunog-subong ng mga, tinion, mga katlang mga publication. Sir, ano status? Sir, may talk. Under control na. Sir, may talo ni Kabalay, sir? So, ano lang tao mo?
16: Ay, naan eh. Duwa na yan. Dari yung dito mo.
15: Kasi isa, hindi pa makano. Thank you, sir. Si Sir Mercado, ah. Ang Fire Inspector Mercado, Radyo Man Moen, under control na siya.
10: Under control na.
15: Oo, ang inisuno. Pero
10: so, hindi pa mapiyo kung balito ni Sir Mercado, duwa ka balay, no?
14: Oo, idudunga ang ariyo, ang dako din nga makitaan mo. Kagang sa left, sininga doon ang sunog niya itong. Pero kaysa ginambala, this ang cancer. Ang, may mga hapon. Ang balay niya, Abeo, dikit, no, kahit i-compound din sila nga mag-urutod, no? Based din sa pag-check na to. Pero, wala na, try to the interview ko nila while ang bata, araman mo, and lutod makuha na to. Para nga ma, ay, nagsulo na, Abeo, mo. Pero, doon yung salito. Eh, sabi lang, sir. Isa ko makabalay kasi nga si sir, sir, Inspector Mercado.
10: Isa lang, isa lang.
14: Ay, sir, sir, dikit sila. Dikit na isang balay.
16: Oo, oh, isa na lang, sir. Isa lang ka, no?
14: Ito, pero okay ka pala ba?
16: Oo, sir. Doon yung.
14: Dikit na siya, sir, totally, sir, no?
16: Okay, mali. Parsyal lang sa kayang sa piyak, be. Kung extinction yun na, be. Andre, wala yung mga sulong mo. Hindi siya totally, parsyal lang.
10: Parsyal lang.
14: Hmm. Naghalindimanto sa may solar kay?
16: Wala lang ko, ano pa, wala pa ko idea. So, depende na ko na nanag-sigurang.
14: Ano kaya na, sir? No, sir, your first name, Fire Inspector?
16: Mercado.
14: Your first name?
16: Virgilio.
14: Virgilio.
10: Virgilio Mercado.
14: Okay, down deputy. Deputy City Director. City Fire. City Fire Director. So, City Fire. So, sir, very... Para Inspector Virgilio Mercado, Rajaman Mon. Under control na ini, no? Ibalon talang
10: dito. So, isa lang na balay kay Mr. Misahon lang, no? Ang first
14: oh,
10: name
14: niya. Oo, pala ba? Di iya nga kuloyan. Hmm. Nagapa, ano na, sa rao.
10: Tapos na ma-extension, no?
14: Oo, oh, dito mo ng style giman sa una, di ba? Balay mo, may taas, no portion. Hmm. And then, ang imo nga sala, Rajaman Mon. Dugbong balot, ay, pero may, ibang mo second floor. Diba mo muna mga balay sa muna, galing kayong balay diri, ang old style siya, namiman siya, galing kay amo lang nakitid lang na may dako lang sila nga gate, cementado.
10: Amo lang gating so gate na ginasudla nila, wala ni sila sang gate para sa salakyan?
14: Wala, doon mo lang gating.
10: Amo lang gating, subot sila mo.
14: Ang sa piyak to, oo, sa piyak to, ano to, hindi to maagyan, hindi to masudlan ka salakyan, ba't naman mo yun. Ah, ako kung salakyan ka, darila sa sagwa. Kay tiyo mo na gani, so na-mention nato na medyo kitid, na medyo old type na nadiyo pag-start ka sa division, hindi mo siya, uy, hindi ka parking, guro, hindi, guro ka park, duwa ka salakyan na naman mo. Pero I guess makaagi, duwa ka salakyan. Pero kung park track, abi pa rin, sinin mo ni Katako, wala ka ng space, mo to kayo na nga, grabe nga, busina siyang BFC para makahiga, dabi ko gani nag-double park, dali, kaya itong na-mention to. Grupo Tabla Rajaman Mon, nabalita, nabili nila sa tunga, hindi kasunod ang fire truck, so na-delay siguro mga 2 minutes, no? Pero di, kahigad naman, no? Siguro, hibaluan sa diri karon ang dugang update, kag-development sa ining naglungtad na sunog, pero ang kita natin diri sa bunga bulus-bulus diri ang
10: under zero control naman, no?
14: Yes, under control naman. Kaya nang lanta lang matungod ko na noong cause of fire sa ining naglungtad subong ng hapon. Nagkunhalin gaman nila sa solar panel. So, again, ano nila? And interview natin kagayin na naging nakai-add, no? Sa, nalipat lagi ako ka-term kung maintenance. So, kayo na or nag-troubleshoot sila. Pero sa ginmention sa na-interview natin, nga right after nila, naging kai-add ang solar panel, mga 15 to 20 minutes, nagtawag ang tag-iya nga nagkalayo or may nag-spark. Pero ang ginatudlo niya, hindi ang portion sa gintakdan na Rajaman Mon, kundi sa lain man nga portion sa ilang Puloyan. Again, isa lang ni Kapuloyan ang nagakasunog subong nga mga tinion. So, i-update na rin natin karon, but yan man, ang latest development yung interview natin sa Tag-iya, sa Puloyan, Rajaman Mon. Wala, madalong na ito ang update, no? So, kung nag-anaglantad, darin sa mayroon ng civil subdivision, parang ito mo siya ba, distrito sang haro. Kasama mo sa DIRI, RMN Ilo, Radyo Mano, Marjorie Herbo, Miyane, at RMN.
17: DIRI Flash Report. Tatak! RMN.
10: Ang damagid niya salamat, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, direkta dala sa may Raymondville Subdivision, sa may barangay Tabok Suba, distrito sang haro. No? Partially damaged ning Puloyan, ni Mr. Misahon, no? Sa sulod niya sang subdivision, kabalo kati may kwan, may mga pader ini, no? Kon in kaso nga magdako ang sunog di gidman dali dali katabok na maluwas kon may mga vegetation or may mga light materials dira nga posible mag tabok dito sa piyak iya nga padder mga karadyuman. It's good thing napalong ang kalayo and under control na sa karon ang ginahibalo na lang kon di nagalin ining nasambit iya nga kalayo kay initially kay nasa interview to sa taga gobra to sa solar company no mga linemen to karon nang nag-install sila or magin troubleshoot sila mga 15 to 20 minutes after sang ila sining agin kayo no dira sa sulod diya sang balay may nagsigrab ko no nagtawag silang tagiya to nga nag igrab o nagsigrab amo ning rason kun nga nga agin balik nila proti ara na no nagdagundago naman ang mga bumbiro kay iya na niya katungdanan sang mga taga Bureau of Fire Protection. Ang investigasyon karon bantayan tani no kon bala anong rason sa pagluntad sa sining na sambit iyang sunog subong hapon. Sa aton sining nga mga kauturan, standby kamo karon ha, sa dalagko pagid nga mga balita kag informasyon sa pagpangalagad sa ang programa ang palabra di honor. And of course sa balita national no ang gikitublog naton nga information kaina dito sa may Zamboanga no ang Ateneo di Zamboanga University mga karadyuman kun sa diin isa iya ka estudyante ang nagapang pinanglutang no kun namot kun sa Zamboanga pusil man ang term no gin nagpang pusil no kay diri sa pila ka parts ang Mindanao iya mga karadyuman naman ang termino galing kating Zamboanga ni ano na ning ilagi na gamit gini Chabacano no daw mo na ning lingwahe nila ngayon daw may Espanyol na balang lakot iya mga karadyuman no so iba noon tanakaroon ng dugang kay matapos no kalunos mo ining natabo nga ni kag do hindi kita makapati no nga isa iya ka estudyante nag ala ano ni Call of Duty blan ng ampang sa may internet ni no do pareho man sang ano pag ganing isang maluwas sa Call of Duty ang nauna nga nag-uso blan nga ampang mga karadyuman no ang try man kita sa una magampang sa computer galing kay no hindi kita kabalo ah. No do mo ni do gin ilog niya, oh, grabe ang ining lamharon tapos ini nagresulta sa kamatayon sang duwa kalagip ining nasambit iyang shooter mga karadyuman. Dugangan tani karan information kay kaina sa targitanay sa udto ang hambal nga wala na mag-agi sa ed inspection opisan nga ti isa ini ka private university mga karadyuman kaysa gidulong gali ini sang iya sini nga amay ining estudyante ining shooter no wala na sang dason iya nga or ano gani tawag sini frisking nga natabo no before ka makasulod sa vicinity gid no pagsulod sa gid okay na malang gin drop na lang no didiridiritso man tong shooter no amo tong rason kun nga na dayon gid ang iya sini nga buko mga karadyuman. Matayanta na karon ang dugang na information. Mayong hapon lang sa aton sini nga mga listeners kag tutukid sa aton sini nga pagpangalagad subong hapon Sir Stephen Panega. Mayong hapon gid Cas James sa Carpe dala sa Dumangas sa kay Security Guard ni Mundo Munding Montalvo, no maulanon ko nung hapon dala sa may Alawod Barutak Canuevo Iloilo, no? Cas Jan Perot sa Sumagaysay sa Barangay Pao Pututan Iloilo. Kaya sa iban pa naton ng mga listeners, no? Counter strike kali. Mao kampang kaguro Regiman Mars, no? Hindi na ko ka dumdum ng tidugay na gito, no? Nag-uso ko nito high school, no? Ining mga kuro counter strike kanyo. Sige, standby sa mga dalag ko pagid nga balita national tutok naman kita karon sa epekto naman sang habagat no mao diri ka sa aton kagabi, grabing epekto, no? Baha ang bilog nga syudad, no? Dito sa may Metro Manila, wala gindayon ang supposedly ika-17 kuntani, no? Nga impeachment trial, ika-17 nga daw, sang impeachment trial, no? Bas, si Balaunta, ang mga update sa sining nasambit iya nga impeachment trial batok sa kay former Vice President o kuna Vice President Sara Zimmerman Duterte. Sangalan ang idamang ni Radyo Man Magi Malariado kagsangalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalihan.
17: Tatak RMN RMN Network News.
18: Ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo.
19: Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente. Plano rin ng Department of Education na dagdagan ang metal detectors at security personnel sa mga pampublikong paaralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
20: Seguridad sa mga paaralan sa Cebu mas hinigpitan matapos ang shooting incident sa Zamboanga City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
21: RMN Live Report.
22: Kagad na inatasan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang hepe ng Cebu Police Provincial Office na mas higpitan ang seguridad sa lahat ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa lalawigan kaugnay ng nangyaring shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School campus kaninang umaga. Sa isang statement, sinabi ni Baricuatro na kanyang inatasan si CPPO Director Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. at ang lahat ng mga chief of police sa buong probinsya na magsagawa ng mga inspeksyon at mas higpitan ang seguridad sa mga paaralan sa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Kaugnay nito, siniguro ni Mangilin na maipapatupad ang One Police to School Scheme sa buong lalawigan. O na rin naglabas ng isang executive order ni Governor Pamela Baricuatro upang matiyak ang Cebu Safe Schools Program sa lalawigan matapos ang unang shooting incident na nangyari sa Tacloban City ilang buwan na ang nakakaraan. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radyo Man Ken Galinea, Tatak RMN.
21: Network News.
20: Ipinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang masusing investigasyon sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. Ayon kay Pangulong Marcos, inatasan na niya ang mga law enforcement agency na alamin ang buong pangyayari at tutukan ang mga kailangan para protektahan ang mga estudyante at paaralan. Pinatututukan din ng Pangulong iba pang eskwelahan para maiwasan na maulit ang mga kaparehong trahedya. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilyang naiwan na mga nasawing biktima maging sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Samantala, kinundena nilinis ng Senado ang insidente at hiniling sa Department of Education na DepEd ang agarang pag-iimbestiga ukol dito. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mahalagang mabigyan din ng psychological support ang mga apektadong mag-aaral at tauhan ng paaralan. Pag-ban sa mga kabataan sa paggamit ng social media, ipinanawagan ni Senator Robin Hood Padilla. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Conde Bata.
21: RMN Live Report.
23: Nanawagan si Senator Robin Hood Padilla na isulong ng tuluyang pag-ban sa mga kabataan sa paggamit ng social media. Kasunod rin ito ng nangyaring panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City kung saan dalawang nasawi. Gayun ni Padilla, noon pa niya sinasabi ang napapansing masamang epekto at impluensya ng paggamit ng social media ng mga kabataan na mas lalong nalalantad sa karahasan. Dapat at anyang magkaroon na ng masusing pagtalakay sa pagkakaroon ng batas at polisiya sa paggamit ng mga kabataan sa social media.
24: Ako, na kailangan po natin maisulong ang batas na kung ano po yung ginagawa doon sa ibang bansa na mga progresibong bansa na kanila na pong pinagbabawalan ng kabataan na gumamit ng social media. Sapagkat ito po'y hindi na nakapagbibigay ng tamang pag-iisip, hindi na nakakapagbigay ng tamang halimbawa.
23: Matatandaang si Padilla rin ay sinusulong na maibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability sa mga kabataan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
20: Liderato ng Kamara hahanap ng solusyon para hindi na maulit ang karahasan sa mga paaralan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
21: RMN Live Report. RMN Network News.
20: Isa nang ganap magkasama sa ating pong weather report na bagyo ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at tatawaging bagyong Neneng. Ay kay pag-asa DOST Weather Specialist Charmaine Varilla, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,025 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong maabot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito ng northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Bagamat nasa loob ng PAR, wala itong direktang epekto sa bansa. Ngunit palalakasin ang habagat na magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Currently, hinahatak nitong bagyo ang habagat. Hindi pa po niya na-intensify or na-enhance kasi mababa pa po yung kategorya ng ating bagyo. Ina-expect pa rin po natin na meron pa rin malalakas na mga pag-ulan, no? Kasi may pa-approach po na makapal na kaulapan, so posible pa yung mga heavy rains, especially mamayang gabi.
20: Inaasahan na hindi nalalakas ang bagyong Neneng agad-agading lalabas ito ng bansa o malulusaw sa Huwebes. Samantala, patuloy ring binabantayan ang isa pang LPA at bagyo na nasa labas ng bansa.
0: Yung minamonitor po natin outside PAR na LPA ay isa lang, no? Ito yung nandito sa may western part ng bansa po natin. So, imposible po na malusaw na lang to kasi more on naging bagyo na yung nasa eastern part na LPA. Yung isa po ay hindi na LPA pero bagyo po yun.
20: Uh-oh.
0: Pero outside PAR pa po ng ating Philippine Area of Responsibility. And so nakikita po natin more on next week pa po yun lalapit sa may northern part ng ating PAR.
20: Magkasama si Pag-asa DOST Weather Specialist Charmaine Varilla sa panayam ng DZXL RMN Manila. Liderato ng Kamara hahanap ng solusyon para hindi na maulit ang karahasan sa mga paaralan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
21: RMN Live Report.
20: Itinuro ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pag-apaw sa San Juan o ng San Juan River bilang dahilan ng malawak ang pagbaha sa ilang bahagi ng Quezon City kahapon. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, bagsakan ng tubig mula Quezon City ang San Juan River at hindi nakayanan ng ilog ang dami ng tubig dahil sa matinding buhos ng ulan. Bilang pangmatagalang solusyon, palalalimin ang ilog sa pamamagitan ng dredging bukod sa pagtatayo ng navigational gates at detention basins at pagkapalawak ng drainage system.
3: Sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. In previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaba. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet. No, nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement.
20: Samantala, tinanggap ni Dizon ang batikos ng publiko, ngunit iginiit na hindi overnight maayos ang mga problema ng ilang dekada ng naiipon sa flood control at infrastruktura.
3: Kaya mabugbog yung DPWH, eh. Diba, sa dinami-dami ng mga problema dito sa departamentong to, eh. Diba? Tama lang yun, eh. Pero, kailangan, isa-isa natin aayusin yung mga problemang ewan ko, dekada na ang binigang, ba? Nagkapatong-patong na lahat yan, no? So we just have to fix every problem that we are faced with, no? And ang sabi nga ng Pangulo, we just have to work. Trabaho lang tayo, may problema, ayusin natin. Yung solution na natin.
20: Si DPWH Secretary Vince Dizon. Halos 200 individual na dinala po sa mga evacuation centers dahil sa patuloy na hagupit ng habagat sa Occidental Mindoro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marcelo Raro ng RMN Mindoro.
2: RMN Live Report.
4: Dahil sa malalakas at pabugso-bugsong pag-ulan dala ng habagat, ilang barangay disaster risk reduction management search and rescue ang nagsagawa ng forced evacuation sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha sa mga flooded prone areas. Umabot na sa kasalukuyan na may 27 pamilya o 196 na individual na ang opisyal na naitala batay sa datos mula sa Provincial Social and Development Office. Ang mga iniligas ay mula sa barangay Poblasyon at Payunpon sa bayan ng Mamburaw at barangay kay Nicolas, Poblasyon at Pornaga, bayan naman ang magsaysay. Sa kasalukuyan, patuloy na tumatanggap ng datos mula sa iba't ibang municipal social welfare sa lalawigan na inaasahang lolobo ang bilang ng mga evacuees sa pansamantalang manunuluyan sa mga evacuation centers. Kaugnay nito'y kansilado na rin ang pasok ng klase sa buong lalawigan. Samantala, nakapagtala naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng isang mahina at tectonic na lindol na may lakas na magnitude 1.4 na naitala bandang alas 5:29 kaninang umaga. Ayon sa ulat ng PIVOX, ang pagyanig ay may lalim na 26 na kilometro at ang epicenter ay nasa 22 kilometrong hilagang kanluran ng Paloan, Occidental Mindoro. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Radyo Man, Marcelo Raro. Tata! RMN!
20: Sa Lapuyan sa Buanga del Sur, mahigit 200 residente apektado ng matinding baha. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
21: RMN Live Report.
5: Umabot sa 222 individual sa barangay Poblasyon sa bayan ng Lapuyan, Zamboanga del Sur ang naapektuhan ng matinding pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Kabilang sa mga naapektuhan ang mga residente ng Purok Kalimudan, Purok Santan at Purok Talisay kung saan tinatayang umabot naman sa 50 pamilya ang naapektuhan. Ayon sa Coast Guard Station, Zamboanga del Sur, nagsimulang tumaas ang tubig bandang alas 3 kaninang madaling araw dahilan upang agad na nagmonitor at naghanda ang mga otoridad para sa posibleng rescue operation. Pagsapit ng alas 6 kaninang umaga, isinagawa ng Philippine Coast Guard katuwang ang MDR-RMO Lapuyan, Philippine National Police at Bureau of Fire Protection at iba pang concerned agencies ang rescue operation. Matagumpay na nasagip at inilikas sa Miga Gym sa naturang lugar ang mahigit sa 200 individual para sa pansamantalang relocation. Wala namang naitalang nasawi o nawawala sa naturang pagbaha. Samantala, agad ding nagpaabot ng relief goods ang lokal na pamahalaan ng Lapuyan sa mga apektadong residente sa pangunguna ni Municipal Mayor Honorable Nelsa Sulong. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at pinaaalahanan ang mga residente na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyo Manmar Alawan, Tatak, RMN.
20: Flood response sa bahagi ng NLEX sa San Simon, Pampanga nagpapatuloy. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
21: RMN Live Report.
6: Patuloy ang flood response operations ng NLEX sa Tulaok at San Simon, Pampanga upang mabawasan ang epekto ng habagat at mapanatiling ligtas sa mga motorista. Nag-deploy ang NLEX ng portable flood pumps, sandbags at flood barriers para makontrol ang tubig ba at mapanatili ang maayos na daloy ng trapiko sa mga apektadong bahagi ng expressway. Ayon sa pinakauling update ng NLEX, passable na ang lahat ng lane sa ilalim ng Tulaok Bridge at San Simon Interchange kaya't maaari nang patuloy ang normal na biyahe ng mga motorista sa mga naturang lugar. Patuloy namang minomonitor ng NLEX ang kondisyon ng kalsada at antas ng tubig habang nagpapatuloy ang pag-ulan dulot ng habagat. Pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat, magbagal at sumunod sa mga traffic advisory upang maiwasan ang aksidente. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
20: Pinag-aaralan ng ilang labor group na magpapatupad ng work holiday bilang protesta sa pagsuspinde sa 85 pesos na dagdag sa sahod sa Metro Manila. Ayon kay Trade Union Congress of the Philippines at TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, posibleng sabay-sabay na mag-leave ang mga manggagawa bilang bahagi ng pagkilos. Bukod dito, pinag-iisipan din ang block protest sa pagsusuot ng itim na damit o ng mga manggagawa tuwing Biyernes o Sabado bilang protesta. Pero wala pa umunong pinal na petsa sa work holiday dahil hinihintay muna ng grupo ang desisyon sa motion to intervene at mahakbang para ma-lift ang writ of preliminary injunction na inilabas ng Pasig Regional Trial Court.
7: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawag, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no? Kung saan sabay-sabay mga manggagawa mag-leave bilang pagprotesta dito sa nangyaring dagdag sahod. At the same time, no, meron din tayong iniisip na mga pamamaraan na hindi naman siyempre maalanganin yung ating mga manggagawa, di ba? Arawan ng sahod ng mga yan, siyempre hindi naman sila pwedeng lumabas sa kalsada, anong kakainin nila, no? Kagaya iniisip namin ngayon yung mga Black Friday protest na kung maaari every Friday o Saturday na wash day nila,

0: umaasa rin na yung Korte Suprema, dahil in-invoke naman po yung tinatawag na transcendental importance, napaka-urgent po, na sana manghimasok na po dito at pigilan po itong aksyon ng Korte, no?
1: Si TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng DZXL RMN Manila. Aabot na sa 8.8 milyong Filipino ang nakaahon sa kahirapan matapos bumaba ang poverty incidence sa bansa. Batay sa datos ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, bumaba ang nasa 9.7% ang poverty incidence sa bansa nitong 2025. Mas mababa ito mula sa 18.1% na itala noong 2021. Sa kabila nito, nagbabala ang ahensya na maaring maapektuhan ang pag-unlad sa patuloy na mataas na inflation na higit na mararamdaman o nararamdaman ng may hirap at low-income households. Nanawagan din ang DepDev na palakasin ang investment, exports, agrikultura at industriya upang hindi lamang konsumo na mga kabahayan ang maging sandigan ng paglago ng ekonomiya. Mga nagwagi sa 22nd Sinimalaya Independent Film Festival, kilalanin sa report ni Ranjaman Alex Furake.
2: Big winner ang pelikulang Mag-iina sa 22nd Sinimalaya Independent Film Festival na nakasungkit ng 6 na Balanghay Trophies, kabilang Best Feature Length Film at Best Director para kay Giancarlo Ibrahan. Tie naman sa Best Actors Award sina Pok Wang sa pelikulang Two Valid IDs at Ruby Ruiz sa Status Rejected. Habang wagi bilang Best Actor si Martin Del Rosario dahil sa kanyang paghanap bilang gay man sa Tayo Lang ang Nakakaalam. Itinanghal namang Best Supporting Actress ang singer-actress na si Bituin Scalante dahil sa kanyang paghanap sa Animal. Nagtie naman bilang Best Supporting Actor ang child actors sa sina Lucas Sandalio para sa Mag-iina at Katie Umalin para sa Hand of God. Samantala, ginawaran ng Best Ensemble Performance ang cast ng Tayo Lang ang Nakakaalam sa pangunguna ni Martin Del Rosario, Miguel Odron, Yayo Aguila at Jeffrey Kizon. Ginanap ang Sinimalaya 2026 Awards Night sa Grand Atrium ng Shangri-La Plaza sa Mandaluyong City nitong Lunes, August 17. Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tatak RMN.
1: At sumayin nyo ang mga nangungunang balita. Ako si Ranjaman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast City sa Atlanta Center Manila sa mga taga Pampanga, Maya Pabengi.
3: RMN Network News. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. D3Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kon irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
4: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Marakas, mga buti ka. May DC. Ang alkaline, nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa may DC, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ako
4: ni allergy. May DC! Mababa ka sa mga butika.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad nga ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging class.

0: And then ito ang akong pamisabot.
1: D3 Bio.
2: Ang D3
1: nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: D3 Bio.
1: TTX 500.
3: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
7: Kargado!
8: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Sample Plus Gold.
12: Ako si Angie.
13: May bukol ako sa breast ko.
12: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
13: Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man hapon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to nadula ang bukol.
1: Sample Plus Gold. Makaak sa mga butika.
14: Maayo ang lawas ang bata mo?
15: Sus, masakitan man ino.
14: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
15: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
17: Banyos-banyos para sa butod?
18: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
19: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
4: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nangin sikreto sa law school.
1: D3 Bio.
2: Ang D3.
1: You may
2: Ang Visio
1: ng may D3.
2: D3 Bio.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras sa ito mga karadyuman, Philippine Standard Time na 6:04 na sa gabi.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
21: Mayang gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
22: Adlaw kita subong sang Martes, Agosto 18, 2026.
21: Sa ato mga karadyuman, kita ang batian sa lilisuan sa inyong mga radyo sa 774.
22: Ang inyong man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
21: Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kami inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
22: Radyoman Lenneth Fernandez Ulatriza.
1: Headlines.
21: Sa dalaguan nga balita sa balita lokal, numeros ang residente nga apektada sa pagbaha sa syudad sa Iloilo. Nagsaka na sa 3,216, rason sang pagbaha na tumod na sang City Engineer's Office.
22: Balita sa luwas sang pungsod, Iran magalunsyar liwat sang pag-atake kung hindi magpatuman sang dilang US sa masunod ng mga semana.
21: Sa showbiz, Edward Barber engaged na sa iyanan showbiz partner. Oras, Philippine Standard Time, 6:05 na sa gabi. Kagkaroon sa detalye sa mga balita, una kita sa balita lokal. Nagsaka na sa 3,216 ang apektado sang baha sa pinakaulihing report sang Iloilo City Emergency Operations Center. Iniginabugusan sang 1,056 ka pamilya gikan sa 17 ka barangay nga may evacuees. Samtang as of 2 p.m. kaina, may 517 ka pamilya pag 1,679 ka individual ang nagapabilin pa sa evacuation center. Sa kabilugan, may 65 ka barangay ang apektado sang baha apag nagsabsay ng tubig sa 14 ka barangay, gani may nabilin pa nga 61 ka flooded barangays. Ang ini nga bahin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka ba lang samtang nagatigulang nagadobong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kag sa softness ng supat. Gani kun ini ang magadobo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, iwat sini nga ginapabasko kag atong supat gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
22: Sa kaangot nga balita, manubo nga outfall, basura kag outdated nga drainage system ang pila sa mga rason sa pagbaha sa pila ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. Ginhalimbawa ni City Engineer Mavi Gostilo, ang barangay Kalubihan sa Haro nga mas mataas ang level sang tubig sa creek kun ipaanggid sa outfall sang drainage system. Nakita man ni Gostilo ang tuman kadako nga volume sang basura kag mga kahoy nga kinahanglan nga itrim. Samtang sa bahin sang drainage ginpahayag ni Gostilo nga outdated na ang mga iningan nagakinahanglan na sang improvement. Agud masarangan ang dako nga volume sang tubig ulana. Angot sini ginpanugyan ni Gostilo nga magbutang na sang slope protection sa mga creeks kag butangan sang flood control gate ang mga nagasubmerge nga outfall. Iniagod magsaka ang tubig automatic nga nagasarado ang o kun agod hindi magbackflow ang tubig. Subong man kinahanglan pa diri ang pumping station.
21: Sa iban pang balita lokal, pagkatapos ang kapindi si 18 anyos nga away sa korte, acquitted sa kaso ng murder si Mr. Vicente Etek Espinosa, angot sa kamatayon sang iya pakaisa nga si former Ahuy Vice Mayor Ramon Rojas. Sa promulgation sang iya kaso ang ginpatigayon sa Bungadlaw sang Regional Trial Court o Contrial Court Branch 23 na acquit sa kaso si Espinosa. Sa mensahe ni Attorney Carol V. Espinosa Diaz, anak ni Mr. Espinosa, malapit sa duha ka oras ang pagbasa sang desisyon. Sunod kay Espinosa Diaz, insufficiency of evidence o kung wala mapamatudan sang prosecution ang kahilabtanan na Espinosa sa pagpatay sa anay Vice Mayor beyond reasonable doubt. Madumduman si Itik Espinosa ang ginatudlo nga principal suspect sa pagpatay kay Vice Mayor Rojas sang 2008. Sa investigasyon sang Ahuy Police Station, ginutang si Rojas sang duha ka tawo nga nakasakay sa motorsiklo samtang naga-jogging malas 5:30 sang aga sang Mayo 22. Nakaagam sang siyam kamapila sang biktima kag may patal nga igo sa iya ulo, rason sang iya kamatayon. Ang ini nga bahin sa atong mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabasko, gintingob ang mango steam plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
22: Sa piyat nga bahin nagtililipon sa Iloilo City ang masobra 2,800 ka mga school heads, schools district supervisor kag schools division superintendent sa Bugos nga Western Visayas para sa 11th Regional Assembly of Education Leaders ukon Rael Sugod Subong Adlaw. Nag-deliver sa iya sang iya regional ukon sang iya regional education report sa DepEd 6 Regional Director Cristito Eco sa opening program kay Ina sang aga sa din iya gin isa-isa ang mga importante nga datos sa mga learners sa kag-eskwelahan. Nakip na ang mga pagpanghangkat ng pangatubang sa departamento. Magalawig naman ang Rael tub-tub sa Webes sa din pila ka mga forums kag-discussions ang patigayunon sa Iloilo Convention Center. Sa kabugosan, mayara sang 2,845 ka mga public schools ang Western Visayas, samtang 589 naman ang private schools.
21: Oras, Philippine Standard Time, na 6:10 na sa gabi. Sa dugang pang balita lokal, patay ang grade 5 student matapos mahulog sa mini dam sa barangay Pasi, Igbaras, Iloilo kagabi. Ang biktima gininago kay alias Dave 12 anyos kag residente sa nasambit niya barangay. Sino kay Police Captain Francis Don Lumahan, hepe sang Igbaras Municipal Police Station nga nagupod pangayam sa 23 anyos katiyo ang biktima apang disgrasya ini nga nakadanlog sa dam. Pahayag ni Lumahan nga pasado la 6 na subo nga aga, nasapuan ang bangkay ni Dave sa suba, sakop sang barangay Igtalungon, sang among abanwa. Dugang pa sang hepe nga posible ginanod sang tubig ang lawas sang biktima. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang D3 ba yung pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon lamang makita sa D3 Bio. Ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
22: Sa katapusan na nga balita lokal na pasakaan na sang kaso ang 29 anyos nga pahinantes sang soft drinks matapos madakpan nga ginlugos sini ang isa ka 13 anyos nga grade 8 student sa Banwasang San Miguel Domingo sang udto Agosto 16. Ang suspect ginhinago kay alias John Soltero samtang ang biktima mo si alias Nene. Ang duhalun sa residente sa nasambit nga Banwa. Sunod kay Police Captain Brian Alejo, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station nga ang kaso nga ilagin pasaka mo ang rape in relation to Republic Act 7610 ukon anti-child abuse law. Ibaluan nga ginpanindugan ni alias John nga nagapalanggaanay sila ni Nene kag mayara sila sang relasyon apang gindinay ini sang biktima.
0: Missis, gusto mo bala sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
7: Kabloom!
0: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
7: Kabloom!
0: Pistingan na ang Charm Fab Coin bagong
7: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
9: ACS!
23: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
21: Nagpaandam ang Iran niyaliwat sila ang magalansyal sang pag-atake kag pataaso ng tensyon sa Strait of Hormuz uko kung mapaslawan ng US nga mag-implementar sang interim peace deal sa mga masunod na semana. Sunod sa isa ka senior Iranian official nga kung hindi magsunod ang US sa ila kasagtanan, magapatigayon ang taran sang military attack agud gubon ang US naval blockade sa Islamic Republic. Nahibaloan niyaliwat niya nag-istoryahan ang taran kag Washington sa idalom sang June Agreement. Una na nga ginsaling sang foreign minister sang Iran nga hindi nila pagbuksan liwat ang Strait of Hormuz kon ini o kon hindi magkooperar sa ila ang US. Ang balita sa luwasang pungsod ginadalong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyaman, kad Vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended kag most prescribed Vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang Vitamin D3 sa Pilipinas.
23: Balitang Showbiz.
22: Officially engaged na si Edward Barber sa iyang non-showbiz partner. Ini ang gibuyagyag sang actor turned pastor samtang nag-appreach sa isa kasimbahan. Ginpabugal si Nikon ano kamalipayon kag manami ang ila relasyon sang iya fiance nga si Ricky. Gindumdum ni Edward nga sang sadto siya ang isa sa mga single sila simbahan apang bangod sa iya pagtuo nakakita siya sang husto nga tawo nga iya palanggaon. Ang balita sa showbiz ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyin kay partner o kung kay misis at yun sa labing-labing, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Kasi dan proven ang iyong may ingrediente, ginseng, tongkat ali, makang supalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan na kung pabayaan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuyin sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation, ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Mga idol, nabatsyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imong himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with Vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
21: ACS! Oras sa ato mga karadjuman, Philippine Standard Time, 6:16 na sa gabi.
22: Rajuman Resi, ginatami ulan naton sa maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi, Barotac Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Caleon Family, sa Barangay Santa Rita Oton sa Barso Family sa City Lictinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita SP Shosan, dere sa Floorbell Home Subdivision Oton, maayong gabi, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lula Aida, kay Manang Kling Kling, kay Baby Luan, dere sa Barotac Viejo, Iloilo, good evening.
21: Mayang gabi man sa atin nga Facebook live viewers. Nenezel Blancada, Andy C. Mamargie Cobillas, Laura Samagaysay, Neil Delariarte, Joel Agotang Tolentino, Bing Batislaong, Dudes Betsaida. Then Danisa Marecasa, Embong Soloberi, si Rodrigo Mantanio, Laila Nerviol, Kaga Bimbo Penuela. Sa iban pa natong atag palamati, maayong gabi. Maayong gabi mandira sa kay Uncle Otet Fantilanan. Kag sa tanan nga mga kaperentihan sang kidato dira sa may Pasay City, maayong gabi. Of course, kay Marino Hector sang Tatoy Simonokan and Seafoods, kay Maninay Marichu, maayong gabi. Oras, Philippine Standard Time na 6:18 na sa gabi. Mga karadyoman, inyo nabatian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
22: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, Agosto 18, 2026.
21: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atong technical partner.
22: Radyoman John Hartwell, Tuwala.
21: Sa ngalan naman ni Radyoman Marjorie Hervo Miane, kaming inyo nanging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
22: Radyoman Lynette Fernandez Silatrize.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN
10: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Ang init sa hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Fine, Jesse. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Bayo Jessic. Halong!
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
3: Ako si Milagro, may arap ko, sir. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang kugasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katama.
2: Mighty C,
4: mabasang ang butika.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
10: Nag-gabi ka na, lalakas.
11: At gaganda ka pa.
12: Ina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
13: Megaman Herbal Capsule.
12: Wala side effects,
13: wala palpitation,
12: kundi ginapabaskog pa ang imo kurason.
13: Yara lang
12: sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con,
16: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS PTX 500.
2: Dennis Antonio, taga Kabakunga.
3: Imo nga blood sugar test.
2: Ilan itong score ganit?
3: 470.
2: Antiko 2.
3: Sa gabi 2. Sa
2: akin. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang rightis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butik.

0: legal Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na lang akong ulo kung paano magpaniwang dahil wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with DCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
3: Ang D3.
1: Yung may VCO.
3: VCO.
1: Yung may D3.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung galing si Ariel, nagkanto si Reyes sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: You need toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Need

0: Limitado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng tuwetsyang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin B3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inumad daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
10: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven ko gini niya.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
13: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.

0: all-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one bag yung Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
4: Untati na! Tusiran Forte! Tulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
5: Tusiran Forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach

0: pagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nabangwa ng bata na!
2: Ay! Ay, apo! Dali lang kayo matawag ako sa Maltera! Dali!
3: Ay!
2: Raymond! Pamayo kay Ari ka na! Uy, sugata to na yung paltira kay ginasakita ng asawa mo, dasiga!
3: Ha? Mabata ka na, dahi? Sige na, sige, oo. Dali lang kita. Dahil punggian mo, ha? Kaya sugatong kong paltira. Sa hindi madugay, makita ko ng bata ko! Makita ko na lang!

0: Ay, sakit again.
1: Higdat lang da bala, pahimunong, dira. Nagbangon ka pa, imuya mo.
0: Hindi ko kagunta sa sakit, nay. Sakit sa akin, nanay.
1: Anto sa kay amogit na. Hoy! Nagsaka ka sa bangkong akawayan? Hoy, doon normalo ka, dira. Ay, ho, nagtuwa-tuwat ka.
0: Ibabayin ako.
1: Nagluluhod ka? Ay, mahulog ka!
0: Napasainan ko lang ang posisyon ko. Ay, sakit-sakit, ginay. Ay,
1: sakit-sakit. Kung daw magwa na, hindi na pagpunggi. Pagwaan na!
0: Hindi pa gano'y magwa, pero sakit-sakit. May nag-iilig sa butiis ko.
1: Uy! Dugo! Pero pangguhaan ka na sa dugo, Dolor! Anay ka ba na kayo makuha ko sa itlog? Kagang Clara among ibanyos ko sa tiyan mo. Tagod niya kung magbunaan ka karon, hulas na lang kay kuno. Kung mabanyosan mo sa itlog, nagadalhay na lang ng bata pagwa.
0: Nay!

0: Sige, Buna Dolor!
1: Lola Maring, nawalan ako sa kusog. Kaya na pang buna ako. Wala kaya po nagkuha.
0: Buna lang bala, kay buligan ka na mo ni nanay mo!
2: Oo, Dolor, nalo ka man imo yaman. Kinapakubaan mo ko, ah!
0: Si nanay mo gani, ako ang nagpabata sa iya sa dos, ang ginbata ka. Kahapos lang!
2: Ay, ambot, magaling nga kabudlay niya sa iyo ang magwata, iya, ah. Abi doon, bun, ah. Nugay pa, luya-luya.
1: Hindi, nanay.
2: Gusto mo dalon ka namo sa ospital sa
1: Manila? Hindi, hindi, hindi. Oo, mabunan ako.
0: Na, sige. Sige. Aray na, ba. Nagagawa ng ulo sa bata. Sige, ibon na ang pagid. Ibon na ang pagid. Sige. Sige.

0: Dr. Ramil Uy.
1: Ingat na li na habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nang inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dayon sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ikaw times ko, tagdwa-dwa ka kapsul, yung pagkaubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nagit sir ka namin, nagit sa akong nga mata.
0: DTX 500!
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: The so good man, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice
4: mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks.
3: Oh.
4: Di sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag i-gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag i-inom DTX 500, ba ito sa dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo ba ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamong ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna yung 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas.
3: Posto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress ang imo pancreas, ti-goodbye. Here comes, mamroblima ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. So, sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin. So, maulat ka, nga babankrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, tibakal mo nalang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babankrap ang imo pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad ni bataman gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
7: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
8: 470.
7: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times at least.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E-Trip Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
9: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
9: Iron is a generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol. Update ni sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is a generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
14: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pa sang ng mood.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado.
17: MaxFit, kargado.
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
21: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halo,
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintana nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
0: Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tay, GTX 500. GTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tay, happy kanunay. GTX 500 masaligan, epektibo. GTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
25: Kasi ang una yan, iwang-iwang sa akin, wala dito ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika.
26: Kapoy.
27: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Sample Plus Gold.
28: Ako, Gali Sereya. Ako, Redla. Nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayogit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: ISO certified world class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Kaspan?
1: Wala problema.
2: Nuns Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
0: Nuns Liniment Oil. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing sa Abigail Luzon sa estudyante. Na problema gud ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kon paminsara.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Get

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN. Number 1.

0: 嘞。
1: 好嘛，
0: 娘，娘娘，喂，孩子，俺的伊娜，bata
1: ginoo ko, bago lang ko ni nakasalapo sang amo sini nga bata.
2: At Diyos ko,
1: tanawin ako sa bata ko. Sana kipot din ka mo. Anong bata ko na eh?
0: Dolor, lalaki ang bata mo.
1: Lalaki?
0: Oo.
1: Malipayin sa nasari mundo. Ingalanan ko siya nga Undoy.
3: Tuman ka gamay sa bata mo, Dolor. To isa lang kadangaw.
0: Isagi ka kadangaw kung pwede ko lang mapahigda sa palad ko.
1: Ano?
2: Sa diin siya?
3: Ang iya itsura do. Do hindi tawo.
1: Ano? Patanaw ako sa iya, nay.
0: Sobra ka naman imo yan ang maring man. Ano ni galing ang ginbunag sang anak ko, sapat? Tawo nga niya o galing gamay lang.
3: Oo, gani. Pero itulukha palang itsura niya, Dolor. Remia, bago lang siya nagwa sa tagbuang ka ni Dolor, pero ang itsura sa bata nagkakulurenot. Tutigula nga bata!
1: Pero laman,
0: Nang maring?

0: Nilia, nagbata na gali kay ina si Manang Modulor?
1: Ha? Nagbata na siya?
0: Ay, te, wala ka gali kabalo?
1: Wala nung... Paano ka kabalo?
0: Nakita ko kay ina ang paltira nga si Chay Maring Balakaga, si Migori Mundo. Nagadali-dali, ginsilati, ginpamangkot ko eh. Amo to, ang ambalila sa akon nga ginasakita na si Manang mo.
1: Ay, ay hila, tatod!
0: Oo.
1: Sa uma ko bihali na mga wala ko kabalo.
0: Eh, ikaduhan na ina nga apo ni nanay ninyo, no?
1: Oo. Kaisama lang bata ko, bay, si Ching Ching, kag-isama na kay Manang?
0: Sigurado. Tahom o kung gwapo ginabata nila, day. Kiti, gwapo man si Migori Mundo mo. Kagtahom man si Manang Modulor.
1: Ay, hindi ah. Mas tahom ganyan bata ko eh. Kiti una nga apo mo.
0: Dilya.

0: Nay, wala pa si Mundo?
1: Wala pa. Kadugay gani sa iya ho, ngagin pabakal ko lang siya sang balanyos para sa bata. Kaya nga abala nga wala gig ka mo yung nagpreparar sa mga kinanglano sang bata nga, balaan mo na gig ka manugbata ka na?
0: Nagpreparar man na eh, pero nalipatan ginamon ang balanyos eh.
1: Oh, paano ina? Kaya ang ginbakal nyo ng mga bayo-bayo sa mga bata, hindi man makaigo sa bata ninyo.
0: Nay, Nay, ngaamon yung bata namo na.
2: Alor, Day, ari na ako. Ari na, nakabakal na ako sa balanyos ng bata. Nga ginatulok nyo lang ko, Nay, dulog? Ay, naang bata ko sa diin. Abibibi, palatawa ko.
0: Mundo, kukuan.
2: Di ng bata, Taday? Ha?
1: Ara sa kilid sa asawa mo.
2: Ha? Eh, lampin mo lang, ina?
0: Ari siya sa sulod sa lampin, Mundo.
2: Ha?
0: Aring anak ta.
2: Eh, nga daw wala ka muna lipay, Nay? Dolor?
1: Ha?
2: Abi, bilang bata ko ah. Palangga ni Papa. Be, tokion ko lang ang lampin nga naputo sa iya. Abi. Ha? Hindi. Ano klase bata ni? Kagamay-gamay. Kalayan sang itsura. Kalapad sang ilong. Dutoy kulang na.
1: Mundo?
2: Hindi. Hindi ko ni bata. Hindi. Hindi ko ni anak. Hindi.
1: Mundo!

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Supple Plus Gold. Mahal sa mga butika.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ika-apat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: GTX 500.
8: Dinakano ang ginabatya ko ang ako ni UTI ka sakit git sa ako niya baywa.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom
10: sa GTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
9: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nigo ginabatya.
7: GTX 500.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500.
13: Bro. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
12: Bro. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
11: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po, ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
15: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
16: Ilong Ranger?
17: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
16: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
17: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
16: Sip-on ganda dayon?
17: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
21: Life extension, vitamin D3.
22: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya ang step ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
21: Life Extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
24: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
7: Tusiran forte.
18: Unilab quality yan.
19: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubong makulit? Just stop it!
25: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
21: United Home.
20: Unilab yan.
25: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cell phone plus cold.
26: Pulse and mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Santong Plus Gold. Sulutin ko wakabulan noong pawan.
7: Cell phone plus cold. Mas pinamakas.
20: Pinagaling.
7: Pinahusa.
20: Cell phone plus cold.
7: Sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
1: Ako galing si Van, bilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bo Mayali Biyogid. Salamat din sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Optane isang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
10: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Aptik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
14: Kargado.
27: MaxFit Kargado.
28: Unilab quality yan.
29: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
31: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
32: Malay si J, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
31: Mighty C.
33: Mabakaw nga butika.
31: D3 Bio.
34: O si Karen, damog it sang akon hair fall. Hindi manami akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok. Kag nagkinis ang akon puti.
31: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
33: Mabakal sa mga butika.
35: Maayo ang lawas ang bata mo?
36: Sus, masakitan man ino.
35: Ach!
36: Ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
28: Unilab quality yan.
29: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
37: Banyos-banyos para sa butod? Namo! Ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
38: Rest Time to the rescue.
28: Unilab quality yan.
37: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sample Plus Cold.
39: Ako galing si Shirley.
40: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
39: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
31: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
33: Sa mga butika.
41: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayan Jessic. Halong!
28: Unilab quality yan.
42: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
43: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
44: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
45: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
46: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
47: Ikinan, nagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakubantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
45: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: sebagai butik. Every Bio. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Meribesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang ng world.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Para sa matino nga dugo. GTX 500. Para sa healthy gatoy. GTX 500. Ang GTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. GTX 500. Masaligan. Epektibo. GTX 500.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by iBerry. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Feel better. Live better.
0: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Rhea. Ako nregla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Sanfon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Sanfon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
0: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
7: Ako galing si Abigail Luzon, sa estudyante. Da problema gid ko kay kada sa akong nadulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
10: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
9: Mabakal sa mga butika.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
13: Unta tina. Tusiran forte. Tunig magunta. Tuntat. Tuntat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
14: Tusiran forte.
15: Unilab quality yan.
16: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
15: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
20: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado.
20: MaxFit kargado.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
18: Ang sakit sa ulo, dapat intig ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kapoy!
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsuhod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This newscast is brought to you by

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
2: Sampo Plus Gold.
3: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Sampo Plus Gold.
0: Mahal sa mga butika.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag ganas kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
4: Megaman.
5: Mamakal sa mga butika.
6: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gyud magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gid magpaayo sang Biogesic. Halong!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: GTX 500!
10: Dinakano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
11: Sisa, kanda ka pila ka mag-inom?
12: Sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
12: Subong, kamusta?
10: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, hindi ko ginibatya.
9: GTX 500!
13: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Life Extension, Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Update sa granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
7: Unilab quality yan.
18: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
2: Cellphone Plus Gold.
19: Rules of Mercy. Narap po ang almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulbutan duwa ka bulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
7: Pinagaling.
2: Pinahusa.
7: Cellphone Plus Gold.
2: Sa

0: MX3 Capsule! Dito ako bilhin!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3!
3: Sa opisina, pirmi ka wala ng atubang sa computer?
4: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo, akong panulog, sakit akong ulo. Tagtasi, gid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw pigid sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula, kag-uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
6: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Labatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Tag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata, batok sa blue light, kag-eye strain.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Isipan na inyo sinimang orasan. Orasa DYRI, RMN Iloilo. The only AM station dere sa Panay. Serving you 24 hours a day. Philippine Standard Time. 10 minutos sa kaligad sa tak na alas 7 sang gabi.
3: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tao may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtob alas 9 sang gabi, Lunes, tugtob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
4: Patas na mamamaya, yan si Henry Espera lumawag.
5: Nais lamang ipahatid ng birthday post na ito ang kahalagahan ng bawat araw at bawat taon na bigay ng Panginoon kahit ano pang dilubyo o pagsubok ang kinakaharap natin. At doon sa post na yun, makikita po natin bago magtapos ay may mensaheng stay safe and dry. Yun ay simpleng pagpapakita ng pag-aalala para sa ating mga kababayan na nasa gitna ng masamang panahon. Ngunit sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayong mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas ng hindi kanais-nais na trapiko, pagbaha, kahapon.
2: Amoy ito ang pagpatahag sang Malacañang sa birthday sabbatical post ni First Lady Lisa Ranita Marcos nga nag-anis ang nanuhay tuhay sining nga pagpakamalaot bangod sa timing sini kadungan sang grabe nga pagbaha sa Metro Manila kag iban nga parte sang pungsod kalakip diri sa aton sa Iloilo nga perti kakusog sang bubo sang ulan. Saya sini nga post kahapon nga adlaw gin pahayag sa nga First Lady nga magapahuway anay siya para sa iyang kaadlawan maga-recharge kag magabalik naman sa regular nga hilikoton sa masunod nga Lunes. Silingon 1 week. 1 week isa ka semana. Ang iya sini nga pagpahuway no. Galing empleyado siya sang gobyerno si First Lady, no? Empleyado siya, full-time employee siya. Hindi man guro, no? Pero subong pa man, bana mo, presidente, nakasubong lang ng empleyado kaman sang gobyerno. So dapat, no, medyo may burubalatsyagon, kaman-kamay. Sura kay pala sa Press Officer Undersecretary Claire Castro, ganahangpan sang First Lady ang mga pagpakamalaot sang publiko ilabi na sa mga wala nalipay sa iya sining post. Pero ganatag ni Castro nga wala ini sang malaing intensyon kag wala nagakahulugan nga naguntat na sa pagbulig ang unang ginang. Antes pa man ang malaing nga dalagan sang panahon, sunod kay Castro nga masako na ang unang ginang sa mga programa sang Lab for All, kalagip na ang pagpanagtag sa Rice Assistance sa mga senior citizens sa Negros Occidental. Ginpahatag pa ni Castro ang minsay nga Stay Safe and Dry sa post ang nagapakita sang pagdumdum sa mga Pilipino nga apektado sang baha kag malain nga dalagan sang panahon. Ginpahayag pa sang palasyo nga wala naman sang birthday celebration ang First Lady kaupod ang pamilya o kung si Presidente Ferdinand Marcos Jr. bawag ginpili anay niya nga magpaway matapos ang sunod-sunod nga mga trabaho. Ah, Hayo pa siya may option to rest, no? Sa sunod-sunod niya mga trabaho, at hindi man siya full-time. Pero I guess ang gina-income, full. Kita ato niya mga pigado, wala sang chimpo nga magpahuway, no? Bisan mabudlay, bisan maulan, bisan mabaha. Sige, sulay. Sige, trabaho. Bangod, wala sang may maswildo sa imo kung wala ka trabaho. Sa gobyerno, wala labot sila. Kay sila man ga desisyon kung maswildo sila o kung hindi, dugangan pa sang pagpangawat sang pila sa ila. Mayong gabi mga kasimanwa. Good evening mga pinalangga. Mula nun nga panahon. Nagapalayag na ang palatunturan nga regapating ang tag sa katinaga. Sa tiyon nga magkawas na sa imong baba, kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Karon nga adlaw sa aton silingapag, pangalagad mga kasama, Martes sa Gitapet sa 18 sa bulan sa Agosto tuig 2026, ikatatlo na siling Martes nga adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kang install atong mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, kagsubong man sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Mga topiko ang pag-istorya na itong karong gabi mga kasama. Pasiplatan tayo ninatabo na naman dito sa may Sambuanga City. Ano bala nagkatabo sa aton mga kabataan subong? No? Or shall I say, i-rephrase na kon. I will rephrase or modify my statement, Your Honor. Ano ang nagkatabo sa aton ng mga ginikanan subong? Nga mo ininga klase sa mga kabataan ang ila. Pamatsyaga nila, isa kahampang sa computer ang magpamatay isang tao. Sino ang nag-institutionalize ni? Sino ang nag-normalize ni? Nga okay lang magpatay ka. Wala kaso magpatay ka. Patsya! Kung malain siya sa pananaw mo. Sino ang nag-normalize ni? Nga amoy niya nga ito niya society subong. No? Mga kabataan, pamatsyaga nila doon naghahampang sa computer. No? Nga kwaon lang ang pusil sa ilang mga amay, sa ilang sining pamilya o kundiin man, mangita pusil, maniro.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Nga ang dako nga pamangkot. Nga kuvadis. Kabataang Pilipino, sa diin ka may datis.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Grabe mga kasama at iniyo di Sambuanga, no? Sambuanga City. But silingon ng Ateneo run by priest, no? Catholic priest. Mga Katoliko mga kasama. Di, pero may pangamuyo. Igulang mo, pangamuyo. Sa ngalan sa amay, sa anak. So on and so forth, no? Di, pero nga mga kabataan, bayolente ang ilang mga utok. Di nila ninakita. Sa ilang abalay, sa ilang sininga society, sa ilang environment, sa social media, di nila na nakuha. No? Iban yung mga kabataan, makakita ka lang sa pusil na hadlo. Iniyan na namayan sa magpalupok. Nga.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Samtang mga kasama si Marikina First District Congressman Marcelino Marcy Chudoro ginkasuhan for counts ang rape, no? Sexual assault. Kaya ang duha ka pulis ko nung babaeng security detail niya. Kaya di mga politiko na pwede ka request ang pulis mo. Pulis, military, no? Kung mga tag-as ng mga opisyal, like mga senador, congressman, iban sinag request gid. Marines! Yan ang Marines! Madeliver malita!
3: Palabra di Honor.
2: Ang mga ungas nga Marines.
3: Palabra di Honor.
2: Ti... Ang iban iya, pulis, no? Ang ginahingyo nila, especially kung may mga kilala sila mga kasama. Tining kay Congressman Marcy Chudoro, nga ang iasawa, Mayor Manda sa Marikina, si Maan. Tama, Maan Chudoro. Pulis, nga babae, duha kabilog ang iya ginkuha nga security, bodyguard. Pero karon, amo ni nagkaso sa iya, nga ginharas niya, or ginlugos niya, no? or gin-assault niya sexually. Ining duha ka mga police. Hindi yung police ang nagbantay sa lakay, no? Sila yung sinalakay isang ila ginabantayan. LTFRB kag OTC chiefs sa mga kasama, no? Sa nakaligad ng administrasyon, ginsuspend sang ombudsman angot sa 13 billion pesos nga programa sa Land Transportation Office.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: Grabe mga kasama ang mga kwa, no? Grabe ang mga ginapang bira karon sang kwan, no? Sang administrasyon, no? Sige impeachment, sige problema naton sa bahan, eh. Sige atubang sa kalamidad, sige decision sa mga concern, mga kasama sa pila ka mga kaso nga ginadakop sa ombudsman. Samtang si Senador Lorin Ligarda kag Leandro Libiste ginatun-an sa ombudsman nga i-cancel, ipa-cancel ang ila sini nga mga passport kay ginadudahan nga ining ila travel, wala na plano magbalik, malagyo sila sa kaso.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: Ay, you deposit ama ni Indaba. Samtang sa balita lokal, mga kasama numero sang residente nga apektado sang pagbaha sa syudad sang Iloilo, nagsaka na sa 3216 City Insurance Office, ginosisa ang rason sang pagbaha. No. Kinahanglan pa ni naton nga hibaloon kun nga ang nagabaha. Nagabaha kay may tubig. Pero bisan may tubig or may ulan, kun ang alagyan niya, maayo malang, wala man na baha, hindi man na magbaha. Amo malang na. No? Dua. Nga nagbaha. Kay may ulan. Ikaduha, hindi man na magbaha, bisan may ulan, kun ang alagyan, sang tubig, sang stormwater, sang rainwater, maayo malang, igo malang siya. Amo malang ang solusyonan, no? So, una ganiwa, ipaman sang kursong engineering. Ah. Pero lang tawa mga kuida kagin himo sa itong mga panahon, sinaunang mga panahon, gawa'y pagganit mga formal nga eskwilahan get, or mga school buildings, wala pa mga universities, no? Tilan to ang mga aqueducts na ginhimo sa itong mga kapanahunan, mga kasama, no? Sa Roma, sa Espanya, kundiin pa da. Ara pa, gatindog pa subong. Ti, pagsulbsang baha, kada baha na lang, istoryahan natin nga ang nagbaha. Yate. Nagbaha na, kay mabaskog ang ulan. Kag, ang alagyan sa tubig, gutok, manabaw, or tinampukan.
3: Palabra, Di Honor.
2: Ah, usong kong kunahambal ni Kas Laura, so mag-aisay, gabaha kung mag-uran, hugani, no? Gasurulod to ka sa, kung ano, kita naman to nagligad tong, nagsurulod ang tubig, baha to sa skeletor, sa, ano na tawag sa inyo, MTR, ang ilarte di Pilipinas, bla, MTR. Tigod di tagtatlo na yaka layer ka panalgan ang underground tunnel para sa station sing MTR da. Sulod dong tubig.
3: RNN, Palabra, Di Honor.
2: No, dugang pa, diri sa aton, mga kasama, ang mga puloyan, ang residential areas, taramnanan sang una. Suba, kanal, sapa-sapa, pinatindugan balay, turo tampukan gamay. Oh. Ang suba, napatay. Te, kung ikaw abi tubig, tubig ulan, ipusda ka halin sa langit. Di ka makadto kung huwag ka sang alagyan. No? Kunti, masaka sa balay.
3: Palabra, Di Honor.
2: Kay magpatindog kita balay diri sa syudad, bisan mga subdivision, wala man ginatampukan sa gusto para magtaas ang ilang elevation. Ang ilang drainage, wala man na santos, topography, no? Sa level sang duta, amo man utro maning DPWs magubra sa mga karsada nila, wala man nila ginalantaw kundi inpadulhog ang tubig. O, para maalain nila ang ila sining mga drainage ngati bisan ang karsada pakadto sa north kun ang ilig sang tubig dira pa west. Hindi ka na to magkadto pa magkanal pakadto sa north kundi pa west ka. Kaya ang ilig sang tubig dira. Ayo di puso. Ato niya, kay kundiin ang karsada, hala dito man niya sinunod-sunod sa aton drainage. Nasiling mo pala ang stormwater, ang rainwater, dinalanggid sa karsada nagahalin. Every time na lang mag-inulan, amo ining isyo naton, no? Nga nagbaha, anong natabo? No. Plus pa, i-factor in mo pa da, ang mga projects man, wala nagahilino-no, no? Basta lang kaobra project, no? Tigali, ang project ngayon na, like mga flood mitigation, hindi man makamitigate baha. Ang mga flood control, hindi makakontrol sang baha. Nagpalala pa gani. Diba? Dapat iya, ang aton mga kanal, kung ginpang balayan, ina, pahalinon ang mga nag-restart dira. No? Diba, after Yolanda, ang danger zone nato na away from the coastal area sa mga suba, 30 meters. O, dapat 30 meters, so ay sa may gistar sa suba. Hindi, wala? So, dapat ang suba nato, palaparon, padalumon, dugangan, na para hindi ka magbaha. RML, Palabra, di Honor. Kung mag-ubra karsada nga bago, kagpataason ina, sa palibot niya, kung may mabalay dira, dapat matampok man siya taas sa karsada, hindi nga lubo siya sa karsada, kay malumos gida sa magulan. Hindi mo nagkakatabo sa aton, no? Kay kanamo diri sa mga settlements, nga nubo kayo, wala na sila nagtalampok, kay pigado man, istar ma lang, ti. Tama na eh, baha. Pero bisan pa gani, pila ka mga subdivision, baha man mga kasama, no? Tiyan mo, tayo nagkalatabo sa ilang sininga drainage. Grade 5 student, patay matapos mahulog sa mini dam dito sa Igbaras. Isa namang kapuloyan sa Raymondsville subdivision sa Aruan. Sunog, ginulan kita, gabaha kita, may sunog kagab. Eh, may sunog man! Oh, so, sa sunod lamang, sang 24 oras, duha ang sunog na natabo sa sudad sa pihak sang pagbobo sang pertikabaskog ng ulan. RML, Palabra, di Honor. Ining pahinanti naman yung naglugo sa 13 anyos nga bata nga babae or dalagita sa San Miguel, ginkasuhana. Vicente Itek Espinosa, acquitted sa murder case, angot sa pagpatay kay Anay Ahoy Vice Mayor Ramon Rojas, no? Nga nag-jogging sa Santos National Highway de sa Ahoy. Dinero patay, isa sa ginakusaran si Itek Espinosa. Pero subong, acquitted siya mga kasama after 18 years, no? 2008 ininatabo. First Responsible Parenthood and Family Affairs Summit ginpatigayon sa provincial government para papagunon ang relasyon sang tagsa ka pamilya. Barangay Kapitan sa Duyan-Duyan, Kabatuan na Iloilo nagtiro sa apat ka tao pero wa kay go. Ginkasuhan 2 counts of attempted homicide with the use of unlicensed firearms. Burubog at maning kwan, no? Ang illegal position sang hindi lisensyado nga pusil. Kagash Diocese of Baharo ginkumpirmar ang pagsupres sang balatian sang pila ka mga kaparian sa iya sining nga sakop, no? Kay nagagamay na lang ang mga nagapalari tapos naga marasakit. RML, Palabra, di Honor.
6: Yung iposit na manin na bang tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawaw.
2: Sige, hamon yung mga topiko na itong karong gabi dari sa aton sa nga pagpangalagad mga kasama. Gindulong kagin builugan, inigabahin sa aton nga pala tuntunan sa nga Klinika D3 Bio. Ang suplemento ko makabuli kagun malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid kag caprylic acid. Pagisadlaw-adlaw nga pagtumala sang D3 Bio mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pa nga sa isang cancer. Bangod nga ginaputos ang imo nga selula sang medium chain triglycerides sagun malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sang mga carcinogens. Lawas amligan hindi pagabusaran adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man, DTX 500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa sa isang cancer, mag-DTX 500, kagmay TC, kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ng DTX 500, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kagmasaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols alin sa DSE, sa DTX 500, batok sa pag-develop sang cancer. Ang may TC, nga isakalkalan yung vitamin C, kampiyon yung immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capabilities, agun patsyon, ang mga guba kasiluyla sang lawas, pagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kagmangin canceros. Ganin din maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man siya rilang sa Haro sa Pasig sa Kalinog sa Miyagao sa San Jose kag Colasi Antique kag Sara Iloilo.
3: Palabra di Honor.
1: RMN News Panahon.
2: Yari ang ipinag-uli ka dalagang sa panahon alin sa itong pag-asa Iloilo with garageman Charlie Depra. Kamusta atong sininga chimpo? May bagyo kita tapos may gasunod pagiging nga low pressure area or may bagyo pagiging tusunahan niya. Bawal, labi nga magkakusog sini ang habagat, no? Grabe ang paghagusbos ang habagat rin sa itong nag-resulta sa pagbaha. Parti kakusog ng ulan, yaway natin ma-experience yan nga ulan mga kasama humalin sa itong Frank. At aling Frank, hindi mo ni kakusog siya nga ulan na, no? Hindi mo ni kabaskog ang Frank sa 2008. Nga nagpabaha sa Iloilo, wala pa rin nga haro floodway na ton. Hindi mo ni kakusog mga kasama ginahuwad lang. Medyo maluya-luya to siya. Galing sige-sige lang, duha kadlaw ang inulan. Anong agwantahon mo da mga kasama? Sige, sa linya na itong Karadyoman Charlie Depres ang pag-asa Iloilo. Maayong gabi, si Radyoman Henry sa RMN Iloilo.
7: Sir, may gabi sa salamat sa isang RMN. Yes, pinakaling alakas ang panahon ako. Tropical Cyclone Bulletin number 1 atong karon nga adlaw, Agosto Resort sa 2026. Ang low pressure area na kasidlangan sa extreme northern Luzon na develop na ini into tropical depression kagintagan sa local name nga Neneng. Alas 4 kayo na sang hapon, uli na si Plata ng sentro sa tropical depression yung si Neneng. Kinabulaban ta base sa taran niya available data, yara sa 1,025 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind na sa 45 km per hour and gustiness naman na sa 55 km per hour. Ang movement niya sa karon na sa northwestward at 20 km per hour. Isa naman ka LPA, uli naman nato na si Plata na sa Guasang Power na sa 450 km west sang Kalayan, Cagayan. Kaya isa naman ka tropical depression na sa Guaman sang Philippine Area of Responsibility, uli man na si Plata na sa 3,160 km east of northeastern Mindanao. Ang yasin nga movement na sa 40 yasin nga kapasugan nga angin na sa 45 km per hour, gustiness naman na sa 55 km per hour. Ang movement sa karon almost stationary. Kaya naman sa ito sa may Western Visayas, magapangibabaw ang labi ng bayan sa Antique, magapangibabaw ang mga occasional rains dala sa southwest monsoon. Labi ng bayan sa Western Visayas, padayan man maka-experience sa magalumang niya kalangitan, mga scattered yung mga pagulan, pagpangilat na nagoob dala sa southwest monsoon. Makasarangan tuptong mabasog ng hangin, magaling na bagatan na katungdan. Magadala sa makasarangan, tuptong mabasog ng pagbalod sa karagatan. At ang sa itong temperatura, nasa 24 to 29 degrees centigrado. Adlaw, nagtunod alas 6-7 kinasang hapon, magabutlak alas 5.40 buwas sa aga. Ika man yung pinakuling inakas ng panahon, hindi ka na rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
2: Karadyoman Charles?
7: Yes, sir.
2: May iara kita sa rainfall warning subong dari sa Iloilo?
7: Yes, mayroon kitang advisory, rainfall advisory, karon dari sa may bayan sa Iloilo, especially dari sa may siral sa Iloilo, sir.
2: So, do ano kakusog ng ulan ang ginalooman naton?
7: Yes, kung may mga thunderstorms kita, expect naton may mga intense to torrential, mga torrential ng mga pag-ulan, dalas ng thunderstorms, sir.
2: Okay, kagabi do kakusog yun sa ulan, no? I don't know na kuha ninyo kung do ano ka baskog nga ulan ang nagtupa kagabi, o di ba do may ano ganin ang ginamissure nyo, in millimeters, no?
7: Yes sir, no, tama ka ang gabi, aling kahapon ano, ang aton ang mga pag-ulan is nasa nakabot sa 110.4 mm.
2: Sus. 100
7: 110.
2: 10. Wow. So, turo temprano pagi, na-check na ako ang operation center sa Iloilo City, 70mm ko, no? Ang ulan. Tama, MM Karajuman Charlie, no?
7: MM, sir, yes.
2: Oo, 70mm. So, pero, pagdugay, pagid, dira sa inyo, 110, no?
7: Yes, sir. 24 hours, sir.
2: Okay, no? Sa isa ka square meters, paano ta na ma-explain, Karajuman Charles? I don't know kung... nakaagi ka na explain sini no nga maintindihan sa aton mga kauturan do ano kadamo inang 110 mm
7: 1 mm equivalent niya is 1 square meters nga tubig sir equivalent niya
2: 1 mm is 1 square meter
7: yes sir
2: bali 110 mm siya sa isa lang na ka sitting ano ibubo ni mo siya sa isa ka square meter
7: yes amo na sir ang yung ano equivalent niya.
2: Okay, sige. Thank you gid no, Karajuman na Charlie no sa sining update no. Kabay pa nga hindi na gid maglain ang dalagan sa panahon sa masunod pagid nga mga inadlaw. Madamo salamat. Mayong gabi dira sa inyo.
7: Welcome sir, mayong gabi man
1: sa RMN News Panahon.
2: Nabatian mga kasama pinagkauli ang dalagan sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo Karajuman Charlie Depra. Kamu akon mo ni 110 mm of rain means 110 liters of water ang mahulog or matupa sa tagsa ka square meter sang duta mga kasama. Kamu akon mo 110 liters. So tama ini ka baskog no? Nga klase sang ulan. Nga kapabiligin yung magtugas ang seryoso sining ang pagbaha, madasig ang pagsakas ng tubig kag landslide sa mga soft and steep areas no, sa aton sining lugar. Hamakon muna mga kasama, 110 liters of water sa isa ka square meter. Ano ba lang ang isa ka square meter, di ba? Isa ka metro, doon mga isa ka dupa naton or mga one-third ang dupa naton, no? Diba? Isa kalawas naton kay isa taka kamot, do mga 1 meter mga kasama, do mga 3 feet, eh. Sobra lang 3 feet. 1 isa ka metro kwadrado, no? Isa ka metro kwadrado, bisan duha lang gani guro ka litro ihuwad mo sina, gulpihon ni mo huwad. Mga kasama, makwa na siya, no? Mabaha na siya. Kaya ang duta naton kung butangan mo sang tubig, inanay, masalupsop na siya. Hindi siya magtugas ng flooding. Di ba? Kaya kasalupsop siya sa duta mo, ang tubig. Amo na sa mga areas nga madamo kahoy, no? Gasiling iban iyang ila sining understanding, ang kahoy kuno gasuyop tubig. Sala. No? Wala iya gasuyop sang tubig ang kahoy nga ang mga rainwater, higupo niya kag supto niya to sa ugat. Sala ina ng understanding no nag-explain sa akin sina that is why hindi ko siya malimtan si Engineer Ed Manaay no nagpaalam na no regards lang da engineer no kumusta ikaw da sa kalangitan no ang concept sang ula sang kahoy nga wala iya nagabaha sa mga kakahuyan kay man ang rainwater nagasalupsup gid paidalom sa duta. Antes siya, magtupa sa duta, ginasalod anay siya, sang dahon, sang kahoy, ginasalo, ginasagang. Kita mo kung magulan sa puno iya sang kahoy, kung hindi pa man tama, agid ka kusog. Sa puno sang kahoy, yaw ay gawa ulan, kapasilong kakisa sa kahoy, di ba? Kay ginasagang pa sang iya sininga dahon. So gaamat-amat siya tupa sa duta. Karon, pagtupa niya sa duta, masalupsop to ang tubig. No? Masalupsop siya sa duta, hindi siya mag-ilig pa ubos. Amo naman na ang matabo sa sunod pagid nga tinulo sang ulan. Anti siya makatupa sa duta, sanggon siya na isang dahon sang kahoy. Tigod hindi siya magbaha, unless kung kusog-kusog yun ang ulan, hindi nakasarang ang mga dahon sang kahoy magsagang. Kagamo na sa mga kakahuyan, may tubig sa ground because ang rainwater nagsalupsop gid sa duta. Na, amo nang buot silingon sina. Nagsalupsop gid siya sa duta, sumakadto na to siya sa ground, sa ginatawag nga first water table, masimpo na to siya sa mga tubig ngadto man nga daan sa idalom sang duta. Amo na magbubun kita, no, gatubod siya, magtaso ka bumbag, tubod siya. Kay ina mga tubig ulan nga nagtupa sa duta, nagsulupsup dito sa idalom, no? So nagatinlo siya because gina-filter siya sang duta, especially kung mga baras-baras ang parte sang duta kag may mga bato-bato, matinloan gid siya ang mga higko. Mga kasama masala sang duta, so paglabot niya dito sa ground matinlo. Amo na nga ang tubig halin sa ground, no? Especially sa mga malayo siya sa mga basurahan na mainom ta, di ba? So ma, mainom ta ang tubig nga halin sa ground nga gintasukan ta sang bomba or bisang gani skilid sang suba, di ba? Magbaha tapos may mga baras-baras na to nagpinpin sa kilid sang suba. Makahig ka lang to sang kamot mo, mabuho ka to, tugay-tugay matubot na tubig na dayon, pwede ka inom, no? Dungok ka na to dayon, hapa ka na to, ang tuhod mo, ituon mo to sa malapad-lapad nga bato para hindi sakit. Kag mag-inom nga daw sa karbaw. O rin di ganing iban, dahon sang saging, ikandos nila to kag higupon. Tiyan mo na, no? Kung inanay ang pagbutang sang tubig sa duta, hindi na magbaha. Kaya ang tubig masalupsop sa idalom. Galing! Kung gulpihon ni mo, parehas ni sa isa ka square meter, kung isa-isahon mo lang kalitro ni, bisan pila pa na da kalibo kalitro ang ibubo mo sa 1 square meter, kung kada litro lang ang pagbuho ni mo, isa kalitro bubo mo, dugay-dugay, isa naman, hindi siya kapabaha. Pero kung tingbo ni mo, bisan polo lang kalitro, ihuwad ni mo tanan sa 1 square meter, hindi na tanan mahigop sa duta. Mabaha na siya. Amo ni ang nagkakatabo sa aton kon damol ang ulan mga kasama, hindi na siya makasalupsup tanan, no, bangod puno na ang duta, no, or saturated na siya. Kinahanglan mo pahuaya naman para ma salupsup niya ang tubig, no. Amo na nga nagabaha, amo na ka dako, amo na ka kusog sang 110 mm sang tubig or ulan nga nagtupa kahapon. Gindulong kagindulugan, hindi kabahin sa ato ang palatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. Ang doctors recommended the most credible and most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nag-suppress ang type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa aton sirang beta cell function sa pangreas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaaktibo mga kasama sa mga beta cells sa aton sirang lawas. Kaya man sa atong pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, ya ginaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pangreas para makapatubas ang bastanting insulin. Garibatuan ang type 2 diabetes, kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinakaunang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sang taran bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikaang lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
8: Palabra di honor.
2: Yari na ito, nagalupad nga mga balita. Upod kay Rajman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News!
9: Tokmo News!
10: Yari na aton Tokmo News sa ginadulong sa Super Fiber. Tinoy niyang polon, taagi sa adlo-adlong nga pag-inom. Sang Super Fiber, Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, second other quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kay akubado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, tag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, gin-kumpirmar sang Ateneo de Zamboanga University nga duha ang napatay sa insidente nga nagluntad subong adlaw sa ila Junior High School campus. Nag-coordinate ang universidad sa mga otoridad agad nga makuha ang kompleto nga impormasyon angot sa insidente. Ginpapauli na mga estudyante pod sa ilang mga ginikanan magilayon matapos ang insidente kaupon kaupod na ng ilang mga guardian samtang ginasiguro sa eskwelahan ang kaluwasan sa mga yara sa campus sa Among Ation. Ipangabay sa universidad ang publiko nga hindi magpaambit sang wala pa makumpirmar nga impormasyon, litrato o kon video nga nahanungod sa insidente. Nagingyo man sila nga tahuron ang privacy sa mga biktima kag sang ila kag sa kapamilya. Sa kaangot na balita, nagpalabot si Presidente Bongbong Marcos Jr. sang iyang pagpatig-unong sa mga pamilya kag sa bugos na komunidad sa Ateneo de Zamboanga kasunod sang makahalunuswo nga hitabo. Ginanduan sang presidente ang mga law enforcement agencies nga usisaon sang maayo ang natabo kag ibaloon kung ano pa nga mga tikang ang dapat himuon agad nga hindi na ini maliwat. Ginpayag ni Marcos nga dapat safe ang mga eskolahan para sa mga estudyante. Nagpromisa man ini nga magabulig ang gobyerno sa mga eskolahan kag komunidad agad nga mapabaskog ang seguridad kag proteksyon sa mga estudyante. Pero sa presidente kada matapang sangtag sa kapamilya ng Pilipino nga siguraduhon nga safe ang ila kabataan samtang nga naga-eskwela. Sa dugang pagid nga balita, ginkumpirmar sang Malacanang nga magapadulong sa Japan si Vice President Sara Duterte halin sini o kon buwas nga adlaw Agosto 19 tungtod sa Agosto 24 para sa isa ka personal nga biyahe. Inisuno kay Presidential Communications Office o kon PCO Secretary Dave Gomez. Payag niya personal ang biyahe sang Vice President kag wala sang gastos ang gobyerno. Si Duterte nagapangatubang sa impeachment case may kaangtanan sa mga allegasyon sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, kag other high crime. Kag sa atong panagdaon sa mga gabi-yari ang mga tinaga ni Barack Obama. A democracy requires accountability, and accountability requires transparency. Kagamuyad itong managalupad na balita sa mga gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajman Jailene Tamayo para Onda. Tatak RMN.
9: Talk More News.
2: Salamat kayo, Rajman na Jailene Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Tokmo News. Gindola naman kagin builogan, hindi kabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo sa inyong panilo sa atong kolon, pagkontas problema sa constipation, agad mamligan ang atong kolon kontra sa walatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtinera mahigko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong siling immune system kag pagtugas ng walatian sa atong alawas. Tinloy ang inyo kolon, pag-isadlaw-adlaw ang pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, o nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, kagiban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gari magtumarnas, ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas sa quality products sa Dukiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pag balik ta mga kasama, istoryahan ta ni Dugan na tabo sa may Zamboanga, no? Nga amo ini ang nagkalatabo. Nagapamangkot kita kag nagapanganinaw, no? Tama, panganinaw. Ang panganinaw, yun doon ka pangasubo. Or I mean, doon nahidlaw, I mean, no? But nonetheless, something like naga panganinaw, ano gid bala ang natabo? Diin ang sala. Ano ang kulang? What is happening to our society? Sige, istoryahan ta na dugang karon mga kasama. Kaya na ito ay nga mga organisasyon karon nagapanawagan, maybe, isa man ini sa mga factor, kung nga ang mga kabataan subong or pila lamang sa mga kabataan, no? Tinang sa Tacloban to nagliga dahilin sa broken family. Tini, waay lang gid ma-report maayo kung broken family, pero dito hindi man daw, happy man sila kay may ubra ang tatay, taga Bureau of Custom. Ang tatay, Port Commander, sa Zamboanga City ang tatay. Amo na, may mga high-powered firearms. No? Ti, anong nag-factor in naman diri? Kulang sa atensyon ang bata, ginapinabayala na maghinampang na lang ini.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Ginakonsintis ang tatay, no? Pero may apilar diri ang KBP, kag nanoy ito ay sininga sektor, especially sa mga taga-media, kag sa mga social media users or sa mga content creators, nga hala, pinagusto lang, wala kinsindi sa mga katungdana nila. Bilang isa ka responsible citizen, no? Hala, sige man ka-share da sang paniro sang bata. Amo man to na tabo sa Thailand, damo nang share sa to mga kasama. Do you think ini wala naga-factor sa mga kabataan kaya nakita niya nagakatabo sa ibang lugar sila yan okay lang? Sige, istoryahan ta na. Kagang ato ni STL, mga kasama kagtingog hiligay no. 50 minuto sa kaligid sa takna sining alas 7 sa gabi.
11: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
12: Ako gli si Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpera na kunomi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo mang kunomi sa mga tigulang, sa sulod si sa kabulan.

0: Matricose Iberry.
1: Ang Iberry mabakal sa mercury na Grace Pharmacy kag sa suki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
3: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yung magpaayo. Iogesic. Masaligan. Gani, most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Malay si ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Mabasa ang butika.
11: Kapoy,
12: relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga bang pa-relax? Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Sample Plus Gold.
13: Ako galis si Bander, may lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bawang may alipiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga polset.
8: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.

0: isang gabi.
1: RNN, Panlabra, di Honor.
0: Yari na, resulta sa istihal sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
2: Probinsya sang Iloilo. Yari na nga itong sining resulta sang istihal sa mga gabi, Rajoman Henry. Kansa itong sining mga tagpalamati. Ang itong sining draw alas 8 sa gabi, subong adlaw Agosto 18. First winning number na doon, 20 seconds para sa subong gabi. At ang sining ginahulat, atin na draw team head, Sir Glenn E. Punea. At ang new operations assistant, Michelle Solori. Iyari ng pinakunang numero. Numero 26, number 26, sa ating si pinakunang numero sa mga taga-probinsya sa ngili ng mga marugtaya nato. Second winning number, another 20 seconds. Sa ngatun nga draw operations assistant, Michelle Solorin. Draw operations specialist, Sheila Marie Magalioa. STL representative nato, Mr. Glenn Sunyo. 20 seconds para sa tunsiring second winning number sa subong gabi. Iyari ng ikaduhang numero.
3: Here is number 30, numero 30.
2: Numero 30. Ikaduha natin ng numero sa subong gabi. 26, 30, 26, 30. Atod nga judges chairperson, Ma'am Juliet Tabanio. Kaupon sa iya sining mga members, Ryan Melgar, Barry Cortisano, Kagma Bel Gimeroy. Third winning number na to, ano ihan, ay katatlong numero. Sa subong gabi, magkakompleto sa ato sining at three winning number combination para sa probinsya sang Iloilo. Iyari ng ikatatlong numero.
3: Third and final winning number is number 8, numero 8.
2: Numero 8, ato sining ikatatlong numero.
3: Number combination for August 18, 2026, draw number 1,528, second draw 8 p.m. Number start 26, 30, and 8. Sa diwa, numero 20 sa East. Numero 30 ang numero 8 in extra order.
2: Numero 26, 30, kag 8, 26, 30, kag 8. Congratulations sa itong sining mga winners. Sa mga tumalaya natin na nagdaog sa subong gabi sa probinsya sang Iloilo. Kag sa wala pa tayo lang kita sa pagtaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Corps sa PCSO, kag sa Eagle Draw Gaming Corporation, Radyo Man Moniales Kapalian, Takarimen.
1: Palabra di Honor. Yung iposit na Man in the Bank tutod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawaw.
0: Salamat kayo, Radyo Man Mon Kapalihan. Resulta sa ACL sa probinsya sang Iloilo, 26, 30, kag 8. 26, 30, and 8. No? Nagbalikas justly ang 28. Oh, buwa siguro 26. Buwa siguro 28 naman, no? Ginalabay-labaya niya lang numero mo. Ayaw guro, isikway mo na na siya, kas. Islan mo lang kay 26, tapos magwa naman si 27. Mag-isab lang kapalaran, doga panunlog man,
1: no?
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayang inyo, taya, nagkakanto sa Kawang Gawa. Kinulong kaginboy lugar na digabahin sang aton nga palatuntunan mga kasama sang Nance Liniment Oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo sa inyong pangaplas herbal, Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, palamoy poy. Palaman all, palalikit sa kalawasan, naipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede mga panghaplas sa mga nag-aubo, palalikit sa liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng surok-surok sa mga nagadugong apilasin, ini patugunon po untaton, patuloy lang sa Nance Liniment Oil. Produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, aprobado sa FDA. Subong man, mga kasama, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ano ba lang ginatawag nga gout? Kung ang kidney naton, wala sang ikasarang nga punggan ang sobra sining kadamon sang uric acid sa lawasta, ang uric acid nagakadtoy na sa mga joints kag rason sang gout kag infection. Gani indi pagpabayi nga bagbatyag sang sakit dala sang gout. Subong pa lang, mga kasama, maginom na sang suplemento nga may madamo sini sang omega 3 fatty acids. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, kay mansunod sa pagtuon ang omega 3 fatty acids kag squalene ngayara sa Dr. Pinoy, makatunaw sang pagpalamanog, makapadamol sang ligaments kag nagapabaskog sa mga muscles. Ang Dr. Pinoy Squalene nagapubungman sa pagsaka sang uric acid ngalin sa pagkaon kag diga supply sa lawas sa madamo sini omega 3, gani malikawan ang mga hubog or mga hubag kag

0: Bukol sa joints, Dr. Pinoy Squalin, Masaligan, Santo pa. Mabakal sa CLG Pharmacy, ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marex Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalin Capsule!
1: RM, Palabra, di Honor.
0: Sikap din nyo, no? Dira sa iyang RD Sportswear sa Poblacion East Oton, Iloilo, nag-monitor gid samta nagapanahitahe, no? Kung gusto ninyo kung mag-order or magpatahe sa iyong mga jerseys sa parehas ang uniform, school uniform, kag iban pa, pamasyari nyo lang si Kap din nyo, no? Sang una sang RD City Taylor bala subong RD Sportswear na dira sa may Poblacion East Oton na Iloilo. Good evening gid Kap, no, kag Engineer Francis hinahinay sang kopya Ilonggo, no, nga nagapahanumdum gid sa mga elementary school teachers and principals, no, nga kon na ang inyo sining mga photocopier machine da nga MG or Fuji M375 mga kasama. May mga guba pamasyar ninyo, no, sa Kopya Ilonggo diri lamang skilid sa Gaisano City, no, diri ka maagis may pura si dalon sa Empress Palace. Pagitan nyo lang si Engineer Francis hinahinay kay basta serbisyo Kopya Ilonggo. Good evening gid Engineer
1: RM Palabra di Honor.
0: Si pare Alan Oblis Aguinyes, no? Dira sa Concepcion, ara siya kuno subong kanday kagawad Mia Ariola, upod sa iya sininga utod kay Bansyo kag nanay Tiaya Erma Ariola, 24 hours kid, nga nagapamati diri sa RMN Iloilo, no? Subong man si Borjok Carrera, nga avid listener man, no? Thank you kid sa inyo pag suporta kay kasamang John Navasquez, no? Si Crispo Navasquez, naga-birthday subong adlaw. Oy, Tatay Crispo Navasquez, happy happy birthday today. Si Casarnel Sonoy, dira sa Antique, good evening gid. Si Jet Lim, no, watching from Session Road, Baguio City, no, basko kurong ulan sa may Session Road sa Baguio City. Wow. Ara kada ya, no, mga taga Baguio, ari diya sa aton, no. Way pa kami kita isang amigo kong ari di subong. Lorong timing man sila, may mga island hopping sila to sa Isla Higante sa Guimaras. Yan, may inulan ka, binundak ang ulan. Ang bot yung nakalagaw-lagaw sila. Mga Ilonggo, ya, dito man sa Bagyo, no? Di lamig-lamig na guro kasi, no? Kay Kuan Subong, tingulan, no? Na, bisan mag-summer ganit sa Bagyo, magkanto ka lamig. Oh, good evening, Landa, from Bagyo, no? Kaga iban pagin naton sining mga estudyante mga kasama nga nagaupod sa ato nagalantaw live si Diana Abiros. Good evening gid, nagapamati ka nagatanaw gid sa uton, no, si Casdolieta Jigo. Good evening si Imbong Siluberes. Medayo nga gabi Doña Margarita Margie Cavillas. Good evening Karigaba Richard, Cas Jessie Lauro, GV Calad, Sonico Vic Vic Carmona, si Cas Nicolay Sumes, no? I-discuss sa mga karon ang technique Cas Nicolay sa sining shooting dito sa Mbanga, no? Kay dito sa Ilas, Thailand, may shooting man to. Ano ni do nagkaradto di sa Asia, no? Dito sa Amerika do naguntat na. Oy nagawa shooting spirito. Do dire naman sa aton sa Asia ni mga tiniruhay naman.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Si Casa Jesli Arana ni Sel Blancada, Rebecca Baranda, Cas Jamsit Silverio. Good evening Cas, kumusta ikaw? Darilo Layos present, no, Laila Nerviol, good evening from Sinibaan Dingli. Si Nani Binli Robichayda, Alma Aginga, good evening. Si Rosie Amaho Manihar, present man, no, si Kasalma Aginga, Sonico Vic Vic Carmona, Kas Maritalia Mitsilina, Kas Iban Dinuibus Dario, good evening, no. Kagiban pa nga may estudyante na itong karon, balikan ta mga kasama.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Yari anay, si Radyo Manfia, may utero sa aton nga tingog, hiligay nun.
2: Tingog, hiligay nun. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay nun.
3: ining binalaybay ginatiguluhan utok alimango. Bisan diin kita magkadto, madamo ang may utok alimango, na hadlok malabawan sang isig kapareho, gani butungon paidalom mga gaasenso. Crab mentality, batasan kong tawgon, mahikay, may saon, kalabanan sa aton. Sa lubrahan o hubon, ginatunaan, disgusto. Bangod ginapakalain, matutom nga empleyado. Sabahin sa negosyo, madamo ang kontrabida. Mga kompetensya, himuan malain nga istorya. Isyo diri, isyo dito, para iban hindi magasenso. Butong paidalom, gapangibabaw, utok alimango. Kontani imbis butungon, dapat sakdagon. Isig kapareho suportahan, hindi pagtapakon. Kada isa may tagsa-tagsa nga kinamatarong, nagapaninguha, mahawas sa kapigaduhon. Ngaa amo sini kalabanan sa aton. Kontani, dulaon batasan nga hisaon. Mangin makontento sa kung ano ang ara sa aton. Crab mentality dulaon, utok alimango, hindi maayo. Ining binalaybay, gindihon ni Ginang Ruby Herasabalino sang Partisyon Gimbal Iloilo, Koymi sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Kualin Capsule. Dugay-dugay ka bala ginahilanat, ginaubo, gapalang luya kagdaw pero may gabalik-balik ang impeksyon sa imulawas. Magamusina, senyales na ina nga maluya ang imoresistensya. Kuman ka delikado sang permi maluya ang imoresistensya, bangod dasig ka lang sinimatapikan sa mga bisan anong klase sang masakit. So, bang palang tap na una ini paagi sa pag-inom sa Dr. Pinoy's Kualin Capsule. Bangod ini mayara sang alkylglycerol nga may kasara nga pabaskugo ng atong resistensya kag ini makabulig man mag-obra sang pinaka-importante nga cells sang atong immune system nga mo ang white blood cells. Ang white blood cells nga nag-obra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa atong lawas gani sa mga tao dira nga maluya ang resistensya i Dr. Pinoy's Kualin Capsule muna. Mabakal sa Nilaw Drugstore sa Rendaville RX Jam Pharmacy, Horke Pharmacy, kag Familia Pharmacy. Sa Kalinag Drug Store, sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, kag K&S Pharmacy.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Radyo Man Fiamme Otero sa ato niya, Tingog Hiligaynon. Grabe na yung natabo dito sa Zamboanga City, mga kasama, no? Pare-parehos kinsa natabo man to sa Thailand kas Nikolai, no? Dira sa Thailand, konsadiin ang shooter, estudyante man, kag after niya ginpang tiro ang mga teachers niya, kag nagkalasalabat ang mga schoolmates niya, tiniro niya man ko galingon niya. No? Pila tong patay? Pito? No? You deposit a money in the bank ng mga kabataan, ngayon nga nag-aramo ni sila. Bangod din siguro sa mga hampang sa ano sa social media no or sa internet no nga may mga tiro-tiro dapat idumili na ng mga tiro-tiro kwan lang ah dapat ang ipahampang dadaw alam Mortal Kombat wala tinapungulay lang si Paay lang. Hindi nami sa psychology sa kabataan especially kung wala sa mga parents nga nag-guide ni sila kag nag-remind nga sala na hindi naman nami ti abi niya iya hustoy. No, dilipay sila makatiro sila da, no? Damo pa ganito nagka-comment nga ano sa kwan gali niya sa ining politiko iyang reservist sa Air Force si Mikey Romero sang one Pacman party list sa una na picturean siya upod sa Chief of Staff sang AFP, damo-damo siya mga badge. Kag mga ribbon, no? Damo siya mga medalya, damo pa sa AFP chief. Pinang check karon to may mga gold cross siya iya, no? Kung ano pa itong mga cross-cross itong mga award. Ngayon hindi man siya kombatant, reservist mo lang siya. Yan pala sa iban, sila yan sa Kwan Guru na, no? Sa Call of Duty. Ano na nga game, Rajman Jan Hart, wala may tiro-tiro, Call of Duty, no? Sila yung sang Call of Duty, amo na, gampang kaman sila. Sila yung sang iban. Siya sa Call of Duty ni siya guro nakakuha sa cinema bad. So sinsilyo lang na sa Call of Duty ng mga gold cross.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Hey, you deposit the money in the bank, no? Ti, grabe ining natabo, no? isa pa da siguro ang ipahampang sa ila, mga pananumbla, no? Pa tambok-tambok utan.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kumay, mais, tubo, kakao, lube. Ano pa da? Ang mga ginapang nanumda. O rin di gani, livestock racing. Patambok-tambok sila da baboy. Baboy, livestock, hindi, no? Tambok-tambok sila baka, kanding, no? Mga manok, mga pato, mga pabo. Diba? Nano niya mga games nga ginapang develop ni mga kasama nga nag-influensya malain sa kwan? So utok sang aton sining nga mga kabataan, no? Di karon mga kabataan ini linghod pang mga paminsaron. Abi nila yo okay lang maniro. Di ma kumukaon yang pusil ni tatay niya. Kag maniro siya to sa kwan? Sa iya mga classmates. Ay sus mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kamaya raman hampang hambal ni Kas Jespal nga Farmville. Diba na yung hampang sa kabataan? Boring mo? Naburingan sila, pero dapat amo na gina-inculcate, no? Amo na dapat sa eskwilahan, may mga farming man sila. Di subong, way na garding-garding, kaya riniklamo mga ginikanan, ikikuan kamot sa bata nila. Di lang tawa? Puro computers na lang sila? No? Sa mga 90s mga kasama, nag-opening of classes, di ba? Ang mga kabataan, ang mga estudyante, amo na gila patinlo sa ang playground. No, kaya mga eskwelahan niya may playground gina siya, lagpad, nga dira kamo maka-football, dira kamo maka-baseball, tilagpad-lagpad. Tiyang katurubo na, karabaw grass, pag summer, kay wala klase, tig para mulak niya gid, no? Karabaw grass, hindi ya karabaw grass na nagatubo nga bariri, no? Bariri, ginayagaling ala niya, lain niyang karabaw grass. Ti bariri, ang nagatubo na, pag summer, nagapramulak. Ti kabalo naman kamusong bulak sang bariri, nga matandog sang imo sining bayo, mapilit siya, makupo. Ti mga kabataan, yun na po, brasi na. Huwag manreklamo, suma. Diriguro sa syudad ng gariniklamo mga bata sa mga manggrano na pahibalamon, bata niya.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Diba, mga 40 subong? Ang buta mga 30 kamo yan, Riz, nakapanghilamon mo kamo sa eskulahan sa una pa, buta nyo pa. No? Gapang garden man kamo, di ba? Patanom kamo pizza, yung mga latoy, mga talong. Tudluan ka na mag-compost, no? Sa puno sang imo sining utan, sa puno sang talong mo, mabuho-buho ka na, palpalan ni mo sa mga stick palibot, kaga mga sagbot, ang mga alaya nga dahon, dira ni mo ibutang. Di ba? Ti, ginreklamo to sa una, why na? No? Why na ginhimo? Amo na di buro brigada, eskwela na nga ang mga ginika, ang mga maestra, mga teachers na pinroblema sa mga pinta. Yung pinangsulisit sila kung kay sino dira, no? Di na mga ginikanan, amo na pakanto sa eskwelahan kang maglimpyo. Tiname. Di ba? While ang kabataan, nalimta naton nga hindi lang purely academics ini, no? Ang pangabuhi in real world, mga kasama, is not about academics lang alone, no? Kita nyo, may mga top-notcher sa mga board exam, may mga top-notcher sa ila sininga klase, nga in real life, failure. Or kung hindi man failure, why gid nag-succeed fully? Ginpirdi siya, yan tong mga hindi man tama, gid kaalam, pero mabakod ang emotional quotient na... Di kaya ang pangabuhi, sa pagkamatuod lang, hindi lang yung paalam-alam sa academics. Discarte sa pangabuhi, hindi ang mga kasama, no? Mga lessons, mga learnings, sa realidad sa pagpangabuhi, na hindi mo matunan sa eskwelahan.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Tiyang pagpanghilamon, isa ina kamayo man nga training sa kabataan sa shared responsibility, no? Nga ang hilamon dira sa inyo nga playground pag opening sang klase, kunti masirado sang una ang school calendar mga Marso, Marso, sirado na gagawa na, mga graduation na first week of April. Diyan mabalik na, first week of June, second week of June. Oh. Sa mga public schools ato, ha, mga elementary. No? Kaya pag high school, usually, iba niya mga high school, private. Ito ay nagawa playground. No? Kaya ara na sa mga town proper, ara na sa mga banwa. Pero iba niya mga public schools, naglapad pa gani ang ila sining playground. May mga football field pa. Tinami nga training sa mga bata, kay ginatudloan sila nga mga irresponsable, nga ang mga sagbot sa palibot nila, ang mga hilamon sa palibot nila, ila obligasyon. Sa first day of class, wala na yung nagaklase, ang maestra, at totong kabataan, tanan-tanan, gruwa ka mo to, panghilamon ka mo sa palibot sa eskwelahan. Kamo panghilamon, tinloin ninyo ang inyong eskwelahan. Hindi ba lang, that is implied training sa kabataan, wala ka managasiling, training yun ha, para maintindihan ninyo, ng ang inyo palibot, ang balay ninyo, no? Hagbasa ninyo, tinloan ninyo, basi bala, gakwa na, ara na sa salog ninyo ang mga balagon, blawan nyo pa na panghagbasan palibot sa balay nyo. Diba? Muna mga halambalan, mga kumalaman na ito. Bow, ang imo nga balay, huwag ka magpaghilamon, no? Lantawa ang balagon, no? Ara nagkakabod sa haligi nyo. Dugay-dugay, ito na nasa sulod to sa imo, sininga banig.
1: Palabra di honor.
0: Diba? Tinatrain sa unang kabataan sina. No? Namang hilamon. Ti, kung kisa, dala pa na hinampang kay ang barire, kung damo na ano yata, no? Kundi pang hulbuton mo ng barire. Kung daw isa na nagani kakumkum sa imo kamot, pero tinakadabong dabong, no? Ang imo classmate to, gatuwad-tuwad to siya, usyusuhan mo, no? Kunabi na sag-iran mo lang, pero actually ginhungod mo, sinuuso mo tong barire, no? Tiyawag ka gadaan siya na kahukas ang barire, hindi mo na madala lang sa pi-pi-pi-pi mo, nga siling paspason mo lang sa kamot mo, karhulog. Isa-isa mo ginang hulbuton, kaya doon nagdulot siyang iya sininga sungo sang barire, nagadulot siya sa bayo nimo, sa gagmay nga buho-buho sang bayo mo, nagadulot siya ta.
1: Palabra di honor.
0: Diba, tindo namin nga training, tapos may ara ka mo sang isa ka subject, namang garden ka mo, mananong ka mo utan, mga talong, mga pitsay, mga latoy. Di makita sang bata, siya ba, huwag mo galing ang feeling kung nakapatubo ikaw sang kwan, sang utan. No? Kita mo dang talong nga nagapamulak, no? Wala ginag-abunuhan sang mga mechanical ni nga mga abuno. Tama, mechanical nga abuno. Inorganic, mo nang bot siligon, inorganic. Organic lang nga abuno ang i-abuno mo da, no? Parehas ni mga ipot sang karbaw. Ipot sang kanding. Ha, mga muna bala? Kundi ang ginahigot ang ginagaid ang karding o kung karbaw, nagapinpin na ito sa kilid niya ang ilang mga poops, no? Tikon magmalana na, kuhaon mo na kay abuno na, no? Sus, tambok-tambok ang utan sina. O hindi gani, mga laya nga dahon, madunot malang na sa mga kasama, mangin abuno ina, no? Ti, amo na ginatudlo sa mga kabataan, no? Kay kung may life kang ginanurture, pares na kabuhi isang tanom, nag-positive ba ng outlook nimo sa kabuhi mga kasama? Then sa sulod eskwelahan, wala ya sa mga janitor na mga estudyante manyaga paninlo. Gina-assign lang may cleaners-cleaners o kamo da nga row, first row, Lunes kamo ha, kamo maninlo. So ginatudloan ta ang bata sa mga responsibilidad, no? May mga responsibility sila bisan sa sulod sang balay, di ba? May mga ginapang-assign nga mga task o ikaw iya, no? Ikaw iya manghugas pinggan, ikaw iya maluto, ikaw iya manghilamon sa kilid balay. Kung may kanding pa na or may baka, o ikaw iya malawig ka sang kanding. Nami pagid sang una kay hindi pa mo ginakadamo sang mga jetmatic pump pala sa mga barangay. Sa isa ka barangay, kisa isa lang ang jetmatic pump ang muna ginasag-uban sa barangay. So, masag-ob ka pa, wala pa sang gripo pakadto sa tagsa ka mga balay, wala water system. So, masag-ob ka sa communal nga bumba. O, ti, pagkaga sinagot ti ubos ang inyo sining tubig. Tubig nga mainom kag tubig nga pag palanghugas ninyo. So aga pa na aga panghimuta ka pa. Nasagob ka na. Di ba? Bit-bit ka sang balde. O hindi gani tuwang-tuwango ni mong balde kun daw bukod dalawas mo. Ti, good day ang mga kabataan, although ay man social media sa itong time, ang mga kabataan niya, may mga matunaan sila nga ti, the moment nga ginubra niya na, mawili siya, ay, nami gali magsagob, ay, nami gali maghilamon, ay, nami gali manggarden, ay, nami gali magpaninlo, o, oh, di ba? Kag maintindihan niyang kabuhi, amo na ginahambal gid sa aton, sa mga kamalaman ta, hindi ni mo ma-appreciate ang importance ng tubig, no? Kung hindi ikaw ang nagasagob, kung wala kaya nagasagob, usikan mo lang yung tubig, no? Pangula mo lang dakundiin. Because hindi ikaw ang nagasagob. Ti, kung ikaw nagasagob, siyempre kinut-kinuton mo da, ginhawa mo na ka halong da nga hindi mausik ang tubig, di ba? Parehas na. Kung ikaw na nagabayad sang water, no? Kay Moderna suwong, may gripo na sa MPIW, kung ikaw nagabayad sang water, kung makita mo na nga nagatulo-tulo ang gripo, patyon mo gina. Kay gamahal ang imobilayran. Amo man kung ikaw nagabayad kuryente, ang mga suga ning wala ginagamit, kung makita mo, patyon mo na. Kay ikaw nagabayad, no? Because naintindihan nimo nga may mga repercussions sina kung pabayaan mo lang, no? Tiya mo ni Tani ang training ta sa kabataan naton. Mga panghilamon, mga garden, no? Amo na sa Japan, di ba? Kita man ninyo ginapang-share nila sa social media. Ang mga kinder pa lang, ginapakanto nila sa tramnan, ginapalusong sa lutak, kagina, patanom sa humay. No? Ining tanom balaya, ginahulbot mo kaginatanom. Na, o rin gani, ginapahilamon sila. Ginapainsindi sila, nga muna ang realidad sa kabuhi. Hindi mo na yung matunan sa eskwilahan, mga kasama. Amo na ang realidad sa kabuhi. No? Ti okay lang yan kung bata ka sa manggaranon. Nga tugtog mapatay ka, manggaranon ka. Nakasuhol ka. Sang para magtanom sa imo, sang para magsagob sa imo, sang para magpanglaba sa imo. Pero at ifabi karon nagpigado ka. Dati sa'y hambal nila, hindi mo pag-i-underestimate ang pigado nga nagmanggaranon. Kay wae ginaya mahadlok magpigado kay dira nasalin. Kung masudalan na siya sang asin, no? Kasudaan ka mo asin? Oh, wala na siya nakulbaan kay halinda siya. Na. Ti, mas maintindihan sa kabataan ang realidad sa pangabuhi, mga kasama. Ti, subong mga kabataan, kalabanan, wala obligasyon sa balay. Hala, puro lang hinampang. Hala, puro lang computer. Di parehas ni sa bata ngayon yung mga kasama, no? Kay tatay niya may trabaho sa gobyerno, may taas nga position, di siyempre dako income, Bureau of Customs pa naman. Kailaban-laban ang bata, why nag-ubra sulod balay, no? Fully supported ang mga kinanglanon. Kwarta kung ano man da nga gasto mga kasama. Kagdamo nagapamangkot, siya paano nakasulod sa eskwelahan ang mga high-powered firearms? Hindi makasulod kay may salakyan. Ginadulong sang iya sining ginikana na, laban-laban, ginadulong sang tatay niya to. Guwapo, actually, guwapo nga bata mga kasama. Ginadulong sang tatay niya. Tiyang mga salakyan niya, magsulod sa eskwelahan, why naman ginausisa sa mga gwardya? Ang ilaya ginarikisa, ang ilaya ginaskan, ginagamitan metal detector ang mga bag, ang mga nagawuki, ang mga nagalakat lang, no? Gagasulod sa gate, or gasulod sa compound sang school, no? Kaya may ara mga eskwilahan, nga makasulod ka na sa compound sang school, pero ang ila sinilike ang mga junior high school nila, mga elementary nila, may gate pagid, may gwardiya pagid. Kaya sa lakihan, hindi kasulod to. Pero I guess, ang ining Ateneo de Zamboanga Junior High School Department, makasulod ang sa lakihan sa high school, kag pagsulod niya, wala na sa nagarik isa sa bata kay ang gwardiya to sa gate. No. Pero ti kumaga mo na ara na sa ginikanan tanina, no? Why gid siya ka notar kung gindulo niya ang bata niya? Kasi ito, kala ba na sang bag mo to? How do may gabukol? Ano ang gitara? So sa ginikanan, mga kasama ang problema. Di karon na muning natabo, kadamo sa mga nag-share, ilabi ng mga social media users or mga content creators nga wala man ialabot sa kalibutan, ang ila lang nga ginainsindi, ang mga kwartang, ilaman nga bulsa. So nalimtan ang responsibilidad para sa nation building, para sa education, sa information. Nalimtan na, ang ginlagas na lang, ang ginhandom, ang engagement. Para damo engagement, siyempre pakita mo dang video. Di kayo may video na, damo man malantaw. No? Nga mga irresponsable, malantaw man, kung makoment man da, eh, share niya pagidayon. Di, actually, ini mga content creators, pila sa ilang mga kasama, gin-accredit na inisang KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, para nga mabuligan man regulate, kaya mo nang challenge karon sa media industry. Ining mga content creator, sino yung mag-regulate sa ila in case may mga sala sila ang ginahimo, no? So, managing dala sila sa panawagan, kaya ang KBP National Kagiina, nagpagwa sang statement angot sa sining natabo nga mangin responsible kag mayara sang legal compliance angot sa school shooting incident sa Zamboanga City, no? Hambal diri sang KBP National. Siling nila ang kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas nag-extend gid sang ilang deepest sympathies sa tanan nga napiktuhan sang tragic school shooting sa Zamboanga City. We urgently remind all news outlets, journalists, content creators, and social media users nga ang pag-protect sa human dignity kag ang kinamatarong sa mga minors dapat papangibabawo naton, no? Amo gid ang hatagan ta sang dakong importansya over sa views, likes, or speed, no? Ang pauna-una kada blang.
1: Palabra di honor.
0: Nagapangabay ang KBP nga mag-practice gid sang empathy and responsibility sa online paagi sa pagsunod sining mga steps. Number one, protection ng tagid ang mga minors. Hindi pag-i-post, hindi pag-i-share, or hindi pag-i-broadcast ang ngalan, itsura, o kon mga identifying details ng children na involved sa mga traumatic events. No? Kaya nakita-kita gina, may mga nag-share sang video, may nag-post sang video, may nag-post sang picture sang bata, di ba ang suspect? No? Actually, ang natiruhan niya isa, mga kasama, isa ka student din yung tiro niya man ko ugalingon niya, no? Nagkakayaon siya mga kasama, tapos ang mga pusil 45 kag daw ang isa ka improvised nga carbine nga 45 ang bala niya kag 9mm aral ang tusunan din may mga bala, no? Damo nagpost sina mga kasama, di na dapat hindi na naton ginapakita, no? Why ta na ginapakita ina mga kasama, no? So ang sa GBP, hindi pag-i-post, hindi pag-i-share, or pag-i-broadcast ang alan, itsura, or identifying details ng children or kabataan yung involved sa traumatic events. Ini sila, biktima man, or involved sa insidente. Proteksyonan gid sila sa dugang at trauma kag public sensationalism. Sunod, respetuhon ang mga biktima kag ang mga pamilya. No? Hatagan ang ining grieving families ang privacy. Hindi pag-i-share ang graphic ng mga pictures, uncensored media, or intrusive ng mga footages sang private grief, no? Sang pribadong kahimtangan sang sinima pamilya nga nagawarawaw da, gahilibion da, gakrisi-kisi. No? Respetuho naton ina mga kasama, no? Then, i-prioritize ang humanity over speed. Mangin sensitive, no? And ang safety dapat naton insindihon gid, no? Over sa pag-break sang balita, no? Kung nag-post ka mo sang wala gin blur nga picture or gin kuris-kurisa nyo dang itsura kung gin pakita nyo gin itsura graphic videos or private details sang si ayad tong mga involved hambal sang KBP palihog delete i-blur or i-take down sila gilayon no? Kaya dapat mag-share kita sang content kag restraint, empathy and respect para sa kasuguan. No? Amo na ang pangabay sang KBP mga kasama. On the other hand, si former Senator Richard Gordon may maayo man nga take sina di mga kasama kag palamangkutanon kag reflection nga mo sini ang natabo no nga may mga kasubong sini nga insidente dapat sa media no sa mga content creators sini gid pagipang post ini no akon kung kaysa kung pwede pa lang ining mga kaso sa mga pagpanglugos ini wain ako nagatakol ining mga suicide kaya doon nag-inspire lang sa iba nga maghimo man sa kalainan no? Tiyan mo man yung mga shooting ini kung pwede pa lang nga i-kwan tagid no? I-control tagid nga although this is of public interest mga kasama no? Pero kung pwede pa lang hindi na pag-ibalita, hindi na lang pag-ibalita, no? O ibalita man pero tama gid ka careful ang himuon naton sini nga pag-treat mga kasama, no? Kay ti amo na gani nag-inspire si Iban. Ti lang tawa to sa may Thailand to, no? So somehow ba si naka-inspire man inis bata?
1: Palabra di honor.
0: Honor student, mga kasama, nga bata, may itsura, mayo pa nga buhi. What would be his problem? Nga mag-research siya sa muna. Dira pa lang, hindi naman kilala ang bata from the looks of it, nakasiling ka na. Laban-laban atensyon eh. Laban-laban atensyon. Kulang sa atensyon ang bata. No? Ang pamangkot ni rin ni Anay Senador Richard Gordon, sila niya paano ang bata naka-access sa armas ngayon eh. No? Dapat wala ini matabo. Nga may mga kabataan karon nga involved sa violence. Kag nagalala, nga nagalala. Tisling ni Anay Senador Richard Gordon, which I shared and subscribed to his ideas. No? Dapat naton pamangkuton ang aton mga kaugalingon. Ang aton bala mga kabataan nagaumpisa sa pagsunod sa mga kalakasan nga makita nila sa ila sila nga palibot. Isa ina, no? Kay ini nagakatabo hindi lawang diri sa Pilipinas kundi dito sa iban nga pungsod sa Europe, sa Amerika, kag sining damlag lang diri man sa aton kag diri sa Thailand, no? Kay ining mga nagkalatabo sa mga eskwelahan kag iban pagid nga aktos ang violence nagakatabo sa diin mga bahin sa kalibutan ining mga insidente nagapakita sa aton nagareplay nagashare kag nagadiscuss sa social media kun ang kalakasan mangin content kun ang mga tawo nga nagakommit sini nga mga akto nangin kilala bangod sa ilang aginhimo. Siling ni Anay Senador Richard Gordon, siling niya, hindi tama ignore eh. Ang danger sang imitation, no? Kay daw nangin hero pa.
1: RML, palabra di honor.
0: Ulo dapat sina, massive dayon yung information drive. Nga hindi pagsundon, adtong ginhimo, malain adto, hindi adto husto. Hindi pagsundon, no? Ti, kinanglan ta diri ko, no? Social media discipline. Ang mga ginikanan, dapat mahibaluan nilang ang ilang mga kabataan, ang nagalantaw, kag-expose sa siling mga kalakasan, no? Nga may mga irresponsable dira, amo na nagapanawagan ng KBP to be responsible Nga kung halos pa lang hindi ninyo pag-ipos sa mga videos nga ina, ang mga itsura, kay may iban nga makakita dira ng mga kabataan, no? Nasundo nila, no? Kay hindi ta mabalaan kung makita nila na o kung hindi, bangod ang mga kabataan subong may access sa social media. Ginhimuan man eh, sa mga ginikanan, bisan minor pa.
1: Palabra. RNN. Palabra. Di honor.
0: Ti, dapat lang tawo naton ini nga mga ginikanan sa atong silang gobyerno kung paano ma-regulate ang access sa mga kabataan sa social media kag mapunggan ang kalakasan nga makalabot sa ilalam haron nga mga panumduman mga kasama. Pero ang social media hindi lamang amo ni ang problema, no? Ang atong mga kabataan karon nagabatsyag man sang grabe nga pressure. Pila sa ila may mga ginapangatubang bullying, may academic pressure, family problems, isolation, kag mga problema nga sometimes wala naton nakita nga mga adult, no? So kinahanglan nila sang guidance, kinahanglan nila sang someone nga may istorya. Kinahanglan nila sang parents and teachers nga magapamati sa ila before ang ining mga problema mangin tragedy. Amo na nga dapat seryoson sang depensa ang pag-hire sa mga guidance counselors sa mga eskwelahan, mga professional nga mga guidance counselors, no? Or bisan mga maestra lang da. Galing iti amo na bala tuod nga mga gagmay-gagmay nga bagay, agi na seryoso ginila bla, no? Bay lang da, chill-chill lang bla, di ba? Lang tawon ta, alang tawon ninyo ang mga ang sa malayo to, no? Lang tawon ninyo ang sa malayo. Ang future, amo na ipanumdumo ninyo. Kisa ini mga bagay ini mga distractions eh. So hindi ka magpa-distract. Dapat ang goal nimo is to finish your schooling. Makatapos ng isa ka degree. Makatrabaho na maayo. Makanegosyo. Maka pamilya. Amo na dapat, no? And start ka naman sa puno. How to raise a law-abiding citizen. How to raise a good citizen. Pagi si imo sining mga kabataan. Ti, ang social media actually, dako ang factor di, no? Pero ang environment, may factor man da mga kasama. Pero kung sa ako lang, dako ang factor ang sa social media, no? O galing, bisan, dako man yung factor sa social media, kung sa panimalay, sa environment niya, nag-discourage man sina, ma overpower niya man na ang mga negative nga natunan sa bata o nakita sa bata, hindi bla, no? So grabe ang pressure sa mga kabataan subong nga wala lang naton makita ang mga adults, no? So amo na ang kinahanglan nila sang guidance kag kun mayara sa mga pusil sa balay ang mga kabataan hindi dapat maka-access sini, hindi dapat makakita sini, di ba? Amo na gani sa husto gid nga paghandle sa pusil, dapat ara ina sa vault sa balay, may password, no? Kalantaw kamo sang Lioness ning series na subong ni Zoe Saldana, di ba? Da Nicole Kidman. Ang pusil ni gud ang bata na da ni Zoe Saldana kon siya NBI, FBI agent siya. FBI or CIA? CIA, no? May pusil siyang bata niya, duha ka babae, mga minors pa, 14 years old, kagang isa to, do mga 11 years old. Ayan, pusil, nakabutang sa kabinet, may bolt, kag may pin number, no? Or may code. So magtulog siya, ginabutang niya da, magpuli siya, ginasecure niya da, kag pag-aaga naman, ginakuha niya na mga kasama, no? Pero direya sa aton sa Pilipinas. Ginasuok lang to sa idalom sa paradoro. Pero parehas ni sa suspect ini sa shooting sa Sambuanga, ang tatay niya taga customs. Laban-laban siguro may bolt man eh, no? Pero galing basi gintudloan man sa tatay, no? Gina-expose siya man ang bata, mga kasama. Pero kung wala man basi way man mapainsindi ang bata, hindi mo niya pagmitiran, hindi ni para sa mga bata, no? Diba, sige pa nilag ang bata. Lagi na si Dinya kon ang tatay nagagamit. Sina bala mga kasama kag gina panilaga niya kon di inatago.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: So kung may pusil sa balay, ang mga kabataan dapat wala sang access na hindi nila malabot. No? Ang mga ginikanan dapat responsable sa pag-situate ng pusil ngayon na properly secured kag completely out of reach of children. No? Ang mga high-powered firearms, hindi na lampangan, no? Makapatay ina sang tawo, so dapat mapainsindi sa bata. Amo man to natabos ta kluban. Tiya niya nga pulis, may pusil dito niya man kinuha. No? Tiya mo na yung mga kasama ang nagkatabo. Sa aton sining mga kabataan, no? Si Cas Nicolay Somis may take man mga kasama angot sini, no? Dito sa especially experience yan, Manila to sa may Thailand mga kasama kun nga may mga kasubong sini.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Di may mga missions na ginobra mga eskwelahan nakalusot sa gihapon, no? It seems medyo baliwala especially sa suspect, no? Magdala sang pusil kag magpanira. Although may report mga kasama, no, but we don't want to insinuate something. Ang maestro nga daw target niya ganyan tiruhon tani ko, no, LGBTQ or agi mga kasama, pero wala sang context pa mo na da, no. Pero do amo gitong gin pangita niya ko, no, no, galing kay ang naigo sa pagtiro niya ang isa ka estudyante. No, ang ginapa-check nato na how true is that information dito sa RMN Zamboanga mga kasama, no. Kay magamo na meaning daw akig ang bata sa iya sining maestro.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Nga daw amo gitong pangita niya, amo man to sa kwan, no. Amo man to sa Thailand. Ang mga teachers ang gin pangita sa bata, no. Pero ang istorya sa to yung context is that akig ang bata kay daw gin failure siya sa isa niya ka subject sa isa niya ka teacher.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Yung ulo na gani, no. So ang una yung mga 90s failure ka, may bakol ka pa, may binting ka pa sa maestra or maestro mo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Why lang ah, pagpuhuli lang daw, okay lang.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Higa pang haboy pag isang eraser ah. Pagpuhuli daw, okay lang.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Sige, storyhan tayo ni Dugang karoon mga kasama. Dari sa atong siling kapag pangalaga, ginduloong, kagaginbuylogan. Dari kabahin sa atong apala tuntunan, sang kubuta, kagapay sa mauma para sa masarang agrikultura. Ang promo nga ini, pwede ka makadaog sang traktura, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets mga kasama. Magpamalaklon lamang sang kubuta products, kag genuine spare parts sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Luwan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Sonhan lamang sang series terminal. In every 3,000 pesos worth of purchase, may isa ikaw ka-raffle ticket. Fill up na kagihulog sa designated boxes or outlet sa Iloilo Nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated before December 5, 2026, 2 p.m. Kay pagka 3 p.m. patigayunon ang draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac Nuevo, Iloilo mga kasama. Gani, pamasyari lang ang Iloilo New Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Luwan Village, Balantang Haro, Iloilo City. So, onan lang sa Ceres Terminal. Pakita lang si Ma'am Susan Aurelio at si Mr. Earl John Fodadera. Orin ni gani, magtawag sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makita rin ang panguma kay Iloilo New Agri-Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14. Series of 2026.
1: Palabra di Honor.
0: Sobong man mga kasama, Megaman Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kaya gabiyay sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sa Megaman Herbal Capsule. Ang hindi lang epektibo sa inyong obra kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Megaman Herbal Capsule nga protection sa kalalakinan nga sobra ka stress sa trabaho. Sa Megaman Herbal Capsule, tara nga problema sa kalalakinan, makuha para sa prostate problems, wala nagatong karo ang hinganiban, maglabing-labing kay misis, maislan ina sa pag-agresibo. Kung tumaran sa Megaman Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw solve na ang problema mabakal sa mga butika. Subongman Megaman Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntuan ng mga lalaki nag-aamling sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi mo yang kay partner o kon kay missis sa tiyon sa labing-labing bangon may ginseng tong katali maka kag sopalmeto nga kilala ka nag-aamling sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Megaman Gold Coffee Mix. Megaman Gold Coffee Mix kag Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika. Pag balik na mga kasama, si Senador Lorin Ligarda kag Congressman Leandro Libiste, do may plano ko nung magpalagyo. Amo nang ila passport, di ginatunaan sang ombudsman nga ipa-cancel. Ining extended medical leave ni Senador Lorin Ligarda, do plano sini ko nung hindi na magbalik sa Pilipinas. Kay base kon mapriso siya, hindi siya kuno yung magpapriso. Tapos lang. Sige, kag-report ni Radyo Manmon kapalihan mga kasama. Pila kuno kong mga kapalihan dari sa Archdiocese ang haro. Do may mga mga ginapang batsyag na, no? May mga balatian na mga kasama. Sige, standby. 49 minutos sa kaligid sa takna ng alas 8 sa gabi.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang kita ang galing. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga uho.
5: Masami nagkapangihi.
6: Masami ginauhan.
5: Kasi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compact.
5: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
7: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
4: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
8: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani buton.
9: Rest Time to the rescue.
10: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom wala na ang galwa-luha kag pamula akong mata kag kun sa aga pag mata ko priskong pabatsyag ko sa akong panulukan madamog yun nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suking ng mga butika.
14: Iberi for a clear and healthy eyesight.
15: D3 Bio

0: equals iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa mercury, negus Grace Pharmacy kung sa'yong suki ng mga butika.
2: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
1: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: GTX 500!
11: Si Edding Grace, paglumutan.
12: Ako, may sakit nga diabetes.
13: Kailangin mo nga gininom na kapsula.
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: Wow! Sugar.
11: Mabakal na kamo. Sa GTX 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
10: GTX 500! Sample Plus Gold.
14: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Gold.
15: Mas pinanakas,
10: pinagali,
15: pinahusa.
10: Sample Plus Gold.
16: Sa mga butika.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Namit sining salmig litro. Share ta sining litro ha. Carl, palihog gani isang chicken inasal.
23: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
24: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
22: Ti, naaway di galapot sa kon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
25: Kun barkaday, parehas tanan. Share sa salmig litro kan anay kag sinadya. Salmig litro. Share sa kanamit.
22: Palihog hatag ni kay Carl ang bill.
23: Carl? Di ina si Carl?
25: Drink responsibly. San Miguel Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: No, kay basig ko mag-seek sa asylum dito sa France, si Senador Ligarda kag si Congressman Leandro Libeste sa grounds, on the grounds of political persecution. Are they being persecuted? Well. Ang Office of the Ombudsman nagakanda karon sa preliminary investigation, no? Standby kay Rajman Juan, okay na guro Rajman John Hartwell, no? Kay Senador Ligarda, kag sa iya siniabata kasi Batangas 1st District Congressman Leandro Libeste, no? Do nagpahamak siniguro kay Senador Ligarda, tuto niya Solar Boy. Angot sa allegation of plunder, graft, and conflict of interest involving sa uncompleted nga solar energy projects ni Libeste. Na ghost electricity, monopolization sang government, monopolization sang energy project, kag losses sa government, conspiracy and influence peddling, na pila na sa mga ginalantaw sa ombudsman mga kasama. RMN Palabra di Honor. San ba ay Rajman Mon Kapalihan, gindulong kaginboy Lugani, di kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa non-serbal capsule, may 3 ka vitamina kag 11 ka mineral. Mga kasama, para likaw stroke kag balatian, mag non-serbal capsule 3 times a day. Kag subong man, non-scone coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-detoxify sa lawas ng libid sa migraine kag sakit solo. Non-scone coffee kag non-serbal capsule. RMN Palabra di Honor. Kag siyempre, mga kasama, Soul Touch Wonder Oil, ang pagpalanggang ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyong mga butika. Soul Touch Wonder Oil, may lima kundi basta-basta ang ingrediente nga ginpaidalong gid sa mailid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Soul Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, kag subong man, kape henyo, 14-in-1 herbal coffee, 14 kabilog ang ingrediente, pero 25 pesos lang ang SRP sang isa ka sachet. Ining mga ingrediente niya, amoy ining collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, makarot, kag ginseng. Ang mga ingrediente nga ini, kilala lang ang nagapahubi, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhi, nagaparilak sa una-una, nagapautay isang pulao, nagapapagro sa pag-anggaanay, nga ginpatami ispasang stevia, kag ginpananam sang non-dairy creamer. Kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo, kapihin nyo, problema sang sosyedad nyo, kapihin nyo, mga inaway nyo, kapihin nyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee, kag Soft Touch Wonder Oil. RMN Palabra di Honor. Madamo ang mga kamparian, subong ko no, nag-malasakit, no? Tidugang po gamay na lang ang gusto magpare. Check ta, si Rajman Mon Kapalihan.
1: TYRI Rajman Report.
2: Rajman Henrikin, confirmar ni Father Angelo Culada, ang director sang Commission on Social Communications sang Archdiocese of Baro, nga may iara sang mga kaparian no nga sa subong nagabatyag no sang masakit or even malubha no, kay ang nauna naton nga nabatong information, anom ka mga pari may iara sang cancer no, ang cancer wala lang matumod kung anong klase cancer, pero ongoing ang treatment, ang iban nagapahuway no, pero ang iban sini sige papagpanirbisyo no, ara man iya sa ministry pa pero sini ko nga tido makaya panila rajuman Henry no, pagkatapos ining iban nga mga kaparian man subong may ginabatsyag man nga masakit bangod man sa katigulan ng on, no? Kay ti mga 74, 75 years old before sang ila sining retirement iya Rajuman na Henry, medyo damo na sang mga ginabatsyag sa lawas, no? Ang pumaning rason kung nga ang nagpaningwa man karon ang Archdiocese of Baro nga ma-fill inan ining mga posisyon nga bakante, no? Kaya ang pinaka latest Nagligad yun lang, no? Gin-appoint sang Vatican si Archbishop Midipel Billiones bilang administrador, no? Administrator, apostolic administrator sang Diocese of Kabangkalan na under man iya sa may Archdiocese of Baro. Kaya man wala pa sang mabutang iya ang Roma or ang Santo Papa sa posisyon nga ginbayaan man ni Bishop Buson diri sa may Kabangkalan or Patricio, no, sa may Kabangkalan kay ginimo ini siya nga ano ni ang obispo man sang Bacolod diocese Rajuman Hendring Anderman iya sa Archdiocese of Baro, no. Yari ba lang confirmation sa kay Father Angilocolada sa sining pagbatsag sa mga kapariyan naton, no, sang Balatian.
3: Ati may araman niya malapian ka tulad sila. Mm-hmm. Kahit di ang atong ngayon, di pang mayuhan ato ni Gabay, pang mag-alayo ni sila. Mm-hmm. Mag-alayo sa malapian, kaya baka, no, so far may iman man niya may gamasakit, pero sa kaloy isang Diyos sa aking banyapon, okay, sa atong niya sa ministry. Okay. No, may iman man niya tiya nagapahuway, nagawala, naginatagan sa assignment, pero may araman siya po niya, palayog sila nga nag-alagan, miskan niya, nag-super sa mga malapian.
2: Kabahin na nainasang pagpayag ni Father Angelo Colada Rajuman Henry, no, sa bahin sa mga nagasulod iya sa bukasyon sa pagkapare, nagbalik do nagdamo-damo kuno sumong after sang COVID pandemic, no, kasang COVID do due target ang nag enroll, no, sa high school kag pasulod sa may seminaryo iya Rajuman Henry, may mga pari nga sa 30 abi, no, mayo nagid na may isa duha nga maordinahan nga pari nga makasulod. Amo man ang rason kun nga ang na padayon subo nga panawagan man, no, ang Archdiocese of Baro sa mga pamatan-on iyang may yara, no, sang nabatsagan or feel nga may vocation sila sa sini iyang priesthood or sa sini nga profession iya Rajuman Henry, para man, no, mag dugang naman, no, sa nagaka o nagaretire nga mga kaparian sa subong iya nga panahon. Amo ni madulong naton nga information para sa pagpangalagad sang programa Palabra de Honor. Kasama mo sa DYRI, Armen Elilo, Radyo Man Monialis Kapalian, Tata Carmen.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Salamat, Yed. Radyo Man Mon Kapalihan sa sining update, mga kasama. Tibot silingon sila nag-tirigo lang ng aton sining mga kaparian. Dugang pa mga kasamang ang aton sining mga kabataan subong daw ay naman plano gid mag pare, no, daw gamay na lang nagasulod sa seminaryo, no, tapos mga kaparian aton daw hindi naman maka-exercise gito daw bukod sa kadamo sa obligasyon sa simbahan, mga kasama. That is why damo lang sa mga ginapang batyag ang mga pare nato.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Perhaps ang kwan man, no, ang kadamo sang ila sini nga ginapangbuligan, no, pero sila wala ginabuligan. Damo sang ila ginapangamuyuan pero wala sang nagapangmuyo para sa ila.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Diba, nagyan nyo na mga kasama nga daw kamagaan lang kung damo nagapangamuyo sa inyo, diba, nagapangamuyo sang inyo sini nga kaayuhan, no, mas nami prayas diri sa amon sa RMN, no. May mga listeners kita nga ginadala kita sa ilang mga pangamuyo, kung mag-rosaryo sila, gina-include nila kita, no? Kung may mga piligro kita nga ginapangatubang, kadamo sa ila sa nag-pray, no? Isa na to sa una si Nanay Maribet Sonier Anyaka, no? Galing nagpaalam na una si Nanay Maribet. Is Tatay Francis na lang, eh. Kamusta ka da, Tatay Francis, no? Sa Mina, no? Kagpamilya anakan dira sa Mina. Good evening.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Mga kasama, may angot sa founding anniversary sang RMN. Hindi pa tapos ang aton sining mga event. Angot sa pagdumdum naton sa ika-64 nga founding anniversary sang Radio Mindanao Network bangod sa sining Domingo may patigayunon pagita nga blood donation marathon mga kasama. Ang RMN Iloilo po ang IFM Iloilo kag mga partners naton magapatigayon sa blood donation drive sa Agosto 23, no? Sa Agosto 23 Domingo nga adlaw, so gud alas 8 sa aga tubtob alas 12 sa udto sa Barangay Ongka 2 Pabia Iloilo upod kay SK Chairman Jude Mars Erlano kag bilog nga SK kag Barangay Council. Ang venue sa blood donation drive sa second floor sang GT Mall Pabia. Ini ang isa naman ka orang tawag sina iya daw GT Town Center, no? Dere sa Molo GT Mall Molo, no? Dere sa GT Town Center, no? Ini ang isa ka partnership sang RMN upod sa Fifth Logistics Distributions Logistics Services nga ginapanagian ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center nga ginapanagian ni Mr. Rafi Kindao, MCAR School and Office Supply and Equipment nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Fuentes, Susi Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, GW Office and School Supply Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka mga successful blood donors magabaton sang tag 5 ka kilo sang bugas kag may movie ticket pa courtesy sang Robinson Cinema, no? Subot silingon kon may movie ticket ka libre ka nga makalantaw sang sine, no? Kag samtang ang mga youth successful donors ang may dugang pa nga love gift, no? Halin sa SK, no? 500 pesos. Gani sa mga gusto mag-donate sa ilang adugo sa RMN Blood Donation. Kita ay kita sa Domingo, August 23 sa GT Town Center dira sa Pabia mga kasama sa second floor sa RMN Blood Donation drive. No, kadamo sa nagligad nagapamangko to sang konsanong blood donation naton. Amo na ini, no, sa Domingo ng adlaw sa mga gusto mag-donar sang dugo mga kasama kadto lang kamo sa may GT Town Center sa Domingo, August 23.
1: Palabra di honor.
0: Importante kaya nga public service announcement gina panawagan sa mga himata sang pamilya Fiskar dira sa Pasay sa Hagimitan Manit kag Bagakay, no, nga ang lubong ni Tatay Nicolasito Pindon Fiskal sa September 12, 2026, Sabado, alas 8 sang aga. Pamilya Fiskal ang nagapahibalo, no? Pagi kay samang Joy Fiskal Car, no? Our condolences gid sa pagtaliwan sa imo sining amay kasamang Joy Fiskal Car.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Si kasama Ilin Tela Pastora, no, nag-upod man sa aton si Cap Johnny Frincilio, no? Hindi ko na kainchindi ang mga kabataan subong kung anong ginatawag na hagbas. Anyone sa mga children, subong sa mga children nga mga minors pa, ano ang hagbas? Wara man sanda, wara man baldi ka una, no? Panahon pag yun ni Cap Johnny, oh, mas nauna-una si Cap Johnny ni Saton, bayong ko nang ilang ang ginasagog. Tiway gatubod ka, Cap, kay bayong? Huwag po baldi, no? Tapos huwag pa nina imbinto ang komersyal nga kabo lang, may ulayatan, di ba? Ang ginahimo nga kabo sang una, wala pa na sa may ginabiligya mo nga anong kabo? Ganyan na, Riz, huwag ang tawag. Ang ginakandos-kandos, wala may ulayatan. Kabo. Ang nabaligya na. Anong tawagan niya? May term na, di ba? Huwag. No, social ni mga girls to. Nakakuan siguro ni? Naka-shower? ang tabi at yung ginapunduhan sa tubig, no? Inang ginakandos mo yung sa tubig, bla? May uloyatan siya. Kabo! Ah, no, basta kabo! Di, komersyal na. Subong damo ka na yung mabakal sa market na. Subong nga plastic, di ba? Nga, para may pangkandos ka, no? Te, sang una ya, wala pa sang amo na, wala pa sang may nakahimo sina. So ang ginahimo nga kabo sang una sa mga tawo sa uma, ang ginasurod lang sang oil, sang Caltex na nga brand, no? Nga daw duha gawa ka kumkum nga asang kamot mong kadako niya or daw paa kadako no pero kataso niya sina do mga 8 inches or may 1 foot why 1 foot no kita ko mga volume sa tubig siguro do mga duha na kalitro duha kalitro so amo na ang ginahimo nga kabo no amo that is why dira na uso ang tawag nga Caltex. Magtawag ka sa unang Caltex, magsiling ka, maghambal kang Caltex sa una, hindi mo siling una ang oil company nga Caltex, no? Kundi, ang pangkandos ang tubig para magpaligo ka. O magpanglaba ka, munang ikandos ni mo sa balde o sa tadyaw, kag ihuwad mo o ibubo mo sa ulo mo, ang tawag sina, hindi pa gani Caltex, Caltex. Setiway ka man da, Caltex.
1: Palabra di honor.
0: Gaya gani ko Caltex.
1: RNN. Palabra di honor.
0: No panahon dahil kapchani yo bayong paginana sa uban no. Di mo natuod mga siling mo daw mga kabudlay nga mga helikoton. Pero may ginatudlo indirectly may ginatudlo sa aton may ginahatag nga lesson sa aton no. So mo na importante dapat ang mga kabataan naton para grounded no. Pa tanumon sila. Pahilamunon sila, patinloon sila mga kasama. Si Vicre Asong, no, nag-upod man sa aton. Kaya iban pa nga mga estudyante ta, bawo damo kita sa mga estudyante. Ngaway naton matamyaw mga kasama. Pero bawi lang ko, basta ang importante, tanan ka mo nga nagapamati sa mong ginatamyaw ko sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa apps. Oh, thank you, Gid. 20 minuto sa kaligad sa Takna, alas 9 ng gabi.

0: Sa field, upadara, Juman Marjorie Herbo Miani. Sa inyo, Santa Rajuman, Residenio, Subordon, Rajuman, Lynette Fernandez, Yolatris. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman, Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Rajuman, John Hartwell, Toala. Ako naman, ang inyo sinialaga na imuang kurman, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Rajuman, Henry Aspera, Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untad ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balitian?
4: Nance Herbal Capsule
3: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
5: Man, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo,

0: pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing. Kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
3: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
4: Ganyan ang Pinoy!
5: Ang Pilipino may isang salita.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, dilib.
8: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom, wala na ang galwaluha kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
9: Ang iBerry mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
10: iBerry, for a clear and healthy eyesight.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sa masuit ko. Iyating diskarte para magdaming pride. At higit sa lahat, may puso hanggang lumaban para sa iba.
13: Ang isang layon,
14: Gerald Anderson.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ako, Glee si Carla, taga-Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokto, ipa ang pera na kunomi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man ko daw sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon maka. Na domay matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
2: Ang Iberi mabakang sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Yes, to health!
5: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaayang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kagtanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon indi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sining pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
7: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa madabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinagid sa itong mga tao nga afektado sini.
5: The Secrets of Health.
6: Ang Santon Plus Gold, Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga ultimate trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
8: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
6: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Dok Leo.
5: The Secrets of Health.
6: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amoning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iba sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban na ba nagapamahid paluha mo?
7: Kagang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagid sa alatrasan.
5: The Secrets of Health.
6: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
7: Tindihan naman nila.
6: Kaya basi kon ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun a hindi magwa ina bangod mga bian sa aton man sini nga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
7: Amo ini Sir Josil, no, ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kon dira sa aton nga large intestine nga kon sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag defecate o kon ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka simana o kung masobra pa. Ang iban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag ng mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na isa nagastay sa tons ringa o colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muna yung siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa limo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sa ni Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or dumay nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
6: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunt, nga ginadeposito na sa sulod sa ato sa nga digestive system sa tiyan, and then ginadigest na kaginaprocess sa aton tiyan. Ang mapuslan nun, amon ni nagakadtong duga sa ato sa ring lawas, ang sagapra, akag ang ugasip kung sa lubi pa amon ang ginapagwata. Mm-hmm. Kung sa mga tubo pa bilang iya sining bagaso, mm-hmm. amon ang ginapagwata, hindi na namapuslan. Mm-hmm. Ang problema sining kang iban, deposito lang deposito. Mm-hmm. Why ga withdraw? Mm-hmm. Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya, kung sige mo ka deposito, kagaway gid ga withdraw, laban-laban sining galastuhan, Dok Leo.
7: Kaugid ang makawithdraw sining tungod sa gasto.
5: The secret.
7: Okay. Speaking of constipation, Sir Josil, ang aton pag-istoryahan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa kabulan or sa isa kasimana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement kami, mga times yun nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nag-suprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
6: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko. Dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
7: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet, naton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. Mm-mm. More may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Mm-mm. Among aton sining mas na gustuhan. Magluwas pa, may arakid man kung kaisa, Sir Josil, nga mga kondisyon medical nga nag-efekto sa aton sining bowel movement. Mm-mm. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, mm-mm. posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josil.
6: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangon kay ti mahilig kaya magkaon sa karne sa baboy, baka, karabaw, kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo daw panamkon balang gadigwa-digwa. Mm-hmm. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
7: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sini correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala inom tubi. Instead, mga soft drinks mo, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa aton lawas, pero ang kamatuuran sina ginadehydrate na aton ng aton tugolingon.
6: Balis ka ng epekto.
7: Basta sugary.
6: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
7: Pag sulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siya hindi maayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, to be good dapat.
5: The secret of health.
7: Kung nagatinamad ko ng Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. May ginatawag ito ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton suning tinae sa pagpuga, pagwa sa aton suning higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Nga once magbatsya gani kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga daw gabatsyag ka pero pabuyan-buyanan. No? Madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng imo sa nga atyan nga instead nga may urge ka kung tani, gusto ka mamuhin, madula na lang. Asta nga madula siya sa yasin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil, no? May mga tawo gid nga hindi gid sila magamit sa sa CR kundi sa ilabalay.
5: The Secrets of Health.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang, constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
7: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapus lang pagpagwa sa nga ton suni nga higko eh. Kag suno pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
6: Amo na kalaba ha?
7: Abot lang kung paano nila takso na.
6: Kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa? Constipation na na?
7: Isa, Sir Josil. Kay suppose hapus lang pagpagwa sa nga tonso ni nga higko eh. Kag suno pa ganin sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sa mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
6: Amo na kalaba ha?
7: Abot lang kung paano nila takso na.
9: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: The Secrets of Health.
6: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa aton sining bowl. Ang design sa aton sining bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sining paa sa imo sining buli. Unlike before, sang uso pa iya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensya, niya magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa iya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod. Doon hindi magwa.
7: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sila nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
6: So, dapat nga daon nagakatin-katin ikaw.
7: Semi katin-katin.
6: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sining anal part, actually, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
7: Yes.
6: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
7: Yes.
6: Pero kung magkatin-katin ka, buta mo lang kumpormin kadakon, sulod mo man ang kadakon sa gwa.
7: Manami ang flow niya pag pagwa.
6: Okay.
7: Ay, isa pa yung balansin niya, problema natin sa ni Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sa complication. Ang isa sa problema kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains na mabatsagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dokabudlay kid. Isa pa na. Which is ang isa sa edad, factor man sa constipation, Sir Josiel.
6: Kung nag-edad ka?
7: Yes.
6: Why?
7: Kaya nagahina ay muhulag.
6: I see. So, number one, you should exercise.
7: Yes.
6: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden niya ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
7: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
6: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
7: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ringa colon.
6: So you should check your doctor. So, cases like this, paano na ito ini mapunggan, Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
7: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinaka manami pagin naton nga himuon, supplyan naton ang kulang, especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong aton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ang utan through supplementation.
6: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at efektibo.
5: The Secrets of Health.
7: Ang manami sinis sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin-combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ilang sininga sustansya, kag of course, may upod gin sila sininga fiber. In fact, ang isa sinis ang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa. May aras sa sang high fiber content, kag compounds na nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated.

0: Ng sa katawo kay wa susang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kun magamit diri kita sang Southern Gold capsule pinaagi sa moringa, mayara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para magbulk ang stool naton. Pagkatapos mayara sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para magsupport sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang hiko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundin niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta Sir Josiel ano nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai nga kung may inflammation sa sulod ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man amo nang ginahimo iya sang santhone dalin sa mangustin ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amuning manami ang kombinasyon naton mo sampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Kaya once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa ringatinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. And then naman nami pagid kumera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magabal kita nga gut microbiota tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sininga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
1: The Secrets of Health.
2: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon, nga utanon ina, isulod sa kulon o kung kaldiro, butangan sang sangkap panakot na nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold. Kaya nakakapsulaman ina, wala sang aftertaste.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health.
2: Makabuligid man tuod ang malana madanlog na pagkaon, Dok Leo.
0: Makabulig, Sir Josiel.
2: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
0: Yes.
2: And the vitamin D3.
0: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, amo ni sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sang aton sininga digestive system o kon sang aton sininga colon. Isa na sa sangkinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kon waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kon mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josiel may mga oil ni siya.
2: Oo.
0: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO, virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josiel oh. Kay may fiber kana halin sa Santhone Gold capsule.
2: Oo.
0: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig panami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinai sa pag-release sini. Kag para mas mahapos may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
2: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic like effect pa ini Doc Leo.
0: Yes.
2: So makabulig ini di last night ta.
0: Problema bang bala Sir Josiel sa mga constipation ano constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
2: Sa aton sini nga pagpulo pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila, Dok Layo.
0: Maging factor good sa Sir Josil.
2: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends good, nga tig-isa kasi man na sila kag makapagwa. So, until lately, nga, why na gid? Huwag sa galabutan tig sobra isa kasi man na.
0: Correct.
2: Asa sa ngulihin nga gin pa doktor, mm-hmm. and it was found out, malala na, mm-hmm. stage 3 ng cancer yeah. sa colon. Mm-hmm. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
0: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
2: Manimaho gid.
0: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon susulod sang aton sini nga tinai kung di kita makadefecate o kung makagwa sang aton higko, suppose adlaw adlaw.
2: So kinahanglan gali adlaw adlaw gid no makapagwa gid kita higko.
4: Yes!
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madulasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secrets of Health.
2: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
0: Yes.
2: Most of us nagagamit sang vitamin C.
0: Mm-hmm.
2: Tikon mag-inom ka vitamin C that could help sa constipated person.
0: Amo pagyud ning manami Sir Josil sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pagkumpletohon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nagbulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthone Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
1: The Secret of Health.
0: Pero halalungan man, like for example, taas imo BP.
2: Okay.
0: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niya mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
2: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpampa sa sang damo ang dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
0: Imaginable, Sir Josil, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
2: Oh. So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo siling excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
0: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josil kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ning higko.
1: The Secrets of Health.
3: Sunthone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Sunthone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, Toril!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sa ngalawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that? Ang glutathione nag-detoxify sa ato sa ngalawas. Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain na sang manami, firm na ito sa nga skin. At the same time, nagapanami sa ato sa nga mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining hormonal imbalance sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Joseph, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna siling slow but steady ang BPH o kung prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man naton makuha ang possibility, kapiyan ba kung magpa-PSA, kakagawin medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Jose, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santhon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Ti diabetes ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sininga sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, balancer docile is maluya eh.
2: Mm-hmm.
3: Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabadaw na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energized, nagapapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yulo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon na adlaw from 9 o'clock in the morning. Aradang ato sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok.
4: The Secrets of Health.

0: Propane. Fast and safe. Sistopane. If symptoms persist, call the doctor. Pilip sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakit sa lawas, tungod na constipated. Dinasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa Sistopane na ito, Sir Josiel.
2: Sistopane is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experience ka nga, ito mas nag-isog pagi daw. Daw, baho mo na lang yung isog. masuggest na ito, tumarga po, Sir Josiel, sang tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: parang mga body odor bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sa ninyo lawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid, dala sa ang kinututan sa sapat-sapat, or girok manda sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad-lawad ang tanan, kung sa sahila mo, may masalawid ka mo, may gilok na, amo na nag-a-cause man sa pagkatol sa ato sininga panid.
4: The Secret of Health.
2: And then, if you want nga magkinis pagid, especially, ang inyo sininga guya. Sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap, may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So, Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap, sa gihapon sa suki ni sininga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secret of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kuntani, galing kiti daw ay nagana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking, why na sa imo kolohiton. Pero masolusyonan, ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig siya, Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakinhan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga, stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga, it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sining diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sining information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sining constipation.
5: Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
4: The Secret of Health.
1: Sana ka pa mangkot, Sir Josiel, ano? Ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa Premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na ito, dapat straight-straight yun mo. Sa isa kasimana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtauhay. Pero, gina-recommend na ito, pwede mo gid sa sagihon up to 4 weeks. Para nga tayo yun, ang pagbalik sa kondisyon sa emosyon nga, tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantik ka, likaw man sa pag-inom pyermi sa soft drinks. Kagiban pa nga kontra sa aton sininga, ginabat siya especially sa constipation.
0: Santhon Plus Gold.
4: The Secret of Health.
6: Yes, to help!
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
6: all you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
10: Iron is a generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
12: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag-royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng uto kag salambingan. With proper diet and exercise.
13: Kargado.
14: MaxFit, kargado.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
18: Is sleeping soundly with EQ Drive. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Drive. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers from day one to toddler. EQT.

0: Kakatlan, Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.

0: ISO certified world class quality. ACS.
1: Welcome sa palatuntunan,
2: edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
3: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa din ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pagkadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat daw nagaingkang-ingkang ka kaladlawan kasi sa dalano. Ang sprained ankle o kung ankle sprain tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
3: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
0: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule na may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
0: Evergreen Coffee Mix.
3: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti naahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-pyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
3: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan dila na ilampos. Muna kinanglan taman ng balunggay, kaya nga may ari ni siya phosphorus, kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa nga aton mga tulaan. O kung nga aton mga joints, sa nga aton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, inastriya na aton kay na. Ang amarguso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang kulipenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong iabalunggay.
2: Edukasyon,
1: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
3: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo lang paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa calcium, protection ka nagkapabakod sang tulaan, tikitaan nyo lang. Barley grass, hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano na itong maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen

0: responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Untat ina! Tusiran Forte! Bulig mag-untat! Untat! Untat! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it!
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
10: Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Sample Plus Gold.
12: Ako galing si Shirley.
13: Pernigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
12: Naghambal sa akon na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkukos na ang mga hubag ko.
11: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold
14: sa mga butika.
15: Bisan kapoy, kayo gyapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa aninya, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
16: United Home.
7: Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Uy, concerned lang ko kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estatin ka. The best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon mga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello?
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
20: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
5: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
5: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanillar.
21: Maayo ang lawas ang bata mo.
22: Sus, masakit naman ino.
21: At ang bata nga mapagsiklon tamon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sa Xeline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xeline Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xeline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xeline Plus araw-araw.
23: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
24: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang init sang kilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
26: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
24: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagamiwan. RMN Patrol 774.

0: May gabi mga karasuman, hello mga kasama, welcome back sa isa naman ng edisyon sa nga programa Patrol 774. Sa lawa, temporaryo kita ni Anay Magatalos kay Senyorito. Nagpaayo na Senyorito, kita ay kami kagina. Mayo na ang hulag ni Senyorito. Magabalik ni si Senyorito by next week. Mga kasama, adlaw kita sa nga Martes sa Petsa 18. Sa bulan sang Agosto, ikatatlo ining Martes para sa bulan sang Agosto. Welcome guys sa atong pagpangalagad sa tuptop labutan sa atong pagpangalagad. Kabay lang ayara ka mo sa mayong kahimtangan. Nakapanag-ana ka mo. Hope okay na. Pero subong may banta na naman, isa na kunong bagyo ang ginabantayan ng low pressure area. So just relax lang kamo dira kung ano man ang ginihimo nyo. Nagaba pulupungko, nagapaunay-unay, nagabatang-batang, nagainom sa mainit na kape, o kung ano man ang inyo ginakuti. Standby ang atong weather update, ang mga announcement, ano, kay mga kanselasyon na naman. Tomorrow, Petsa 19, may mga kanselasyon na sang klase. Mining aton nga alkalde, may rise sa trenyas kay timprano pa. Hindi na magpulaw-pulaw ang mga ginikanan para sa ilang mga announcement. So may mga cancellation of classes dire sa syudad. Sang Iloilo, may araman sang iban nga mga universidad. Sa iban nga mga kaprobinsyanan, mga iban nga LGUs, wala pa man ka-announce, ano? So, dugay-dugay, once makapost na sila sa ilang mga respective Facebook pages, amon ka mo i-update. Mayadayad nga gabi sa tanan-tanan na itong mga kauturan sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad. 42 ka mga kabanwahanan sa palibot sa probinsya. Kamusta ang tiyempo nyo da? Ang syudad sang Pasig, aton nga component city, ang aton anum ka mga kaprobinsyahanan ng tubtub, malabutan sang aton nga signal sa inyong mga lilisuan 774. RMN Patrol 774. Sa Facebook, YouTube, and RMN apps, live na live kita mga kasama. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ining inyong alagad Radyo Man Michael Marquez Lumakad at Tio Pancho for short. RMN Patrol 774. And nagdadala ng mga balita sa ating Facebook, updated po yan. Updated na updated. Kapundatan sa News Center, Radyo Man Resi Danioso Bordon. Sa Transmitter, Radyo Man Christopher Tope Mondihar. And ang aking technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Karon may mga update man kita mga kasama. I-present karon ni Radyo Man Magi. Ni Radyo Man Marjorie Herbo. Ini nga parte sa kapitanto kasamay kagawad Nonoy. No, kagawad Anonoy, isang barangay Anonoy City, barangay Nonoy City proper. Amo niyang resulta, no, ang ginapaginpasa sa ombudsman, may kaangtanan sa ilang dismissal order. RRMN Patrol 77. Anyway, pagid ng mga tipon ng mga balita ni Radyo Man Magi, pero may Magi man, Marjorie Herbo, may balita man kita karon sa aton nga City Hall. RRMN Patrol 77. Damo aton balita pero masubo-subo nga balita pero sakot pero okay man ang pagkaperde pagkalutos ni Alex Yala. Kita niyo naman sa first set daw no kasamang Hartwell. Sa first set pa lang kitao na gid nga kayang-kaya niya. Ang pamangkot nga na perde siya sa second set and third set. No, amo ni ang second set and third set sa na perde no. Sayang hampang sa kaya ni Sinmova, rank number 10 mga kasama. Pero hambal nila, it's a good move ni Alex Yala. Kaya ang ginapreparahan di, Agosto 23 na ini. Pila na lang kadlaw, siguro hindi pa get fully healed, no? It's not an excuse na hindi pa get fully healed. Pero kinanlan guro, preparahan eh. No, preparahan ni Alex Yala ang pinakadako ng hampang sa iyang career. Ining US Open nga magasugod na Agosto 23. Mas mayo di para hindi sa maspiyahan guro, no? Para hindi sa makuhaan sa mabasa, makuhaan sa mga taktik sang iyang mga kontra. By inang Cincinnati Open ah! Pero magandang laban ni Alex Yala. Bulubang tayo naton sa aton na sa Petsa 23 ano, sa US Open. Kitaon man to ha. Kaya niya to si na rank number 10 ko. Si Seo to kay Alex Yala. Pero doon nagpagusto lang sa. Sige, base mapulupahuway man si Alex Yala. Kaya burnt out naman siya sa iyamang hampang. Mga kasama, antes kita magsugot sa aton balita, kita na'y mag-agda. Kaya kadamo diri sa istasyon, ano? Kadamo man sa nagapangayo sa dugo sa ilang mga pasyente. Kadamo kita may nakabuligan na itong mga kauturan, hindi lang taga-syudad, kung hindi mga taga-probinsya man sang Iloilo. Ngayon nga ang kinahanglan sa ilang mga dugo para sa ilang mga pasyente. Makasama ang mga nadunaran na nakabaton sa dugo, mga nabuligan sa RMN, o iniani ang tiyempo nga makabalos na kamo. Mag-upod sa aton nga RMN blood donation sa mga luyag magdonar sa dugo. Ang DYRI 774 RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon ini sang blood donation drive sa Agosto 23, 2026 ini na nga Domingo.
1: Tatak RMN.
0: So, petsa 23, Domingo inang adlaw, ano oras? Alas 8 sang aga, tob-tob alas 12 sang udto. Apat ka oras ina. Ang sang uto sa may barangay Ungka Dos Pavia Iloilo. Upod daton din si SK Chairman Jude Mars Erlano kag ang bilog SK kag barangay council. Di ng venue, hindi ka problema, kinong erko ng venue, damo pagkaon to. Ang venue ta sa mga luyag magdonar sa dugo sa Domingo, second floor ng GT Mall Pavia. So, perfect gitang pwesto to. Aircon, hindi mainit, sabta nag-ulat-ulat ka mo. Inang isa ka partnership sa mga masunod, Fifth Distributions Logistics Services, nga ginapanagiyan ni Honorable Barangay Kagawad Ace Otico, Leonard Car Center, nga ginapanagiyan ni Mr. Rafi Kindaw, M. Carve School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin Kagseline Fuentes, Susi Inc., nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol, kag ang GW Office and School Supplies Training, kag ang Red Cross Iloilo City Chapter. Ang 50 ka mga successful blood donors, magabaton sila sang tag 5 ka kilo nga bugas. Kag way pa kamo kalantaw, Spider-Man, way pa kamo kalantaw, Odyssey, gusto nyo maglantaw? Wala ta, pagtapos nyo pa donar sa dugo, kung successful ka mo, may 5 kakilo na ka mga bugas, kag may movie ticket. No, wala bayad ni, libre ni ticket, ha? Ang sinihan, Robinson's Cinema.
1: Tatak! RMN.
0: So pag gusto ko mo, Robinson sa City Proper, Robinson's Haro, o Robinson's Pabiya, pagusto ka mo. Sa aton mga youth, no, sa aton mga youth successful donors, may ara man ka mo na, kag may dugang pa nga 500 pesos. So sa mga gusto mag-donate sa ilang dugo sa RMN blood donation, kita ay kita, mark your calendar. Ini na nga Domingo, mga karadyoman. No, mga kasama, ini na nga Domingo, alas 8, tub-tub alas 12, inasang udto. No, kita ay kita to sa may GT Mall Pavia. It's time to return the favor. It's time nga makabulig naman kita sa iba nato ng mga kauturan. No, ang mga nakaduna, nakabaton sa dugo, ini na. No, hindi ka maguya, ini na ang inyong ation para makabalos man.
1: Tatak! RMN.
0: Kaya mas mayon eh, kung mas madamo kita pundo sa blood bank anytime. No, kinahalan kita sa dugo, this hassle, nga mapila pa kita, mangita pa kita kang representative nga mabaylo sa dugo, well, may referral na kita na. So, ginaimbitar gid, ha, ang mga grupo, organisasyon, mga fraternities, no, adal sa mga eskwelahan, no, sa inyong mga ulubran, ang aton mga kagawad, ang aton mga kapitan, ang pamilya, no, ginabuligan namin ini magpalimpyo kan dugo mo, magpakuha ka sa dugo, ginabayluhan ng imo nga bag dugo, may bag-o ka nga pundo nga dugo, abo kanamit yun eh. Kanami sa pamatsagan gid ini. Ang isa pa kanami pamatsagan ini is nakabulig ka, save lives, mga kasama.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bantayan sa aton nga mga balita, no, sining Martes, sa pahinante nga naglugos sa 13 anyos nga bata sa San Miguel, napasakaan na sang kaso pero ginapilit ni gidya, no, ining pahinante nga ining 29 anyos, ginapilit ni gid, mga kasama, no, ginapilit ni gid nga may relasyon sila sa 13 anyos nga sinine. Amo gid na ginapilit niya, naghihigugmaanay sila ni kuno. Ambot kong sabog ni, kung bangag ni, kung hangag ni kasi tao. 13 anyos na luyag siya kuno. Pero siling isang babae, isang bata, ah, wala, gito tumuturan. Kagabantayan karon, kagang ginkumpirmar ni kagawad Evan Joe Anonoy, kag anay kapitan sa barangay Anonoy City proper nga nakabato na sila sang apat, no, nga bato na sila nga apat ang dismissal order gikan sa ombudsman bangod sang grave misconduct kag serious dishonesty apang hindi pa ini makahatag gid sang duga nga pahayag bangod ginahulat pa nila ang resulta sang ilang aginpasan na motion for reconsideration. Karon bulubantayan naton ini mga kasama kay presente ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani, no, i-presentan niya ni kay na istorya niya na ang kapitan kag ang mga kagawad ni pati ang secretary nga nadalasa dire, no, nga may dismissal order. Sa ibang pagid naton yung mga balita, mga kasama, ang Iloilo International Airport sa aton mga OFWs working and living abroad, o mas mapahapos ang pauli nyo this Christmas or this coming dinagyang sa syudad sang Iloilo. Kayang direct flight halin Iloilo padulong sa Bangkok sa Thailand kag Singapore, magabalik na kuno. And sa mga nagabantay naman sang impeachment buwas ng adlaw, agoy, tingala ko nagpa-Japan si Vice President. Ang impeachment trial ni VP Sara kanselado sa gihapon buwas ng adlaw. Kaya bulubantayan nyo man mga kasama ang mga announcement talo naton kay may cancellation of classes adiri sa syudad kay iban mga universidad. Kaya storyahan naton mga kasama karon ining ining mga kabataan, no, ining kabataan ning manginig tiniruhay ito matsaga daw video game lang, no, tsaga nilugur sa mga kabataan ini ang kabuhi daw may pre-life, no, para sa mga hampang muya kung may bakal ka, may kwarta ka da, may chips ka da, may coins ka da, pwede mo mabakaliwat ang kabuhi mo, mabuhi kaliwat sa video game, puro abi nila amuna, no. Pero ginakundinar ini sa DepEd mga kasama, mga balita kag mga impormasyon na dapat nyo malaman, tutukan lang diri sa aton nga pagpangalagad diri sa programa RRMN Patrol 774. Ang ining LPA naton ginabantayan kay kagapon gulpe nagbunog daw hindi gid malipatan, ano? Daw hindi gid malipatan kagapon ang natabo diri sa syudad sang Iloilo. Kung din ang volume sang tubig, sus puwerte nga volume sang tubig. Pila ka mga kabaranggayan ang ginbaha, no, pila ang mga kabaranggayan ang naglutaw-lutaw mga kasama. Amo niyang masakit-sakit nga natabo kagapon diri sa syudad sang Iloilo. May mga kauturan pakita subong nga mga nagapanag-a, may ara man kita sang PW dito. Ambot ko naabrihan na to kaya Sir Boboy Sumbiro to, kung naabrihan na to ang digto sila sa may bahin sang Mandurayaw, kung naabrihan na to sang kontraktor. Kaya amo ni kuno ang gintunaan sang sampagbaha mga kasama kag may mga scheduled brownouts kita buwas nga daw. Bantayan sa aton power update, may mga brownout buwas petsa 19 sa may Balasan, Estancia, Batad, kag Kabatuan mga kasama. Pero antes naton kuwaon ang aton nga mga ang aton nga pag-asa, gusto ko anay pasalamatan kag congratulate, ano, upde ko sa pagpasalamat man kag congratulate sa tanan naton nga mga rescuers nga kagapon gin sakripisyo gid ang ilang kabuhi, no, mabatyagan gid naton ang kabudlay nga ginagian sang aton nga mga rescuers, ang mga private individuals nga nagbulig, no, magsalbar, magbakwit, mag-evacuate sa aton mga kauturan diri sa syudad. Mabuhay kayo mga karadyoman, mabuhay kayo mga kasama. Wow, tani ng ating weather update. Alas 10:30 na.
1: RMN News, panahon.
0: Kabundaton sa linya live from Pag-asa, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, mayong nga gabi.
2: Yes sir, mayong gabi. Mayong gabi sa talang yung tagpulamatid sa RMN. Yari pinakauli yung lakas ng panahon karoon niya at ubas na result sa 2016. Ang tropical depression nga si Mineng alas 8:00 ng gabi ulit sa Pratanya rasa 325 km na silangan sa extreme northern Luzon. May kabasugon nga hangin makalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlas naman makalabot sa 55 km per hora. Magaulag pa na katungdan sa 25 km per hora. Samtang ito naman ginamonitor nga LPA, formerly nga LPA nga 08G, nangin isa naman ini ka tropical depression. Mm-hmm. Kaguli ini na sipratan na sa 520 km na katungdan sa Kalayan, Cagayan, o kuna sa Guwa, sa Philippine Area of Responsibility. May kabasugon man nga angin magalabot sa 45 km/h malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 55 km/h. Magahulag pa nakatungdan sa 10 km/h. Samtang isa naman ka tropical depression sa Guapag-Isang Par, uli na si Platan, ayara sa 3,155 km na silangan namin na silangan sa Mindanao. May kabasugon man nga angin magalabot sa 45 km/h malapit sa sentro. May pagmadlos magalabot sa 55 km/h. Magahulag pa aminhan na nakatungdan sa Mainay. Samtang drisatan sa may Western Visayas, partikular ng bahay sa Antique, pero naka-experience sa mga occasional rains dala sa southwest monsoon. Nabihin nga bahay sa Western Visayas, magapang ibabaw man ang magalumang nga kalangitan, may mga scattered yung mga pagulan, pagpangilat marago, dala maninis ang southwest monsoon. Makasarangan tungtong mabasog ng hangin, magaling na bagas na nakatungdan, magadalas ng makasarangan tungtong mabasog ng pagbalod sa kalagatan. At ang satong temperatura na sa 24 to 29 degrees centigrado, adlaw nagtunod alas 6:07 kaya sa hapon, magabutlak alas 5:40 buwas sa aga. Check naman yung pinakauling lakas ng panahon, gikan din sa Iloilo, Pag-asa, Charlie Deprat.
0: Engineer Charlie, yung mayong gabi.
2: Yes, sir.
0: Engineer Charlie, sa tatlo ini ka mga weather disturbance, ang isa si Neneng, amon yung medyo malapit-lapit sa ato, ano? Amon yung si Neneng. Pero aras sa extreme northern Luzon. Eh, ang duwa pa ini. Ano maging resulta ni Engineer Charlie sa atol sa Western Visayas? Ang duwa na ini nga aras sa guwas ang Philippine Area Responsibility bala. Mapalapit pa ini sa atol nga landmass. Kaga mas butungo niya pang hangin nga bagat. Or ano maging scenario for this coming week with this three weather sa ini nga tatlo ka weather disturbance sa atol nga sulod ka guwas ang PAR, Engineer Charlie?
2: Yes, una-una ito, isa ka tropical depression ano nasa west po nasa west sang Kalayan Cagayan. Mm-hmm. Hindi nga tropical depression na way ni direkta ang epekto sa kuning nga bahay sang Pungsod apang mag-enhance ini sa gihapon sang southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
2: Palayo na ini sa May Park kag manubuan sa sang magasulod ini sa May Philippine Area of Responsibility.
0: Okay.
2: Ang ikatuwa naman nga tropical depression nga sa sulod sang PAR nga si Neneng ano. Mm-hmm. Punatot pagasundo ng iya sining forecast track possible ini nga mag landfall sa bahin sang Taiwan, northern portion sang Taiwan, and possible ini mga paglandfall niya mga isa ng inika low pressure area.
0: Okay.
2: Manubo man ang chance nga maglandfall ini sa kundi mga bahin sang atong pungsod apang sa gihapon magadala kun magahatak naman ini sang southwest monsoon.
0: Mm-hmm.
2: Muman ang magadugang sa pag dala sa mga pagulan diri sa atong sa may Western Visayas.
0: Okay. Ang ikatatlo
2: naman ang tropical depression malayo pa ini katama sir no.
0: Mm-hmm.
2: Alas 3,155 km east of northeastern Mindanao. As of now, way pa na direkta ang apektos, way man na direkta ang apektos sa kundirman ng bahayin sa ato nga pungsod, sir.
0: So, paghambal mo na tatlo ni, ma-enhance ang hanging abag at abot sa lingon for this week, kay Martes na subong, maging manog Miyerkules na. For this coming week, maka-experience siya kita sa pag-ulan gidri sa Western Visayas. Is that correct, Engineer Charlie?
2: Yes, tama sir, ano, maulan nang gitang ato nga tempo this week diri sa aton sa may Western Visayas bangod sang prevailing southwest monsoon dugang pa may mga tropical depression nga sulod kun sa buwas sa Philippine Area of Responsibility.
0: Ang ini kagapon experience nato ang amount sang rainfall sa Western Visayas particular diri sa siyudad sang Iloilo. But ang ini ang rason ini bala Engineer Charlie ining mga weather disturbance sa guwa sang aton nga PAR o ang ating ini mga tropical depressions.
2: Yes, tama sir, no, kahapon, isa pala ini ka LPA, pero maski na LPA ini, ano, magdala ini sa, nagdala ini sa mga pagulan, dugang pa, dominante ang aton southwest monsoon, upon habagat naton, pag, ari kita sa may western part sa aton kapungsod, kag, kita-kita ang unang, matamaan ko may mga, mabaskog ang aton habagat, sir.
0: Okay. And, Engineer Charlie, why makita may na-issue, there is a Western Visayas, nga gale warning?
2: As of now, dili sa aton, wala sila sa gale warning, ano, pero mabasog ang aton nga kadagatan. Kaga delikado gil sa aton na ilabi na sa aton mga magagmay nga mga sakayan pagdagat ng maglayag, sir.
0: Okay. Engineer Charlie, with that, maraming salamat. Engineer Charlie, mayang gabi sa imo kag sa mga kopdanan mo sa Pag-asa.
2: Welcome, sir. Mayang gabi sa liwan.
1: RMN News Panahon.
0: Ayan mga kasamang, latest natin ng weather update. Kagapon, grabing bagubuos ang ulan. Hang 56 ko no ini ka mga flooded barangays, ano, manging prioridad sa declogging sa IFCO. Actually, ginsiling na gid na at gin-announce na gid ni sa aton nga mayor, ni Mayor Raisa Treñas, sa mga barangay. Nung ako may problema ka mo sa inyong mga drainage, pwede ka mo ka-request, ano, sa Infrastructure and Facility Conservation Facility or IFCO. Pwede na ka mo ka-request na sang declogging. Hindi nyo na paghulaton nga magbagyo pa o magbaha amo pa nagpag-request ninyo. As early, makita wala pa bagyo, wala pa kita sang bagbaha, pwede na ka mo ka-request galing ang Pilipino, gidya, bulaton, anay maglupok. Kaya ini kagapon, no, nagabinaha. Hatagan sang prioridad sa Infrastructure and Facility Conservation Office or IFCO ang declogging sang 56 kanabahaan ng mga barangay matapos ang mabaskog nga pag-ulan kagabi. So no, kay Joy Fatilaga Gorzal, gina-review sang IFCO drainage system ang sang sini ng mga barangay. Iniagod mahibaluan kung may kinahanglan nga balikan para sa declogging ang natungdan ng mga barangay. No, damo-damo gid ini. Kagad, we already learned our lesson the hard way. Kadamuan sa mga kabarangayan ang mga rason kung nga nagbinaha kita ang mga drainage, mga kasama, napuno na naman sang correct basura. Amo na ang rason, napuno sang basura ang aton mga drainage. Amo na ang rason kung nga nagabinaha kita. So dapat kita, hindi lang daw pag-isalig din sa GSO, hindi lang ni pag-isalig ka sa mga license, sa mga basurero, hindi naton lang ipag-isalig din sa aton mga kagawad, kagkapitan, kag mga tanod, kay hindi nalinikaya. Dapat kita mismo, kung nag-star kita nga mga residente, manging vigilante man kita, upod kita nga manaway sa mga nagapanghaboy lang sa basura, kung diin-diin. Pag-fishing tournament, umayuway kung maabtan ng kasamang Hartwell mo. Nag-fishing tournament dito sa may taytay. Kita ko tong laki, may dala sa sang garbage bag. Puno-puno yung garbage bag. Hinaboy niya sa Iloilo River. Kung naabtan takay, patulon ko na si mo, tanan mo nga basura. Nagpa-fishing tournament taganinda para ma-aware ang mga tao sa kalimpyo sang aton nga Iloilo River. Kag ikaw nga ungas ka, ulupong ka, ay haboy mo basura mo, dira pa sa Iloilo River. Itong ibang to mga hulik, asos, may mga midjas, may nahulik pa to, abin niya, pila ka kilo, abin niya, daog na ko. Pag ilik-hulik niya, asos, diapel. So dapat kita mismo, no, man, kita mismo, maging vigilante kita, maging mapagbantay kita, mabulay kita sa syudad. Kung gusto natin malimpyuhan ini, kaya hindi ni kaya sang isa katao. Dapat ni sama-sama kita, mga kasama. Saliwat, sama-sama tayo. Manubo nga outfall, basura, kag outdated nga mga drainage system. Ini lang ang pila ka mga rason sa pagbaha sa pila ka barangay, sa mga kabarangayan sa syudad sang Iloilo. Ginhalimbawa ni City Engineer Mavi Gustilo sa barangay Kalubihan Haro nga mas mataas ang level sa tubig sa creek kung ipaanggit ini sa outfall sang drainage system. Nakita man ni Gustilo nga tuman kadako nga volume sang basura kag mga kahoy, mga kinhanglan nga itrim samtang sa bahin sang drainage. Ginpahayag ni Gustilo nga outdated na ang mga ini kag nagakinahanglan na ini sang improvement agod masarangan ang dako nga volume sang tubig sang ulan o tubig ulan. Angot sini ginapanugyan ni Gustilo nga magbutang na sa mga slope protection sa mga creeks kag butangan sang floodgate ang mga nakasubmerge nga outfall. Iniagod nga magsaka ang tubig automatic nga nagasarado agod hindi ma-block ang flow sang tubig. Mga kasama, nahibaluan nga may 56 ka mga kabarangayan o barangay sa syudad ang ginbaha bangod sang mabaskog nga pag-ulan. Nag-apekto ini sa masobra 2,500 ka mga individual.
1: Tatak RMN.
0: Sa nakita nyo ng mga video, ng mga picture sa aton nga Facebook, maluoy gid kita, no? Do maluoy gid kita sa aton mga kauturan. Naga-swimming na nun sila. May asta hawak, may asta liog na. Pero halang ang rason, no? Ang rason ini, naka-chip in kita dere. Ang aton nga ginahaboy sa mga highway. Labi na gid ang mga nagapanigarilyo, ang mga saprat nga mga nagapanigarilyo. Kung diin lang nila ihaboy-haboy. These little things, no? Hamin nyo ko, tigamay mo ginhaboy ko, these little things. Kung sige-sige ini, dakugid ng epekto sa ni. Sagi kita, global warming awareness kita. Pero ang paghaboy lang gani sa basura, hindi na naton makontrol. No, dapat ini ang aton ginatutukan. Subong, kagang plano dapat sang Iloilo City Government, amo ni ang pag-update na, no, sang aton mga drainage system, kay tam-an na ini, kagamay ang mga pipe nila. Ang mga iban, way takabalon eh, kung nag-alalangot pa ni ang mga drainage system naton. Labi na gid na sa city proper, base block na bla, base sarado na bla, amo nang wala na gid guaan ang tubig. Kung hindi makagwa na gani, kung tao hindi makagwa na, ah, busong ang guaya. Ma-break kita, mga kasama, break time kita, anay. Pagbalik ta, kuwao naton ang report ni Radyoman Marjorie Herbo Miani. Oras, alas G's, 42.
1: RMN Patrol 774.
3: Siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Biofood Supplement. Mga kabiyan, isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit yung kita ka-epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio. Ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanan. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Biofood Supplement. Kaya ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pakupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre, nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makaulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing soldado naton batok sa makamangalalit ng mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya, kag punjay. Initarang nga benepisyo para sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement. Ang nga porsyong ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kung kamo magbakal sa DTX 500, i-anyo gin ang original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500, naka-blister ini mga kabiyanan kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyanan sang garlic. Nga kung imnon mo ni, ning ilas ni mga kabiyanan niya soft gel, daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kag kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagaka-hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sinigar kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pagani mga byan sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na magulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong sininga-tulog, nagatap na sa hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pang ibang. Gani mag-DTX sa 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag-updan nyo na lang sa may TC, kako nagaproblema ka mo ang mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sining mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo ba lang pilas nga dugay mag-ayo, mag-MITC na. Kaya ang MITC, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. MITC kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
1: This newscast is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Meg.

0: kasagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulao, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog Panay Island kag Guimaras. Kay ang Megaman Herbal Capsule nagahatag mga abyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man ni mga kabiyanan sa mga pagpulao kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa ka lalaki. Ang Megaman Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart ay wala ini mga abyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-Megaman, hindi ka gin mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Kay quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag Megaman Herbal Capsule na. Now na!
4: Alas 10:52. Mga gabi sa aton mga pinalangga ang mga suke. Announcement kita na eh. Mga karadsuman na binigid sa mga ginikanan, mga estudyante ninyo, suspendido ang face-to-face classes sa Iloilo City buwas nga adlaw Agosto 19, 2026. Sakop sa susang suspension ang klase halin preschool, Tubtub Senior High School. College ka, may klase ka. Preschool, Tubtub Senior High School lang ang wala klase. No, ang suspended ang face-to-face classes. Bangod sini mag-shift sa alternative delivery modes ang mga klase. Sunod kay Mayor Riza Treñas, ginhimo ini agud maprotehiran ang safety sa mga estudyante, manunudlo kag school communities bangod sa pila ka mga barangay nga ginabaha kag mga ginalauman nga pag-ulan kadungan sang habagat nga ginpabaskog sang tropical depression. Neneng
5: RRMN Patrol 774.
4: Ang cancellation sang classes mga kasama preschool, Tubtub Senior High School. Sang una kasamang Hartwell sa Amunya basa signal number 1. Wala na klase preschool elementary. Mag-signal number 2, preschool elementary kag high school. Mag-signal number 3, college Y na. Pero subong mag-ulan-ulan lang gani, cancel na ganang klase, ho? Nagainano ni sila? So announcement, no, makapulo pa Hawaii naman sa gastos. Makapulo pa Hawaii man, kag safe naman, no, ang aton nga mga kabataan. Dira sa may Central Philippine University, may announcement na dira, no, may cancellation man, mga kasama, ang abiso halin sa CPU. Kasunod sa anunsyo ni Iloilo City Mayor Riza Treñas, nga suspendido ang face-to-face classes, Tubtub Senior High School, buwas nga adlaw, Agosto 19, nagpagwa man sang abiso ang CPU o Central Philippine University, angot sila arrangement, pati gayunon ang klase paagi sa asynchronous mode sa preschool, Tubtub Senior High School. Samtang magpadayo naman ang face-to-face classes sa college, graduate school, College of Law, and College of Medicine. Magabalik man ang office operations. Mga kasama, mga sentral yan. No, so preschool man, Tubtub Senior High School, mga college, may klase kayo. Talaga, tantes yun eh, kaya nagadula o, nagadasig ang pagsaka sang aton nga mga messages. Ang iba, hindi ko makita, palihog lang ba, ibutang nyo liwat. Makita ko to si former SK Chairman Tormon sang Kabatuan, pang nadula message mo, be, palihog ba, i-message sa WhatsApp ko, dire, sa DYRI RMN Iloilo Facebook page. Cap Levy alias yan, alas yan, kay Ma'am Alice Friedrich, kay Cleta Alfafaras, Ma'am Susan P. Sescar, mayad-ayad nga gabi. Kay Myrene Celes, nagapamati sa ito, dira sa may barangay Kalubihan Haro. Nanay Myrene, kamusta na kamuda sa Kalubihan? Si Kagawad Alan Ilanggos, tamyaw ko lang da, mga taga-Kalaparan. Ari kami subong sa Baguio, Tiyoy. Kay musta chimpo da pang? Euphemia Pavilion, Ariel Doloso, mayong gabi, Tiyoy Pancho. Watching live, diri subong sa may barangay Gabuan. Rojas City, Ma'am Margie Cubilla sa Turkey. Madam Alice Friedrich, no, dira sa may Austria. Nelma Subade, nagapamati sa ton sa may Wari-Wari, New Lucena. Nanay Lorna Vasquez, Embong Celoberes, Romeo Argel. Already sa Takas Haro, Tiyoy. May ara man di idol, good luck and God bless you. Kay idol Nonoy Argel. Ma'am Edna Mohal, Junjun Benasas. Ma'am Edna Mohal, salamat gid. Si Sir Jess Pal, salamat Sir Jess Pal, 2 weeks ini sa Gunson. Ginatamyaw ko galid dara sa may barangay Kabilawan, Barotac Nuevo, ang family Gamboa, kag Pacifico and Peñafiel family. Maribel Real, salamat man. Si AG Gambito sa may Guimaras. Daimel Suplemente Malones, Sir Jose Julius Pinuela, kay Sir Magic, kay Ma'am Lors, mayong gabi lang sa inyo. Umayong adlaw dira sa may New Zealand ba? Si Charlene Alegria, Ronel Brito, Jose Albania, Joseph Lope, Bubble Montano, Nonoy Eraldo, Raez, Jemboy Payaz, Say Divina Gracia, Gemma Heka, Jade Mar Iyaw, Totong Talibo, Black Mamba Palma, Myrene Celes, salamat man. Si Ma'am Maria Ruby Canonicato, Jojo Sedano, Ma'am Mary Recabars, may Florida, USA, Alma Agana, Lucia Peñalver, Nelma Subade, Marlon Peñalver, thank you. Si Ma'am Jeneline Campillos, Frederick Ganate, Alma Agenga, kag Maggie Castillo. Kaupod ba naton si Sir Bernie Sotiar, Maribel Real. Salamat kay Jeff Arivar, Ariver. Mayong gabi, Tiyoy, asa ano oras programo? Kwanto sawa ni Ma'am Mon Lior. Good evening to Pancho. Tamiyaw ko lang da, kagali kay Gab, Zion, Chester, and Leonor. Thank you, Ma'am. Socorro Pet, salamat man. Si, ayan, sige. Kung wala ko mabasa, palihog na lang i post liwat o i-comment nyo liwat, ha? Palihog lang gid. Kaya kung may mga update pag-id ka mo dira, palihog. Kaya kadamo sa ato nag-update ining mga ginabagyuhan mo sa mga evacuation center, dapat diri wala ginapilian. Dapat ina-fair ang laban. Hindi ba? Kung mabulig, hindi dapat buligan ng isa. Buligan natong tanan, amo ng LGU. Either nagboto ka o kontrapartido man ina iya, dapat bululigan ina tanan. Kahit pumuluyo na, Ilonggo na iya. Damo may nagapamangkot to sa may barangay Lopez Haina Sur. No, Lopez Haina Sur, Lapas. Kay nakibot sila. Nakibot sila kay naumay na nagtag da ko, no? Sang miswa kag sutanghon.
6: Tatag, RMN.
4: May na nag

0: Kahapon, dahil kahapon, oo.
1: Teka, musta kagali kagapon, eh, basa-basa, mayo kayo kagintang kaso, Radyo
0: Bernard. Pamatib lang tingog sa kilala mo.
1: Suga, si
0: Bo.
1: Don't drain it, ha?
0: Nagsupon. Pero ito importante, okay, sa gihapon, nga kulang na sa gamay nga, puro pa Hawaii, Radyo Mantioy. Ang subong mo na ganyan siya na-mention natin, wala sang mabaskugid na ulan, pero may pagbanalit, hey, po, sige-sige mo nga sulay trangkaso ni Dangtan mo, Radyo Mantioy.
1: Pero ang mga nabahaan sa paglibot-libot mo, halin sa sugod mo, duty, balang ko naglibot, kaman sa iban nga air sa baan, nagsalup-subside na gid man ng tubig, no? Radyo Mantioy.
0: Oo, wala, nadasig lang man siya, kay siya parikin, may mga nagasulsok sa
1: mga... Kumbaga na overwhelm gid ang aton nga mga drainage system, ni? Tamaan ka dakot, dadamo sa volume, kaga amo ng bottleneck, nakadamo sa volume sa tubig, kagamay sa drainage. So, need na gid man, ano? Need na gid man nga i-upgrade siguro ang mga drainage system ta.
0: Oo, amo man sa Radyo Mantioy. Sa, anyway, sa mga madulong sa drain na balita, subong agag-i, update natin, ining apat ka mga barangay official sa barangay Anonoy City proper nga ginpapanaugan sa dismissal order sa nga ombudsman. So ginpangitan ni natin kayo ng apat, pero wala dito si kapitan, wala man dito ang isa kakagawad, ang isa wala man diragat na sa ilang nga barangay, ang isa tuhubog ang iyang nga utod, siya patuang daw ga gano balaga pinangakig kiti hambal ko sir, mas ko dito may story imo utod sa regarding sa kaso tido akig pa siya lang ang
1: dagang pilit sa ako no? Diba, eh?
0: Yeah, tigani ka mo dahil mag-istorya sa hubog bilang agabaling nga so Radyo Mantioy daw utod to siya ni kagawad ano to kagawad Alan Mahinay pero din dito Mahinay tunoy ah
1: Siguro dalas ang kalain sa buot guro at ipahinayan talang gamay kay
0: kagilim nun ah
1: pahinayan natin gamay siyempre ba sinadala pa sa emosyon na nang nabato nila kag na-post na kasi tuod nga gusto tani mag-explicar gusto niya makuha ang side niya pero siguro nagpaga
0: hindi utod niya to yung nakainom hindi sayang involved but anyway nalabot natin dali ang ginsuguran sang tanan si kagawad Anonoy ang barangay nga, barangay Anonoy, maninabotan ko man. Barangay Anonoy City proper. No? Ginkumpirma ni kagawad Evan Joe Anonoy, kag-anay kapitan sa barangay Anonoy City proper, nga nabato na nila ang apat nga, nila nga apat, ang dismissal order or order gikan sa ombudsman bangod sa grave misconduct at serious dishonesty. No, apang hindi pa ni sila makahatag sa dugang ganyan detalye o kontuliid ng information because ginhulat pa nilang resulta sa ilang motion for reconsideration nga ginpasa. Pagpatpat ni kagawad Anonoy nga nagsugod ini sa natabo nga insidente sa November 7, 2020 sa tiyon sang COVID. Kung sa diin ginpapreso sinyang isa kay Ilonggo Chinese nga nag-star sa ilang barangay bangod sa pumatasan sinikono do negosyante ni siya nga pagpamigos sa mga pumuluyo kag pagpanghingabot. Pero kay Anonoy nga nagbaisay sila sa Ilonggo Chinese nga pumuluyo kag dito nagbuya ini sa mga hindi man namin nga tinaga kabangdanan nga iya ini ginpapreso bangod sa kaso nga unjust vexation, alarm scandal kag grave oral defamation. Dugang pa ni kagawad nga nangin meet amuning tatlo nga nadala sa kay nangin witness ani no ari ni sila sa dugaw bra sila sa barangay Blado Maninlo kana bala everyday sa pagtabo dito kay during that time si Kapitan Jennifer Kisto sang Nunoy City proper ang ano ni siya ang nagapungko bilang barangay secretary tapos si kagawad Jeffrey Francisco kag kagawad Alan Mahinay nga sadto isa ka barangay treasurer pahayag ni Anonoy ngayon sa karon ginamulat pa nila no, ngay grant sa ombudsman ang ilang MR pero depende pa ini Radyo Mantioy pero at least ni-confirm niya sa aton pero nung gisugudan no, sang ining kanga-anga nagkakaso sila Radyo Mantioy
1: ang sa apat sa, ini Radyo Man Marge ang apat ini pila di ang incumbent sila subo
0: ang ano gid ang puro na sila kagawad si Kisto siya ng kapitan subong
1: okay
0: secretary siya dati kapitan sa subong okay. Ang kapitan nagdati nga si kapitan to na interview naton Anonoy siya ng first kagawad kaya ang duwa nga na birin puro na kagawad
1: okay so incumbent nila subong
0: Yes, yes, yes.
1: So, matapoy ni, kumagrant, kumadayon ni, ang pag-dismiss sa ila,

0: ano ang pa ko ma-dismiss ini sila tanan amo niyang ginahulat ginahug nag-file sila na ini sanong lagi file ang ilang motion for reconsideration
1: last week Radyo Matiyoy amo nang hindi pa sila kahambal gikay di pa nila mabalaan kon magranto kon indi dira pa na ako no sila mahatag liwat sang dugang nga information
0: pero sanong sila gin sa nila na baton ini ang
1: last week man Radyo Matiyoy
0: bu grabe do to pila ka tuig anong
1: lawig. Because according kay kagawad ano noy, kang ginpaila niya kaso ining Chinese national ay Ilonggo Chinese. Nag-file ini kaso, nag-counter pero sa ombudsman.
0: Ang Chinese.
1: Syempre kun barangay government ano kabala, elected official. Amo na ang hambal diri sa aton.
0: Okay, kung gin-dismiss sila, but sila yun, peke niya, mo nang ginapagwas ang ombudsman niya, wala grounds o ginhimu-himu lang sang tatlo ka-witness ang senaryo, kag ginapagwa nga wala sala ining Filipino-Chinese nga negosyante?
1: Do, amo na ang guwa niya, pero tiyo mo na gani, kaya hindi pa nila ma-plus target to do, kaya nahulat pa ang MR. Actually, ang base within this week man, kaya tingin na lauman nila, it's either mag-grant or ti i-deny bala Radyo Mantiyoy.
0: Pero wala lagi na elaborate ini, wala lagi na patag kung ano ini mga tinaga kabang ang danan nga
1: gina-presa
0: nilang Chinese?
1: Wala. Because according kay amuna gani, isa na mention niya sa gimpaspat natin nga i-ano lang nila tugang. Pero mostly kung ano nga gina-rant or i-deny bala Radyo Mantiyoy.
0: Pero wala lagi na elaborate ini, wala lagi na patag kung ano ini mga tinaga kabang ang danan nga
1: gina-presa
0: nilang Chinese?
1: Wala. Because according kay amuna gani, isa na mention niya sa gimpaspat natin nga i-ano lang nila tugang. Pero mostly kung ano nga gin-file sa ila, isa mo itong lang grave miscandacal di sa RSP. Lupito na kung nung kakaso, gin-file, isa lang na ang nagtaka. Pero amu-amu lang man kung nung Radyo Mantiyoy, ang point sang ano sa kaso. Kumbaga di yung ginbalusan lang sila because nga gipapreso nila ining Ilonggo Chinese nga ilang pumuluyo mandira Rajuman Tiyoy Pancho.
0: Ang Ilonggo Chinese ini asa subong agara man gyapon
1: ara ara sa da
0: te ang mga apelyido hindi lang to pag imit lang apelyido pero
1: kung nambal ka
0: nga apelyido yan te baskog ba ng apelyido yan eh may
1: wala may ginhatag Rajuman Tiyoy kay limit lang gani kaayo man si kagawad nga wala pa pero te ginpatpat ng iban pero hambal niya hatag niya sila once may ara na kasi syempre hindi pa sila ka-desisyon todo ay hindi pa sila kahambal tapos kagatiyan mo ng advice man ko no sa ilang nga mga abogado para Juman Tiyoy sige na respeto taman kayo na pa sila matang actually si Kagawad kay naghatag siya ano mo naghatag siya time naghatag siya background sang ining reklamo na ginkabangdan sang ilang dismissal order Rajuman Tiyoy.
0: And Rajuman Lamarch last na lang kung mag-grant ini ako ma-dismiss sila ma-dismiss sila. Kag kumad yun sa November ang eleksyon, pwede sila kapadlagan, di ba?
1: Amo para nang wala pa masabat ni Kagawad.
0: Kay... Dismiss mo sa dismiss. O kaya, kay 2026, ang patagan, pero, di ba?
1: Ina, initially, kung mag-grant, according kay Kagawad, kay Ina, granting for the sake of discussion na nga mag-grant, hindi na saya ko na magdalagan. Hindi na nga ni...
0: Amo na hambal masaban nga politiko.
1: Gani, dipindi ah. Layo pa to.
0: Layo
1: pag-awa, oo.
0: Jager. Ay, talaga, tamyo ko lang anay si Sir Jing Panizales Kalise, nagapamati dira sa may Molye Deli Restaurant, Rajuna.
1: Yes, happy hatol. Sa Piyas Gabahin, napasakaanas ng kaso ang 29 anyos na pahinante sa soft drinks matapos nadakpan niya naglugo sa isa ka-13 anyos na grade 8 student sa barangay San Miguel, Banuas ng San Miguel, San Domingo sang Ugto, no? Ang suspect hinago kay Elias John, samtang ang biktima si Elias Nene, lunsay residente sa nasabit na barangay or Banua, no? Sunod kay Police Captain Brian Leho, Jefe sa San Miguel PNP, ang kaso ng ilagay pagsaka, amo ang rape in relation to Republic Act 7610, no? Kanang anti-child child abuse law, no? Nibaluan, ngayon panindugan ni Elias John, nga nagapalanggaanay sila ni Nene, kag may ara sila sa relasyon apang gindinay ini sang biktima. Sa Piyak na Bangin, partially damaged ang isa kapuloyan sa Raymondsville Subdivision, Barangay Tabok Subaharo, matapos nasunog no kay inasang hapon. Ang tagiasang puloyan mo si Andre Bisahon, sunog kay punong Barangay Joel Habonilio sa Tabok Subaharo, nga sulod sa pamilya.

0: someone na posible siya gin-install or ipa-install ng solar panel, nagsugod ang kalayo, bangod, kaina, ginpakayad nila ini, 20 minutos after ginkayad ang solar panel, may nagsirit, nag-i-grab ko sa diin, wala siya nagmakot ang kalayo. Sa karun, padayo ng investigation, sa BFP Iloilo City sa nagluntad ng sunog. Ang inigabahin ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 ba yung inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria? May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod ng immune system kag virgin coconut oil at BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Patak, RMN.
1: DYRI, Rajuman, report! RRMN Patrol 774.
2: Salamat kayo sa report ni Rajoman Marjorie Herbo Miani. Alas 11:10 sa mayad-ayad nga gabi anay, may nagapamati ito sa may Mulye Delio. San o naman maliwat ng aton nga fishing tournament? Sa damo sa mga nagtambong sir, no? May nga gabi anay kay Ma'am Nelma Subade, nagapamati dira sa may barangay Kabilawan, Barotac Nuevo, ang pamilya Gamboa, kaga Pacifico Family, kay Mama Maribel Real. Salamat Socorro Pet Mon Leonor. Ginatamyo ko galida, sila ga, okay, natamyo ko na ni si Peng Ariver, salamat, Agosto 5, thank you, kay Felipe Panes, salamat, si Maribel Real, tamyawang Real Family, Sanggihaman Leganes, kay Joel Palyada, and kay Samantha Christine Joy Palyada. Sa Mama Joyce Nicanor Balayo, watching from San Francisco, Barotac Viejo. Imported na imported. God bless, nag-subside na mundi tubig. Mani Mama Ninita Rosal. Sa mga taga Mulye Deli Restaurant, katahom-tahom sa pwesto, sir. Baka kadto ko sa Mulye Deli, matsagod o ara lang ko sa Europa. No, European ang setup mo. Kanami to tani sang it all you can sausage. Galing, way ko dalawawa. Kami tani lamon. Pero ini nga Sunday, makaong giguda. Sir Jeng Panizales Kalise, salamat gid. Kay Magdalena Ganizera, thank you, thank you, thank you. Nakakasama, antes kita mag-break. Standby sa aton nga power update, mga kabanuhanan nga maka-experience sa brownout. Buwas nga adlaw, petsa 19, scheduled brownout. And ang DepEd, mga kasama, nag-apilar sa publiko kag media nga likawan ang pag-share sa mga video kag picture sa pagpanglutang sa may Zamboanga. Malang ko, nakita nyo to, no? Nang libo, sabi ko gani, hampang-hampang lang to. Tutun, abi ko, hampang-hampang lang to. Nag-apilar ang Department of Education or DepEd sa publiko, miyembro sa media, kag mga content creator nga likawan ang pag-share or reshare kag post sa mga sensitibo nga mga material angot sa pagpanglutang sa isa ka eskwelahan sa Zamboanga City. Suno sa DepEd, sa isa ka statement ginpahayag sa eskwelahan nga piliun ang compassion labaw sa mga clicks. Ano? Dugang padre, nagahingyo sila sa pagrespeto para sa privacy kag dignidad sa apektado nga mga pamilya, estudyante, school personnel, kagkabukusan nga Ateneo de Zamboanga University Community. Natabong insidente sa junior high school campus sa Ateneo sa Zamboanga University kaginasang aga. No, samtang nagapanawagan ang DepEd sa publiko nga pahanugutan ang mga law enforcement authorities nga magpatigayon sang ila investigasyon kag magsalig lang sa verified information halin sa official sources. Sa iyabahin ginsulit ni Education Secretary Sunny Angara ining apilar kaya sa subong nuambot ko nga may nagapadalaman gyapon. No, may nagapadalaman gyapon, may nag-share man gyapon sang ini mga sensitive nga mga videos. Nagapalabot man ini isang iya simpatiya sa pamilya sang apektado sang insidente kagin na siling nga tuman sila nga nasubuan. Kita gito sa video, no, ako gin panas ko na to, why ko naging share, naluoy ko sa mga estudyante, no, ini mga kabataan naabin lang kabuhi, may daw-daw kuring lang blang, may pulo ka o kusam ka kakabuhi, wala gin sila kabalo, ginatawag nga buhay, no, buhay gin ini ang inutas niya. At a very young age, our kids are so exposed, ano? So exposed sa cruelty, so exposed sa mga videos na dapat gani ini, hindi ginapakita sila. These games, horrendous games, no, mga hinampang, mga online games, violent games, mga kasama. Ang ibang mga ginikanan, ginatolerar pa gani ini mga violent games. Pero sa iban ng mga kabataan, this is not a game para sa ilan. This is the reality. No, amin kaginis na nila. So, pwede naman nato ini siguro ma-divert. No? Hindi nato paghulaton nga sa aton pa ini matabo. And sa liwat, kita nag-apilar sa inyo tanan na, na hindi nakita mag-share sang ining mga videos.
1: Tatak RMN
2: Alas 11:15
3: RMN 774. Portion na ginaduluman sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton silingadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabagal na sa tanan yung mga branches ng Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblasyon Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan nga Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. DTX 500.
4: Lay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagpigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500
1: DTX 500.
7: Man, kita mo bang nakikita ko?
8: O

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
0: D3 Public Health News, D3 Bio.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatya. Isa nga nakabulay sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa labas.
0: D3 Bio, ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3.
3: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
4: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila.
5: Ang adok pang away bayad.
4: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. Kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
3: Nami na imo D3 Bio, sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo magbugtaw. The reason behind nga nami imo tulog, sir boy. Ano ang rason nga anga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
4: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
3: nga wala sa plain D3. Okay.
4: Number one, may MCT nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
3: ano? Pa, sir boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
4: Mm-hmm.
3: And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
4: Himuson.
3: Himuson, buhi ang good bacteria.

0: Dream Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Now next.
2: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbento ang melatonin. Ano yung nasanay sa serotonin? Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan ni ga-promote si imutulog. Nga ah, magtulog ka, nakainom ka dito ibayot, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod, may MCTs.
1: Kanami sa imo ditribayo, Sir Buyaw. Pag inamos ditribayo, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
1: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama.
2: Dulong-dulong ka
1: tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3, makapatay sa bad bacteria?
2: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
1: Masugo pa sa immune system.
2: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 bio, duwa.
1: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
2: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
1: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin halin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa ditribayo, nami din tulog sa pasis. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa ditribayo, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa mo na, pag nami imutulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa ditribayo. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong ngabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
5: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
7: Charm, Fabricon, ang mong bumakabloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pambang kumbaka blooms sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
0: Santone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamong ganyan salamat sa Iberi.
11: Ang iBerry mabakal sa mercury na gusto Grace Pharmacy kag sa Isuki ng mga butika.
12: iBerry for a clear and healthy eyesight.
13: Kag siyempre mag-evergreen herbal capsule. Nagalimpyo, nagapabakog, ka nagabalansi sa mga sistema sa ato sinigalawas. Ano ang epekto sa evergreen herbal capsule sa ato sinigalawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan? sobra mga kabiyanan sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats o kung tambok, creatinine, kag-acid, mga kabiyanan kag subuman, constipation. Kay ginasiling, constipation is a mother of all diseases. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa mga nagkalalaing mga balatian? Siyempre kakulang nato mga kabiyan sa vitamins kag mineral. Kulang kita sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium kag zinc. Anong balancing effects ni? Nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kanubo kag hindi man mag sobra kataas. Kaya ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric nga mga makabulig pakupos sa mga nagulubag kag nakabulig man mga kabiyan ng tunaw sang bukol o kung tumor, benign man o kung malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule gintingom ng pwersa sa pito para sa ikayong lawas, kumplito ang benepisyo. Di mga sangkap sa mga kabiyanan na maayong epekto para sa atong siling lawas, turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Equality product ni Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasyuran, mag-text lang kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595.
3: Mayang gabi mga kalajuman, tamang oras, tatakaremen time, alas 11.27. RRMN Patrol 774. Balik din sa aton nga pagpangalagad sa Patrol 774 sa mga nagpamating sa aton sa radyo, sa Facebook, sa YouTube, and RMN application. Lubos din ang aton nga pag-abi-abi sa inyo tanan-tanan. Hope yara ka mo sa mayong kahimtangan and hope nga nakapamahaw man ka mo sa pagsalantasang pagbaha sa inyong lugar. May damo nga pamangkot dito sa mga taga Barangay Lopez High na Sur La Paz. No, kay kagina kunusang aga. No, may nagkadto dira no ining opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda kag Vice Mayor Love Baronda no nagkadto kuno dira sa mga sa Lopez High na Sur La Paz kung sa din na nagtag sila nami man ang initiative kay syempre ini mga nabahaan natong mga kauturan wala ini sila hindi sila makapreparar sa ilang pagluto kay mga nagabulig to dapat ilan na ginapasalamatan. No, may nagkatuto ko no, opisina ni Kong Jamjam, kagal Vice Mayor Love Baronda sa tagal sa mga Lopez High na Sur La Paz. Kung sa din na nagtagto sa nga pamahaw, may sotanghon, may miswa, kung ano-ano pa nami ang pamahaw. Kaling nga damo man may nagareklamo nung sa iman nga mga panimalay dira sa Lopez High na Sur La Paz, mga nabahaan man sila nga kuno sila way sila nakaambit sa pamahaw nga inyo gin panagtag. So ilan hambal ano ni may pinilian lang agin pili lang ini ang mga tagaan sang pamahaw. Ano ni ang pamahaw ni palapit-lapit sa luwag. Dapat ini magbulig kita sa tao labi na gid sa mga sakuna ini mga bagyo ini pagbaha dapat wala kina ginapili. No, nagboto man ina, akalyado mo nyo na, so piyak na partido man ina, tupong intanan, all is equal. Pero at kuwao na ito ng side rin, no, kung ang side sa opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda, kag Vice Mayor Love Baronda, kung ano ni, may ginpili ini, base mga senior citizen lang ini, ang ilang ginpanagtagan. So dapat maklaro ini, para hindi man maglain ang buot sa mga taga Lopez High na Sur La Paz, kay abi nila, naging pabayaan nyo sila kuno. Mga kasama sa piyak kabahin, may mga matabo nga power interruption sa mga kabanuhanan. Unahon nato ng mga taga-Balasan, may siyam ka oras nga kalawigon nga brownout buwas nga adlaw, Agosto 19, Miyerkules. Miyerkules sa galibuwas? Tasig sa chimpo, no? Si Pablo daw kadali-dali lang sa Agosto, manong September na dayon? Sa mga taga-Balasan, alas 8 sa aga, tubtob alas 5, preparar ka mo, apektado da ang Tinggian. Tingian o tingian, Balasan. No, siyam ka oras na, masugod alas 8. Sa estansya, buwas nga... estansya, wala, sorry. Sa pizza, ano pala ganyan na, 20. Sa mga taga Batad, buwas nga adlaw, alas 8 man sang aga, tugtob alas 5, siyam ka oras. Apektado sa Batad, ang Santa Ana, Batad, Iloilo. Sa mga taga Kabatuan, buwas nga adlaw, alas 8 sang aga, tugtob alas 4, 8 ka oras. Nga brownout, porsyon sang Kabatuan. Apektado ang porsyon sang Amuraw sa may sitio Kaigon, Kabatuan.
14: Tatak, RMN.
3: Alas 11:30 ang tamang oras, nagpamangkot diin tiyoy ang opisina sang SSS. Actually, ang opisina sang SSS, palapit mo. Dapat may appointment ka ini. Check mo ang sss.gov.ph nga website. Pero sa akong nahibaluan, sa akong pamangkot, ang branch sang SSS ara sa may GT Plaza, sa may GT Mall, sa may Pavia, no? Dirang ang relocated na sila dira subong sa may City Mall Pavia. Pwede ka na kakadto, no? Pero mas better, Sir Albert Cerezo, check mo ang www.sss.gov.ph. Kaya kung hindi ka senior citizen, PWD, no, kung regular ka, dapat maka-appointment ka ini. Depende ini sa imong number. No, base sa imong number, last number mo, may specific dates kung sano ang inyong appointment. No, kag dapat may appointment ikaw. Pero kung PWD, senior citizen, pwede ka kadiretso, no? Mayong gabi kay Magdalena Ganizera, taumiyam-miyaw niya, happy 45th birthday kay Magdalena Tamonan Ganizera. Birthday mo, August 19, buwas gali. Alin kay Jerry Ganizera sang uton, Sir Odi Candelario, sa may Madrid, Spain, and Mark Tristan de Asses. Mayad-ayad gid nga gabi, mga karadyoman.
14: RMN Patrol 774.
3: Wow, nato na itong koneksyon sa City Hall. Numero sang residente nga apektado sang pagbaha sa syudad sang Iloilo, nagsaka sa masobra 3,000 ka mga individual.
14: TYRI Radyoman Report.
15: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa kinapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
16: Nagsaka na sa 3,216 ang apektado sa pagbaha sa pinakuling report sang Iloilo City Emergency Operation Center. Ignabugusan sang 1,056 pamilya gikan sa 17 ka barangay nga may mga evacuees. Ang may pinakamadamong apektado among distrito sang Haro nga nagdanga sa 2,101 ka individual samtang sa distrito sang Madurayao may ara ini sa 1,115 individuals nga apektado. Samtang as of 2 PM may 517 families na kag 1,679 ka pamilya ang nagkapabilin sa mga evacuation centers. Sa kabilugan may 65 ka mga barangay apektado sa pagbaha apan ang subside na ang 14 kag may nabiling pa na 61 ka flooded barangays. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco. Tatak RMN.
15: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag nagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
14: RMN Patrol 774.
3: Alas 11:34 mga kasama, quick break lang. Quick break lang kita. And pagbalik ta mga kasama, sugudan ta na temprano. Ang programa is sugid kay Tiyoy. Standby.
14: RMN Patrol 774.
17: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Namit sining salmig litro. Share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
18: Carl, palihog man bisang pork barbecue. Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
19: Ti, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man ay.
20: Kun barkaday, parehas tanan. Share sa salmig litro kananay.
19: Bakit sinadya? San Mig Lightro. Share sa kanamit.
20: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
21: Carl? Diin na si Carl?
19: Drink responsibly. San Mig Lightro. Kadto na sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
22: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
25: Magkano kilo ng karne?
26: 500.
27: Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
26: Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang

Ay, dahil ng gabi, mga crushman, kamusta? Basta kay Tio, 2-in-1 ka. May patrol, 774 ka na, ha? May sugid kay Tio, pa. Istoryahanay na naman kita sa isa kay edisyon sa isugid kay Tioy. Sa iningadlaw, gusto na agad na ito at tamiyawon ang ato mga suking at nagpalamating na naka-live na sa ating Facebook. Dugay-dugay, basi madula ang radyo, ha? So kung may signal o kung may wifi, may internet ka mo, may mga piso wifi, 5 piso lang, solve ka na. Diri sa programa, isugid kay Tioy, kaupon, radyoman! Tioy Pancho. Damo kita istoryahan. Daming mga problema. Mga inspirational stories. Mga problema sa sekso. Buwas nga adlaw. Sex education on air. Kwentong kamabalaghan kada Biyernes and kada Lunes sa inyong daily horoscope. Pero ma-play kita sa drama Papa G sa mga nahidlaw na sa mga ugayong. Aragoy, mauinugayong kita dugay-dugay mga karadyuman. Sa ato mga kauturan ng mga OFWs, good news! Magabalik na sa pag-operate sang direct flight ang Cebu Pacific Air halin sa Iloilo, padulong sa Bangkok kag Singapore, vice versa, subong tuig! Sagin pagwang abiso asang flight sa Iloilo padulong sa duha ka mga nasambit ng mga pungso dapat ngayon nun ini Monday kag Wednesday, no, Lunes, Miyerkules kag halin Biyernes halin November 23. Timing gid ni sa inyong Christmas vacation, no, pwede ka mo ka stopover sa may sa Bangkok o Singapore o dira ka mo mag-connecting flight o hindi na ka mo maagi Maynila o diretso na ka mo Iloilo. Samtang umpisa naman November 24, no, unahon nato ng 23, no, November 23. Ang flights is Monday, Wednesday and Friday. So good November 23. Samtang umpisa naman November 24 ang return flights naman gikan sa Don Myang, Bangkok kag Singapore pabalik sa Iloilo pati gayunon kada Martes, Huwebes kag Sabado. Agod mas maingan nyo pa ang magbiyahe, mga publiko, mayara man sang nagapadayon yung mga seat sale ang Cebu CEB Tubtub Agosto 31. Sa mga gusto magpa-transform, gusto manging babae, araw baka pa-Thailand ka mo, mga gusto nyo padako-dako ng inyong mga boobs, hapos-hapos na lang ho. Iloilo to Manila, pagbalik mo, paglakat mo to, daw uyapos lang imo nga boobs. Pagbalik mo, Iloilo, kibots ba na mo? Grabe nga boobs ka, banog na ba? So, good news sa ato, ano mga Ilonggo, damo na sa mga international flights, this means more tourists. Promote nato ng tourism, damo ini ang mga oportunidad, no? So dapat panamion gid nato ang syudad, panamion gid nato ang probinsya, panamion nato ng Guimaras para mas mainggan nyo pag ng mga turista na magkanto kag mag-invest diri sa Iloilo, no? Sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sige, pila na lang kaadlaw paktabe, pila na lang kaadlaw antes magpaskwa.

0: Mga kasama, 128 kadlaw na lang, 128 days na lang pala. Paskong Pasko na. And talking of Christmas, semana antes ang pag-umpisa sang Bear Months, ginanunsyo na sang OPM icon nga si Jose Marie Chan nga nagapreparar na siya sang iya palabuton nga concert sini nga tuig. Magabalik sa Jose Marie Chan sa Newport Performing Arts Theater. December 12, upo ang mga biggest stars sang OPM or original Pinoy music. Ang inhingadlan nga King of Philippine Christmas Carols ang kilala sa iyang mga classic songs nga Christmas in Our Hearts. Kaga mga Beautiful Girl, Wherever You Are, plus Please Be Careful With My Heart. Magmadamo pag-ed, antes mag, simbang gabi. Tani magbisita man si Jose Marie Chandri sa Iloilo, Ilunggo. Dito sa Manila, nano ni si Jose Marie Chandri. Dire ka concert sa mga Ilunggo para balapri. Sige, damo kita karon mga topiko. Pero siyempre, 128. Yes, Edgar Taala Furniture Shop. Correct. 128 na lang. Correct na correct ang imong Christmas countdown timer. Ato lubos ng pag-abi-abi sa ato mga OFWs. Working and living abroad. Stand by. Temprano pa ang aton nga. Isugid kay Tiyoy na Papa G. No, para makahalaygay man ang mga kauturan naton nga nagpamati sa Radyo Subong. Antes mag off-air matapos gid ang drama. Mag off-air pwede ka mo katawag kay Tiyoy. No, hindi mo sino kung off-air why na ko diha. Ari ko gyapon galing wala lang aling sa radyo. Kaya sa alas 12 sila na. Pero si Radyo Man Tupeto patapuso niya gid ang drama antes kita mag off-air. RMM. Sa mga gusto maglaygay, tawagin lang ko karon or i-text yung ako, pwede man sa 0933-879-0931. Mga kasama, ulan, bagyo, baha, takaw, trangkaso ni mas mayo ni mag-inom kita adlaw-adlaw sang Santon Plus Gold. Epektibo ini sa inyong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot na iba't ibang sahin ng sakit, mahinang immune system, hindi katulog, mga bukol-bukol ninyo. Yari ang solusyon, no? Santon Plus Gold. Ini ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan herbal capsule. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil extracted din eh, ang sangkap niya ni lima. May ampalaya, mangustin, may malunggay, may ahos, kag may superfood na spirulina. Somatic, may vitamin C. Kaya bilhin na sa mga suki niyo mga butika, huwag pong kakalimutan, Santon Plus Gold. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Murang-mura. Pero epektibong epektibo, pwede gid ka mo ni kabakal sa mga suki nyo mga butika. Tag sa Yes to Health Clinic. Kag kung kape naman, mag Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso, manamit mahamot, kag masustansya nga kape. Santon Plus Coffee Mix, dapat mo gid ini matilawan. May sangkap ini nga soya, xanthones, and malunggay. Amoy niyang caffeine-free coffee. Ganing di magsulabang sulok-sulok mo. Biskan inun mo ni oras-oras sa mga nagabusong pwede kagin kainom. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Tagtuin nyo ang Yes to Health Clinic na nahamtang sa 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper. Para sa mga kauturan naton nga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Katuin nyo na Domingo hasta Biyernes sa Yes to Health. Ara lang sila sa 125A Yang Building, Yulo Street, City Proper, atubang sang Midtown Hotel, mga karadyo man. Quick break, ba? Quick break. Kwenta break, break eh. Standby, tunog-tunogan ang inyong mga radyo. Temprano pa si Papa G sa mga gusto maglaygay. Hulat-hulaton ta matapos. Banat na dapon, na banat na dayon. Sa paglaygay, ang may problema subong nagapangayo sang inyong laygay is si kasamang Jim Rex.
1: May problema ka? Basta hindi lang kita, laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ka ginatawgan, or wala siya nagpabatsyag pa? Mga totoong kwento ng buhay aton pamatian, diri sa numero uno nga programa kada kagahon, RMN, isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga producing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Jim Rex, 28 years old sa Bacolod City. Isa ako ka businessman, Papa G. Kag sa matud lang, happy na ako sa life ko nga may ara ako subong. Tungod mabakal ko ang mga luyag ko kag mga kinahanglanon sa pamilya ko. Pero bisan amo nagali ka kalipay, Papa G, maabot gid sa punto nga sa pamatsyag ko may kulang gihapon sa ako nga pagkatawo. Kung pagigugma ang paghambalan, amatod, bisan ano ang tago ko sa kagalingon ko kag sa iban nga tawo, hindi ko mahimo nga hindi pagpaminsaron ang akon na kaligag.
1: Ano blay ni napatsyagan ko man? Ilan nakatuig ang nakaligat, pero nga hindi ka pa madula si Carlin ni Teresa dugan ko. Nadumduman ko pa ang...
2: Please, Jim Rex. Ihatag ang kahilwayan ko.
1: Ano? Pero love, wala man ni sa ginistoryahan tayo, di bala? Ang magpakasal kita? Bituwiding ganin gusto mo, hindi bala?
2: Jim, kung palangga mo matuod ako, mapasugot ka sa luyag ko. Maapas ako kay Manang sa France. Tungod ato dito ang future ko.
1: Future? Kag ako, hindi bala ako party
2: sa... Jim, please, let me go. I just realized nga na mas importante ang career ko sang sa imo, gani I'm sorry. Thank you, but goodbye.
1: Carlin. Oh. Kumusta na yan siya? Natuman bala niya ang iyang mga hantong?
3: Nung?
1: Oh.
3: Nano? Dudalom naman ha?
1: Jessica, kan? Wala, wala.
3: Mm-hmm. Sure ka nga wala? Ang tuod nung?
1: Kukan. Ayan, botse mo da. Inapaminsal ko si Carlin. Ang pamangkot bala kung nadumduman niya pa ko ayhan?
3: Ay, ang buhat sa imo nung ah. Sinang Carlin pagaligi hapon na sa subong? 3 years lang nakaligad nung. Kani pwede bala? Kalimti ng isa katao nga wala naghatag importansya sa imo?
1: Oh.
3: Kung ako sa imo, pangita ka na lang sa iban. Mausi ka lang sa tiyempo, hala ka pa minsar kayo ng Carlin. Himali mo! Basta kung may bana na to ya, di bala?
1: Oh, Jessica?
0: Bisan ako, Papa G, hindi ko man maintindihan ang akon kaugalingon. Gustuhon ko man nga mangita iban, pero hindi gihapon mabdula sa pensar ko ang una nga babae nga ginpalangga ko kag nakasex, si Carlin. Isa sila kabis, Papa G, wala gad ako nakapugong. Ginstalk ko siya sa Facebook. Kag amo na lang ang akon kakibot sang.
1: Bahala na. Stalk ko siya bala. Wala ko pa makita ang mga post niya mo. Tungod gina unfriend niya ako sa FB. Oh. Ah, aray. Carlin Prava. Oh. Hindi. Ano ini? Kasal na siya? Kung amo, may nobyo siya nga foreigner, kagkasal na sila? May wedding gown siya kag ang lalaki naman nakabarong sa atubang sang altar. Oh, Diyos ko. Dugol pa lang may nagkusi sa dughan ko. Do hindi ko mahang pa nabatsyagan ko. Tumal ka sakit. Tumal sakit.
0: Nasakitan gid ako, Papa G, sa akong nga nakita. Kasal na gali sa isa ka foreigner ang babae nga ginpalangga ko sang lubos kag ang tanan para sa akon sadto. Gani?
4: Ay sus! Ano yabi kagagad mo tol nga ginastok pa si Carlin?
5: Hmm. Mututun! Ay te! Ikaw na yung balang nagpangabudlay sa kaugalingon mo. Nantawa na balang o, oh, affected ka kayo. Tapos si Carlin niya malipayon sa France, kaupo ng banay ah.
4: Mga tol? Oo man tol! Kung ako sa imo, magdubya na balaliwat. Hindi ka na yung importante kay Carlin. Kani, move on ka na. Kalimti na siya kag magpangita bag-o nga babae. Oh.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga publishing agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Hindi mahapos hambalon kag buhaton ang tinaga nga move on para sa akong papachi. Pero tungod sa pagpa-incendi sa mga abyan kag pamilya ko, ginpili ko gyud mag-move on. Hasta na kilala ko sa isa ka resto bar si Jasriel. Pareho ko, broken hearted man siya, Papa G. Kag.
1: Pabayido sila. Pareho sang siling sa mga friends pala naton. Damo lalaki. Damo babae. You never know.

0: Ilim nun, kag kainit na batsagan ko. Ginpatulan ko ang mga halok na ito ni Jasrel. Pareho ko, broken-hearted man siya, hasta nga nagdesisyon kami yung magpa-lodging house. Kag.
1: Jesus! Hindi ka na virgin, Ilim mo. Pero, kaangay virgin ka gihapon. Kagutok siya ng pero mo. Kagutok gihapon.
2: Opon gamay din lang yung buhos.
1: Shit, kanamit-namit. Ano kanamit simula
2: taon? Mas namit ka, Jesus.
1: Oh, yes. Kailangin buto ka. Kinasakyan mo ako. Shit, kanamit simula taon. Shit. Sige. Grabe ka kita. Shit. Kanamit simula. Sige, kabayo ako mayo. Tigitig. Shit.

0: Kanamit-namit yun sang nabatsagan ko, Papa Chi. Langit ang nalabutan naman ni Jasrel. Heaven, as in. Kag daw mas namit pa siya kag nami sa kama sang sakay Carlin. Tapos hadto, Papa Chi, nag-istoryahanay kami nga what if abi nga kami na lang. Kag sang gab-i mangina, nangin mag-on kami matuod. As simple as that, Papa Chi. Pilakaadlaw ang nagigad, nagsigisigi ang communication namon, hasta nga daw nag-develop na gid kami sa isa kagisa. Isa kabuna na nagligad, may ginako si Jasrel sa akon nga.
1: Ano ang luyag mo nga hambalon sa akon, siling mo, Jas?
2: Jinrex, kwan, babe. Sorry kung wala ko dahil iniginhambal sa imo, ha? Kwan, okay lang bala sa imo nga may mga bata na ako?
1: Mga bata?
2: Oo. Kag sila ang rason kung nga hindi ko pa ikaw madala sa balay, kag mapakilala sa ila ni mama. May duha na ako ka anak, babe.
1: Sa ex mo? Ha?
2: Hindi. Ang isa, sa pakaisa ko nga to na sa Iloilo. Ang isa, tugas ang pag-rape sang tiyo ko sa konsato. Duha ka tuig nang nagligad. Inaarasan ko nga ginpulagan ako ni Michael Santo. Tuwad hindi niya mabato ng nakaligad ko. Ikaw, mabato na yan ako. Ha, Jim Rex!
0: Nakibot kita ko, Papa G, isang ginako ni Jasrel sa akon. Duwa na ang bata niya sa linlain ng lalaki. Ang isa sa pakaisa niya kag ang isa sa tiyo niya nga nag-rape sa iya. Palangga ko si Jasrel, Papa G. Pero subong daw nagapangbuhaduha na ako. Ano ba lang buhaton ko, Papa G? Dapat ko pa bala nga padayunin ang pagpakigrelasyon sa iya? Nagalibog ang ulo ko, Papa G. Palihog na igayin mo ninyo ako. Ako gali si Jim Rex sang Bacolod City. Madamog yung salamat and more power to your program, Papa G.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga pundisyon agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, truly herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, o wala na nagpamatiyag pa. Mga totoong kwento ng buhay, atong pamatian. Dili siya numero uno ng programa kada kaanggahon, RMN isugid kay Tingoy Pancho.
1: Isahan ng programa kada kaagahon alas 12 tungtong alas 3 inidya sa
2: Sukit kay Choy,
1: ang programa na may puso kaupod si

0: Mayroong aga na mga karadyuman. Hello na kita sa Miyerkules, special edition webinar. Happy Wednesday! Dasig sang inadlaw. Nasa ilo mo na ko. Dawaran mang yapo. No? Tsura ko, nagapilit yapo. No? Ikaw talaga, heartwell talaga. Ay, ikaw talagang bata ka. Ayan, legay na ito. Pero antes kita maglegay, tamyaw-tamyaw kita na isang happy birthday! Happy birthday kay Yok Yok Sam, si Ma'am Bernadette Cava, happy birthday! Si Tatay Babong Palisada, dira sa may Agmanap Haumina, birthday man sa mo! Si Rosalie Diaz, April Solis, and si Jella Malyare, happy birthday! Pa-burger naman kayo dyan! Sige, story na nato ng problema ni kasamang Jim Rex. Sa mga gusto maglaygay, pwede na katawag sa 0933-879-0931. Pait-pait ba? Pero humble nila gani, basta pag-ibig na gani ang umiral. Bisan sino ka pa, ano pa, ang imo inagyan, no? Pag nag-iral ang pag-ibig, walang pinipili ang pag-ibig. Pero sometimes we question ourselves sa kadamo blas ang babae nga pwede naton maupdan, no, ini nga maupdan sa tubtub katubtuban, no, dire bla mabato naton ini bla nga may mga nakaraan, may mga kabataan, may mga edik na. Kaya usually ang nagasulod sa aton da, ano, ihambal sa aton sang aton nga ginikanan, anong ihambal sa aton sa friends, ng mga group of friends, mga relatives, masiling silang kadamo sa babae nga mo pangkin patulan. Hindi mo pa lubos gani na nakilala ang ini nga babae, te ari masulod ka sa isa ka relasyon. Sige, nagkalain-lain nga mga laygay, nagkalain-lain nga mga opinion. Pwede gid, ha, pwede gid. Ay, tawag kay Tiyoy Dalingid. Hello, good morning.
1: Good morning, Tiyoy.
0: Ari, oh, si Barilo.
1: Yes,
0: Tiyoy. Grabe, grabe, natabo na to. Mahibi man ko to sa natabo sa babae daw. Kung isang maluoy ka, pero ang luoy, hindi man ang pagigugma o love. No, daw maluoy ka. Pero dali ang pamakot kung batunon yan eh. Kay sakit, no? Isa to, ginugo sa santiyo, yeah. Ang isa, ginbulagan sa tungod na hibaluan sa laki nga nag-rape siya eh, di ba? Hmm.
1: Ang sa ako lang sir nga malagay sa iya tiyan, no? Kung gusto mo ang babae, kag mabaton mo tuod ang duwaya ka bata, sige ego, kaya lang matulon mo siya, pakasal ka mga duwa. Pero kung hinaunaon mo lang, no? Puro niya na parinti, kapaisa niya,
0: nag-meter siya.
1: Puro niya pa. Gani, tiyoy, ano na siyempre daw ka sakit na para sa imo kung matulon mo siya nga daw ikaw ya ang nagsalo sa duwa ya nga ina nga mabata nga may puro yung gisatod pa rin ti kalain pag ina may pamatigagon kung matulon mo siya ikulon mo na lang pangita ka na lang sang iban nga mga pangasawa mo din nga maging imo ganyan ang loyal ba sa imo kung ang ina ho nakaagi na mo ti kasi sa ulihi, imuun naman ang yapo, no? Sa iba naman siya magkuan, siglailain pa.
0: Kaya ang tiyo, okay, gano'n consider itong tiyo, kaya ginlugo siya. Pero dire ka duwa, pakaisaya eh. Pinatulan niya, pag pinatos siya pag inang pakaisaya. Ama na gano'n, binulagan siya sa pakaisaya, kaya nahibaluan, yung nauna si tiyo, ya.
1: Gano'n, ng tiyo eh. Kalaw ay ganda eh, kaya ti sa pakaisa mo, pwede ka man na imuya gani, makareklamo o kung mangindi ka, bisan ano pang matabo o kung ano yung himo niya sa imo, pakibasuan mo nga hindi ikaw masandog silang mga lalaki nga lato nga, ang nga yung pasugot ka man, pwede ka kaya sa kaakig mo ya, pwede mo na emalikawan ah. Pag kung himoon din na pati kanila, bato ko naman, ano nga, ang mga himoon niya simpi, lang tawa kay wala ka ng bato, hindi nga, nakaangkon ka pa sa kabataan sa ilang maduwa. Ang hindi na ang malain termino sa mga kababaihan kundi natin pagalungan ng ating mga dinatagod ang amo mo din lang na ang pwede natin maipag pabugal sa ating mga imbala sa ulihi. Ang hindi na hindi kita sinamakaag kaagom sang katawhayan sa atong pangabuhi. Kaya kinanglan, bisan mangi ano ka, ang mangyayo ka nga babae, iyanungan mo man ang imo kaugalingon para nga itiganan mo man ang imo kaputli sa isa kalalaki na amo lang din lang regalo nga matawag mo nga pinakamalahalon para sa iya. Amo lang lang siya nga ako nga malay guys siya sa good morning, galit na sa sanan-sanan yung mga OFW. Hindi ko naman isa-isa siya, no? Thank you, and God bless you all. Thank you,
0: Tiyoy. Salamat, Ged, kay Inday Mary Lou. Kasi sa'yo, maluoy ka man, no? Grabe kasakit ang inagyan sa babae, no? Ano ba, but way na preso ni Tiyoy, eh? Hinablo siya, patulan niyang animal, yun. Pero sometimes we have to think, man, paminsan, kasi nga, abi, kaduwagid, bin, no? Nga, puros parinti. Ang natabo siya, mga parinti, puros parinti again. Pakaisay, hindi mo nga parinti, pakaisay again. Hello, good morning.
2: Good morning, Tiyoy.
0: Oh, Tiyay, ano to?
2: Sad life ko kayo, ano, Jamrex?
0: Jamrex.
2: Jamrex. Sad life ko kayo, ati ko, himata, hindi ano, ano, ni, ano, sino, ganyan, ano, babae, ah. Ang ano ba ang puro babae ang ano ang hindi ko sinili. Nalipatan ko sa hari ng iba ano mailamit lang nila ano ko lang hindi na to dapat na nga eh binag-binago niya but kung kinang gugawa niya tiyo at lang sa prangka man siya may maling ang lain lang dapat puro himata baka isa kay tiyo
0: kag namin di kinang makot ang babae siya no, wala sa ginpilit namangkot ang babae siya. Kung mabaton mo ako, amon namin pamangkot namin man ang babae mo gayon paathagigid no at least again this ginasugid so ya nga amo nay natabo sa akon. Mabaton mo pa ko bala. Kay bala naton nga ang pag-inulsol. No amo na gusto sa babae man guro, kay ang hinulsol ara sa ulihi. Basi subong nabulag ka lang sa panghilawas ta. Namian ka sa aton of the night pero sa ulihi. Basi tumboyon mo ko, basi amo na maging rason kung nga magbulagan nay kita. At isang babae kin tagaan sang igin pa decide siya decidido ka bala mabaton mo ko bala nga amo nang natabo sa kon prang kagad ng babae namin ng babae
2: Oo, kag wala lang likong siya so siyempre sa unay naglikong siya kasi ala ano na at least sa dalayo nga naglipas ang hindi daw ng prang kasi na nangyurugin bilang-bilang mo siyang babae nga ang iyo mo nagsagot sa lalaki matutuod kag inti siya ano nga maghampang-hampang lang hindi sincere siya sa tawag ang pagpamuhi gano'n dalang alam ay tao na mga naging nangabasin hindi ako mapakilala sa mga Amerikanan kung bago sa kabataan ko. Ikagumay sa mga kabataan. Wala pa na sa mga, ano ba na wala pa sila sa mga ideas sila mga talahing tangan sa mga muna, kahit mata ang hiramay. Wala ko siya, bilang binago niya kung timbang-timbangon, kung ginahigog ba na bigatiyo niya. So wala pa sa mga babae, pinapilit ang iya kagalingon. Ang iya lang to, kung mabatong tayo siya kagihigog maon pa. Isa yung muna eh, kayo lang nabas, ay mo siya tiyo yung ba, yung ginagranda niya, pero parang daw nagkulang na. Wala niya tulong timbangon kung ano kayo siya, ang huya niya tiyo, kay profesional siya, ang mga ginapanungtong niya, ang yambal sa ginikanan, ang yambal sa kayo, abiyanan. Pero kung iwo pa na siya doon, nag-iwo ni siya na iya, wala na yung bali yung iwo ginapakambal sa kanan, malipas yung naiya tiyo, isang matutuod lang. Sa ikaw na iya mag-desisyon. Pero ako sa iyo, kaya ano, bilang iyo ko galingon kung palangga mo siya kagiling gumawa mo sa mga tubo sa iyo sa dito sa una. Ang dila mo siya, eh, ano nga, dila ka mag-desisyon. Nung sa subong mo na, no, eh, ang taganda siya na siya, ang unang-unang mo, itong mabugat siya sa iyo, walang sagot siya. Ang wala, hindi mo tigwa ng wabar, ang kagit sa iyo, siya, ay tutuo, tingin mo walang sagot. Ang wala ang mabar ko siya. Eh, ano, ang iyo ko galingon, binang-binago mo kan, residido ka sa iya kang pinahigumuha mo kita. Madali yun ang iyo decision ko na mo na bigla ang iyo decision ko na higumuha mo sa subscription ko doon. Ang walang natin ay mag-barize pa. Kaya ganuha din sa tanan-tanan ng mga OFW. Kaya ganuha sa pinagkita ng Ma'am Sisi buwas na.
0: Tama. Ay, buwas na birthday. Buwas na gali birthday ng Ma'am Sisi.
2: Buwas na August 20.
0: Sige, tiyay.
2: Thank you,
0: salamat man sa update. Sige, sa mga gusto mag-like, fire, fire away, fire away, fire away! Ada, sigsang inadlaw na ko. Pizza di sinwibi na kita, pila lang ang nabili ni da. Malong weekend naman galiin ni ho. May long weekend tapit sa 21. No, amin niya nga long weekend. Hello, good morning.
3: Hi, Tiyoy. Good morning, Tiyoy.
0: Good morning. Si Inday Sanggibaras, kamusta na?
3: Tiyoy, ay okay di, Tiyoy. Saling kay ano ba na, kung magpakano sa Facebook, sang RMN ba na?
0: Nga man?
3: Kanina, good day sana ako magpanga-anos kayo sa mata ko ba lang.
0: Wag mo lima. Timpranuhan tapa kung hapisap ng wife pa senyorito. Timpranuhan tapa ang sugit ko yun. Sige, banat Inday. Widlaw man ta kay Inday ba? Ara ka gapon sa may Gimaras?
3: Oo, tiyo, ay ari ko di.
0: Ah, very good, very good. Sige, hanot.
3: Ang ako niya ma, may bad tiyo. Ako lang niya. Kung ako lang niya ya. Magpanita ka na lang kuyaya ako, magpanita ka na lang yung direksya ako sa ako na magpanita ka na lang isang ano, isang daig ng babae. Ama, and the theory, pero kung sa iya naman niya, kung sa iya naman niya, desisyon niya nga.
0: Hindi, bayitang iya, kaibala mo sa ato niya. Ama, nalagay, kanya-kanyang opinion, ginarespeto na ato ng opinion niyo, hindi na pwede mabaling opinion niyo. Ama, nang kinanglan nila nga nalagay, ang inyong nga opinion, nung honest to goodness nga opinion, nga mo nang ginapangayo sa mga manong ginapangayo sa nalagay. So, para sa imo, ngita ka na lang sa iban. Anong mga rason, isang rason nga mangita sa isang iban?
3: Kay ano nga daan kung batunon yung tanong na damo ko na sa problema nga ato bangon ay han masugot ay han ang iyang ginikanan
0: mga upang
3: ang mga o sa mga sa background sa mga babae madamo ko na sa mga damo abo nga kwan ala sa bangon niya amuna kasi sa ano sa responsibilidad niya dapat kung parehas ang bata, di siyempre, kung magkwanay sila nga doon, di suportahan nyo na, siya na na ang mga
0: nabagasan. Oo, matindog tatay na, pa-eskwela, kuma-hospital ini. Tana, nagastos, saloon niya na mo, responsibilidad niya na bilang amay, duwa ka bata na, di ba?
3: Oo, siya, pero kung atubangan niya na lang yung subong single, sa, ano, mangita na nasusang bago. Para nga, iti bako na broken hearted sa una masarangan yun na nga ito bangon ang kaduha kay bago pa man lang sila bago pa man lang si amo na nga ako na siya yung
0: nakamove on sa gani sa babae nga ginhigog mayagit sang lubos di ba?
3: Gani siya nang isa siya yung ano niya sa mga kwan niya inanglan sa mga desisyon niya nga amo na inanglan na din niya ipangayoon ang guidance sa ibabaw. Mga isang bulog. Inoon kung ano ang dapat na nangyumoon para makamubuon sa siya. Wala nang akon.
0: Pero kung ang babae guro si Ellen Adarna, duwa bata yan ba John Lloyd Cruz kakaisa to, no? Kung siguro to, batunon ko na!
3: Amor, agani, sa mga desisyon niya, hindi sa iya, pero sa akon niya, amon na yung akon niya, kwan hindi na lang siya magsigi para nga magyan ako madali man lang nga kay kung ang babae na kung tuod na nga ano sa so wala pang daan dapat ni sugo din na kami
0: may kilala ko man nga isang una dahi amuni totoo din niya totoo may kilala ko nga amuni nga nagpatol siya o nagpatol may siyang nagpakasal nag live in sila ang lalaki ni daw hindi ko gawa kilala ang babae ang kilala ko. Ang babae may duwa ka bata, no? Duwa ka bata sa una yung partner. Tapos nagbulagay sila, amo ni ang namigo niya, ang ikaduha. No, ang ikaduha, nagtinaka bata man sila isa. So naging tatlo. Pero sa amo na ginatawag kabudlay bala, nga pag responsible sa pag-eskwela sa duha, te mga private school pa ni nag-aobra man ang babae daw hindi masarangan, amo naging rason nga nagbulag ang lalaki kay hindi niya gid masarangan ang tatlo, isa lang gani ka sala-sala ka na.
3: Tatlo,
0: te hindi man pwede piliun mo lang ang isa. Kay para sa nanay, no ang mga bata niya na tupong ang pagplangga niya na gusto niya ihatag sa tanan niya bataya ang ginahatag sa isa, di ba? Dapat fair ang pagtratar nato, no? Dito sila naglabuan ay kaya ang ginasuportahan na lang ang ininga bata niya, lagi na pabayaan niya ang duha. So amo na nagabulagay naman sila. Ano ba mo ng mga desisyon kung isa? Baka buhay. So okay pa subong kay mga gagmay pa ng kabataan. So once nagdag iliskwela na ganay na. Ah, so sara ang libog ulo mo.
3: Ito na akong gamay pa pero kung magdako na na problema. Yagi na. Ano na ako siya hindi. Sila ko guys. Yung nangyota niya kung hindi na sila makabata. Tani kung ang ulam na.
0: No.
3: Ang ano, tipa. Ubang na ang pag-edi. Mabun kaya, nagin saya. Ang wala na. Iya. Ginagirit ko lang mga hongga. Ginagirit ko lang daang ano, mamginan, mambil siya kasi among grupo. Gusto ko lang nga maambal nga okay na kami dihapong ngapat. Galing kay ti. Inabalang kung disaster, hindi ko kakuan kay ang time balatir doon na sanay kasang sanot sa aga na balatir. Pagkataw ba rin makamigya ko na kansa tanan ng mga OFW mayong agagid kasi inutiyoy mayong agagid. Thank you, Bityoy.
0: Salamat man kay Inday. This coming Friday, no holiday. Ang Biyernes nato Ninoy Aquino Day. So masugod na gali ang long weekend, sininga semana, no? File ka mo live Biyernes, Sabado, Domingo, bao, balik ka mo sa Pizza 24. Malawig-lawig ini nga bakasyon ninyo. Very long, long weekend. Kay Petsa 21, Ninoy Aquino Day, Biyernes. And the soon nga semana, ang Petsa 31, holiday man. National Heroes Day, pula ang kalendaryo! Ing double pay! Kuha kita sa mga laygay. Damo-damo ang laygay. Karon basahan ko mga laygay diri sa aton nga Facebook page, Dali Lingid. Hello, mayong nga aga.
4: Mayong aga, Tiyoy.
0: Oh, sino ni?
4: Advice ako kay Jepre.
0: Sino dya?
4: Si Anok, Tiyoy.
0: Ay, Nok. Mayong nga aga, si Monok. Kamusta ka mo da? Sa kwartero, nagainulan man da kagapon?
4: Wala rin nagaulan dyan.
0: Na, diri lang gid sa syudad.
4: Alagsat. Nalagsaw.
0: Nalagsaw. Nalagsaw. Nalagsaw. Nalagsaw.
4: Nalagsaw.
0: Nalagsaw. Baha. Ah, baha. Hindi baha. Baha. Ah, so syudad sa probinsya okay, gali. Dira sa may bahin sa Kapis gali. Wala gawa na pagtupas ang ulan na kasamang anok, no?
4: Awa. Awa lagi. Wala. Sa Luzon, sa Manila. Ito, pag tingino.
0: Sige. Oh, ari na kay Jim Rex.
4: Ang masinin ko lang kay Jim Rex. Timala siya gigindek siya na piyug na ay ang una nga lumiya kinpakasalan siya iban
0: karir
4: tapos ang ikaduha mo si Karen si, ang ikaduha si Karen
0: Karen nga lang to Karen
4: Karen nga to oo itong una
0: Karen si una oh.
4: Yung ikaduha mo ang ikaduha mo wala ko sa inyo di Craig depende na bulagi na lang na. Kaya siyempre, ang kalimbawa mo, panakigmutas ka na lang eh. Ay, hamak mo, hindi pa na mga parinti, yung rights ang iatiyo, yung rights ang iata kaisa, so ano yung buha sina? Kung ako sa inyo, depende, bulagi na lang babae, nagpapalita isang formal nga babae nga makapari sa imo.
0: Okay, kung tagaan man sa isang rason nga mag-explicar eh. No? Wala man sambal nga ginpilit siya nga nagabusong ko. Para sabto mo gina ginabusong ko, hindi amo na eh. No? Pamangko, ginambalan sa nga may sugit ko si mo, nga amo na yung natabo sa akon, kung mabaton mo ko. Kung mabaton mo nga akon mga anak ang ako niya naagyan. So, but sinang babae, 50-50 ang iyang pamatsagan niya, bulagan siya, o kung maupod siya. Pero siyempre, babae nagalaom nga, unungan siya. Pero abot man sa babae ni, sa pagsugid pa lang, na may chance ini nga bulagan siya sa lalaki, di ba? Mas maining hambal nga, kung bulagan man ni Jim Rex, himuon niya na subong. hindi na nga paminsaro niya pa ba pa kalukalmahan niya, iluistorya niya ang babae, i-console niya ang babae, pasaligo niya ang babae kag bulagan. Mas mayo nga kung hindi ka right there and then, yung bala mo lang, hindi ko git babaton ina, pasensya gid, di ba? Tapuso na dira dayon, di ba?
4: Oo. Eh, siyempre, nagtang kami ang babae. Pero kung sa imo, siyempre, sa uli, na basi mo yung nutsal ka man.
0: Kung ikaw, be, ano, kay, manug, kay ikaw, be, manuglaon ka na. Pama ko doon tatay si Jim Rex, preme, soltero. Pati example, ikaw, binok, be, kay manuglaon ka na. May amuna na oportunidad nga nagtupa sa imo, may nakilala ka mga babae. Galing amuna na experiencehan niya. Medyo bataon pa, pero amunang ginagyan niya. Amunang ginakos imo. Tinanong imo maging desisyon.
4: Hindi ko.
0: Hindi ka man.
4: Hindi, kaya mag-isol, may isol ka sa iya. Tapi pa ang bata niya.
0: Ano kayo, ano kayo, be? Hindi ka, o hindi ka mag-iso, hindi ka mag-iso, o hindi ka mag-untat?
5: Iso, kid, kayo.
4: Hindi ko yan mag-ano sa iya, mag-puyo.
0: Ah, okay. Hindi ka man. Hindi ka man.
4: Oo, hindi ko. Kay siyempre, panakit-butas ka lang eh.
0: Ngayon niya, burawain mo!
4: ang kaparintihan na patiyo eh. Mm, mm. Ano sa iya. Mm. Tuluya man.
0: Pero ang kaluoy, no? Ang kaluoy, maluoy git kita. Siyempre, naintindihan nato na. Tingnan mo na ginagyan niya. Maluoy kita. Pero hindi ba't sinon sa kaluoy ko, mabaton ko. Kaga maunungan ta ka. Pero maluoy ko simo. Kung ano siguro pwede mabulig ni Jim Rex. Sa kabataan, pwede niya ibulig. Kung sa maging migahay lang sila, friends lang gin sila, kung ano mabulig niya, at bulig ka dahil. At least pakita mo yung ari man ko gyapon galing hindi na migo, kundi abyan mo na lang, no?
4: Oo, pero patay na lang kay Jiplin kung una agi siya maayo. Hindi ba kabagay o hindi?
0: Kay may iba niya kilala. Kilala ta iban, ano, antes magbulag, mamali nga, mabulag na ta, pero basi pwede, last na lang, be. Check in ta, last na lang. Antes na magbulag, malas na na, pang remembrance lang.
4: So, sa pinag-different, mag-usente ka mo. Si Masi, kung...
0: Maputo ka na.
4: Ikawitan yung sabigan niya eh.
0: Oh, basi maputo ka na. Maputo
4: ka na. Masi na. Daw, ano man, mas mo, kaparintihan niya, kasi yun, kaisa niya pa. Tapos, ikaw na lang makanakit butas.
0: Ano matyaga mo sa imo, Jim Rex? Sa hinablos ya?
4: Ano na, tiyo eh. Mahambaw kay Jim Rex.
0: Sige ya.
4: Gag na yung aga lang kay Marilo, kay Nora. Tanong-tanong salamat eh. Gag salamat kay tiyo sa loda.
0: Ayos ay, ikaw ka!
4: Salamat kay tiyo.
0: Ayos ah, buwas sa mata mapahampang ah. Buwas sa mata managtaglod ah. Mangita-ngita kita na yung isang sponsor ta. Alas 12:29 eh. Napakagandang gabi pero nagabubo naman ang ulan. Dodre sa syudad sa Iloilo. Nagabubo naman ang ulan mga kasama. Sa mga ginikanan, dire sa syudad sa Iloilo, kansilado ha. Ang face-to-face classes. Subong adlaw, petsa 19 eh. Dire sa syudad sa Iloilo, preschool, tob-tob senior high school lang. Ang cancel so sa mga college students, may klase ka mo. Preschool, tub-tub, senior, high school, ang wala kang klase at clad mga kasama. Ang ining gabay, bulog na ginadulong sa aton sa Klinika D3 Bayo. Kau pamati ka mo, kay abi nyo, Klinika D3 Bayo para sa ubo, sipon, hilana, trangkaso lang ini. Alam nyo ba na ang D3 Bayo, makabulig din eh. Batok sa halit nga dala sang amoebiasis. Kadamo subong sang baha, ang mga bubon ninyo na puno sang tubig. Ang pamakot diin, halin inang mga tubig. Kung ang iba na nagainom sa ilang mga bubon, daw pamati ka mo. Ini nga mo biases o amoeba. Isa ini kabalatian sa bituka, ginatugas ang mga parasites ng Entamoeba histolica. Ayan ang scientific name. Nagalapta ini sa pag-agi o ini nagalapta ini paagi sa higko sang tao nga mayaras ang among kagaw. Masami ini makuha sa mga tubig kag pagkaon ng mga kontaminado sang higko sang tao. Kangay na lamang sa mga nagainom sang tubig sa mga bubon o mga malapit sa Poso Negro o septic tank. Ang amoebiasis mayara ini sang sintoma nga tuman nga pagpamuhin nga basa, nahigko, pagsuka, sakit sang tiyan, pagniwang. Mabulong lang ining amoebiasis kung madula na ang kagaw sa lawas. Ang adlaw-adlaw nga pagtumar sang klinika D3 Bio makabulig din sa pagtapnas ang amoebiasis. Sarang, tunawon, kagpatyon sang D3 Bio ang kagaw nga nagatugas ini. Ginapasanyog man sang D3 Bio ang mga good bacteria ngayara sa imo bituka agud makatabang sa pagpamatay sa mga kagaw nga Entamoeba. Magtumar kag ang kunon ang proteksyon nga dala sang D3 Bio ubo sipon hilana trangkaso nagapangluya ang lawas gusto mo insigida ang enerhiya chabi-chabi ka na gusto mo magniwang dayon ari nagapadasig ini sang atong metabolismo. Inom kinas inang sang klinika D3 Bio ini ang extra virgin coconut oil nga ginpaamanan pa sang vitamin D3.
6: Tatak RMN
0: produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, pwede ka mo kabisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, ara dara ang atong mga doctors of alternative medicine, bisitahin lang sila dara sa mga clinic nila na hamtang sa loob sa may kilid sang Robinson's Haro. No, may ara da kilid sang Robinson's Haro antes ang entrance, no? Dara sa may tubang sang St. Robert's International Academy. Sa may Miagao, San Jose Antique, nayara man dira kaysa Apologista Street sa may Sara. Dira nyo man mabakala mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubong sa DTX 500, Clinica D3 Bio, kag Pure C.
6: Tatak RMN.
0: Mayara makita sang blood donation ha sa mga gusto magdonar sang ilang mga dugo. Kita ay kita sa Agosto 23 ini na nga Domingo ng adlaw. No, alas 8 sang aga tubtob alas 12 sang udto. Dira kita-kita na ay sa may second floor ng GT Mall Pavia, 8 a.m. to 12 noon pa kondisyon yun ng inyong alawas. Kag kung successful nga makadonar ka sang dugo, makabaton ka. No, ang first 50, makabaton sang 5 ka kilo nga bugas kag si ticket sa sinihan. Ang mga kabataan, ang mga youth naton, yung mga donor successful, may dugang pa kamo nga 500 pesos.
6: Tatak RMN.
0: So, sa mga gusto mag-donate sa aton nga blood donation, ang RMN blood donation, kita ay kita. Sining at Domingo, alas 8, tubtub, alas 12, sang udto, dala sa may GT Mall, Pavia. Pasa kita na ay Ma'am Alice Friedrich. Grabe, vapakaisa. Tapos tiyo ay ambot daw hindi na ina nami Jim Rex. Pag-isipan mong mabuti. Abitoy Lim, mayong nga aga sa imo. Ang mga classmates are Jess Paul, kay Ma'am Susan. Blessed morning, himbaliman ng Alice Friedrich. Grabe, no, tiyo yung nag-meter siya. No, kasakit man ang natabo sa bahay. Humble ni Sir Jess Paul. Happy 45th birthday kay Magdalena Ganizera. Dira sa may uton. Si Tristan Abonado de Aces, salamat man and a good morning. Sa aton mga kauturan dira sa may Kabatuan, no, may ara sila sang golden gold and bold and gold, no, tanan nga batch 1993 ng Kabatuan Comprehensive National High School. Kung ikaw batch 1993 sa Kabatuan National Comprehensive High School, may patigayon nun nga gold and bold. Daw reunion nyo ini. Matabo ini sa petsa 22 ini na nga Sabado. No, alas 5 sang hapon magasugod din eh. Tuloy-tuloy may banda, may mga sorpresa, may mga papremyo sa inyo tanan-tanan. No, ang venue sa Petsa 22 sa may Eon Centennial Resort Hotel and Water Park. Ang daan ng Water World dira sa may Alta Tierra, no, sa may Bayan Sangharo.
6: Tatak RMM.
0: Arada ang Circulo Band. Grabe, tanda-tam namin yung mga tukar sang Circulo mo. Kaganda mo mga sorpresa si Sir Magic, si Ma'am Lors ma-attend ni Guro ay si Pare Raymond Reyes, sa Brad Atan, si Brad LL Gidoriagao, si Walat Matiniel naman niya. Mainis magol naman si Walat ha. Day George, aboy, way na si Brad Kitoy, abe, long live Brad Kitoy. We love you. Hambal ni Sir Jespal, paminsuron mo anay Jim Rex kung disidido kagidman nga pangasawon mo updan mo inang babae para hindi mo pagkagtunsiko mo sa ulihi. Amo na silingga ni Sir no nang ara gid nga sa ulihi ang pag-inulsol. So dapat pag-isipan ng mabda mabuti. No, pwede man mo siguro ang balo ng babae nga tagay ko anay time. No, cool off ta anay. Tagay ko bisan isa ka semana. No, I think that is an ample time para makaisip-isip ka man. No, sa nga kung ano bla, kung batunon mo hindi. Matulotimbang mo na bla, mga pros and cons. Pa-check up ka man, basi baog ka bla. Basi impotent ka bla. Kaya kung magambal nga impotent, doktor, impotent, wala, puro bala mo, puro blanco. Eh, mahambal ka ito sa bahay. Sige, kita na lang ah. Ito, hindi makukangkod sa bata. Hey, happy birthday kay Kagawad Nelson Tumase sa barangay Durungan na Tigbawan, Subong Adlao, August 19. Happy birthday, Kagawad Nelson Tumase. Hambal ni Kagawad Noel Coscoluel. Daw nagasakit man ng sentido ko tiyoy sa problema ni Jim Rex sa babae. Hambal ni Mama Noemi Aquino Sanchez. Nanay Delia Baylas, mayong aga si Monay. Si Sir Jespal, kudos man sa babae kay prangka siya kay Jim Rex. Iban ulihi na inaginasugid kung kasal na sila o sa iban pamabalaan tungod wala gid nga panugid ng iban nga mga babae sa mga mapait na karanasan. At least wala ka gin pikot, Jim Rex. Ma'am Telly P. Fer, mayong aga. Jerry Brizo, mayong aga diha from Kawayan, Masbate. Layo-layo pero ari man gaya po lagi pamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Salamat gid. Kay Leo Jean Acalyar, salamat. Ma'am Margie, present na si Ma'am Margie Cubillas. Si Mama Maria Ruby Canonicato, Ma'am Telly P. Fer, Ma'am Christopher Morris, Sir Gilfred Dionio, mayong aga. Si Sir Jose Julius Pinuela, Sir Romeo Manaay Jr. Salamat, Ma'am Avic Paez Esmeralda, kamusta kaudra. Ma'am Nelia Cordova, Edgar Taala Furniture Shop, Jojo Sedano, Mama Lenelin Martinez, Ma'am Mary Recabar, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Helurina, Rowena Bisena, Jerry Brizo. Salamat man kay Ma'am Grace Soberano Duremde Sudusta Mayora. Mayong aga si Ma'am Mayora. Kay Ma'am Sisi Advance, happy birthday sa imo. And sa itong mga kauturan, subong tag-ulunan, dapat ara ka mo balon nga Nans Liniment Oil. Amo niyang akon nga ginabalon sa balay, nagsasalak yan. Nans Liniment Oil, kung maghalay ang likod, labinigid sa mga driver, ano, sakit sa pigtot. Ang permin ka pong ko sa inyong batiis pagit. Mga braso ninyo, namin na manyos-manyos ang Nans Liniment Oil. Amat-amat ining maibsan ang kasakit. Mga kasama, ipsan mamaksakit sang inyong kalawasan. No, mas namin nga kumakuha sa balanyos, banyo silang anay ang panakit sang inyong kalawasan. Pati para malikawan ang mga kagat-kagat sang lamok, Nans Liniment Oil. And numero uno man ini nga insect repellent. Hindi siya mapilit sa panit, pero ang mga lamok, allergic. Tungkol sa sangkap niya nga Neem Tree Extract. Allergic ang mga lamok, hindi kagit pagkaton. Para epektibo nga bala nyo sa Nans Liniment Oil. Hi kay Sir kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Tudena family. Sir Noel Jimenea, mayong aga. Sir Marlon Franco Supremo, salamat man. Sir Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop dira sa mga Iloilo Terminal Market. Mamat-amat na dagali kanto ang mga bulantero, no, ang mga bulantero na naanad kita nga ginabantayan naton sa nakalain-lain naton nga merkado publiko sa market day, wala na, no, digto na masaylo ang tanan-tanan nga mga bulantero sa third floor ng Iloilo Terminal Market. So digto no sila kantuan alas 7 sang gabi, tubtub alas 4 sang aga, dasun nga adlaw. Amo nang ilang designated place na Iloilo Terminal Market o mas kilala naton sa Super.
7: Atak! RMN.
0: May nga aga kay Sir Shokoy Shokokoy, no, salamat gid sa pag-upod kay Romeo Manaay Jr., Sir Kim Yvonne Ferrares, Buds Jr., may pagkapiolo Reynard Aljo, salamat man, Buds Jr., salamat, salamat. Si Ma'am Noemi Aquino Sanchez, inom mo ba'y Jessica kung anong ang paracetamol mo da? Ha? Nanay Lorna Vasquez, tam niyo si Ma'am Margie, kagagawad Noel Coscoluel. Choy, si Manyoy, si Anok, no? Ay, hindi gid siya. Eh, mangita pa sang libog sang ulo si Anok. Namin ang pangaboy yung single, Ma'am Margie. Mangita pa sang libog sang ulo. O may punto man si Anok. Hindi, ko na siya. Gintaasan nyo na ang standard nyo sang una. E subong maintainer, pimaintainer na lang ang pagkataas ang standard. Romel Palmares, salamat. Mayong aga man si mo, Sir Romel Palmares. Kay Toto Estoy, salamat. Kay Ma'am Adele, kay Ma'am Lani, dala sa may South Korea. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, salamat man. Kay Haya Eve, nagapamati sa aton. Michael Lausple, morning sa inyo tanan, tiyoy, stay safe ka mo sa Pilipinas, especially sa mga family ko dira sa may Iloilo. Thank you, Yoy, for the blood donation. Wala problema, Ma'am Margie. Managani, ginapadamo nato ng aton nga blood, ang pondo sa blood bank para in kaso por kaso nga may mga yung referral, tihapos nakita mo ng exchange naton. Andy Villeta Carrado, yoy, mayong aga, gya sa Arkansas, USA. Gatagiti ang init, gya, tiyoy. Adres, Sir Andy Carrado, pwerte naman ang buo-buos ang ulan. Grabe ang ulan naman. Sabay lang hindi magbaha-baha. Amo nang importante ni mga food supplements ni dapat ginainom naton. Isa ning naming food supplement ang produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, ang Nans Super Plus. Kay mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog ini, gintigo ba mangustin, guyabano, malunggay para sa mas babaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Try nyo, testing lang ang pag-inom sang Nans Super Plus ini ang natural naton nga proteksyon sa lawas. Kay iniya manggaranon ining sa antioxidants, makabulig kontra sa kapoy kag pagpangluya sang lawas. Available sa tanan-tanan nga mga suki nyo mga butika sa bilog na Panay Island, Guimaras, no, Negros. Available ina Antique, na may sa Rojas. Try nyo ang Nan Super Plus. Ini ang natural nga anti-cancer food supplement, produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Melanie Herjuline, mayong aga si Mama Melanie. May klase na, balik klase na karon, Mama Melanie Herjuline. Kaya ang kansilado lang subong a preschool tubtub senior high school. Oy, sinong Mateo na ragdaw? Nang Mateo Karsha po? Dira sa may bayan sang Molo? Nung Mateo, good morning, kamusta si Michael? Si Tokayo ko, Mike. Sa mga gusto magpakayos ang ilang mga salakyan, no, mga salakyan ninyo, may problema? Atuin nyo lang ang Mateo Car Shop o kontakan nyo sinong Mateo Naragdaw Jr. Kaya dira sigurado, gidara, dira kami nagkakadto ni Senyorito. Hindi paltik ang mga mekaniko da. Kag wala pasalig. wala pasale gini sinong Mateo, sigurado nga makayo ginang inyong salakyan. So brand new, barato pa. Salamat nung Mateo. Mabisita lang ko na si mo mapachange oil ko. Hindi ako ha, ang salakyan ko mapachange oil. Uy, Ronel Katapang, mayong aga si mo daw, nahidlaw kami si mo. Shout out lang da, mga, ang mga team bypass ng Kabatuan. Mahuluhampang-ampang naman kami sa Domingo. Sino namang kontrata? Makuta si Otol mabe, sino namang kontrata? Perde kami nagliga to sa Payaw. Tadatanda mga taga-Payaw. Daog na kami, na perde pa. Congratulations man sa Otso Banter, sa Raymart Cabrera. Ganda ng laban versus sa Kalinog. Kag ang Team Pepong. Musta Team Pepong? Nami ba? Antes magampang stiho, pa-shot anay. Shot anay para si Kat. Di man, perde. Pero nami, shot-shot. Basta kaupod ang mga tropa, tada. Team Bypass, Angel's Touch Softball, no, mga tagat kadagmayan ng mga kabataan. Salamat man sa pagpatigayon sa liga. Oy, may nga aga man sa Team Litek, syempre. Dalingid ha. May mga nag-text sa ton, basahon tani. Amat-amaton tani ba. Saka kung may mag-blaygay pa, pwede ha. Sino ni? Tiyoy, liwag ko lang tamyaw kay Nanay Sara, Tatay Rudy, akong hinablos ng mga makulit kay Riz Ashley Soliva, mga Salvania family, kay akong planga kay May Jane Hakosalem Romero, kag sa gusto magpamasahe or massage, kag rehab, mild stroke, tawag lang sa 0970-182-6678. Pakita lang si Rodel Masahista ng San Miguel. Hidlaw man tasi mo Nunoy Rodel. Cozy Midnight sa inyo dagali Tiyoy Punch na pamati ko subong sa inyo nga programa samtang nag-aobra ko gali sa fraud cases sa Tagig sa may McKinley amban ni Michael Flores. Have a good morning Sir Michael Flores. Si Romeo Manay Jr. Arana. Morning, Nanay Rod, kay Kaberting, Papang Miling, kay Tatay Ensyong.
8: Tatak! RMA!
0: Salamat man sa pag-upod. Sige, ma-endorse kita isa, tapos pagkatapos yun, mabasa kita sang isa ka kwento ng buhay.
9: Isugid kay Pinoy.
0: May nagpadala bit, yanhon ko ni, alang lalaktan ko ni, basahon ko ni. Ang ini nga porsyon, builog nga ginadulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3. Pagsubong, atong pamatian si Lucia Naredo. Paagi sa paggamit sang Life Extension Vitamin D3, iya na pamatud-an ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Atong siya pamatian.
10: Pwede ko maistorya si Ma'am Lucia Loredo?
11: Apa ni?
10: Dali na diagnose, bilikaw galik na may liver cancer.
11: Oh, yung 2020, dala ko kagina nga akong mga results.
10: Tapos anong hambas ang doktor sa imo during your diagnosis? Yep.
11: Na wala naman sila ibulong sa akon. So, nang tuduhan ko na lang kaon. Gusto, tuduhan ko pang alipay.
10: Eh, ano hamba nila? May tanging ka na kung ha?
11: Mga pila na lang kaano. Basta ang lang ang hamba nila sa akon. Cancer ang akong malapia.
10: So, anong sitwasyon niyo gumawa, ma'am?
11: Hindi na lang kaptan siya kagsiyak ko eh. Parang na makalakap eh. Na simbangan ko sa mga bayaw ko. Kung hindi kami nabayagad, hindi ko kalakap eh. Kaya hindi kasakit ng tulog.
10: Tapos ano sa hambal mo kanina nga nagkadbo ng mga relatives mo, kag mga family members mo sa inyo para nasa mga...
11: Oo, eh, kaya hindi. Na, kung talaga sila sa akong matindot ng mga pati, maamin ako na o guilty. Guilty lang wala. Eh, ginamuntinilit. Kung sila sa akong, eh, mga mili, eh,
10: So, nagkadto ka sa Life Extension, it's because nga ba ma-feel mga daw, laka man ga-intro dito sa pihat?
11: Oo, kaya ginakurog ko to sa mga bulong na bulong ko.
10: Sa ospital na bulong, oho. So, nagkadto ka sa Life Extension, so ano ang ginhimo ni Doc sa inyo, mintagaan na ka sa mga products ng Life Extension?
11: Ang to, hintay ko, nakabulit sa ako, nakapauntas sa akong bleeding, nakakasa nga akong test tube.
10: So, makalakat ka na sa buong, kaya nakita at kakahingin na daw, laka man cancer?
11: Kailin ko, Doc, pinakasalamatan ko, bisyan bakit, kaya...
8: naaman na tayo sa sabi sa mga bulong, wala na ko sa siguro. Eh, kasi kutunitensyari si Kuya Sanggidso.
10: 2020, ikaw ginambalan sa doktor na manipay ka na, nagtaon ka na, lagaw ka, kasi daw wala na chance ka, ano na ba nila, di ba? 2020.
8: Hmm, wala na sila ibulong sa akong.
10: Na 2023 na dugi-dugi, buhay ka man gihapon, kaya healthy ka, dira sa life extension.
8: Oo, yun, ano na ba, hindi pa salamat. Nagpapitan ako, nagamang sa sinin, pabalik ang mga ako, mga kasik.
10: Oo.
8: Ano ka, ang mga pamilya ko, hindi nang dapat, hindi niya nga, ang mga yan dila ko yan na gayon, dapat, ang life extension, nakukit ang nabulit.
0: Life extension, vitamin D3, the most recommended and most prescribed vitamin D3 brand. O damo, ining nasalbar na nga kabuhi ang life extension vitamin D3. Importante nga mataas ang vitamin D3 level natin sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian. Ilabinigid, hindi makamamatay nga cancer, makaprevent pa nini sa mga cardiovascular disease, respiratory tract infection sa may mga sakit sa puso, may mga hapo, o na, pwedeng-pwedeng it, may mga bukol-bukol, o pwedeng it ka mo adlaw-adlaw mag-inom sang duwa ka soft gel sang life extension vitamin D3. Kaya ang kada soft gel sang life extension is 1,000 IU. So, isa ka soft, duwa ka soft gel, 2,000 IU na ina. Aprobado ini sang FDA USA. Kag Philippine FDA, numero uno, super vitamin. Kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Hindi nyo na paghulaton nga maglala pang inyong nga balatian, ha? Kag magdako pag yan ang galususo ninyo sa ospital, as early as now, mag-inom na kamo sang Life Extension Vitamin D3. No, kada aga ang pag-inom sini, pagkatapos nyo pamahaw. Kag para epektibo ang resulta, super fiber, ini nga para pirmi ka lang nagabuna, pero way magagwa. Ah, munang delikado ya. Dapat tanan nga ginadeposito sa lawas, ang hindi mapuslan, ginapagwa na ina. No, kung nagaproblema ka sa imong pagpamuhin, mag-inom ka sang super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agud hindi magtinir. Ang hiko sa inyong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sang inyong immune system kag pagtuga sang balatian sa lawas. Tinlui ang inyong kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. Ini ang fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto ni kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Magbisita sa Life Extension Medical Clinic sa mga gusto magpakonsulta libre. Kaupo na mga doktor, hindi na paghulata nga maglala pang inyong balatian kag magdako ang galasusun sa ospital. Magbisita sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J.D. Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasi, SM City, Iloilo, lower ground floor sa Santa Barbara, dira sa may Bangga Dama, sa Santos Arcade, JC Zulueta sa Uton, atubang sang Iglesia ni Cristo, kag pinakabag-o dira sa aton sa Gimaras, sa may San Miguel, Jordan, Gimaras. Alas 12:53.
12: Sugid kay Tihoy.
13: Aragoy, Cho.
0: Mayong aga kay Wang Yudrilon, kag kay Ellen Alerta. Len! Hello, hello! Kaway-kaway pag may time. Si Nanay Rod, salamat man. Si, yes, may klase college sa WIT. Yes, ma'am. Senior high school, preschool. Kag senior high school, do pila ni ka, adlaw na nga absent ang akong mga apo. May examination week na ho. Pila na ni ka, adlaw absent ang akong mga chikiteng. Mga apo ng ato na yung gina... Apo ng ato na gina... Atipan, subong. Way na, mga kabataan, puro sa apo na ni. Sige mga kasama, kwento ng buhay. Tandaan, kung may kwento ka ng buhay, yung love story mo na gusto mo i-share kay Tiyoy Pancho, hindi gid maguya-huya, tanan nga problema, may solusyon. Base makabulig man kita sa mga problema na inyong pinagdadaanan, ining nagasakit, nagapinot ang inyong adughan, tungod nga hindi nyo mapagwa o mapautwas ang inyo nga problema.
12: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpamikasog, paglaong, pagbangon o kung paghimulsod, P.I. Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRI or MN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imong istorya na, ang sunod na pamatian kagpaga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Imo nga pahibalo ginagulong sa inyo ni WVSU intern Berlin Berdan.
0: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, and the world. Sa tanan nato ni nagpamati, especially sa ato mga pilalangga ng mga Ilonggo. Mga nahidlaw na, no? Pero basta sa RMN nagpamati daw, ari ka lang sa Iloilo. Ang kasama, isa ka istorya ni kasamang Jose. Ang atong basahon sa buong kasaysayan ni Jose. Yoy, mayong aga. Buruan, salamat man sa ining oportunidad nga basahon mo ang akon nga sulat sa imo. Mayong aga man, tamiyawon ko ang tanan-tanan yung mga classmates. Manigapamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Almost 4 years na ako nagapamati, Tiyoy, sa programa Isugid kay Tiyoy. Kag naka-intrap ako sa tawag ng tanggalan. So, itago lang ako sa ngalan niya si Jose. Yoy ang akon nga lolo, grandfather lolo. Isa ini siya kapulis. May mataas ini siya nga ranggo, no? Sa kapulisan sa PNP, pero retired na ang akon nga lolo. Dugay niya na, Tiyoy, nga ginahandom nga may magsunod sa iyang yakap-yapak bilang pulis o bilang militar. As sa ila, Tiyoy, mag-ulutod. Ang lolo ko lang ang lalaki. Ang iyang mga utod, walo niya niya ka mga kauturan, Tiyoy. Puros ini mga babae. Ang nanay ko, ang ika-apat no, manghud niya ini, puros babae, walo. Siyam sila tanan. Ang lolo ko nag-aisahan no, no, na lalaki. Sa walo, sa ilang mag-uluto, Tiyoy, puros babae man, ang mga apo ni lolo. Kalabanan sa mga bata, sa akon mga tiya, puros babae. Ay, ang pinakadamo nga bata, tatlo. No, tatlo, puros babae. Puros babae, Tiyoy, ambot anong lahi. Kag ako, Tiyoy, duha kami nga mag-utod. Bata ni nanay, isa ka lalaki, ako, na si Jose, kag akon manghod, na si Maria. Sa bilog, kakabuhi siguro sa akon nga lolo, Tiyoy, ang handom niya, Tiyoy, na magpulis ako. Amogin ang handom, sugod pa lang sang bata ako. Sa madumduman ko, Tiyoy, ang mga regalo sa akong kada Pasko, sini, Tiyoy, mga pusil, mga kanyon, batuta, puro pang hanot ni Tiyoy ang mga niregalo sa akong. Kada UN, kada may mga events sa eskulahan, akong mga uniforme, either kung hindi police, navy, may army, may coast guard, amo niyang akon, so ginalauman gid, kaginahandom gid sa akon nga lolo, nga akon pinalangga nga lolo, Tiyoy, nga magpulis ako. Amo nang rason, Tiyoy, nga nakatapos ako, Tiyoy, sa kurso na criminology. Hindi lang na, Tiyoy, nakapasar man ako, Tiyoy, sa licensure exam bilang pulis. Nakapasa man ako, Tiyoy, sa BJMP. Samtang pagtapos graduate, amon, gina-applyan. Apply ako sa Coast Guard, apply sa BJMP, no, apply sa PNP, apply sa NAPOLCO, mahalos na na-applyan. And ano to say, Tiyoy, hindi makumango. Sa apat o sa lima ko gina-applyan, Tiyoy, tatlo, pasado git ko, Tiyoy. Lipay git ang akon nga lolo. Kay wala git ako kagilagbong. And hindi mako flying colors, hindi mabtaman kataas ang grado ko, pero aaral ako permi, Tiyoy, sa top 10 pag-abot sa klase. Sa adlaw-adlaw, Tiyoy, sa pangabuhi ko, wala na ko gin tantanan ni lolo na maghambal nga apply na liwat. Amo na permi ang bukang bibig kung magkaon kami, kung tapatawag ko ni Lolo every weekend, kung ara kami nagasalo-salo sa balay, pero niya ginahambal nga wala kagid problema, Jose. Kung mag-apply ka, biskan diin ka pa mag-apply, biskan diin pangaluyag mo sa ahensya, biskan mag-NBI ka pa, wala kagid problema. Kay man, may mga backer o may mga kilala. Si Lolo, may mga tinao siya, Tiyoy. Biskan retirado na si Tiyoy, si Lolo ko, Tiyoy. Pag-unman gyapo ng lawas, makita mo gid, saya nga tindog na si Lolo isa ka military man. Kaga biskan retirado na ng akon nga Lolo, ara gyapo ng basko man gyapo ng iyang impluensya o iyang mga koneksyon sa hanay sang kapulisan. Biskan sa mga ahensya sang gobyerno, Tiyoy, mabaskog si Lolo kaya mapabugal ko kay man during his time, Tiyoy.

man siya tiyoy, no, kay tuyo man, luyag man sang akon nga manghud, no, maging member man tiyoy sang PNP, no, kaya nag ano, may background ni siya, okay, may teaching background ini siya tiyoy. So hambal ni lolo, why problema kay masapos gani kung may teaching background ka magpulis tiyoy, no, kaya mo na mga kinanglan sang PNP. Nagsulat ako tiyoy sa imo kayang ako tungod sa akon problema. Ang problema tiyoy ay hindi wala kahibalo ba si nanay ng akon mga tiya, sa akon manghod, and labi pagid ang akon nga lolo tiyoy nga ang dugo ko kulay berde. Di ba dugo kulay pula berde? Kulay berde gid tiyoy ang akon nga dugo. Hindi ko gid galibogid ang ulo ko tiyoy kung paano ko ni masugid sa akon nga pamilya na hindi ako maton, na hindi ako lalaki. Ang pangarap ko tiyoy wala sa paglangulang, wala sa paglangulango tiyoy. Ang pangarap ko hindi maging maton o maging astig. Ang ako isa sa mga pangarap sa buhay, maging reyna. Why ko galangulango tiyoy? Akuon ko lang sa inyo. Amo naging tago ko nga akong nga ngalan nga si Jose, sa Jose, kay tiyoy, yes tiyoy, bading ako. Kulay berde ang akon nga dugo. Amo ni masakit kaga naga problema gid ko tiyoy, kaga madako gid ini nga pamangkutanon. Dako gid ini na upang sa luyag sang lolo ko nga magsunod bilang isa ka apo, nagaisahanon nga apo yang lalaki. Ang handom sang akon nga lolo is sumunod sa iya nga mga yakap-yapak nga mangin isa kapulis o maging hanay sang AFP. Luyag nila tiyoy nga ako ang magmana sa mga pusil ni lolo. Sang high school pa lang gaw ko gani tiyoy, halos tanan nga mga armas, no, wala lang sa paghinambog. Halos tanan nga mga armas na kaptan ko na tiyoy sa firing range, ginaupod gid ako tiyoy. As early tiyoy as first year high school, kabalo na ko matiro alin sa 22, 38, 45, bisa mga long arm pa na, gun safety tiyoy, magdistrongkal sa pusil, kabisado ko gid na tiyoy. Kay inang akon nga gindak-an. Ugaling tiyoy subong, nga amo ni lapit na lang tiyoy sa akon nga gin-applyan, lapit na lang ko mabaton. Ang gusto ni lolo ko na ako maging kaya nga tagpagmana, kag high hopes gid sa tiyoy. Ginapabugal niya gid ko tiyoy, halos biskan din kay makadto sa golf course man o sa mga reunion nila tiyoy. Ginapabugal gid ako tiyoy sang akon nga lolo nga ako madason, no, ako masunod sa iya nga yapak. Hindi man balaanon tiyoy kay wala man ko ga cross dress, wala man ko ga pa kay oo ga gaahit sang akon nga kilay. Kung tulukon ko tiyoy, no, moreno ako tiyoy, I'm 5'10". Dako gid ang akon nga build sang lawas ko tungod nga gin sa training tiyoy, no. Lalaki ko tulukon tiyoy, pero pagpatay kapagsulod sa akon kwarto, kagpagpatay sang akon nga suga, isa gid ko tiyoy maako ko gid na isa gid ko tiyoy nga sirena. Wala ko may masugiran sini tiyoy, biskan ang akon mga classmates, sana akon mga best friends tiyoy, ako mga close nga mga friends, babae man tiyoy o lalaki, wala gid sila kahibalo sang matuod-tuod nga si Jose. Sana akong mga pakaisa, wala man senyales tiyoy sa mga gagmay pa kami nga may kiling na ko, may kending-kending, wala gid tiyoy. Nagabot ng ini tiyoy nga feeling ko gid. Nabatsagan na positive gid.
sa pagtupapagalapak ko tiyo isang second year high school. Dira ko gid na amat-amat tiyo'y nanabatsyagan, no? Ang akon nga kasarian.

0: pangako nga pagkatao. Ginpilit ko pa tiyoy nga magmiga. Nakamiga ko tiyoy, ito, duwa kamiga tiyoy ang agyan ko. Nagdugay man ang isa ko kamiga sang 3 years. Pero wala gid may natabo. Kay kung mag-amo na gani, tiyoy, hagad-hagad na gani sang halukanay o kung ginatawag na gani nga sex, ambot yoy daga parang limbo sang balahibo ko. Yes, I did it for show. Pakita ko lang sa akon nga ginikanan, sa akon nga lolo, nga lalaki ako, nga may miga ako, para hindi ako pagdudahan. Pero matutuod tiyoy, amo ni ako, isa ko ka sirena. Kung kisa tiyoy, gusto ko na mag-utas sa akon nga pangabuhi, tungod sa sakit nga gabatsagan ko, kaga ko mahibaluan ini sa akon nga lolo, o akon nga ginikanan, hindi man sapat yun ako tiyoy, kabase atakihon, ikahuya ako sa akon nga lolo. Imagine na lang ako ang last niya. Ako na ang pinaka-last niya nga pag-asa do pag-asa blatiyoy nga makapagtagapagmanan niya nga ako mapapatuloy sa iyang legasiya kag binigo ko pa siya. Yoy, nagapangayo gid ako sa bulig sa imo kag sa mga classmates no nagapamati sa programa isugid kay Tiyoy. Kung anong himuon ko Tiyoy, malayas na lang ko bala sa ininga balay, hindi na magpakita sa lolo ko, mag MIA or missing in action na lang ko bala. Paano ko ni ihambal kay lolo sa ginikanan ko na nagalaom Tiyoy na maging ganap, full pledge ako ang isa ka pulis. Yoy, buligi ko Tiyoy. Wala naging ko pautwasan sini kung hindi sa inyo. Kag sa inyo ko ginasalig ang problema. Madamang salamat Yoy, more power sa inyo. Nagapamatigid ko Tiyoy, adlaw-adlaw kay daw, halos adlaw-adlaw Tiyoy, hindi kid ako makatulog.
1: Tatak RMM.
0: Mga kasama, ang problema ni Josie. At yung Josie. Ikaw talaga, Sir Jespal, Josie. Jose! Josie, nahawa mo ko si pag Josie. Jose lang, anay, Jose. Pero namin at least prangka sa may mga tao, man nga mo na. No, halin sa mga military, may mga military background na mga ginikanan. Just imagine, ano, kung ako nakaagay ko sa akong bayaw. Akong bayaw, kernel, gid ng iyang tatay. Ang mahambal nga military discipline na ginatawag. Pagtratar si mo sa balay, militar ka ganyan, talake ginapagtratar si mo. Again ko na, nadikto ko nagdako sa akong bayaw mo. Military background ganyan, puro sir, yes sir. Ako nga tiyo to, ti Air Force, so yes sir, yes sir. Hindi pwede nga, yeah. No, yeah, yeah, sir, yes sir. Tapos nga, oh no sir. Tapos gid. Ang stress ni sa lolo guro, no? Doon nalukoy ko sa lolo yan eh. Tanis ang timp, kung ako bayan, kung ako laygay, tanis ang timprano pala, nagkinding-kinding ako, lolo, I don't wanna be a police. I wanna be a police woman. Tapos mabalan lolo, ay naku po. Ay, sana lang, hindi ka man mabasol, kung ano lang kasirian mo, sa isipabla. Puros babae. No, puros babae ang mga utot. Ang mga apo, hari puro mga jeans, mga jeans, puro feminine. Feminine jeans, di ba? Puro babae, ang linyada. Naglalaki ka, pero siguro ang jeans, babae, gini. Ang mga playmates mo, nagdako ka. So, nagdako ka sa mga pakaisa mo, puros babae. What would you expect? Di ba puro babae ang kinagisna niya, tiya niya, puro babae, makita niya, puros babae. Oh, sa eskulahan natin may divided gid. Oh, ang imong personalidad sini. Ay ba nagalibog ang ulo, searching. Pero glad to hear that you've searched and you found your own personality. Hindi lang, isa ka ka-gay. That there's nothing bad being a gay, di ba? Ginabato naman sa atong sosyedad. Pero sa family, no, man yung masakit sa family. Ikaw ang nag-aisahanon nga lalaki, lumihis ka pa. Mga kasama, ining problema, pwede gidalay gayan ang inigabahin. Mga kasama, boylog nga ginadulong na saton sang Mega Man Herbal Capsule para sa aton mga kauturan. Mag-inom sang Mega Man! Duwa ka kapsula, Mega Man. Pwedeng-pwede gid. No? Amo nang namin imno ng Mega Man Herbal Capsule. Kaini, puro herbal ang iyang ingrediente. Hindi kagid magpalpitate. Hindi delikado sa puso mo. May high blood ka, hindi ni delikado. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, ang sangkap niya ni herbal. May mak, may tongkat ali, may ginseng, may maca, may horny goat weed. So wala siyang side effect. Pero frontal, puwerte kikig nila. Ah, kung wala ka potwasan, ulunan, lusbot ulunan. Mega Man, iinom kita duwa ka kapsula antes maglabing-labing. Mabatyagan nyo na gindang epekto sina. After 2 capsules ang Mega Man, 30 minutos, pagtimbuok sang tama sa Mega Man. Mabatyagan nyo na rin. Amat-amat ka na ka, wiwit kay misis mo, wiwit! Pagtandaan mga mister, pag happy ang wife mo, happy ang life mo. Sex would also help our relationship because dapat balance eh, di ba? May sexual man part. Kung gabi, maano ka mo da, matulukay lang ka mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal nyo sa mga suki nyo mga butika sa Bilog de Isa sa Panay, kahit probinsya sa Guimaras. Produkto de kalidad sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Gagang Mega Man, mga kasama, FDA approved.
2: Mega Man!
0: Alawa na 12. Sige, sa mga nakabate sa problema ni Jose, pwede na kalaygay. Nonoy Celobreco, welcome, Sir Nonoy. Si Ma'am Rona Mahandukon, good morning. Gay siya, tiyo, yes. Ma'am Margie, yes, gay siya. Manabat siya, ganyan, nagid na badinggid sa yaya. Pero hindi siya bal nga bading nga nag-crossdress, nga palandi-landi, nga klase nga out in the open, nag-makeup, nag-crossdress, nag-wig, nag-shave siyang kilay, nag-paputi, hindi. Sikreto boons.
1: Tatak! RMN!
0: OMG! Ang bali Alice Red. OMG! Dapat yoy ang alyasa si Josefa. Oh, Josie! Josefa! Grabe man ang ayo mo. Josefa daw manog hilot ka man na yan. Hindi barako, kundi baraka. Pwede man juicy. Hamba ni Michael John Lausple. Para sa akong tiyoy, wala man problema kung member siya sa LGBTQ. As long as ginaubra mo sa maayong imong posisyon nga ginpili, kaso sa mata sa komunidad, nga kung pulis ka, dapat maton ikaw. Kag hindi sa kasarian ang sukatan kung paano gampanan imo ubra. Just saying, no? Base sa mga sa opinion ko, all we need is respect and acceptance. Nga, may mga out in the open naman, di ba? May mga senador. No, mga congressman, diba? May mga mayor, o diba, mga vice mayor, may mga kagawad, barangay secretary, yung mga gay, mga members ng LGBTQ. Pero diba ginadayaw natin sila, kika namin, no, sang ilang mga performance, hindi tuod sukatan. Pero sa kapulisan, sa mga nagpamati sa ito, MPUICPOPRO6, balang ko sa military, like in the US, ganin, the Navy, may ara to ganing mga gay members, so they come out in the open, naging na sila na members sila, that they're gay, sa gay community. Pero diri sa Pilipinas, kay hindi pa man akseptado, ginatolerar pa lang nato, ano, hindi pa accepted sa itong community. Sa itong nga kapulisan, no, if he tries to enter, no, ang hanay sa kapulisan, kung gay ba, no, so may mga knowledge lang, kung gay ba, ginabaton man. Kay mam, ang build niya, ang lawas niya, at maton man ang lawas niya. Siguro when it comes sa training, sa physical endurance, a physical endurance, no, mapasara niya ini kay halin sa bata sa mo naging training niya sa shooting, no, sa marksmanship, di ba tawag na marksmanship? Marksmanship, titanda man siya. Since high school, nagakapot na sa isang pusil, kahit kumbali kabisado niya na ni. Pagabot sa marksmanship, kabisado niya ni, tatanda man sa patiruhon. Pagabot sa mga technical o mga tactics sa kabalo niya man, kaya may background man sa, sa iyang lolo. Hindi ba, nagdako sa na kay lolo niya, kung wala problema eh. Pero pamangkot, no, kung gay ka bala, just a question, ano, may mga gay ba, members ng LGBTQ, balaan ko kung tomboy. Ikadamo ko kilala nga mga police tomboy. Diba? Hulamon ko lang, sorry, why could this get discriminate? Hulamon ko lang yung word nyo tomboy just to emphasize para ma-explain natin sa lubos ang gusto ko i-explain sa inyo. Diba? Sa BJMP, o may kilala ko to, nagbisita ko, te, ano man sa, tomboy man sa babae sa, diba, tomboy siya. Sa Philippine Coast Guard, sa Coast Guard. Oh, may tomboy man ba? Sa PNP, kadamo kita man nakita nga mga police woman. Diba? Pero bala mo man nga sa hulag pala, tomboy gindi sila, diba? So, members sila sa LGBTQ. Sa army, why ko kakita sa army? May babae, why ko kakita? Siguro sa babae sa opisina, no? Ang pamangkot nga kung LGBTQ, babae, nakasulod man sila. Wala man sa discrimination. May gay man bala nga member sa ato niya PNP or AFP? That's question number one. Kung may ara. Na kung may ara, well and good, di ba? Na kung taguon lang bala ni Josie sa iya nga lolo, but sooner or later, mabalaan gid ni lolo mo na eh. Sa ano nga tago-tago mo ganin, di ba? Siling nilagani mga tigulang, wala sang sikreto nga matago. Masungaw gid na yan. Taling kung nga mabalaan ni lolo mo, kag full pledge ka ng AFP o PNP, ti ano pa mahimo yan, ti police naman ko, amo na yung gusto mo, maging police naman ko, ti natuman ko na ang gusto mo, ti ang gusto ko naman. Ari ko sa police, pero ako in charge sa ilang nga panggunti, manicure and pedicure, lolo. So sa may mga knowledge, no, sa may mga kalaman, may naibaluan, may araman ba lang ang member na gay? Melanie Harjolin, salamat. Sir Jess Pal. Jose, itampad mo na lang ina sa pamilya mo. Ilabi na kay lolo mo. Mabaton gid na nila as time goes by. Jose, the truth will set you free. Yes, sometimes that's what we need. Ang truth. Kaya samtang ginatago, sang ginatago, no, basta mga ganay mga gay naton. Mga kauturan, masakit ini sa ila eh. Wala nato na experience yan, pero masakit, no, pirmi nato mo lang, masakit sa pamatsagin lang ha. Gusto nila nga ipakita na ang pagkataon na wala man sala, dira, wala man sa himri na himo nga krimen, wala man sila ginahimo nga kababuyan o kabastusan. Gusto na mag-come in the open, nga mabaton lang sila, blang, amo lang inang kasarian, kaya wala man laging pili. It's not your choice, siguro, nagtuhaw lang ina, mas more ang genes ang pagkababae kaysa pagkalalaki sa ila, di ba? So palayog, laygay, ang kinangalan natin, laygay, ano pang ginalagay, i-post na! Ma'am Mercedita Almirante, mayong aga si mo kag kay Sir Bernie Arpalua. Tulog pa ba si Sir Bernie Arpalua? Kung tulog pa si Sir Bernie Arpalua, Mama Mercedita Almirante, hambalan mo sa inom ka sang kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Kung mahilig ka mo sa kape, gusto nyo pirmi magpainit-init, no? Inom ka po sang kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Kaya man ining kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Kung kape ang ginapangitan nyo, ay sus, saboroso katama ini. No doubt magustuhan nyo ginang sabor sang kape Henyo 14-in-1 herbal coffee. Ang patamis niya ini, stevia. So pwede sa mga diabetic, mga nagahalong sa ilang blood sugar. Kag ang iyang cream, non-dairy creamer. Sa mga conscious naman sa ilang mga kaseksihan. Kaya sangkap niya, 14. So ang advantage, yes, atanan nga advantage. Ara na kay amo na nag-isahanon niya kape na may 14 nga mga ingrediente and it's herbal coffee. May sangkap ini nga collagen, mangustin, malunggay, garcinia, cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotukola, maca root, ginseng. No, may kape, may stevia, kag non-dairy creamer. So, samtang nagainom kayo ni, sang kapehen nyo 14-in-1 herbal coffee, nagapahubin ini, ginapungga niya ang pagkurinot sang imong akutis. Pagkurinot sang imong apanit tungkol sa collagen. Managapahalayo ini sa mga balatiya, nagapanami sa pagpamuhin. Kay may chia seeds. Nagaparelax ang huna-huna, gapautay sa pulaw. Kagin patamis ang stevia, kag non-dairy creamer. Tandaan, basta kape, try nyo. Try nyo, biskan 2 to 3 days. Ang kapehen nyo, 14-in-1 herbal coffee. May problema, makabulig ang kapehen. Busted ka sa miga mo, kapehen. May problema ka sa Bombay, kapehen. Pakapehi ang Bombay. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika sa bilog na Panay Island. Mga probinsya at dili sa syudad, available ang kapehen nyo. Pwede makamukabisita sa Zamara Shop, iping sa Sarabia Optical, dila sa may Mary Mart Mall. Katuin nyo da, pwede ka mo nakabakal sa kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Nagparisa nyo na lang sa Soft Touch Wonder Oil. Mapapatouch, touch! Alaw na 22, sa ato na laygayan si kasamang Jose. Ako, Jose, kung ako si Imo, daw mabudlayan gid ko man isugid kay lolo ko. No, kaya inang inyang handom. No, sugod pa lang pagwa mo sa kalibutan, sa Imo nakita ang pag-asa na mapadayon ang military, a bloodline sa inyong pamilya. Ako sa inyo, Jose, total nagwantahan mo naman ina, nasikreto mo naman ina sa mga friends kag sa imo nga mga sa imo nga kaparintihan na binigid kay lolo mo. Sad to say, no, pero sorry, wala ko langot, yoy. Hulaton mo na lang matsugi si lolo mo. No, at least kung matsugi si lolo mo, nabaon na sa limot. Mapatay si lolo mo, di may edad-edad naman na saguro. Kung mapatay sa ti libre ka na ihambal kay nanay kag tatay. Yoy, tamaan ka sakit ini hindi lang kay Jose, kung hindi para kay lolo niya. I am a military man. Isa ako ka member sang PNP. Kung nga amo ni ang problema tiyo, yes, may mga iban nga member arsa hanay sang PNP or AFP nga ginahalungan ang ilang reputasyon. Parehas man kagina sa problema tiyoy ni Jim Rex, no? Ang parehas ang problema ni Jim Rex sa problema ni Jose. Kay man ara na gid tiyoy sa ginhambal nga usa hindi ka magpadalad, hindi ka magpadalad-dala. Ara sa ulihan pag inulsol eh. Tiyoy punch. Kung kay Jose, no, ini kay lolo mo, no, daw hindi niya ni mabaton kay may panindugan ini siya, dugay niya ni ginhalungan ang iyang ngalan, hindi niya gusto madungisan. Wala ko ginasiling Jose ng isa kakadungis, no, isa kakaputik ka sa kay lolo mo. Galing yan, yan eh, pares kaya Jim Rex kagina tiyoy na usually ang kakalatabu di is ginapaminsar naton kung ano ang hiambal sa iban nga tao. Same sa lolo mo. No, kung masarangan niya ina ang ihambal sa iya nga mga kagrupo o mga katropa sa hanay, sa kapulisan, amuni ang problema tiyoy kung mabaton man ni lolo mo ang ihambal nila sa iya.
1: Tatak RMN.
0: Si Monica gani. Si Mama Mons gani, military man na si Erpatya, di ba? Pero nag-out of the blue na siya, nagpakawala na sa kaugalingon niya. Tapos na siya sa college mo. Ang nakadakop siya, nadakpan mangurbal, ang mangurin nanay. Oo, oh, kaya nanay, naman naging na sekreto-sekreto, pero I doubt, no, nga wala kabalo si nanay mo. Siguro may duda na. May duda na si nanay mo. Kaling hindi niya lang pag gusto isugid sa imo, o isugid kay tatay mo, kay lolo niya, kay ginahalungan niya man. Ginahalungan niya man ka. Pero batsag ko, balaan ni nanay mo nin. Imposible nga hindi mabalaan sa nanay. Yoy, hapos ihambal nga isugid, no? Hapos nga ihambal nga isugid. Pero kung lalaki ka, kung ako sa imo, Jose, ininantiyon nga magpakalalaki ka na. No, graduate ka naman. Hindi ka na minor de edad. Hindi ka na responsibilidad sa imo nga ginikanan kay nakagraduar ka na. May pangabuhi ka na nga imo ya, Jose, kung gusto mo. Ako ah, kay lolo mo. Ang matutuod mo nga pagkatao. Pero, hindi ka mag-expectar na batunon niya ka. Kay masakit ini para siya. Pero at least para si Jose, nahambal mo, nasugid mo kay lolo mo kung ano ang gusto mo na ipabutsag sa iya.
1: Tatak RMM.
0: Kung wala iyo'y pangbayad sa linding, kapihin nyo. Na, ay kapihin nyo, ma'am! Kung wala pang bayad sa lending o sa utang, kapihin nyo! Bao ka buday-budlay man sa problema ni Juicy, no? Ani Jose, tiyoy! Kumag-amuni, tiyoy, ah, malayas na nakuha ko niya, guro, yoy. Malayas na lang, kuya. Kay basi ako pa ang tunaan sa pagkatsugi ni Lolo. Leo Jean Acalyar. Salamat. Uy, kay Brad Felix. Brad na sa may New Zealand, oh. Kamusta mga baka mo da? Kung ako si Mo Josie, tungod nga damo ka man yung mga pakaisahan ng mga babae, dira mo unahon, isugid sa imong mga pakaisahan. Para mabuligan ka sa imong mga pakaisahan ng mga pakas mo ng mga babae. Mabuligan ka kay lolo mo. Kay natago mo gani sa ilay. So mas mayo nga sila man ang una mo nga sugidan. Pamilya mo ang una mo nga sugidan. Aling Josie tayo dyan. Ha, parlor. Patindog ka lang parlor. Kama ni Ma'am Alice Price. Jose, patindog ka lang parlor. Josie's parlor. Hindi man eh, pero gusto ko mabalan eh. Mga polis, may harap man polis nga gay. May harap man guro, no? Kaya sa base sa opisina sila, hindi nambal sa field. May mga iban nga aral sa mga tactical o sa opisina, sa HR. No, may harap man guro, no? Tago-tago lang guro. May ara na, hindi posible nga wala. Kaya may mga seaman gani, di ba? May mga nag-take up na course na nautical. May araman sa makina. Di ba? Magkuti-kuti. Ang kutikil gani, ingrown gani, makuti nila, makina pa. May ara. Oy, bugtaw na si Sir Johnny Figuro. Alauna 29, good morning. Bago bugtaw lang ni Sir Johnny Figuro mo. Nagapulo pang-api na nagapreparar na ni Sir Johnny. Apakantod na sa may Iloilo Terminal Market. Saan o masugod, Sir Johnny, ang mga bolantero nga mapuesto na da sa third floor sang Iloilo Terminal Market? Saan o ni sila masugod? Ayan ang mga kauturan, ha, hindi magkalipat. Press kang karning baboy, karning baka, birthday mo, gusto mo magpalitsyon, litsyon belly, ang imong spare ribs. Katulang si Sir Johnny Figuro. Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market.
1: Tatak RMA.
0: Ay kay Marijunella Servando, kay Ma'am Marilu Villalobos dina sa may Lou Ben Store, Ma'am Bernadette Labis Pishon, kay Ma'am Gladys Pishon. Salamat Ma'am Christopher Morris, si Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jode Taragon Jocades, Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday, Ma'am Inday Pilyor, gano'n. Nalipat kay kinaga, may naga si Mama Inday, Inday Narciso. Ayan, Inday Mary Lou. Inday Mary Lou Estellore Patiño. Mami Inday, good morning. Dira sa may Switzerland, di ba? Kay si Sweden, sorry, Sweden. Si Ma'am Evelyn Gigax, sila yung taga Switzerland. Happy birthday, Liwata, Ma'am Bernadette Cavac, kay Mel Gargarican. Nalagay, di, may nalipatan ko rin. Kay Brad Ray Fuentes, kay Guy Fuentes, Coach Guy. Mayong aga si mo, aras sa sumong sa may sagay. Sir Dicoy, Katalan Lamprea, kay Ma'am Edna Lamprea, salamat man. Kagawad Robert De Vera, thank you sa inyong pag-upod. Tama na ba? O Bats Jr., Gregorio de la Cruz Catarin, kay Ma'am na Madam Island Edizen Paraico. Ah, salamat, salamat. Sekreto bunal lang siguro iban nyo eh. Oo, may aragid na eh. Posibleng wala ah. May aragid na yan. Galing na sekreto-sekreto. Pero kung tomboy gani, may nagligad to. May nakita ko man gani. Member man, babae siya. Member sing LGBTQ. No, police siya eh. Wala na wala man gani issue. Hindi nga akong gay haw. Basta hindi lang ako guro mag-wig. Police ka, hindi ka lang guro mag-lipstick. Diba, mag-blush on. Mag-foundation, hindi man guro diba? May ara man guro na. Damo ah, may mga weightlifter gani. May mga atleta man gani, mga gay. Basketball subok ah, may mga gay gani. Wala man natong dinadiscriminate. No? Wala natong dinadiscriminate na sila yan. Pero natong gusto natong mabalaan. Ah, kahapon pa to, sugod, bulante, tiyo, third. Ah, okay. Naninod kagapon pa nagsugod ang bulante. Ah, so kung nagahulat ka mo sa bulante, sa mga manugbaligya sa utan, kahit barato ini, no? Hinwala na sila da sa may Central, La Paz, Manduriao, Arevalo. Why not? Digto na sila sa may Iloilo Terminal Market, third floor. Ah, katuan nyo na to. Alas 7, tub-tub alas 9. Tamiyaw ko, tiyo, si Caproni, Paguntalan, sa Pararasur, Tigbawan. Turbo Mateo sa Molo. Ang nagatamiyaw si Gold Star, si Andre Canonicato.
1: Atak! RMN!
0: Alauna, 33. Yoy, yes, may ara. Hindi lang pag ihambal. Okay, hindi lang pag ihambal ngalan ko, tiyoy. Pero yes, tiyoy, may ara. Pero ginahambalan lang sila pirmi. No, kag may memo na sa ila na hindi lang sila magladladgid. Samtang nag-uniforme sila. Bawal ina tiyo yung mga kilay-kilay, kulay-kulay sa kuko. Ang like na, like ang mga babae, bawal man na sa ila na. Ang mga manicure-manicure tiyo yung bawal gid na tiyo yung mga lipstick. No? As long as they can, okay. As long as they can do their responsibility and their job to you, eh. Ara sila. Ginarespeto man na sila, tiyo. Pero may ara. Wala lang ginapaladlad. Kalabanan, tiyo, sa office. August 18 pa. Uy, okay. Kagapon pa nagsugod, gali. Kay 19, subong August 18. Tuloy-tuloy na ini. Magambal kita, Sir Johnny, Nanay Rod. Magambal kita nga third floor sang Iloilo Terminal Market. Sa pinakababaw ini, eh, wala sila atop da o may mga tent-tent sila da sa pinakababaw. Di ba, nakasaka ko na may elevator, di ba? May elevator. Diragit sila sa babaw-babaw, get? Ang parking area. Di ba, third floor is parking area, tapos may parking area man sa second floor. No, pero masaka ka, may harad ng nga parking area din sila sa pinakababaw gid, third floor sa may rooftop gid sila. Sir Johnny, mahal man tayo baligyan nila talong 100 kilo. Na bakal ko. Kita tinga nagmahal. Ang saot-saot sa Muay Thai. Oh, sakto kay Sir, may Sir Michael Lausple. Ang saot-saot sa Muay Thai gani yoy nag-umpisa sa gay nga challenger nga nag-champion pa. As long nga kaya mo maghampang sa ring biskan na gay ka pa, pwede git.
1: Atak! RMN.
0: O na makikita ko niya, nalantaw ko niya ang pelikula ng movie ni, no? Nga Muay Thai boxer siya, pero gay, o. Oh, nag-champion siya, o. Oh, tsakto agad man, ano. Basta gaya, o. Oh, basta kaya mo gampanan ang imong papel, o. Gampanan ang imong responsibilidad. Sex doesn't matter, eh. Diba? Galing sa iban, aginahimo nga issue nga puwerka, porke amo ni, sa labinigid, kung chismusa, kag-chismuso, porke amo ni, kongreso gani, senado gani, may mga ara gani, hindi ba, ano, pang kinalain na sa atong mga pulis. May mga mayor gani, di ba? May vice mayor gani. Ito wala mang problema. So nga mayong ilang nga pagdumala, aramang yapon nga fair and just man yapon ang ilang nga desisyon. Yes, a beautiful boxer na tiyoy. Ang title, Sir Jespal, a beautiful boxer. Lantawon ko liwat. Ginalantaw ko subong ang Team Seal 6 sa Netflix. So, di aling hindi gid namin mas mayo pang Agent Kim. Kaga ano yung nun, ano? Ang isa ka ni Agent Kim na isa, nan, may nun bla. So, galing kaya puro katuluyo man kung kisa. Mayo pa, Spider-Man, katuluyo man. Ang Odyssey lang lang tawong ko sa Domingo. Pagkatapos ang blood donation, mapakuha ko dugo. Pag successful ko, at libre ticket ko. Lang tawong ko din Odyssey. Doy Arthur, mayang agaman din. Himos-himos kita di anay. Mang himos-himos kita di anay. Dalagay, darin na si Sir Johnny Figuero nag-update sa ato. Kung nga diin dampi. Sa liwat sa ato ng mga ginikanan, basi pukawon yung inyong mga estudyante karon, ha? Sa city proper lang ini, syudad lang sang Iloilo, ha? Kanselado ang face-to-face classes sa syudad sang Iloilo. Preschool, tob-tob senior high school, ang college may klase. Sa syudad palang inasang Iloilo, mga kasama, kaga Central Philippine University. Hindi sa rooftop, sa third floor. Aka-level sila sa mga eatery kagkapyan. Okay. Dira sila sa third floor. Ka-level sila sa mga eatery kagkapihan, tiyoy. Dira na mga bulantero. Di mas okay-okay kung mag-damo-damo man ang tao, no? Amo naging siling ganin, medyo nag-sulo sa jaman sila. Kami nga sa third floor. Digto sila kay siyempre gatagaan priority. Kini nag-aarkila no nga mga manugutan, no mga vegetable dealers, no, fruit dealers. At agaman prioridad ang ara sa second floor kini gabayad sa sang arkila. So kung gusto niyo dira ti pero wala sila sang ano, no. Wala sila sang sang price watch. Eh kung may mga bolantero sa babaw, natural pag bolantero ka, arkabalang imo nga ginabaydan. Arkabala, kung arkabala, medyo makabaligya ka sa barato. Tani may price range, ano? May price range nga hindi ka pwede magpanubo sa amuni. Dapat ang price range sa diri lang ka mo. Para maprotehiran man ang mga nagabaligya sa utan kag prutas na nagabayad sa arkilagi dira rent. No, sa pwesto nila. No, sa may first ground floor and first floor.
1: Tatak! RMN!
0: Guro, matamat ni Kayuhon, ha. Okay, kung ikaw masaka sa third floor, te, kung hindi ka magsaka elevator, ba, sakit sa tuhod ni sa atong mga senior citizen. Basta nga, ba, hindi na akong binagto nga utan, baklong sa babaw, ba, o basi magdalos-dos ko sa palaog. Halong-halong lang git, mga karatsuman, labinigit sa atong mga driver, nga bugtaw subong, sa atong mga Radio Manibela driver, sa mga Grab, taxi Grab drivers sa mga tricycle, tricycad naton, nga mga driver, kaga mga pribadong mga salakyan, nga nagabiyahe na subong, halong-halong, long weekend, ini nga Biyernes, Ninoy Aquino Day, bao, kanamin isang atong mga weekend subong. Hasta din lang out nga pagpangalagad, Ma'am Sluki Galon, na late ka, di ka nagalin. Sabat! May nga kasi mo, Ma'am Nuki. Hasta din natin yung pagpakalagad. Mga kasama, launa 40 na. Ay, the Furious Yoy Nami, nasaya. Chinese na movie but English ang bal nila Yoy. Ang co-star niya si Joe Taslim. Action actors ang Indonesia. Action movie, The Furious. Sige, dalingid. Sa Netflix, ina, Sir Jess Pal, dalingid. Hindi ko malapitan, malipatan, i-like ko. Ano, The Furious, sige. The Furious, okay. Okay. Sige. Salamat sa tip mo, sir. Hasta lang ko, second floor yun. Kapoy saka, ambal ni Ma'am Snooki. Ganun. Siling kugid mo. Ang naging butang sila. Niya, gusto nyo barato? Saka sa third floor. Ay, ang inyo nga na, ang inyo nga discount, pagpanawag nyo, abo ng bakal nyo, Nance Liniment Oil. Para hindi magsakit ang mga batiis nyo. Kitay naman kita karon sa gabi mga kasama, temporaryo kita na yung magatalos ha, kay Radyo Man Rodolfo Leon, pero promise by next week okay na si Senyorito. Salamat ko no sa nagapapray, sa nagatags ang love kay Senyorito. Madamo gid nga salamat. By next week are na si Senyorito kay excited na si Senyorito magbalik. Samtang nagatulog ani Senyorito, naga time check. Pagabugtaw ya, pagpangihin nga oras. Alauna, manghihin ako. Alam na 40, kita-kit, salamat gid mga ka-radyo man, salamat gid mga kasama. Don't forget, sa mga available, sa mga guluyag magdonar sa ilang dugo, petsa 23 po, August 23, Sunday, 8 a.m. to 12 noon, kita ay kita sa my second floor ng GT Mall Pavia. Let's help make this place a better place to live. Let's help save lives. Donar kita sang dugo.
1: Attack RMN.
0: Sangalan sa aking technical partner. Oh, Ma'am Gemma Pendon, sorry na late ikaw. Okay lang, abwas naman ah. Sangalan sa aking technical partner na si Jason Renzi Cabatania. Sa transmitter, salamat Radyo Man Chief Atoy. Si Christopher Tope Mondihar. Dresa Studio ng New Center. Radyo Man Rezi Danyoso Burduan. Si Marjorie Hervomiani Gagina sa Patrol. Ini ang inyong alagad, Radyo Man Tioy Pancho. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Tatak!

Luzon, agad makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginbuka na ang ila alangyon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang na pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo.

0: Mayad-ayad niya aga, good morning, mayong aga sa tonya mga suki, nga tagpalamati sa tonya programa, kadalagan sa agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagsaduha naton, kamambong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man niya aga sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa. Ayhan, alagid kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho kag chocolate samtang nagaupod sa aton nga programa. Sa aton nga mga netizens din man kamo nga pungsod na pahamtang subong, kabay nga na yala kamo sa maayong kahimtangan kag keep safe always gid sa inyo nga tanan. Shout out kay Sir Billy Melodias, subong man sa kay Ma'am Gina Rifalbor, kay Sir Arnel sa Unoy. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sunod sang 30 minutos. Una naton nga tagaan sa Igtalopangod, subong nga aga, nagtipon ang mga organic agriculture practitioners kag stakeholders halin sa natuhay-tuhay nga probinsya sa rehiyon Western Visayas sa ginhiwat nga organic agriculture livelihood project related training diri sa siyudad sang Iloilo. Katuyuan sini nga maduso ang mas luwas tayuyon o kon sustainable kag produktibo nga sistema sa pagpanguma padulong sa mas mapag-on nga food security sang aton nga rehiyon. Lakip sa mga nangin aktibidad ang paghanasana sa pag-obra sang organic commodities kag farm inputs gamit ang mga indigenous materials o kon farm waste diversification practices kag natuhay-tuhay ng mga organic technology practices. Nagapati ang aton tagdumalahan, labi na gid ang aton nga mga kaupod sa organic agriculture program sa Department of Agriculture of Western Visayas nga paagi sini mas mapabaskog pa ang ikasalang sa mga tagapasakop sa ila organiko nga pagpanguma. Kabahin nga nagpresent sa aton nga pagpanghanasanas amo si Ma'am Connie Carillo kung sa diin ang mga best practices sa C-Farmcy Farm no, dira sa Kalinog, Iloilo ang iyagid nga pagginpakigbahin sa aton nga mga partisipante. Kag nagapanginbulahan man kita sa aton nga kaupod halin sa Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture nga gintagaan man sang Igtalopangod, kag gintagaan ihibalo ang aton nga mga organic practitioners nga mangin mabaligon sa paghibalo sang lakat sang aton nga panahon, labi na gid ang paggamit sang aton nga mga climate billboards sa nagkalain-lain aton nga mga MIA villages. Ini nagapagita lamang nga kinanlan yala sa scientifico nga basihan ang aton nga pagpanguma gamit ang mga makabago nga teknolohiya nga available sa aton nga komunidad kag sa aton tagsa-tagsa ka mga gadgets. Kag panginbulahan gid sa aton mga kaupod sa organic agriculture program nga nintagaan importansya ang ini nga mga hibalo para makascade naton ang nagakaigo nga teknolohiya sa aton nga mga mangunguma. Good morning, maayong aga kay Sir Idol Ray Hinini, kay Sir Armando Imano, kag Ma'am Candelaria Imano, sa aton nga mga Municipal Agriculture and Fisheries Council no, mga MAFCE chairpersons naton sa mga kabanuhanan diri sa probinsya sang Iloilo. Salamat sa padayon ninyo nga suporta sa aton nga mga farmers associations kag cooperatives, no? Sa sining nga tinion, tagaan aton igtulo pangod padayon ang pagpangagda sa Iloilo City Government sa mga Ilonggo, sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyahanan nga magbuylog sa kapita sa merkado nga kabahin sang Charterman celebration diri sa siyudad sang Iloilo. Pagahiwaton ini sa Iloilo Central Market halin Agosto 22 tubto 28 sa sulod sang Iloilo Central Market. Lakip sa mga balantayan amo ang latte art kag drawing competition kung sa diin may open category kag student category. Sa ato nga pagpagigangot kay Benjamin Nino de Fort, ang marketing officer sang Local Economic Enterprise Office o kon LEEO, iya ginpahayag nga sa mga merkado sa siyudad may tag na pulo ka mga kapihan nga mag-entra. May ginimbitar man nga coffee businesses sa gwa sang mga merkado agod magpasakop man sa kompetisyon. Suno sa kay Jaime Digayo, social media specialist sang Iloilo City's Mayor's Office, ginalauman nga mapatigayon na ini na coffee festival sa kada tuig, kag ginalauman man nga paagi sa pinakauna nga coffee fest sa siyudad magapadayon kag mabuhi ang pagkapikapi sa tunga sang merkado. Naibaluan nga 89th Charter Month sa Iloilo City ang nakasentro sa tema Celebrating 89 Years of Progress Toward a Better Iloilo City for All. Kagdako gid ni nga kay kayunan para man nga masuportahan naton ang aton nga mga local coffee growers sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo. Ini nga aktibidad ginasuportahan gid sang aton nga programa kag nagalaom kita nga pinaagi sa pag advocate naton kag pagpatronize naton sang aton nga mga local coffee nga na-produce gid sang aton nga mga mangunguma diri sa probinsya sang Iloilo, mas manami pagid kag mas dako nga income ang ilang nga mabaton kag padayon nga mangin inspirado sila sa pag tanom kag pag amlig sang ila tagsa-tagsa nga mga kapihan sa aton nga kabukiran. Gani suportahan naton ang ini nga kausa sang aton Iloilo City Government bilang isa man ka aktibidad sa pagsaulog naton sang ika-89th Charter Day sang siyudad sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Rick Guilos, kay Inday Daday, kag Toto Harley Kasipe, subong man kay Wilfredo Octaviano, kag Harlin Octaviano. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagaan sang agrikultura. Kay Sir Frankie Garke dala sa San Antonio, Nueva Valencia, Guimaras. Sir Alvin Nava, Sir Joseph Bilahillo, kag sa tanan niya katapo sang Spring Bloom Farm, no, dala sa Guimaras. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa. Naglabot na sa 689 million pesos ang kabugusan nga agricultural damage bangod sa sunod-sunod nga habagat kag mga bagyo nga nagluntad sa pungsod suno sa aton departamento, Department of Agriculture. Sa nasambit nga balor ng isang damage, mga tanom nga humay ang pinakadako nga apektado nga naglabot sa 415 million pesos o kon 18,000 hectares sang kalaumahan. Suno sa kay DA Assistant Secretary kag spokesperson Arnel De Mesa, mga 15,500 ka hektarya sa mga naapektuhan nga humay ang partially damaged kag may posibilidad pa na makarecover ang mga ini bangod lakip ini sa yala sa vegetative nga estado. Samtang halos 3,000 ka hektaryas naman ang totally damaged. Ang Pampanga ang may pinakadako na pagkaguba sa agrikultura nga naglabot sa 131 million pesos nga ginasundan sa Nueva Ecija kag Pangasinan. Payag pa sa ahensya, ginabulobanta naman sa 2 million ang damage sa mga livestock kag poultry. Ang pagkaguba sa mga agrikultura nga bangod sa pagbaha sa pila ka mga lugar sa Luzon nga dala sang habagat kag mga bagyo. Dali sa aton sa Western Visayas, padayon ang pag-consolidate sang aton tagsa-tagsa ka mga ahensya sang agricultural damage kag sa sini nga mga tinuon may mara pa ma-experiencehan kita nga mga pagkaulan-ulan sa aton nga mga kabanwahanan. Gani ginapangabay sang aton nga departamento nga mag dalikyat ang tanan, no, maguluhanda kag magabantay gid sa mga abiso halin sa aton nga mga municipal agriculture offices para nga mangin listo kita kag siguradohon nga naparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation ang aton tagsa-tagsa ka mga tanom kag makasapatan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Director Remia Apare sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kay Ma'am Jessica Ismao. Subong man no sa kay amigo naton J. Aranda kag kay Sir Rodel Labina. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Sir Felix Celio, good morning Sir Felix Celio. Subong man sa kay Sir Noel kag Ma'am Roselyn Sotomel. Kay Ireneo Pagal, kag sa mga katapo sang Pulacan Farm. Kay Mansanas Glory, dira sa Maasin Iloilo. Kag sa mga farmers naton sa Banwasang Maasin. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kadalagaan sang agrikultura. Dugang naton, tagaan sang Italopangod, subong nga aga. Magatanom sang 254,000 ka mga binhi sang niyog ang mga mangunguma sa probinsya bilang suporta sa massive planting program sang Philippine Coconut Authority. Sunod sa kay PCA Division Chief 1 for Antique, kag-aklan Gregory Tinioso III, ginpahayag niya nga rugyan may ala sanda sa proseso ng pagpanagtag sang 137,000 nga binhi sa mga mangunguma sa isla sang Kaluya, kagdugang pa nga 127,000 ang ika-release sa mga mangunguma kag niyog sa mainland sa masunod nga bulan. Dugang pa kang opisyal nga ang Coconut Farmers Industry Development Plan nagatuyo nga makatanom sang 100 million seedlings hasta sa tuig 2028. Nahibaluan nga sang tinalikdan nga tuig nakatanom ang Philippine Coconut Authority sang 101,000 ka mga binhi sa niyog na natanom sa probinsya sang Antique. Samtang ginkilala naman ni Coconut Production Regulatory Officer Mikey Servano ang mga coconut farmers bilang silent heroes sa ginhiwat nga selebrasyon kang National Coconut Week kang damlag gid lang. Ang mutadya may yara sang exhibit nga napahamtang sa City Mall kag nagapakita kang nagkalain-lain nga mga produkto nga himo sa niyog nga mga lawig ini hasta sa masunod nga simana. Ngani panginbulahan sa aton nga mga coconut farmers hindi lang sa probinsya sang Antique kundi diri man sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Gimaras. Padayon ang aton nga pag-campaign nga magparehistro gid ang aton nga mga coconut farmers sa CFRS o kung Coconut Farmers Registry System sang Philippine Coconut Authority bilang kabahin ini sang aton master listing sa mga mangunguma naton nga nagkatanom sang niyog, no. Kag sa dugang naton nga balita subong nga aga, ginpatigayon ang Fish and Mangrove Club Dispersal Program sang Office of the City Agriculturist sang Iloilo City Government upod ang opisina ni Councilor Mandri Malabor kag ang ining istasyon RMN kag IFM Iloilo, nagligad nga si Mana. Gimboyan ang mga nagkalain-lain nga mga isda nga ginabugusan sang Pampano 200 pieces rabbit fish, 200 pieces bangos, 200 pieces kag mangrove crab, 3,000 pieces. Katuyuan sa programa nga masuportahan ang River Development kag Fisheries Initiative kag mabuligan ang local fisheries kag mapabaskog ang palangawian sa mga fisher folk. Ginkuha ang communities sa Southeast Asian Fisheries Development Center o CONCEFDEC nga ginapamunuan ni Mr. Dan Baliao. Suno sa kay Councilor Mabilo Malabor na tinutuyo sini agud ma-educate ang mga fisher folks nga mangin responsable para masustener ang tanan nga species sang isda sa suba. Ginpahayag naman ni Sir Iñigo Galengalao ang aton city agriculturist sa siyudad sang Iloilo nga nagapasalamat gid siya sa sininga istasyon sa CEFDEC sa Iloilo City Government kag sa iban pa bangod sa sininga aktibidad. Padayon naton nga amligan ang aton nga mga marine resources kay ini isa lamang sa aton nga mga resources nga nagapasustener sang aton nga palangabuyan kag nagahatag additional nga income para sa aton nga mga mangunguma. Shout out sa mga farmers naton dira sa Banwa sang Estancia Iloilo. Kita kits kita sa Buwas nga adlaw dira sa Estancia. Kaupod ang aton municipal agriculturist Sir Jong Mendoza kag aton nga mga agricultural extension workers. Magahiwat kita sang bulig sa mangunguma ginpasangkad nga agricultural services kalaban sang Department of Agriculture Western Visayas. Kag tagaan nato igtalo pangod subong nga aga nagapadayon ang mga tikang sang Sagay City Local Government Unit sa pag-atubang sa paglapta sang Red Stripe Soft Scale Insect o kon RSSI sa mga katubuhan sa siyudad sang Sagay. Ang paggamit sang insecticide kabahin sa mga tikang sa pagkontrol sang RSSI isa ka makahalalit nga peste nga nagasuyop sang duga sang tubo kag mahimo magaresulta sa pagkadalag o kon pagkauga sang mga dahon, pagnubo sang pagtubo sang tubo kag pagdamo sang sooty molds. Samtang nagapadayon ang pag-atake sang RSSI sa mga sugarcane farms sa probinsya sang Negros Occidental kag may-ari naman sa probinsya sang Iloilo, ginapaligon sang mga ahensya sang aton gobyerno kag mga local government unit ang surveillance kag pest control measures agod bapunggan ang dugang nga paglapta sini. Naibaluan nga halos 4,000 ka hektarya sang tubo sa siyudad sang Sagay ang apektado sang RSSI. Tagapasalamat naman si 2nd District Congressman Tardy Malanyon sa koordinasyon sa mga mangunguma, LGU, Sugar Regulatory Administration, Department of Agriculture, kag iban pa nga mga stakeholders sa kampanya batok sa RSSI para maputihiran ang sugarcane industry kag palangabuyan sang aton nga mga mangunguma. Yari ang aton nga radio plug, kaupod naton diri ang Iloilo Provincial Agriculture Office angot sa RSSI.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kon Red Strip Soft Scale Insect isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ini nga insekto makahalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom nga nagapanubo gid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagtinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos ang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kun sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatlo, ang pagdalag kag hinay-hinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tugdog pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagdumala o kun management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayo nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghimo kag pagkuha sa mga hilamon. Ikaduha, ang pag-utod kag dilayon nga pagsunog o kun paglubong sa mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kun sikins padulong sa iban nga lugar para hindi maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado chemicals ng Department of Agriculture kag tumanon ang mga insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, kinapangabais ang tanan nga permi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa atalamnan. Kung makakita ka mo sang sininga mga senyales, ipahibalo gilayon sa Municipal Agriculture Office o kung Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuliganay kag nagkakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdum halin sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
0: Yes, amoy ato ang aton nga radio plug angot sa RSSI. Sa siningat inion aton nga pamatian ang aton nga AgriBeat reporter halin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Christine Laurista. Ma'am Christine, sa imong report subong nga aga.
2: Para sa maraga pangunang balita sa Department of Agriculture Western Visayas, nagpartner ang PCA kag Mitsui agot isingan ang nanoteknolohiya para sa mga umasang lubi. Nagpirma sang kasultanan ang Philippine Coconut Authority o kung PCA kag ang kumpanyang Mitsui sang Japan agot testingan ang paggamit sang nanoteknolohiya sa pagpangumasang lubi. Isa inikatikang padulong sa handom ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magtukod sa moderno teknolohiya nga ginatoytoyan kag malungtaron nga sektor sang agrikultura nga makapataas ang produksyon kag makapaayo sang pangabuhi sa mga mangunguma. Ang Memorandum of Agreement o kon MOA naging pirmahan sa Hulyo 27, 2026 pagkatapos ng 8 ka bulan ng negosasyon, nagatakda sa 2 ka tuig nga field trials o kon pagtilaw sa uma agon mahibaluan kon ano nga advancing nga teknolohiya makapataas sang ani sang lubi kag makapaayo sang kahimsog sa mga puno sa kahimtangan sang Pilipinas. Sa idalom sang kasultanan, ang Mitsui maghahatag sang ila eksklusibo nga nano-formulated nutrient technology samtang ang PCA magapili sa mga lugar nga pagatilawan kag maghahatag sang technical nga suporta sa bug-os nga proyekto. Lain sa naandang nga abono nga ginasabwag sa duta, ini nga teknolohiya naghahatag sang sustansya diretso sa puno sang lubi. Ang gamay nga kapsula nga nagalakip sa mga agricultural inputs, pareho sang sustansya kay mga materyales para sa pagpanalipod, batok sa peste nga ginahimo suno sa kinanglanon sang kahoy. Bangod sini, mas epesyente kang pagsuyop sang sustansya, bisan gamay lamang nga nutrient solution ang gamiton. Ang mga teknolohiya ang nagagamit na sing madinalagon sa mga tanuman sang oil palm, mahimo man magbulig sa pagkontrol sa mga peste. Suno kay PCA Administrator kag Chief Executive Officer Dexter Butted, ang inisyatibo isa ka importante nga tikang sa pagdala sang pinakabagong nga teknolohiya sa agrikultura sa industriya sang lubi nga nagaalalay sa pangabuhi sa minilyon nga mga Pilipino nga mangunguma. Ginpatpat ni PCA Administrator kag Chief Executive Officer Dexter Butted ini nga partnership nagabukas sang puerta para sa mga inovasyon nga mahimo makabag-o sang pagpangumas sang lubi paagi sa pagpahayo sang produksyon, pagpalig-on sang kahimsog sa mga puno kag paghimo sang aton mga umas nga mas preparado sa mga pagsulay. Kung mapamatud-an nga epektibo ini nga teknolohiya, makabulig ini sa aton mga mangunguma sang lubi nga makapadamo sang ila ani bisang gamay lamang nga input sang gamiton kag mahimo pagin nga mas kompetitibo ang industriya sang lubi sa pangkalibutan nga merkado. Samtang sa Department of Agriculture Secretary Francisco Picho Lara Jr. nagsilinga ang pagmoderno sa industriya sang lubi, maghahatag sa mga benepisyo nga labaw pa sa sektor sang agrikultura. Ginpabutyag niya nga ang lubi, amo gihapon ang pinakadakong export sa agrikultura sa Pilipinas, kag isa ka importante nga kinanglan sa pangabuhi sa madamong pamilya sa mga kabanwahanan. Ginpatpat ni Chu Laurel nga ang mas himsog kag mas produktibo nga industriya sa lubi, nagakahulugan sa mas mataas nga kita sa mga pamilya sa kabanwahanan, mas dako nga kita halin sa export, kag mas madamo nga kikayugnan sa ekonomiya para sa minilyon nga mga Pilipino nga nagasalig sa lubi bilang ilap pangabuhian. Ang mga pagpamunuhan sa mga inobasyon, pareho sini magabulig agod mapabilin nga kompetitibo sa pangkalibutan nga merkado ang atong pinakadako nga export sa agrikultura. Samtang nasuportahan ang handom sang presidente nga magtukod sa moderno kag malungtaron nga sektor sang agrikultura. Ang ining partnership nagapakita sa mas halwag nga estrategiya sa gobyerno nga paghiuson ang siyensya, teknolohiya kag international nga kooperasyon agud mapataas ang produktibidad sa pagpanguma, mapaligo ng seguridad sa pagkaon kag export, kag makatukod sa mas kompetitibo nga ekonomiya sa sektor sa agrikultura. Ini si Christine Lauresta nagapalita.
0: Salamat gid Christine Lauresta sa imong nga balita. Subong nga aga padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa aton Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda.
1: Ikaw mangunga o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa kinatawag na Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises, amo ang mga negosyo kag napanag-iyahan kag ginadumala sa mga mangunga o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakot sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal na produkto halin sa atong manguma kag mangisda, welcome ka sa PDIS! Ano pa ginagalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amoy adto ang padayon nato nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs nga magparehistro na sa FIDIS. Magbisita lamang diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas, kag pangitaon lamang si Ma'am Maricar Tumbukon kag Ma'am Rhea Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kag duha naton ka maambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ogatis ang nangin kaupod ninyo sa sulod sa 30 minutos kag nagasiling nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayadayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng pananalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti.

at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtityaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Cellphone Plus Gold.
3: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:07 na sa kaagahon.
6: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
7: RMN, RMN, RMN.
5: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
4: Unang radyo, unang balita.
8: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsa 19 sa bulan sang Agosto 2025.
5: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon maging kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
8: Tag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
5: Kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
8: Subong man sa mga kaipi nga kaprobinsyahanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan-tanan.
5: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo at sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
8: At syempre sa aton sining official face, Facebook page ang DYRI RMN Iloilo.

0: Kang Carmen Iloilo 774.
1: Dali din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN. Unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pagdona. Kag Radyoman Benroy Bernal. Sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan

0: Longo Bertanda Unang Rajo Unang Balita
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tag palamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, August 19, 1896, ang pag-discover sa katipunan secret societies ng Spanish authorities sa Luzon na nag-trigger sa nationwide Philippine Revolution. While ini ang nag-spark dito sa may nag-umpisa sa may norte, pero ini man ang naging umpisa sa agod na matigayon ang underground revolution and anti-colonial resistance diri sa bilog ng Western Visayas.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Suspendido na naman ang face-to-face sa classes diri sa Iloilo City subong adlaw Agosto 19. Sakop sa suspension ang klase halin sa preschool at Tubtob Senior High School. Bangod sini mag-shift na naman sa alternative delivery mode ang klase. So kay Mayor Isa Trenias, ginhimo ini agud nga maprotehiran ang safety sang mga estudyante, subuman mga manunudlo kaga school communities, bangod may pila ka mga barangay nga ginabaha kag may ginalauman nga pagtupa sang madabol nga ulan, tuga sang habagat nga ginpabaskog sang tropical depression nga si Nining ni na develop sa Radyuman Benroy nga tropical depression from LPA. Kaming mas gina-enhance niya subong ang hangin habagat nga nagatuga naman sang maulanon sini nga tiempo sa aton sini nga palibot.
2: Dito ang bagyo sa Luzon, wala man ni layo man sa land. Mas pero ang apektado, isa sa mga apektado kita Radyuman Eric, no? Although nga ti mas labing apektado sila dito. Pero may arigidya kita sang party. Ambot ko na ano ini nga. Layo-layo na kung tanong mo ng bagbal. Amo mga bagyo, amo ning faktor. Nga na doon nag-akuan sa bala, doon nahigop ya bala. Ining habagat, kagdalon sa lugar nga ina. So dito sang concentration sa Luzon, galing, kaya mo na galing ang balta, may paaman pagigya diri sa Visayas. Although, nga subong nga kaina sang kagahon, kagkagabi, hasta subong, doy di man pareho ang frequency sang ulan, hindi man pareho sang last night gidya nga naglabot gidya sa 120 millimeters, no? Amo nang kadamulon sa nga ulan kun isukato mo na sa rain gauge sa nga pag-asa. Amo na kadako adamol sa nga ulan nga ginabubuya. So subong do medyo naka pro pahuway-huway kita gamay.
1: So nga kakabira di man Benroy, may pagtupa pagidman sa nga okay. Nga ulan particular pang adres sa may syudad sang Iloilo.
2: Mataas pang mga dalan nga masamay nga ginabaha, ngayon na balang drainage problemado. Dramo mabalan, amo na nagaserve nga rain gauge abi mo. Ako magkadtok di babalaan ko na kung basko kulay kundi e may dala na sa may takas nga do amo nang kung na ako nya do rain gauge kay
1: black
2: o pag tunga-tunga sa gutter ate si kudo minimal ang ulan pero pag awas sa gutter gani ate sila kubo-bo gani so do rain gauge tema mo na sa inyo da
1: para tandaan mo kung baka
2: do imo sini nga pala tandaan so amo man na sa aton nga mga kauturan
1: so sa mga ginikanan hindi lang anay pagpukawa ang inyong mga kabataan karon para nga makapahuway-huway. Kundo nga pag-abot sang class hours sa Radyuman Benroy, may mga kwani, may mga Google Rooms na ni ang mga eskwelahan. No? Para nga maka-online sila.
2: Nabutangan na ng sistema.
1: Oo, or hindi gani, mahatag na ang teachers nila sa ilang mga activity para nga while ara sila sila tagsa ka mga puluyan, makaparayon sila sa pag eskwela.
2: Importante nga makuha nga lain ang face to face, lain ang online, no? Pero ambaltagan ni at least continuous ang pagatuon, be it online man
1: o kung sa Metro Manila do duwa na next semana
2: na online
1: kasi kaya muna nga nagaguba blara Juban Binroy ang kuan bala ang school calendar because ang sining hangin na habagat. Tungkulan mo sang una, gina-adjust gani ang kuan libla ang kalendar asang tagsa ka mga school years naton. No? Pero tig ginamatamat ini gradually ginbalik ini para nga ma-opening of classes kita at June. Sang una, di ba, August or September. Kunti imagine mo kung subong ang umpisa sang klase. Kung yung ginamatamat nila balik man sa June, kaya ba nila ang August or September ang mong manggihapon?
2: Ayo, malangin na.
1: Tingulan man gyapon.
2: Bisan ano mo kalikaw, malikaw ka sa init, malikaw ka sa ulan. Ang cycle, amo mo na gyapon sa bilog na tuig. Kung likawan mong init, dito ka sa ulan. Kung likawan mong ulan, dito ka sa init. Pero may ulan man na gyapon, may init man na gyapon. Walang ligtas, ini. Ang aton siniya, nga mapabaskog pagin naton, ang online na nga mode sang klase. Kaya amo na yung mangin alternative naton, kung mangin na... worst ang sitwasyon, so shift kita dayon. Kung ako ya sa DepEd dapat amo na na eh. Amo na ning normalize ta nga mas magkuan pagid bala magabakod pagid no ang online
1: kung
2: class.
1: Kung may mga na learn kita kaya nahimo kita during pandemic nga magamit sa subong, amo na ang alternative mode of learning. Kung wala gani face to face, pwede nga maka online, no? At amo na pamaagi, iba nag-kwana, di ba sa una nag-Zoom, ang ibanti, may mga Google Classrooms na sila Radyo Man Binroy, especially ang mga private schools.
2: Ga-lecture gina da yan.
1: Oo, may kwagina, may lecture
2: gina. Eh, ba ito, di ba, ginadulong-dulong lang sa ito, mga module.
1: O, di sa una, siyempre, may arat na mga public schools sa una nga web internet, cellphone.
2: Oo, laing gina nga, bisan online, kung via Zoom, via anong mana, at least nag-lecture gidya bala. San sa tagan ka lang to sa imo nga anong activity, why ginaya?
1: Kaya ka budlay bala na kung pareho sang una, nga why klase, kasi maulanon ang chimpo, tapos kita mong mga kabataan, nag-ralagaw.
2: Ay, why klase?
1: Amo na subong, bisan pang suspendido ang face-to-face classes, pero may... ara kita sang another mode of learning, no? May mga alternative mode of learnings kita. Mga gina patigayon para rin maguba ang aton siniyang school calendar. Kaya kabalukati naka-implementar ka lang kita subong sang 3/4 na lang. Dibla?
2: Yeah.
1: First, second, kag third grading.
2: Karon kung
1: ma-ego ina sang pirmi lang white klase, ano na lang ang kwan blay matunaan
2: ang kwan
1: gid nga mga estudyante
2: ang first grading period gid amo gid ni pirmi kay siempre diri nagaigo nga bagat pag third and last grading period man dira naman nagaigo ang init so hindi pwede nga ma-compromise ina kay kung amo lang ning paayuna naton wa kita sa may
1: mismo tingwaan nga natrad yo bang Pedro nga tisubongo August September matapos na ni ang first grading. Ibang kanin naka-exam na sa first grading, no? Pagkatapos before naman na sang ang break sa November, matapos na ang second quarter. Para nga sa fourth quarter, sa third quarter, sang school year,
2: January na pagkanto.
1: Tapos na.
2: On March day.
1: Kay ang kwambrang break bala, tagi duwak semana. Pero may dumay semestral break bla.
2: Sa college
1: lang na. Pero ito subong, pati mga high school, elementary, may, kumbaga may sim break na. Pagbalik din na December, o pagbalik din na January, muna na ang last quarter, natapuso naman na sa bulan sang Pebrero.
2: So, kung nakita, adapt na kita kay... pagpasalamat kita nga muna ka-advance lang sa aton siling technology. Gamito na aton yung sinsakto. Ini nga technology mapuslan tagid ni. Na iba niya nga hindi kita mapuslan pero siniya nga bagay. Dako-dako gid iniya nga bagay. Radyo Manila. Signal na lang
1: i-improve naton mo. Muna na lang bandala subong. Ang simpo naton subong alain na gid iya Radyo Man Binroy.
2: Iba bala. kung magbinagyo, magyamo sini, tapos ang signal to, palay, palay, paloy po yung signal.
1: No. Balay, ang mga telepon na to, nabi, kayuhan nyo man ang inyong mga data, kag mga signal na kay husto man ang bayad sa mga kwan ninyo, mga konsumidor ninyo.
2: While nag-aim kita, tani nga ma-modernize kayang, kita.
1: Kaya ang ginabaydan, Radyo Man Binroy, magambal ka nga up to 200 Mbps, bisa na nagsunod sa imo, 20 lang to. Ang ginabaydan mo, nga plan mo.
2: Among ginaya.
1: Among ginaya, fix ginaya.
2: Pero ang signal niya...
1: Pwede ka ni kabayad isang bulan, utol na yun. Pero nga, abi kay uhal yung man ang inyong mga servisyo, abi. Kabayad man ang inyong mga konsumidor.
2: So, kasunod sini, ang Central Philippine University may announcement ng may face-to-face classes ila college, graduate school, ati College of Law, kaga College of Medicine. Ang iba naman niya, ang trabaho, wala na ito niyang ginaistoryahan, niyang trabaho. Kay trabaho niya, must go on mo kay classes lang niya. No? Ang ato sini niyang istoryahan. So, nag-depende mo niya sa arrangement. Sa nga, tagsa ka mga companies, no? Kaga even sa ato sini niya gobyerno, ang trabaho. Hindi pwede nga kay mga adults naman kita. Balanta naman ang safety na ito.
1: Sige, so liwat ha, wala klase, face-to-face, subong, nga adlaw, Agosto, at 19. Meron ulit kita subong adlaw, no? Agosto, 19.
2: Sa piyak na bahay, by the way, is update sa kay Loren Ligarda, kag sa kay Leveste, as kay Leandro Leveste, nag-extend, pagid pang third week na ni galit ni Loren Ligarda, kasan ulan, no? Ang siya ang absent, ato siya kuno sa, din sa France, nang kaga may ara siya sang extension naman liwat naman siya nag-extend sang iya sini nga leave, so makaduluda ini Radyo Man Eric Santo ini sa payag ni Assistant Ombudsman Nico Clavano sa base si ila sini nga monitoring
1: ni Clavano
2: sa France, quite, France
1: quite suspicious.
2: Suspicious di yun, siyempre.
1: Hindi lang kay Ligarda gani, ah. Pati gani ang kay Congressman Leandro Leveste.
2: Pila na ka semana nga wala ining mag-iloy. Team medical leave ang ginavail ni Loren Ligarda sa to, no, plan 3 days, di ba? Tapos nag-extend. So, wala man ato babalaan kung anong rason, kaya wala man sila sa statement. So, ang suspicious diri, kay bangod may ka, may possible cases sila nga tumangon diri, kag daw basi mapriso ginang bata niya, kag basi madalaig siya, tiya mo ni karon ang suspicious diri, nalay nga hindi sila na magpuli.
1: Amo na nga natin, manan, subong Radyo Man Binroy, nga daw hindi lang iniya siling simple lang medical leave or health reasons lang ang iya siling rason. Ang iba niya nag-hatag impresyon nga si nila mlagyog niya kay nahadlok nga mapriso Radyo Man Binroy. Pero nagwa bala na mga information, may mga kuan bala, may mga leak bala nga kuno si isa si Senator Loren Ligarda sa ginapangaloyagan ng subong nga mag-asilo sa majority para sini nga makuha nila ang magic number nga
2: 16
1: ang ginatong ginakuno-kuno amo ining magutod nga Villar si Jinggoy Estrada kag subong man si Loren Ligarda.
2: Tatlo na lang ang kinanglan nila mo.
1: Masigurado kung apat, kaya di ba 3 si subong ang majority.
2: 3 si,
1: kung makuha nila ang apat, for example, ma-convince nila si Ligarda, ma-convince nila si Jinggoy Estrada, kaya ma-convince nila ang duwa ka mga Villar, kung siningon, mangin 17 sila. Yung need mo nga ma-convict si Vice President Sara Duterte is 16 votes.
2: Grabe, no? Although nga ti part Elise ang accountability, although selective accountability, malang nga kayang iban, wala man niya mo. Sila malang niya, so meaning selective accountability, still accountability may nagyapon. Kaya may ara sila sa nga sa laptop. Pero,
1: ti sa mga posible kaso nga pag pangatubangon nila, Radyo Man Binroy, ma-silo ayhan sila.
2: Hindi mo na gani nga.
1: Ma-kwarahan sila, kumbaga, ma-sipak ayhan sila kay Vice President Sara Duterte.
2: Gingamit gid ang selective accountability, although ang balta gani ala accountability man ay pro gingamit gid against sila. Kaya nga ako ni ikaw si Jinggoy, wala ka man kuya, way man to pinakaslan ang mga Duterte. Laban-laban si Jinggoy Gorone.
1: May kabalo ka balanta man ni kun nga ang sanay Jinggoy Estrada, sanay Ruben Padilla, grabe sinyang ilang mga utang ang kabarastan sa mga Duterte. Kasi sinobla na pagwa sa persoan kay Jinggoy.
2: Sino na dula sa kaso ya?
1: Sino bala ang naghatag absolute pardon kay Senator Robin Hood Padilla? Muli si Senator Loren Legarda, isa sa ginalantaw nila nga rason kung nga ang baka Duterte subo. Because may utang man niya kabaraslan, ang ining solar nga franchise nga ini. Kung kagin grants ang Duterte administration, sa iya sila nga bata, nga multi-billion, ang ginanaron mga kwarta, pero ang kapital, 1 million.
2: Hindi ka man bilyonaryo, pero nag-instant billionaire ka because sa mga tao sa ang una sa likod mo sini. So, ang pamangkot nila, kaya bala nila ininga talikdan? Maybe, yes, no? Pero kay Jinggoy, kung napikuta siya, pwede man ito explicar, gursuli nga, ti, wait, sa may memo, kay napikuta ko. Galing, kay ti, dipindi niya kung panindugan niya o kung hindi. Kay Loren Legarda, ti, duwagin sila nga daan. Matyag ko, may chance si Loren, si Villar, ang Villar siblings, may chance man.
1: Damo nagambal, Radyo Man Binroy nga, ang isa ka... Iloy or ang isa kaamay, usually ang weakness niya sina is ang iyang mga
2: kataan
1: o mga bata. Ilaw diri subong ang kwano, diri subong ang puntariyaw kay Congressman na Alejandro Liveste. Kasi diri mahumok si Inday Loren.
2: Amo malanim bata yan, di ba? Way man sa sang iba nang way naman sang utod si Alejandro. Iisipon mo, tapos presuhon nila na iya. Tapos ikaw madalaig pa, okay naman ang guro nga ikaw mapiso, saan sa bata mo makita mo? Dipindi na.
1: Kumbaga daw, salon mo na lang ang bala para sa bata mo.
2: Guro, under negotiation ah. Kay kung natapos na yung negosasyon, kag nag-uo na siya, nabanari na di siya. Pero kung wala pa, kay nagapanago pa to siya, maybe under negotiation. Kabudlay ko na administrasyon tungkol kontra mo, no? Kaya, why kagit sa memo? Mambal ka nga, kami ginapang single out.
1: Subong iya, ang present iya, Radyo Man Binroy, nga ti, ako ang taman kagindi, Marcos yung administrasyon, subong mo, hindi ko maka-Duterte ka, ina iya, why para iya kasiguraduhan kung kanaog na sa 2028 or hindi.
2: Ariya,
1: hindi ko marakasiguro kung makadalagan ina siya or hindi. Tikon political survival ini, tibantayan ta kung ano ang may mo sakripisyuan nila kag mahulat sila sang resulta sang eleksyon sa 2028. Kung silingunti, kung sakripisyuan na ti, papriso sila na eh.
2: Masakit
1: ano para sa ginhimo ni Marcolita ni?
2: Masakit ang dumot sang Marcos, no? Sipo.
1: Galing ka tiyan, ano mo malaganin nga disminta ha? Pero sa ngambal mo, selective man galing accountability, bala? Kung sino tong kontra sa administrasyon, doon mo lang tong nagakalapriso. Pero ang nagasaylo, ti daw, kuwan sila blaya, maka likaw sila sa kaso. Hindi, kid marami eh. Galing ka tiyan, ano na ang realidad subong, Radyo Man na Binro. Sa pihak nga bahin si Manpagid ng mga balita kag mga informasyon, pila ka mga senador ang nag-kondinar sang pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University kagin kamatay sa duwa ka mga minor de edad ng mga estudyante kagin sila nga dapat maibistigaran ang among butang. Sa ka-statement ginpayag ni Senate President Sirwin Gatsalian nga dapat mahatag sang concerned authorities ang matag nga sabat kung paano nakakapot sa nga duwa ka armas ang estudyante kag kung paano inigindala sa eskwelahan. Actually, amo na ang pinaka numero uno nga pamangkot subong Radyo Man Binroy. Kag kumbaga dira dapat ma-focus ang aton sa nga mga authorities. Kung nga nga nakakuha ini ka armas kag nadala niya sa eskwelahan yung wala ma-detect. So within sa abon nga parametro, maybe may mga kakulangan or basi may mga lahi kita nga dapat ipasar or amindara o anong sistema. So, dapat may i-adjust ang aton sininga mga school authorities para nga hindi na ini masulit di wat Radyo Man Binroy.
2: Tamula mo sang mga issues to be resolved. Halin pa ni sa shooting, school shooting dito sa may Tacloban. Kadamo sa mga bagay, ano ang nagtulod sa iya? May mga nagambal tong ining online games nga Roblox. May nagambal nga ti, dumidyok ba may kakulangan sa ginikanan? Paano nakasulod sa eskulaan? Ang laxity sa security, isa man isa gina-question, katulad man to sa may Tacloban. Mga muna ba lang ang mga bagay, kag ang mental health sa mga kabataan. So, right now, diri kita ma-focus, no? Hindi kita mag-focus.
1: Hindi na natulit sa tagad kasulit-sulit oh. ang mga
2: videos ni
1: video, mga pictures sa dito kag tapos ti ang iban nga mga vloggers iba ni hindi mo maintindihan kung ano ni sila kinapang post nila ang matuod nga mga pangalan sa mga biktima do nilapas naton ang privacy no sang pamilya sang mga biktima may mga pictures para di man bidroy nga wala gani mapang blur ang iban plus Mari Joseph Santisima nga
2: ang mga picture tagang
1: amo ning mabudlay kung isa sa iban nga mga vloggers ni Blau nga wala iya makaintindi sang ethical nga ginatawag Radyoman Bindro sa pagdala sa mga kasubong sininga klase ka mga hitabo kagunsa diin karumal-dumal ini kag estudyante kag minor ang mga involved
2: hindi lang ni for content purposes may kwan ini entail ini sang kwan sang responsibility no so that's why kita sa mainstream media particular sa RMN nagpagwa kita sinisang statement ang aton sininga KBP nagpagwa sang statement for us nga mangin responsible i-remind kita although nabalanta na ina no kita mo sa mga suicide incidents wala gid kita nagapadalom sina di no sa mga suicide incidents even rape cases why kita nag because very sensitive ini nga issue nga makaapekto sa paminsaron kag basi man normalize kag ilugon sang iban so amo nang purpose ya so ini nga cases kay na sa kwan ini na sensationalize ini ang mga previous cases ti maybe nakaapekto ini sa panguna-una sang aton sila nga mga estudyante so that's why nga kita nga may influence sa tao kita ang magpamuno kag dapat mangin responsible kita kay kadako sang aton sila nga role sa aton sila nga sosyedad pero sini nag-circulate ang mga videos to nga nag-Facebook live siya before ya pinaniro to nag-circulate ang mga videos ang nagkinarangkaran to nagalinupok ano bala ang mga epekto sini sa mga youngs naton di bala kung di ka nako sing epekto ya sina
1: grabe na kagrabe gidra kahit isubong makuhan mo makuha mo sa social media siyempre may mga account ini ang mga ang suspect ang biktima. Tama kon mo gin kuan nila iya gin pang grab nila ang pictures.
2: Ang pictures
1: tapos na profile nila, yung post nila Radyoman Bindroy sa mga social media. Kuan ano bala na no kagawa wala na maintindihan nga mga minor ang ining mga involved sa sining sambit yang school shooting.
2: Actually di tama ni malikawan Radyoman Irkin man nga ma-discuss because kadamo sa mga bagay nga dapat naton matun-an kag dapat ma-improve ang sistema out of these incidents no di ba katulad sa Department of Education kadamo sang dapat i-kanundri tanawon ang Department of Education ang aton sining mga otoridad kadamo sa dapat tanawon ang ginikanan kadamo sang mas pinakadako diri amo ang ginikanan nga dapat tanawon kag mangin realization para nga ti hindi na maliwat sa pag-abot sang panahon nasubuan kita galing amo ning natabo dito sa may Ateneo di Davao. Halo isang duha ka mga kabataan, mga biktima ini sila. Although isa ring inambal nga ti siya ang perpetrator but still he is a victim.
1: Puro mga biktima ina diri ra ni Pedroy. Pero kwan na ni sa dugang information na sa natabo nga ini. Ang gingamit gali isang suspect. Amo ining Glock 22 caliber 40 nga pistol mounted no sa Rooney kit. Runikit nga ni isunod muna da ang kwan ang pistola kag pagkatapos agwa niya mangin PCC na sa munong pistol caliber carbine bala ra Juan Pedroy kung nakita to sa mga pictures ang kwan siya daw may bat bala
2: do kwan siya daw long arm
1: oo ang ginagamit no nangin PCC siya pero nakasunod ni ang caliber 40 sa Rooney kit.
2: Rooney conversation kit? Rooney kit?
1: Rooney kit.
2: Amo na galing
1: Rooney kit. Amo na ang panawag nila Radyoman na Bindoy. Karon, ang armas, ang ginapanagiyahan sa iya sininga amay, kag issued ini sa Bureau of Customs. Kung sa nilang amay, ang customs chief
2: operational chief customs commander for operations
1: sa Zamboanga City karon ang armas ang nakuha sang bata sa ila sining pulian. Amo ning isa sa mga gidalantaw karon, dapat diri ma-focus ang aton sa iyang mga authorities. Kay for example, Radyo Man Pedroy, ang isa iya ka gun ako ang nagapossess ng armas. Like for example, ang amay o ang iloy sa isa iya ka pulian, dapat siguraduhon nila nga may ara sila sang safety vault kaya hindi dapat ma-access sang mga kabataan. Amo ginayang pinaka basic dira kay iti for example natabo to sa Tacloban kaya sumo natabo to sa Zamboanga. Pwede gid ini yang malikawan kun tani kun ang mga armas ang nakatago sa safety vault kay nga ang duwa nga ni ka mga insidente lunsay gin kuan ni lunsay gin kawat or gin kuha nga wala kahibalo ang mga tag-iya sa mga armas.
2: Kaya muna gani nga, hindi lang tunaan nato hindi. Amo na nga balta, nga dapat damo kita sa yung dapat nga tanawon diri, hindi lang ang gun safety, kundi ang gun responsibility.
1: Dapat i-secure diba? Ang armas.
2: Ang safety, mahapos na tunaan. Pero ang pagka-responsable mo sa imo sini nga kuan nga armas, kaya ang armas ti kinanglan man na katawo mo, ginagamit man na sa mga profesional nga pamaagi. Pero amo na ganing hambalta, paano naton, paano kita maging responsable nga gun owner or gun holder, no? Paano naton nga malikaw ina sa mga kabataan? Kag kinanglan bala ang mga kabataan, paano nagkala expose ini sila sa pusil sa lamaron nga edad? Prostong sa may Tacloban, di ba? Ginturutunan niya to iya nga mag-firing-firing bata to. Ti, bala kinanglan gin naton. Kuy, paano gutan naton? Amo na nga hambalta, pwede kita kabalay sini mga layi. Nga ti regarding sige, kikadamo kita sang may nakita out of this incident sa Radyo Man ni Rick.
1: Di mo na gani nga for example sa Department of Education man ang ato nga mga schools sa Radyo Man Binroy daw kulang-kulang kanina sa mga uniform security guard. Okay, ti isa man sa mga makabigyan deterrent man eh. Kung may mga uniformed security guards nga naga-duty sa mga eskwelahan.
2: Wala pa
1: kita yan. Kung mga private schools kay kamahal sang tuition, hindi pwede nga hindi sila maka-afford.
2: Nagka-afford din sila.
1: Sa mga mangin security guard, sila sila nga mga campuses.
2: Nagka-afford din sila. Ti ang pamangkot, what went wrong? Ano ang natabo nga nalutsan? Kay may previous incident na. No? And ano ang nagkatabo? Ano mga rason sini kung ang factor sa sulod sa eskwela? Is it bullying? Or bangod sa exposure sa internet sa mga games na dira ang balta, dira kita magas sulod. Hindi naton pwede nga basulon na naton nga basulon ini sila, ipagwa naton nga ipagwa ang video, kagkwartahan naton ang mga videos
1: ini. Kay isa suspect ni kwan eh, wala sang nakita nga muna nga unusual behavior sa bata, although nga ti under investigation may nagyapon tra din ni Roy. Pero kwan eh, wala noticeable problems na nakita sa bata.
2: Pero
1: kaya pagkatapos sa outstanding student pa siya.
2: No,
1: the highest honor pa. Jesus Mario.
2: Ting isa to napatay mo man.
1: Pero ti amo na ang dapat nga nga mga palabang kutanon subong ang mga authorities naton ang dapat nga ma-pinpoint gini kung ano gid ang problema.
2: Wala pa ni
1: mahimo nga mental and psychological factors no nga gina-alid subong nga nag-arise because ang mga online violent games nga ini.
2: Wala pa ni
1: absence ng parental supervision. Damo sa mga factors dira nga ti dapat i-consider kag dapat nga may baluan para nga ma muna ma aware ini sa aton sini nga mga ginikanan kaya mismo sa mga kabataan kung ano ang pwede pagigamahin mo para nga hindi nini masulit diwat
2: rin. Why pa rin may baluan pero kung magdig deeper kasi ni mangkot ka sa mga
1: dapat,
2: classmates
1: dapat gid padalman, dapat gid padalman kay kabalo ka puro parehas na na ang nakailabo sa una kaya posible mahimo pagiging matabo kung hindi naton ini as soon as possible ma-address
2: radyo dapat tukahan isang daw case study sa aton sining nga gobyerno
1: dapat,
2: ang GSWD amutani ni amut pagkatapos sa saan Tacloban wala naman no?
1: Wala sa isang hindi lang niya investigasyon ka pulis dapat may mga concerned government agencies nga magi kuwali magpadalom sini diri
2: hindi niyang
1: ang una ganyan ba naton kakulang sa posible mga security guards sa eskwelahan. Number two, ang pagposes ng armas nga ini, dapat kung nagparangiya ka sa pusil, dapat may safety vault ikaw, nga dapat inaccessible sa mga kabataan. Kung may krimen man nga matabo ka pareho sini, dapat ang mga nagparangiya ka mga armas, amo ang mga criminally liable sa mga kabataan nga, especially minor, hindi mo man ini mapangkasuhan.
2: So mo na gani, nga hindi niya solusyon nga mambal ka na yun, nga panubuan ta na ang edad sang may criminal liability kaya mo na nagkatabo.
1: Si Ruben?
2: Ina mga hapyaw niya ang klase ka utok sang tao. Panumdumo nato niya ano ang root cause ni, no? Dira kita yanay. Kay balanta puro ini sila biktima sang circumstance. Ini yang i-romanticize mo na yung kagambalo mo na yung Facebook live ko malama post ka na yun nga, ti, ay, kita mo, kay wala, gin-gin, sapak nilang akon, sila ka mga amunin mo itong proposal.
1: Ako nag-apati, ginakura dyan man, Pinroy, nga, ang, kwa nga ni, ang root cause sila, di tanang-tanang. Magluwas ni mga posible atong maamindar ng mga layik at ma-implementar ng mga adjustment sang security sa mga eskwilahan. Ako nakita og diya dapat halin sa balay sa mga ginikanan, pag-abot sa eskwilahan sa mga maestra. Dapat aware gid kita kag dapat makahibalo gid kita sang mga bagay-bagay kapari usang bullying. Ang bullying na pag nagpagid nga lonesomeness, yan daw permi ka lang iyan nga isahanon. Depression, irreligion, ang problema sa academics, Ranjuman Binroy, tapos ang kisang family issues, isa man sa mga main factors, kung nga may nagkatabo ng mga kasubong sila, nga klase isang mga insidente. Ang mental health subong, major gindi iyang issue sa mga kabataan na itong subong.
2: Pero
1: hindi ini pwede iyang mabaliwala. Hindi pala sa kwantos tagluban to, isa sa mga nagwa to nga motibo to, nga ang natabo to, kay gin failure siya sa maestro. Kaya ang main target niya to, amo ang iyat kuntani nga maestro.
2: Halin pa na iya sang una, nagkatabo na na. Galing kay Ambalta, mas gin amplify pagid subong sa mga violence nga nagkalanabo.
1: Kaya na titungod sa...
2: Ay, sa una, di ba? Lamiyara na nga biska.
1: Pero kung baga, gin copycat niya ang nagkatabo sa online, pero may triggering factor.
2: Yes. Yes,
1: oo. Ti amo na lang ang imuon ko.
2: Oo. Hindi ko magpati nga main reason sini is...
1: Ining sa Sambuanga ni, tandaan nyo maalam ang ining suspect nga ini. Isa sa mga napatay dito, daw sa mathematics to siya nag-excel. Pero may nagagawa mga information, gano may straw man di ang target niya.
2: Amor ganyan nga daw may bullying, kuno may issue. Tiyan mo na ngambalta, nga ini nga mga bagay, dapat madalman, mapadalman ini, kay... Wala kita so far sa mga recommendation na kapila na ni natabo man sa bakulod. Gamay lang to galing ng insidente dito sa may Tacloban. Ti ano na recommendation?
1: Every,
2: ano
1: every day may nga katabo sa mga eskwelahan. Ini nga patalan ni kay tiro.
2: Ti may mga buno man.
1: Kapungol.
2: Amo na na.
1: Ay, ang everyday sa mga eskwelahan, Ranjuman Binroy.
2: Actually,
1: ay, sa probinsya, sa nagligal lang nga si Manap, mga nagkatabo ho.
2: Galing kay extreme na nang natabo, na timing
1: na ako na. Tingnan mo baton, extreme or hindi, kumunga na may mga violence, violent ini nga mga nagkatabo sa eskwelahan. Tapungol man na, bunok man na, tiro man na, may napatay man or wala. But since yung nagkatabo ini, dapat i-address ini sa nga itong mga concern.
2: Tiwala kita yung kabate na nag-may case study result na riyang DSWD. Dapat mag-work hand-in-hand DSWD, DepEd, kag parents, kag ibang pa nga mga stakeholders. Wala kita yung kabate. Asta subong natabo na sa pawan ng isa namang insidente, wala kita yung kabate.
1: Ganit, dapat sinuso kag patalaman, di lang sakyan lang para nga magbida-bida. Sektari mga observation sa katong sining patrol, kamusta untang aton nga palibot, nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
4: TYRI Radyo Man Report.
1: Toto Flo, mayong aga.
5: Mayong aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy. Maayag-ayag yung aga. Kay kanami na isang simpo sa bungo. Huwag na isang ulan.
2: Tiyano mambal mo sa...
1: Pag-arabta, Kron? Kung matira na mo lang pag-urot na to, Kron eh.
2: Kung may gararabon eh.
5: Hindi lang, ay, subukay do. Alam lang, sabi ka bulad-bulad.
2: Hindi pa kabulad.
1: Kung mag-inamin na mo lang simpo at tira, hindi pa gurot na to, Kron.
2: Hindi. Pag-urot po, hindi. Pero pag-bulad, hindi.
5: Hindi nga, ako nang nami ang sitwasyon ng Sudan, subukan. Hindi kami na katagandi, subukan. no? Since na naglibot yung padre sa palibot ng sudad sa Iloilo, no? Kag nga, kung sining mga kautorante ang nagkakaninda dito na yung Iloilo Terminal Market, ba, maghawa, nagali, okay, sumunta rin yung Police Market Day, ato na sila sa third floor.
6: Ba, ang may pwisto na sila, no?
5: Oo, may pwisto na sila, ati, nanayan ang ila, sining
6: so, meaning, ang mga volunteer ginalaw na, may pwisto na sila ng ila, pero why sa nagparalagbag dira sa gwa, sa karsada?
5: Yes, Radyo Manirik, no? Kaya, why na hawa, na di, why na sila may nagalatag, isang ila, ng mga religya, di, dito na sila sa may third floor, no? Radyo Manirik. So, napa na ito, Dre, ang presyo subong sa manok, Dre, sa Iloilo Terminal Market, ang presyo sa manok subong, bawat tagawa 180 pesos sa kada kilo, no? Ang isang manok, 240 pesos ang kada kilo. Ang ulo, 50 pesos sa kada kilo. Ang liog, 130 pesos ang kada kilo. Ang tiil sa manok, 100 pesos ang kilo. Kitso, 195 pesos ang kada kilo. Ang drumstick, chicken wings, kag chicken thigh, kag 195 pesos ang kada kilo.
6: Mga paborito mo na, Thai Park.
5: Oo,
6: Dini mo yung kuhan kita ang drumstick or ang wings.
2: Wow.
5: Drumstick, ha?
2: Hindi ka lang drumstick, sa hindi ka
6: sa
2: wings.
6: Gusto ko abi wings eh. Kita mo mag-abot gani ang lechon manok sang tatoys manukan ng seafoods. Ang ginapikdate ko na yung wings.
2: Te, kun ako ya.
6: Kira si man binuri do tanan.
2: Malaro.
6: No? Dalamandan mo man?
2: Bisan ano lang kaparte sang manok at tatoys? Basta tatoys? Oh, why na kuya pilipili?
6: Ang iban niya, Flo, nagkuhan mo, nagalikaw sang iwi? Siya yaya.
2: Why, iwi, wala na akong pakpak, wala akong picho. Basta, tatoys.
6: Why makasabot?
5: Why kaluwas?
2: Why makasabot ng tag-iyak, tatoys?
5: Why kaluwas? Ang mga iwi? Tarifo, makaibin roi din. So, mga isakbilog manok, rubos mong roi, no?
2: Base ko na lang alang, base ko.
6: Rubuson niya galing isakbilog pabo.
5: Kaya niya tuloy sa mga
2: kataw. Ginaturotisigyan ko lang, siya kung tunga, maubos.
6: Maubos mo biyang isakbilog pabo, no?
2: Ubus tunga.
6: Ba't ka nung guwa mo?
2: Maguro one port, guro. Pwede, guro. Pero magtunga, guro. Ayo. Okay?
5: Ang presyo sa batikulo, asang chorizo, ang chorizo nga large sa Miyaga size sa 105 pesos ang kada kilo, ang chorizo nga medium, 50 pesos ang kada kilo, kag ang small, 28 pesos ang kada kilo. So, pag wala sa pagbabagwa, sa ulang sa presyo, sa mga balakbon or mga manok, no, kag sa mga chorizo, dili sa may Iloilo Terminal Market. Ini nga bahin, ginagulong sinyo sa kalwan sa Nance Lerement Oil. Ang pinakapuro, ang pinaka-epektibo ng pangaplaserbal, Nance Lerement Oil. May sa tritis, rayuba, varicose, kalamay puy, kalaman oil, kalanakit sa kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede mo ng pangaplas sa managaubo, kalanakit sa liog, naundan ng mga balikan sa mga nagadugo kapilas, iyan ipatugunon, kaunta-ton, bukoy lang sa Nance Lerement Oil. Produkto ni Tita Alin sa Archmed Pharma Corporation, kagbabakal sa isabilong na isla sa Panay, kag probinsya sang Guimaras. Kag Tatoys Manokan and Seafoods may branches sa Iloilo sa Santo Niño Sur Arevalo, kag sa may Itria Park, kag sa may Tabatuan Airport. Ini ang ginatanagyan ni Nay Consio Consing Espinosa na mitay honorato Tatoy Espinosa, Tatoys Manokan and Seafoods. Good morning kay Toto Hector, kay Tamaricho, kay Nay Consing, kay Tay Tatoy. Good morning, kag salamat sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Van Flo, Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
6: Tatak, RMN. Salamat kayo kay Radyo Van Flo, Navarrete. Ini nga bahin dulong man sa inyo sa nganan sa corn coffee. Saan ta nang aton aga pag sa pag-inom sa nganan sa corn coffee? Kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa aton nga immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa aton nga resistensya, nag-pataas ang aton nga energy kana gamintinar sang proper blood sugar level, nagapay improvement sang blood circulation kana elevate sang problema ta sa digestion. Actually ni black kita mato na wanaga botod aton chan imninyo na sang Nance corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kana elevate man sang problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mabakal nyo sa mga butika sa Bilogues na sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Standby sa pagbalikta, mga drag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:49 na sa kaagahon.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This Time Check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This Time Check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, na ibaluan ko ang taas. Ang galing akong love tricycle. Ang painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong love tricycle.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawan.
1: D3 Bio. Ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3.
3: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
5: Charm and Fab Con, pangong pumakablog, tanggal amoy kulog, sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
1: Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Rugang pasang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ron, nalibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto git ang isog, kaghimo, silitingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS
0: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa late ang una yan, iwang-iwang sa ape. Wala git ko gana magkaon. Kag sa adlaw lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabakal mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Pagaling si Juan, ngayon ko yan. May high blood ka ba sa una?
9: Oo, naharap ko matumba. Ako lang ngayon doon ko yan. Sabit ang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Doon nagsulay ng tanan-tanan sa ako.
7: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
10: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
11: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basihan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin, magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante mga galing, Doc, na may sufficient kay kita ng oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglan sa aton nga lawas para hindi kita magaya diabetes, hypertension, kaytong bastante ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins, and mineral.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: Nuns Liniment Oil.
23: Kaspan? Wala problema.
22: Nuns Liniment Oil partner.
23: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga pananakit sa lawas.
22: Nuns Liniment Oil.
24: Life Extension, Vitamin D3.
25: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
26: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya,

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Mahal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako si Mimi, hindi kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C, o capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula, wala na ginabalik ang rightis ko. Tibog, kayo ang
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Alas 5 na ang oras, dari sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
6: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Tanbay na sa mga balita nga natipon sa RMN News Center. Ang ining bahin tulong na sa inyo sa DTX sa 500. Sapat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala nga may hangin ang imong atyan, base may diferensya na ang imong liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ay may pulikos sa naliban pa nga mga phytochemicals na nagalin sa extract sa disugar da sugar cane. Na pamatunan sa pagtuon nga epektibo nga pangontra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo atay. Hindi na magpadugay pa. Mag DTX sa 500 ka. Kag simpre ko naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo inasang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inedukar ginabalanse, ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagkataplastanan nga mga infeksyon, ubo sipon trangkaso, TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon, mag-inom sa nga Mighty C, kag DTX sa 500. Mabakal nyo ini sa mga butika, simpre produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, LTO6 Director Attorney Hidospan ginpasalig ang publiko sa seryoso nila nga pagtinlo sa ilahanay ilabi na sa nagaosar sang ila poder sa pagpamintaha. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
1: DYRI Radyuman Report.
7: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
8: Seryoso ang Land Transportation Office 6 sa pagtinlo sang ilahanay labi na sa padayon na nagahimo sang illegal nga aktibidad sa sulod sang Talatapan. Ginpahayag ni LTO 6 Regional Director at Torne Gaudioso Hidospan II na wala lang nagatapos sa pagpagwa sang accomplishment ang ila ginahimo sa baylo isa kasigisige nga pagpanglimpyo sang ila Talatapan. Importante man suno sa opisyal ang feedback sang publiko nga ginapalabot direkta sa iya opisina para makuha nilang reklamo batok sa mga nagahimo sang ilegal. Tila sa mga ginhatag na ehemplo ni Attorney Hidospan ang kaso sang ilaanay empleyado na ginkasuhan sang document falsification kag illegal fixing activity matapos nga ginreklamo sang isa ka violator nga nagbayad sang iya penalidad sang damlag lang. Nakitaan sang probable cause ang Iloilo City Prosecutor's Office ang reklamo batok sa anay empleyado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
7: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
5: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imong ikayong lawas, ang pinakabag-o nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nakaunod ini sang Ricey mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Nagtagsaka sa season ni may ara pagid sang 200 ayo nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the

0: Ko na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage ng kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kaangay nagidamang sang stroke, heart disease, inipagayo sang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 may charantin, alin sa amarguso nga nagamimix ang insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw, nagapanami sang tulog nagatap na sang hyperacidity, jared fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pa nga iban. Gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit problema mo, wala pilas, dugay magayo mag may TC, ang alkaline nga vitamin C makabulig ini sa pagtap na sang talan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pa nga mga balita, painante nga naglugo sa 13 anyos nga bata sa San Miguel, napasakaan na sang kaso. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Marjorie Miani.
1: TYRI, Radyo Man Report.
2: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Latte Extension Vitamin D3. Mag-inom at least 2 ka kapsula sang Latte Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Latte Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
3: Napasakaan na sang kaso ang 29 anyos nga pahinante sang soft drinks matapos ang dakpan nga naglugo sa isa ka 13 anyos nga grade 8 student sa Banwasang San Miguel Domingo sang ugto. Ang suspect gin hinago kay alias John Soltero, samtang ang biktima ang si alias Nene, ang duha ang lunse residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Brian Alejo, hepe sa San Miguel PNP, nga kaso nga ilaging basaka mo ang rape in relation to Republic Act 7610 o kanang anti-child abuse law. Naibaluan nga ginpanindugan ni alias John, ginagapalangganan sila ni Nene, kagmayara sila sang relasyon apang gindinay ini sa biktima. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
2: Chohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak, RMN.
0: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog na Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama, kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kag honey goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, meraman kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki nagaamlig sa ato ng mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partnero kung kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Magawas iti tested and proven ang mga sangkap niya sini nga may ginseng, tungkatali, makakagsupalmito. Nagapatindog din eh sa inyo nga mga ikog tawo. Nagaamlig man no, sa inyo nga mga prostate, no? Ilabinagid ang supalmito. Kahit simple manamit ang sabor si misis, si partner, pwede ba kainom? Hindi man lang ipampatindog lang sa ikog tawo kung nilagatag may dugang resistensya agun hindi ikaw pagtuyon or pagkapuyon sa imo nga obra. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kahit pabakal nyo sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5:09 na ang oras diri sa aton nga pagpangaragad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panindo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Inluwi ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado, ha.

0: aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Abakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika man nga malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. City Engineer's Office natumod ang nagapangunang mga kabangdanan sang pagbaha sa pila ka barangay sa siyudad sang Iloilo. Tugutan nila matumod ni. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
1: City Hall Reports.
2: Mga inyabahin, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha ko ni Gilar nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapabakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas ang immune resistensya. Nagpapataas ang immune energy. Nagpapaintinar sang proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sang blood circulation. Nag-alleviate sa immune digestion problems, nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nag-detoxify sa imo lawas, sa nagkabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Manubong outfall, basura kag outdated drainage system, pila lang sa rason sa pagbaha sa pila ka barangay sa siyudad sang Iloilo. Inharimbawa ni City Engineer Mavi Gusinong Baray Kalubihan sa Haro, na mas mataas ang level sang tubig sa creek kuni pang isa outfall sang drainage system. Nakita man ni Gusinong at tuman kadakuang volume sa basura ang may mga kahoy nga kinalan na sang pag-trim. Samtang sa bayan sa drainage and bayan Gusilo, nga outdated na ang maini nga kinalan na sa improvement agad masarangan ang dako nga volume sang tubig ulan. Ang utsing na pinoy ni Gusilo magbutang sa slow protection sa mga creeks kagbutangan man sang floodgate ang mga nakasubmerge nga outfall. Iniagod kung magsaka ang tubig, automatic niya magasarado kag hindi na mag-backflow ang tubig. Subong man kinalan pa diri ang pumping station ni Biloan nga may 65 kabarangay sa syudad nga ginbaha bangod sa mabaso nga pag-ulan. Sa pinakuling nga data, nagdangat sa masubra 3,000 ka individual ang naapektuhan sang pagbaha. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
2: Inabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
1: Tatak RMN.
0: Bago pa lang iya sang City Engineer's Office na diskubrihan kung ano ang mga rason sang pagbaha diri sa palibot sang syudad. In fairness sa kay Engineer Mavi Gustilo, example ni Radyo Man Binroy sang wala continuity bala nga programa sang syudad or wala, posible wala gina pasa sa nag-assume sang office.
4: Why turnover?
0: Kasi imagine mo, 19 forgotten pa nga problema, tadi ang problema sa baha. Gatuon pa lang iya ang City Engineer's Office. Tapos sa ringan na mga previous ka mga City Engineer's Office na to, ayun yung ma-turnover kay Engineer Mavi Gustilo ang mga problema halin sang una. Ang mga outfall nga ini. Amo na ginasulit-sulit at tumbla sa radyo ni nga may drainage kita pero wala system. So part and parcel ining mga mas mataas ang outfall sang sa drainage. Hindi mo siyong gatanga na radyo. Hindi tano mag-ilig abing tubig na. Hindi tama ka basic na. Sa grade 1, section 11, balaan mo na nga hindi na mag-ilog. Kung ang iya to nga ginagwaan sang tubig mas mataas sang sa kanal.
4: Yan mo na ganyan, Balta. Bisan one at a time lang tani, bala. May suguran kita. 50 ka mga barangay ang ginbaha. Di pila ka, pilang nasuguran nyo, diri, nakakanto na ka mo ni isa sa 50 nga ini. Nasulbar yun, ha? Hindi rin masulbar kung hindi ka mo ito magkanto sa barangay. Amo ni ngambal tagani, di bala? Dugay ta na ng ngambal. Kanto eh, oh, ang barangay. Kay ang barangay, amo na matudlo kag ma-suggest sa inyo.
0: Amo na gani, di ba kung magpatindog ka sang balay, magpatindog ka sang subdivision. Ang mga ang site mo, Radyo Man Binroy, istadyan mo gid na iya, magluwas iya sa maghimo kada sang pundasyon mo. Ang natural waterways, Radyo Man Binroy, dapat mabalaan gid na iya sa site. Kung din mo na pailugon ang yung kaakak na nga kanal.
4: Tapos pala rin sa may...
0: Hindi na pwede nga patindog ka sang balay, hindi mo pagtunan ang natural waterway sang area, nga dito mo sa babaw iya pa lutson ang outfall mo nga dapat diri sa dalom.
4: Di ba? Pero sa bala nga nang sa may dilyon, sa may patio. Kumakasinggit na ng mga minatay da. Mga silinggita na guro mga minatay da.
0: At wala na silang lumos na.
4: Ay halin, paina sa una. No, ang balta, wala pa kita sa radyo. Gabaha na na. Ti, base labutan na retirement ha. Wala pa nagyapon masulbar. Amo na nga ang balta nga. Ti, wala tayo. Tuneyo bala. Kadtuneyo kasi.
0: Di ba nagligay kasi malang ang balaman silang ara na kuno ang comprehensive maintenance plan. Pero 20 years ago, batian ko na na yung
4: comprehensive maintenance plan. Eh, director assist palang ganis ang una. Amo na nga isa, director assist, san o, nag-regional director. Nabatian tayo sa unang ang city, may aras ang comprehensive plan ang city engineers naton, pasa sa region. Tidi na to!
0: Sa una may mga kwan ganin, may mga collaboration ini ang regional office. Kahit simpleng kamahal man
4: mag-i-kwan
0: ka mo,
4: mag-iwo ka
0: sa comprehensive directive plan. Usuktan nyo ba si Engineer Alfruto? Kay, though 20 years ago, si Engineer Alfruto na niyang kuno nag-auyat ka
4: master
0: drainage
4: plan.
0: System, ka master plan, comprehensive drainage plan. Sinagdumduman ko sa una ni, pati ng mga pang, ano kayo, ang mga nalayon sa kanal.
4: Declogging.
0: Mga declogging, ano po pa sang una sang ni former Dalit Councilor Tungtong Plagata sang unang i-declag ang mga kwani.
4: Hindi yun ay pagbul nga ay sang bugas kag sardinas ang kag noodles ang problema katawo.
0: Ano yung balko? Bisanta ni
4: hindi niya mabulong sang sardinas kag noodles.
0: Kung may ginasunod kita nga plano.
4: Oo.
0: Marami kung tani. Hindi na pugtak-pugtak ang ubrata. Dokal kalon talang bilog nga karsada kag imuan drainage. Pero nga nga nagabaha man gapon. Ikay way guaan.
4: Kaya mo na eh. Kay Engineer Mavi Gustilo, ma'am. Simpo pa na yung banader mo. Muna nag-restorehan din.
0: Ay, naku.
4: Hindi, wala ka district engineer ni sa una, si Engineer Gustilo, ang bana niya. Ang muna nag-restorehan.
0: Alaan, mananda Engineer Mavi Gustilo.
4: Engineer Mavi, do ikaw gigurong ginahulat si ni Mama. Bago ka pa mananda sa city engineers.
0: Muna ganing white at utari, ginabasol niya si Engineer Mavi Gustilo. Bago lang sa da.
4: Bago lang niya, nag-assume na nang nangyayada.
0: Ang pagpunto, Tadri, ang continuity, bratali sa programa, halin sang una. Di lang, ala sang simpo pa ni the late mayor man sing malabora ng bayto basta una way magabaha ko ni what oran
4: nagkaladula lang kita sa kalendaryo mo ning problema ba
0: nagkapatay nagkapatay tong mga sos
4: pagkatapos ubong yo wala pa iya mabalan ano gigya problema
0: ang mga mayor nagkapatay ng mga regional director ka DPWA sa unang nag-aragi di kag mga sa district engineering office nagkapatay na mo magyapon problema ka.
4: Nag-retire lang si Mayor Trinya sa servisyo.
0: Sulit.
4: Amo na ning
0: ginestor. Actually, ang kalkalama ay ka-drainage. Doon hindi na niya problema. Kaya daw, isipan nyo, daw bilugan niya karsada. Doon himunta na lang kanal na.
4: Doon ang
0: underground niya. Doon himunta na lang kanal.
4: Doon
0: ang
4: otak ko
0: sa salapad ang kanal Tarajo Man Binroy. Kung may natguaan, balda na. O, like for example, damo nga mga subdivision subong sa subong nagreklamo Birdwood to nagreklamo man ilang homeowners to kay why guan tubig eh siyempre ang developer guru bidiyaan eh
4: no kay sino man niya matiner da sa tubigo na ako sino mabakal sang property yan
0: ha problema karo kay may mga homeowners na nag-i-start da tapos ang
4: developer
0: niyaan niya
4: kaya mo na problema gani kay kumeara na
0: kay kapit pa kon ano na why nag-coordinate ng developer sa city kay yun naman anta before ka mag-imo ka subdivision dapat ang imong drainage plan na plus na yeah. Nga nag-angot na to sa iya kasyudad
4: katamwa ka sa suba nubo ang suba pero baha sa babaw
0: tuman ko sang una nga buhay i-star ko sa kwan sa may bankers nambalan ka sang una nga ang kwan iya ang tubig iya nga halin sa suba naga ibual iya sa karsada mo. Imbis ngang tubig sa karsada manaog to sa suba kung tumaas ka ng tubig sa unang way pa ng floodway ang tubig yan nagasunod sa kanal nagagawa sa karsada
4: ang road to kalahunan gani nga draka magaging ang buma nga puro brand out patyo nga gano'n
0: ti emo na ganyan balko
4: kanunuoy
0: ang mga ang term nga 19 forgotten kano hindi nakita ka balo kung kasano pa din nagsugod nga mo na ning problema asa subong katuon man tagyapon
4: grabe no doon na mo tagilang kuya
0: dugo aga pa nag-ugtas ni. Arinang new and improved non-super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Itingob ang mangostin, guyabano kag balungay para sa mas mabaskog resistensya, dugang nga ineriya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus sa capsule, natural na protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sa nga lawas. Available na sa mga butika sa Bilog Ngesa sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pili a Nans Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Tungto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kagbag Nans Liniment Oil kay number 1 manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil gatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang nga balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kas imo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sini nga panimalay. May name trick shot nga parehong performance sa citronella na gatag proteksyon sa exposed imo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontrol sa skin problems kang isang rikis alap apalipungan ang an eczema, katol-katol sa panit kag iban pang nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato ini, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial First Responsible Parenthood and Family Affairs Summit, giniwat sa nga provincial government sa tuyo nga papag-unon ang relasyon sa tagsa kapamilya. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
5: Ang mga bahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
6: Luyag sa Iloilo Provincial Government nga mangin mapag-on ang pundasyon sa isa ka pamilya sa probinsya sa Iloilo. Ang mapag-on nga relasyon sa pamilya nagkakahulugan sa maayo nga komunidad. Sunod kay Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio, ginpatipon niya ang kapin 250 ka miyembro sa pre-marriage orientation and counseling team nga ginabugusan sa mga social workers, municipal health workers, population officers, kag civil registrars agod mahanas pagid sa ila trabaho. Kabahin sa ila speaker Sanday retired Judge Globert Hostelero kag Dr. Diane Cachos ng Tawili Foundation for Social and Educational Development. Gin-discuss ni Judge Hostelero ang legal foundation of marriage, samtang responsible parenthood and the healthy family relationships naman ang nangin tubikon ni Dr. Cacho. Payag ni Attorney Superior si dalang sa administrasyon ni Governor Toto Defensor, yara na sa 200 million pesos ang bondong na ginagamit para sa pagpatindog sa Family and Youth Development Center sa probinsya sang Iloilo. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
5: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
1: Tatak RMN.
4: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular o normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Gini mo inipagi sa nagkalainan kag purong ingredient nga nagalin sa oat fiber with fiber spirulina powder mixed fruits kag vegetable fiber apple pectin cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud tagahan sa nagakigo nga pagamlig ng aton chan colon kag bilog kag gastro intestinal tract o congat para sa posibleng nga problema sa constipation pagtugas ang ulcer sa pila sa aton nga chan kag colon, obesity, manubok na immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ng cancer sa colon. Super fiber, piktibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
0: Kaya siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene na capsule. Kamalo ka bala mga kasama nga may ara suplemento nga makahatag proteksyon batok sa balatian? Wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy Squalene na capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl kay alkigay alkyl glycerols nga gapabaskog sang resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa, botsiringon, nagabulig pagar sa pagtubo sang kanser. Ang Dr. Pinoy may arapagid sang omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sang aton nga mga ugat para ang mga mapalayo ang mga makapalayo ang masakit sa kurason pareho sang heart attack kag iban pa. Mayraman sang vitamin D3 nga nagapabaskog sang aton nga tul-an para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy mayraman sang iodine nga makapugong sa pagtubo sang goiter kag iban pa nga masakit sa thyroid. May vitamin A nga gapatinaw sang mata kag vitamin E nga nagapahamis sa panit kag nagalikaw sa skin cancer. Makal na ini sa mga pharmacy dira sa Santa Barbara, sa Marsa Pharmacy, Shamsa Pharmacy, Antaisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Basi Pharmacy, Emcel sa Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa mga branches man, sang EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, IS Medicine Corner, kag Sumuman Grace Pharmacy. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: RMN News, Panahon.
0: Check ta pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo punta Charlie Dipracharl. Mayong aga.
7: Yes sir, mayong aga. Mayong aga sa Tarangitag Palamati sa RMN. Yari pinakaulihing alakat sang panahon upod na tutka sa Kabul City No. 3 na tagkaroon ng Adlaw, August 19, 2026. Alas 4 kayo na sa aga, uli na si Plata ng Sentro sa Tropical Depression ng Sineneng, binabulabat na base sa tanan available data. Yara sa 675 km na sidlangan sa Iit Bayat, Batanes. May kabasadon nga hangin, magalabot sa 55 km per ora, malapit sa sentro. May pagbandas naman, magalabot sa 70 km per ora. Magahulag naman inipamin na nakatungdan sa 15 km per ora. Southwest, munsa naman nagapigtos sa Luzon, kag Visayas. Samtang naman kita monitor ng tropical cyclone sa Guasang Par, ang tropical depression, isa ka tropical depression, uli na si Plata na sa 610 km nakatungtan sa Kalayan, Cagayan. May kabasugon man niya hangin, magalabot sa 45 km per ora, malapit sa sentro. May pagmandos, magalabot sa 55 km per ora. Magahulag naman ini pa nakatungtan sa 20 km per ora. Isa pa ka tropical depression sa Guaman Sampar, uli na si Plata na sa 3,090 km east of northeastern Mindanao. May kabasugon man niya hangin, magalabot sa 55 km per ora, malapit sa sentro. May pagmadlos, magalabot sa 70 km per ora. Ayas din ang movement sa karon, pa westward sa Mahinay. Samtang diri sa may western Visayas, particular na ang bahay sa Aklan, kaya tiki karon niya adlaw, magapang ibabaw magalaman niya kalangitan, may scattered yung mga pagulat, pagpagilat pa nag-oob dala sa southwest monsoon. Nabilin niya bahay sa western Visayas, padayon man maka-experience sa kukisa magalaman top-top magalaman niya kalangitan, may mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat pa nag-oob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan, tuptup mabasog na hangin, magkali na bagat na nakatungdan. Magadalas ang makasarangan, tuptup mabasog na pagbalod sa kadagatan. Antad sa atong temperatura na sa 24, tuptup 31 degrees centigrado. Adlaw, magabutla ka alas 5.40 karon niya aga, magatunod alas 6.07 karon sa hapon. Kita mo na yung pinakauling alakat sa panahon, di kandiri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
0: Marabukid nga salamat Charlie Dipra nagikan sa Pag-asa Iloilo. Sa rain advisory or thunderstorm advisory number 1 sa Pag-asa Radyo Band Binroy nga ginpagwa as of 4:57 no subong iya nga aga. Moderate to heavy rain showers ang aton nga maeksperyensyahan sa Barotac Vio, Banate, San Enrique, San Rafael, Pasig City, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Duenas, Dumangas, Liganes, Iloilo City, Pavia, Oton, Gimbal, Igbaraskag, Tigbawan. Within the next 30 minutes to an hour, amo ini ang ma-experiencean sa nasambit yang mga lugar. Kagbay mo ma-experiencean man ini sang Maasin, Alimudyan, Kabatuan, Leon, Pututan, Mina, Anilaw, Dingle, Barotac Nuevo, Santa Barbara, Saraga, New Lucina, San Miguel, kag Subungman, Tubungan. Muning sa mga lugar ng Radyo Man Binroy, dapat ang mga local government unit naka-alerto na kamuda. No? Basi, bra, kon igo kamo mag-suspend karon sang klase, kon nakahimos na kag-ara na sa eskwilahan ang mga estudyante. Liwat atensyon sa mga local government unit sa mga banwasang Barotac Vio, Banate, San Enrique, San Rafael, Pasig City, Lambunaw, Haniway, Badyangan, Duenas, Dumangas, Liganes, Iloilo City, Pavia, Oton, Gimbal, Igbaras, Kag, Tigbawan, Subuman, Maasin, Alimudyan, Kabatuan, Leon, Pututan, Mina, Anilaw, Dingle, Barotac Nuevo, Santa Barbara, Zaraga, New Lucina, San Miguel, Kag, Tubungan. So far, ang nakasuspensang klase Radyo Van Benroy ang Iloilo City, Kag ang Tubungan. Ang iban ng mga LGUs, huwag pa kita makabalo kung ano ang ilang mga desisyon kay Puerto Icono kadamol subong sang nagatupa nga ulan sa rasambit iya nga mga
4: ang lugar. Sa Barotac Viejo, ang baldre ni pare Alex Caras, daw ginabubo subong ang ulan.
0: Sa Anilaw, kung ito amuman, sa Pututan, amuman Radyo Van Benroy. No? So, amuna nga nag parawagan kita sa mga local government units, unagid sa mga MDRMO sa mga banwa nga ini, no? Kamu ang ginahulat sina sa inyong mga local chief executive or kung sino man ang in charge subong sa mga banwa ninyo sa pag-recommend, no? Sang suspension of classes. Kaya ti ang decision ara sa local chief executive,
4: yeah.
0: Pero ang recommendation mahalin sa MDRRMO. Balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang kay Soto magabalik sa Gilas, Pilipinas para sa FIBA World Cup qualifiers. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
8: RMN News Sports.
9: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved NAN Super Plus. Mas ginpaipitibo kag mas ginpabasko. Ginting obang mangustin na plus kuyabano plus manunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason. Bulig kontra sa kapoy, kagpalangluya sa lawas. Matapos ang halos duha ka tuig na hindi pagukod sa Gilas, Pilipinas, maghampang na si Kai Soto sa national team. Ginanunsyo sang 7'3 center na magabalik siya sa Philippines Men's Basketball Squad. Isa ini ka welcome development para sa Gilas, Pilipinas nga natalana nga mag-host ang Jordan kag Iran siningabulan sa second round sang FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Mall of Asia Arena. Ginkumpirmar man ini ni Gilas head coach Tim Cohn. Sunosaya, magampang si Soto sa window apang hindi sa Asian Games. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak, RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilia ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmel Pharma Corporation.
8: Tatak RMN.
0: Alas 5:32 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Mamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Sa wala pa ko nakaano kagamit sang Evergreen. Ang ako nga ta ka magikasok. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So paubong, 90% na gid ang akong pagtulog na nagatigil ako sa right. Ay, hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
11: So, subong makatulog, mayo ng tulog mo?
10: Yes, yun na akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi na ang muscle spasm ko. Wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako ng pagtindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
0: Nabatian new user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan ng nakabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kinapat likawan ta ang constipation. Orang ginahambali Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat pirmigid bastante ang lawas na sang vitamin A, C, E, potassium iron, magnesium kag zinc, radyo man binroy.
4: Ang Evergreen Herbal Capsule gintingo bini nga puwersa sang pito para sa ikaayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluit longevity and beauty vegetable. Malunggay the miracle vegetable, ang palaya the ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakalin ni sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Crispini ko sa numero 0910-126-4595. Sa ato naman nga hello attorney, pamangkot sa tagpalamati kon bala, valid man sa layi ang mga kasulatan nga ginahimo sa barangay. Kasama mo sa balita radyo man Joylyn para onda.
12: Hello, attorney.
13: Paano bala malikawan ang mga masakit? Mag-practice ang good hygiene. Magtulog sa 7 o 8 ka oras kada adlaw. Likawan ang stress. Magkaon sa masustansya nga pagkaon. Kay ilabinagid magkonsumo sang suplemento nga makahatag sa imo sang mabakod nga resistensya kag alibyo. Ini ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nga mayara sang vitamin D. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, malikawan mo ang nanarisari nga mga balatian. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara sang vitamin D3 nga proteksyon ninyo batok sa balatian. Ini-aprobado sang Food and Drug Administration, gani makasalig ka mo nga safe kag epektibo. Hindi na magduha-duha pa, mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule na. Mabakal sa Evs Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo, kag sa mga botika malapit sa inyo lugar. Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala valid man sa lagi ang mga kasulatan nga ginahimo sa barangay. Attorney.
14: Generally, ang agreement sa barangay, no, makonsider naton na valid man siya, but in some instances, hindi siya enforceable, shall we say. No? Especially kung may mga vested rights, may mga contracts, may mga legal documents, o may mga legal implications na pwede matabo. So although it is valid, but at the same time, medyo hindi mo siya dali-dali ma-enforce, no, because may mga certain limitations kag mga restrictions na involved, especially sa nasiling naton kung may mga iban nga mga vested rights o may iban nga mga kontrata habi, no, or mga policies nga maapektuhan because of that.
13: Hibaloon kag intindihon ang aton nga kasuguan dedikad lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylyn Tamayo para onda. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
4: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga, si lolo kag si lola mo? Ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May limay ni kini basa-basa nga ingrediente nga gin paidalom gid sa maid-id nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sang panit nga pakupos sang singaw nga nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagapailayo ini sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga pangontra sa rikis kag katol-katol dala sang fungus kag skin infection. May virgin coconut oil para kutis guapo kag guapa makabato sa artista. May rosemary oil man nga nagaparelax ug nagapamuhok sang aton tulog kag ginabuligan dula ang mga kurinot naton nga mga panit gani. Soft Touch Wonder Oil balanyos ini nga may vitamin C. Kung mabakal ka, pwede gid sa mga butika available. Makabakal ka man dira sa may Mermart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center kag syempre makabakal ka man online, check mo ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga sa aton sini nga mga manguma, sa aton nga mga farmers. No, exciting gid ini kay ngilo-ilo nyo agri kag kubuta. Nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Kinanglan makigbahin ka sa ila raffle promo ang kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura para magdaog ka sang mga dekalidad kag brand new nga kubuta products. Ang imuon mo lang simple, bakal ka lang sa inyong mga spare parts kag kubuta equipment sa ilaki total gina baklon mo man gyapon, no, para nga makakuha ikaw sang raffle coupon. Sa every 3,000 imo nga ginbakal may isa ina raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako gid chance mo nga magdaog. Ang coupon sulatan mo na sa pangalan, contact number, kay official receipt number kay gihulog sila sa mga drop boxes. Ang mga premyo, ang grand prize isa ini ka traktura, brand new. Ang second prize isa ka rice transplanter, kag ang third prize isa ka special power tiller. May iban pa nga mga exciting man nga mga premyo. Gani magpasakop sa raffle promos ang kubuta kay Gililo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Kaga siyempre, arin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ni sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palaman all panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani siyempre madugo na, buboy diretso Nans Liniment Oil kay siguradong dugo sa pilas matugon gid dayon. Kag sa mga lugar nga may mga dengue cases, ninyo na pagulat pa nga kamuman makagat sang lamok ka posible may dala nga virus sang dengue. Tandaan nyo, kung wala kagat lamok, wala dengue. Yani, magwa sa balay, panghaplas Nans Liniment Oil, may sangkap ini nga nentry, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Mabakal nyo ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag provinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Standby pagbalikta mga darag ko nga mga balita lokal. Alas 5:39 na sa kaagahon.
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
17: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino may isang sagdap.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, dito ako believe.
22: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na rin sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
23: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa Ngistuki ng mga butika.
24: Iberry for a clear and healthy eyesight. Super Fiber.
25: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
26: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
27: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
29: G3 Bio with Vizio.
30: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang G3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
29: G3 Bio, ang G3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may G3. Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. May problem sa siyang una sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isang adlaw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na siya nang dito. Naku, bigyan pa kang salamat.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
5: Charmed Fabricon.
6: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Pagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
9: Sa mga pitika.
7: GTX 500.
10: Si Erin Grace, paglumutan.
11: Ako, may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa GTX 500, namigit ingin sa aron nga lawas.
7: GTX 500.
13: Megaman Herbal Capsule. Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman Herbal Capsule.
13: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman.
13: Mabakal sa mga butika.
7: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nga regla.
7: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
15: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
15: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
17: Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
18: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Kagdasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
19: Pareho kita. Kungan, pirmi pula kag-uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
17: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
18: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akong panulog. Pag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
19: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
17: Kung pirmi ka sa computer o phone cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kahit sa mga suking butika.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Sa mga butika.
2: Alas 5:45 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Eric John Pamplona.
3: Kag Radyo Man Benroy Bernal.
4: Benroy Bernal.
3: Back to back sa unang radyo, unang balita.
5: Life Extension Vitamin D3, pataasan ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa numanya klase sa balatian labi na magkamamatay nga cancer. Maginom at istuwa ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin Life Extension Vitamin D3 mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors. Hindi na pagulatang maglala ang balatian ka magdakong galastuson sa hospital kadto ka na sa Life Extension Clinic sa aras may lower ground floor Robinson's Mall J.D. Leon Street sunod sa Iloilo Tagbak Distrito sa ngarap poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa Pasi SMCT Iloilo Bangga Dama Santa Barbara kag J.C. Sulita Street sa may Oton. Ko po ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
2: Mga drag ko na nga mga balita subong nga aga sa aton nga ronda balita. Iloilo City Government magasintro sa pagpanilo sang drainage agud mapahaganhagan ang baha samtang wala pa ang implementasyon sang comprehensive drainage master plan. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Joel Franco.
6: City Hall Report. Nagasentro ang Iloilo City Government sa pagpanino sang drainage sa syudad ang utupaganhaga na pagbaha sa tagsa kamagbuhos ang mabasog na pag-ulan. Suno kay City Engineer Mavi Gusilo katiyon sininga magtalunsay ang pag-ilig sang tubig sa mga kanal. Pada ni Gusilo nga nakita ang madasig na paghubas ang tubig kung manubo ang tao basta matino lang ang mga kanal. Isa mas nakita ang rason sa madasig na pagbaha sa mga dalan among malaka kagagmay nga inlet sang drainage. Ginsiling sang City Engineer nga kung magtupas sang hinalayang ulan, madugay nga makapanaw ang tubig sa drainage, magod malaka kagagmay ang inlet.
7: Nagapang saksyon kita sa mga existing na drainage na nami lang tani ang flow. Kay maski pa paano, kung mag-lower ang tide, mag-low tide na siya, nag-subside na yun ang aton niya tubig. In fact, makita mo sa aton mga dalan, balad, yes, nag-saka ang tubig kung grabe gid ang ulan. Kay may tendency nga, for example, pagdagdag niya sa tunga, makadto, may time, may certain period nga makadto pa siya sa inlet. Amo na kung sisa ang mga inlet, ha, hindi amo na kalapitanay, bala, makadiritso na yun. May period nga nag-panalait, kay kadto pa siya sa pihak nga inlet. May tendency nga nagasaka ang tubig sa dalan. But after nakita taman, subside man siya.
6: Ang patag ni City Engineer Mavi Gostilo. Maghingyo man ang syudad sa Department of Public Works and Highways sa kung DPWS Region 6 sang dredging, agad mapadalom ang mga suba kag creeks sa syudad. Himuluan nga may 65 kabarangay nga ginbaha matapos nagbuhos ang ulan sa niligan nga gabi, tugtog sa kagahong nga naghatag sang hole sa masobra 3,000 karesidente sang syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Base doon, Radyo Man Benroy, si Engineer Mavi Gustilo, ang hulog ng langit.
5: Oh. Base kay Kuala. Sinpuguro ni Engineer Mavi, kag ni Mayor Raisa,
2: base
5: girl power ini.
2: Oo, base pa lang. Oh. Imagine mo, suriton kong term ko ha, 19 forgotten pa niyang problema ta sa baha din.
5: Oh.
2: Ginawang balatin 19 forgotten kaya ang baugan eh doon din nakadumdum kung kasano pa ini nagumpisa nga dapat may ara kita sang comprehensive drainage master plan diri sa Iloilo City. Kaya nga may programa ang DPWH, may programa ang City Engineering Office, di may City District Engineering Office pa kita Radyo Man Benroy.
5: Oh, may damo budget
2: Gagin bubo din. Damo na nga budget ang nag-agi sa ato.
5: Bilyon ang Congressional Office.
2: Kamo na gayon ato ng bilog nga karsada kagimuon nga kanal.
5: Oh, ang Congressional Office, bilyon ang budget nga ginpadayaw diri sa ato sa syudad sang Iloilo.
2: Oh.
5: Ang sitwasyon tamo man Japon.
2: Diba si pala.
5: Hindi tani ni actually, hindi ni masarangan gid tani sang syudad, bumabudaya ng syudad without sang bulig sang DPWH
2: na to. Kita nga dapat may mga proper coordination ina. Paano ang comprehensive drainage master plan. Ganun. Mm. Hindi pwede na ang DPWH, nag-obra man sila sa ilang flood mitigation projects.
5: Mm.
2: Ang aton nga syudad, may mga project man sa mga barangay nga mga drainage system. Hindi pwede nga masig-masig ni kag kanya-kanya. Dapat may ginasunod kita dire nga master plan Radyo Man Binro.
5: Nga tani ang
2: itugay na ni
5: nga implementation sini tani kun ginupisahan ini ginsabo ini sang next administration ginsabo hasta subong tani subong nga tiempo
2: tani humanay
5: resolved na ini tani. Di mo ning gambal ta sa kay Mayor Isa kag kay Engineer Mavi. There's always a first time, ma'ams, no? May first time gid basi sa inyo ang first time kay Engineer Mabi kay Engineer kay Mayor Rice. Sabi pa matud inyo. Kon masul actually pwede gini ninyo madaginutan kay total kamo malang gahululag da. Daginuti na lang pabay ina lang dagiban kay puro malang nabura.
2: Sila ba laban si Engineer Mabi gusto lugi istorya man sila guro ni former Iloilo City District Engineering Office sa director Rodney Gustilo. Balaan ko nga balaan nila ni Radyo Man Binroy ang history sining mga master plan nila. Before pagid na sa ila Radyo Man Binroy. Balaan ta may ambot kun ay isang una may ginbudgetan na ini sang DPWH sa regional office mo. Pwede ka balo sini kun natigayon gyud ini kun ano kay kuno ato to sa region ang master plan. Tingnan mo din na gin-share sang una sa city government. Anong problema sini sang una kay hindi ba dapat i-share mo na kay kung nag-obra sang proyekto ang DPWH, ang region or ang district engineering office, dapat nag-coordinate ina sa mga proyekto man sang syudad pagi sa city engineer's office. Kaya may mga budget na sila Radyo Man Binro yung ginahatag sa mga barangay para nga maghimo na sila sa mga barangay the drainage system.
5: Amo na gani, isang chimpoto bala ni Pakanan. Nadiskubrehan itong mga kanal nga iya ka syudad, ka iya ka city
2: district engineering.
5: Wala, dutayan na mag-angutanay.
2: Doon naman ko sa una.
5: Gamayan
2: pati
5: lang.
2: Pati ganun yung pag-identify ko mga, ano pa nawag sinin, outfall.
5: No? Outfall.
2: Oo, sang mga drainage sa atin, di pinangitaay mo sa una na.
5: Wa ko mo kun sumala ang district engineer kag ang city engineer.
2: Nagtabuay gid.
5: Nagtabuay gid nila banas tani. Galing kay wala gid sila pinagtagpo. Amo na ang bagya near yet so far. Buisit nga pangabuwi ni nga ato ni nga.
2: Guwaya daw pinagtagpo.
5: Ara na gid ara na gid pero laya, wala pa mo.
2: Pinagtagpo pero di tinadhana.
5: Gabo.
2: Ay, nagkulong. Ay, mamot lang sinitungon
5: mo. Kako na, amo nang kansumong ang city kagang dipe. Pinagtagpo.
2: Kaya mo na ganito, hindi pinadana. Pasi palang kung si Engineer Mavi Gustilo.
5: Sila guro niya.
2: Motherly ni si Engineer
5: Mavi Gustilo. Kagkasensitive sa mga Gustilo.
2: Gabay pa nga basi siya ang hulog ng langit, Radyo Man Binroy. Nga maka-coordinate ang DPWH kag city engineer's office. Para nga mapaplastar na gid mani ang 20 anyos na 30 anyos na siguro nga ginahambal ni ang comprehensive drainage plan diri sa masyurad sa Iloilo. Kay bisan pa malabutan another 20 years kung wala sang master plan sa drainage sa kanya-kanya gyapon obra dila ka drainage. Amo kag amo gyapon tapos pinasugtan na ni gyapon nga mga drainage sa di. Nagakiripo or ang mga creek nato nagakiripo because sa mga development nga ini. Basi sa ulihi way naging ilugan ang tubig.
5: Isa-isa ha, Engineer Mavi, ini mga barangay, panaog ka mo, kagibalo ay yung problema, kagibalaan nyo na kung ano ang solusyon. Dira, kaga, balanta, ini mga Gustilo, mga sensitive ni sa, kwan, sa sentimento sa tao, si Engineer Rodney Gustilo, may
2: gani,
5: mga negative comment. Ay, kung niya ginayon, i-address niya ginayon. Amo man si Engineer Mavi.
2: Facebook live niyo.
5: O, amo man si Engineer Mavi, gambal gina sila pa explain man kami na, pa ngitaan namon pagi na. So that's why nga nagasalig kita nga basi sini nga henerasyon na. Dito na pagpalabuton sa sunod pagig nga henerasyon ini ha. Engineer Mabi kag Mayor Raisa Trinyas. Pa matud inyo kay para man sa pumuluyo.
2: Oh, gabay pa no.
5: Hindi ta ni na dala sa pansit mulo kag sa.
2: Ay nako, so daw mahamot ka lang pero lantawab lang na super subong nga kwan bala. Nga sitwasyon sa aton nga mga kauturan. Manduriaw, Haro, La Paz ang masubo sine kaya mga lugar sa Oran like Mulo or Arevalo nga way mga ginabaha amat-amat na niya mga drainage siguro posible mga nalay unana or posible tungod man sa basuras kanamak man sa mga taos palibot so, ti tamang bali naman concentrate sila sa panglimpyo anay or paninlo anay samtang wala pang master plan
5: pero ba yun ima
2: sa long term solusyon
5: mabuligan tani ni tanan
2: dapat kiriya nga may master plan gid kita
5: kadyang pululihan nato ni sa budget ang congressional office tani mag joint mag bolt in kamo gagang iban pagid para damo sang may mga kwandri kay ang bata yung pinanagdag ka lang na karoon kami swa ka iso tangon ni karoon din yung madala
2: kwan hindi na kita magtinudlo ana hindi kung ano ang sino nga politiko de hindi ang isa iya to ma kumbaga kung iya to proyekto sa iya to ang honor to or isa to ang ano panawagan ni
5: credit
2: no ang sulusuran tani ang problema sang tao ba maluhoy man kita sa sitwasyon no sa aton sini nga mga kauturan.
5: Check na naman si Radyoman Flo Navarrete sa dugang pang mga balita. Grade 5 student patay matapos mahulog sa mini dam sa Igbaras. Radyoman Flo Navarrete.
3: DYRI Radyoman Report.
0: Patay ang grade 5 student matapos mahulog sa mini dam sa Barangay Pasi, Igbaras, Iloilo, gabi sang Agosto 17. Ang biktima gininago kay alias Dave 12 anyos kagresidente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Francis Don Lumahan nga nag-upod nga nagpangayam sa iya 23 anyos nga tiyo ang biktima. Apang disgrasya ini nga nakadanlog sa dam. Pahayag pa ni Lumahan nga pasado lasays na sang aga Agosto 18 nasakwan ang bangkay ni Dave sa suba sakop sang barangay Igtalungon sang Amunga Banwa.
1: Siya ni upod sining minor ang iyang atiyo ka 22 years old na nagtanong pa rin nagpangayam nagpanganting dito sa lugar sang napaulit na sila na accidentally nga na nagtugin siya sa isang mini dam kag nagtupagin sa suba sa diin na amunto ang aso ng iyang pagkalumos.
0: Dugang pa sang hepe nga posible ginano sang tubig ang lawas sang biktima. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumo Navarrete Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: Sa piyag kabahin, ginpasakaanas ang kaso ang purong barangay sang barangay Duyan-Duyan Kabatuan Iloilo na nagtiro to sa apat ka mga personalidad pero maswerte nga wala maigo sang naligad nga August 16 sang gabi Radyo Man na Binroy. Ang ginpasaka nga kaso, multiple counts of attempted homicide with the use of unlicensed firearms. Ang armas ni, wala ni abi ma-recover, natuloy nga ti wala pa ma-filan sang illegal possession of firearms. Pero gin-check sang kapulisan sa records, wala inisang armas nga nakalisensya sa iya. So, patsiningon, ang gingamit itong armas, unlicensed radioman Binroy. Kaga, suno sa kwa naton, sa pag-iistorya naton sa iloy ni sang duwabla ka mga kabataan subungan daw, mag-file man sila sang kaso, kaso naman ining administratibo sa Department of Interior and Local Government o kung DILG. Ini niya, kwa naman niya, administrative.
5: Admin,
2: kwa naman niya, Radyo Man Binroy.
5: Tidiga, kwa kita, gusto na itong madasig ni. Kwan kamuda ng special election. Yung pwede lang, guro. Wala, tayo hindi naman pwede.
2: No, kay Rinet, pa no?
5: No, hindi, out of frustration bala. Nga mo ni.
2: Kapitan kay Moya. Manglambat kay Moya kag maniro tapos sambalon mo pagkaaga nga why kay Moya kag dumdum sang ginhimo mo.
5: Oo, ano niya? Ano ka na may amnesia? Ano ka na mental block ka? Ano ka problemado? Ano ano man?
2: Di priso pa ni sa Subo. Di kabalo kang kaso nga attempted homicide with the use of unlicensed firearms is available Radyo Man Binroy. Di posible subukan daw makabail na. Di ka, kung makagawa ka ganit karoon sa prisoan, di ka na mag-iinom ha. Kaya basi mag-super saiyan ka naman karoon sa gabi. Di ba? Di dapat kung manalo nga nag-akwan ka, nag-ibaliw ka Radyo Man Binroy. Dapat hindi ka mag-meter anay ka rin noon. Basi, unveil ka mo. Di ba si magkagawa ni sa karon? Basi ka mo si Kabibla, basi ni Brad sa ka mag-inom naman.
8: Basi mag pinalupok.
2: Kaya basi sino na mag-robot tripingan na blag kaglang bata na mag-tirohon. Hindi na pa. Sa pagkarasun nga daw, mambal naman nga, ay way kuklumdong.
8: Hindi na pagulata nga babakulan ka kapsang pumuluyo mo. Ikilaway nga kapitan, binakol.
2: Pinampa ka palang.
8: Oo, basi kung tilaban naman, mitiran. Hindi yung ginapag-imua ha, kaya may kasuguan kita. Pero hindi pagulata nga mag-himuan ka sa katuntuhan sa ngayon sininga pumuluyo, magpataha ka nga klase ka kakapitan.
2: Bugot imo. Mula mo lang ginang isa sa ma-advise ko sa imo, Kap. Ay, kwang gidanay, nagay gidanay meter kay rin nun kung makagawa ka sa presuhan. By the way, may mga nagkapi na mangkot kung ano pagid nga mga local government units na suspend sa nga klase. So far, tubungan lang. No? Ang mga MDR, mo sa mga banwa, ito ang ginpang mention, takay na Radyo Manbinroy, nga moderate to heavy ang rainfall sa ilang nga mga lugar. So far, nag-share pa lang ang mga MDR mo nila sa ilang nga mga pages sa nga rain advisory. Pero wala pa sang recommendation ang i-suspend ang klase. Wow, diba si karon pa kamo ma-suspend magi-adlaw niya?
8: Oo, tiikon nyo na declare na kamungodaan. Kung may declare kamo, pero dipindi man niya sa inyo. Wala man niya pinilitan.
2: Ang ulan, arigid sa kwan, sa central western part sa nga probinsya, sa nga Iloilo. So, na-spare naman ang northern na Iloilo subungon.
8: Ang tikipir may bansang una mo.
2: Oo, ang ulan, nalindri sa area sa Anilaw, palakob di sa southern portion, no, sa nga probinsya, sa nga Iloilo. Namati na kita, user, isang Life Extension na Vitamin D3.
9: Life Extension, Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Fatima Pamplona. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
10: Pwede makaistorya si Fatima Pamplona?
11: Ay, oo. Oh,
10: ano imo mam problem sang una sa imo health?
11: May bukol ako din man sa tipi sa breast.
10: Dako siya, ma'am?
11: Oo. Daw mais, matandog ko na rin siya iya eh. Pagkapkapan ko gamit, kaya nagsakit sa balas. Nagkado ako kay Dr. Lucy De La Torre. Tapos sinin niya ang advice sa akin, take ka sang vitamin D3.
10: Ang life extension.
11: Ay, oo. Nag-take ako for 1 month. Then after that, nagkanto ko sa stat lab ang bukol. Wala na yan, sir.
10: Okay. Wala na sa bukol.
11: Wala
2: na din siya. Nabatian isa sa mga users ang Life Extension Vitamin D3. Kani ka mo din na gamit gid Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Nabiragin ko may mga nabatiyag ka mo sa lawas. Kaya pakonsulta sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libre ang medical consultation kaupod sa ila ng mga medical doctors. Nakombinar nila ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice gamit ang kalidad matinlo kag science-based niya ang health products na nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kaya Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Pwede kita tiyempo dari sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
8: Ako si Radyoman Benroy Bernal.
2: Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
9: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide. RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This song is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.

0: Culture Doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:04 sang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bagong atatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point Headliners.
3: Face-to-face classes Dubdub Senior High School sa Iloilo City kansilado sa gihapon subong ngadlaw.
6: RMN Iloilo, Gagay FM Iloilo, magapatigayon sa blood donation drive sa Agosto 23, 2026.
3: Iloilo City Government magasentro sa pagpaninlo sang drainage sa gumapaganhagan ang baha.
6: Bagong abahan sang surgical slot para sa spaying sa mga babaeng hinuptanan, ginanunsyo sang OCV.
3: Itik Espinosa acquitted sa kaso ng murder angot sa pagpatay kay Vice Mayor Rojas sang Ahoy Iloilo. Balita nasyonal, mga senador ginaduso investigasyon sa pagpangtiro sa eskwelahan sa Zamboanga.
6: Vice President Duterte ginahangkat ang palaso sa nga isa publiko ang gasto sa pagbiyahe sa mga opisyal sang gobyerno.
3: Sa negosyo, balor sang kalitan sa agrikultura sang habagat Luis Cagmaymay yara na sa 1.4 billion pesos.
6: Sa showbiz, Bella Padilla spotted upod sa isa ka mystery man.
3: Kag sa extra wow balita, mga ido, nagpaindisindi sa World Dog Surfing Championship.
5: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Agosto 19, 2026.
3: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
6: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa straight to the point. RMN.
3: Ligo ko na sa idol ko wala.
7: Naligo ko. Dasig lang.
3: Kalam makes sense simple subo no.
7: Ginanang ligo ay na bala yang mga tag tatlo lang kabuo bala ya ayos na.
3: Gani pahag di.
7: Dayon gin nabunan ko lang ang akon nga ilok.
3: Dapat gid.
7: Kaga
3: ang isa pa gid.
7: Okay, paghabon mo sina Rajumanovia, may daduro ka mo. Okay, why naman ko iya gapang shampoo, balaan mo man ah.
3: Gani man o, ano man abing shampooan, tada.
7: Pinakadasig ko nga ligo, kuha ko mga tag 2 minutes lang ko ako na.
3: Gani, no?
7: Ako na iya.
3: Okay. Pero may alternative sa shampoo, bro?
7: Ano?
3: Floor wax. Yumi-yum lang, subong aga. Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon, subong adlaw.
5: RMN News, Panahon.
8: Maayong aga mga karadyaman, ini ang lakad sang panahon, subong adlaw. Ulihi nga na si Platan ang tropical depression upon Bagyo Neneng sa 675 km na sidlangan sang Itbayat, Batanes, suno sa Pag-asa. May kabaskogon ini isang hangin nga nagalabot sa 55 km per hour kag pagmadlos nga nagalabot sa 70 km per hour nagahulag ini pa west sa kadasigon nga 15 km per hour. Samtang isa naman ka tropical depression ang nahamtang sa Guwa sang Philippine Area of Responsibility 3,090 km sa sidlangan sa northeastern Mindanao. Padayon man nga nag-apekto ang southwest monsoon o kung habagat sa Luzon kag Visayas nga mahimo magadala sa pag-ulan sa pila ka mga lugar. Bangod sa ni diri sa aton sa Iloilo, padayon nga maka-experyensya sa magal-umon tubtob maulan ang panahon na may pangilat kag pagpanag-uob dala sang habagat kag localized thunderstorms. Makasarangan tubtob mabaskog ang huyog sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga kag magatunod la sa 7 karon sa gabi. Ini ang update halin sa Pag-asa, Iloilo, Radyo Man, Via Panes, Otero, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: So may tropical depression, Neneng. Wala direct hit sa Iloilo, pero habagat gapon ang bulig pa enhance.
7: Do may bagyo lang gani Radyo Manuvi, do mabatsagan, mugidya nga do ari lang sa kilid tang bagyo mag inamo ni Pirmi.
3: So, sige lang gapon kita inulan, so dalagi kamo sa panguntra

0: ulan, magpa-opisina, magpa-eskwilahan sa mga college. Kag sa mga nagabiyahe, be watchful gid sa mga dalan nga agyan ninyo. Kay basi kung mataas dira ang tubig. Sa mga pamalay nga apektado, just be ready, no? Kung kinanglan sang immediate evacuation, at least ready na nga daan. Standby sa mga eskwilahan sa probinsya nga nag-declare na nga wala sang klase. Sa detalye sa aton balita lokal, suspindido ang face-to-face klase sa Iloilo City subong adlaw Agosto 19. Sakop sang suspension ang klase halin preschool tubtob senior high school. Bangod sini, mag-shift sa alternative delivery mode sang klase. Suno kay Mayor Raisa Treñas, ginimo ini agud maprotehiran ang safety sa mga estudyante, manunudlo mga school communities bangod may pila pa ka mga barangay nga ginabaha kag may ginalauman nga pag-ulan kadungan sang habagat nga ginapabaskog sang tropical depression nga si Neneng.
1: Samtang sa mga pumuluyo naton sa probinsya sang Iloilo, ari ang mga banwa nga nag-anunsyo nga wala sang klase Agosto 19 subong adlaw, nagdeklara sang suspension sang face-to-face classes ang pila ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo subong Miyerkules Agosto 19, 2026. Bangod sa malaing panahon, lakip sa mga banwa nga wala sang klase amo ang Kabatuan o levels, Leon o levels, Pututan o levels, Santa Barbara o all levels, kag banwa sang tubungan all levels.
0: Sa piyak nga bahin, ang RMN Iloilo kag IFM Iloilo magapatigayon sang blood donation drive sa Agosto 23, Domingo nga adlaw alas 8 sa aga tubtob alas 12 sa udto sa Barangay Ungka 2 sa Pavia. Upod kay SK Chair Jude Mars Erlano kag bilog nga SK sang Barangay Council, ang venue yara sa second floor sang GT Mall Pavia. Ineng isa ka partnership sa mga masunod: Fifth Distribution sa Logistics Services, ginapanagiyahan ni Honorable Barangay Kagawad A. Sotico. Leonard Car Center nga ginapanagiyahan ni Mr. Rafi Kindao. M. Car School and Office Supply and Equipment, nanday Mr. and Mrs. Arvin kag Celine Puentes. Susi Incorporated nga ginarepresentar ni former punong barangay Irene Sumindol. GW Office and School Supplies Trading kag Red Cross Iloilo City Chapter, ang 50 ka successful blood donors magabaton sa tag 5 ka kilos ang bugas kag movie ticket sa Robinson Cinema, samtang ang mga youth successful donors ang may dugang nga 500 pesos. Sa mga gusto mag-donate sa iladugo sa RMN blood donation, kita ay kita.
1: Nagsaka na sa 3,216 ang apekto sa pagbaha sa pinakauling report sa Iloilo City Emergency Operation Center. Iniginabugusan sa 1,056 ka pamilya gikan sa 17 ka mga barangay nga may evacuate. Kahapon, may 517 ka pamilya kag 1,639 ka individual ang nagapabilin pa sa evacuation center. Sa kabilugan, may 65 ka barangay sa apektado sa baha. Apang nagsubside na ang tubig sa 14 ka barangay, gani may nabilin pa nga 61 ka flooded barangays.
0: Magabukas ang panibago nga batch ang surgical slot sa Iloilo City Office of the City Veterinarian para sa spaying sa mga babae nga ido kag kuring sa Spay and Neuter Community Clinic. Patigayunon ang registration sa OCVCEO Motor Pool Compound sa Delgado Street sa tabok sang UP Visayas subong adlaw Agosto 19. Ika-obserbar ang walk-in registration only kag first come first serve basis. Ang surgery dates gintala na sa Agosto 26 kag 27.
1: Ginkumpirmar ni Liga ng mga Barangay President Maria Irene O nga nagabaton sa dismissal order gikan sa Office of the Ombudsman si punong barangay Jennifer Questo kag tatlo ka kagawad sa Barangay Nunoy City Proper. Suno kay Ong, sa pagsugilanon sa mga opisyal, nag-file na ang iniisang motion for reconsideration. Kaupon nga na-dismiss ni Questo sa first kagawad Evan Joe Anunoy, second kagawad Jeffrey Francisco, kag kagawad Alan Mahinay. Nagugat ang kaso nga grave misconduct and serious dishonesty sa mga natunan sa atong 2021 sa may nakabais nga negosyante si Anunoy nga nagapungko pa bilang kapitan sa barangay. Sa mga tiorga serving nga sekretarya si Questo, samtang treasurer naman si Mahinay, kagkagawad man si Francisco.
0: Sa kangot nga balita, gin-confirm ni kagawad da Evan Joe Anunoy kag-anay kapitan sang Barangay Anunoy City Proper nga nabato na niyang nga apat ang dismissal order gikan sa ombudsman bangod sang grave misconduct kag serious dishonesty apang hindi pa ini makahatag gidsang dugang nga pahayag bangod ginhaulat pa nila ang resulta sa ilagin pasa nga motion for reconsideration kon MR sa pagpatpat ni Kagawad Anunoy nga nagsugod ini sa natabo nga insidente sang November 7, 2020 sa tiyon sang COVID kun sa diin ginapapreso sini ay isa ka Ilonggo Chinese nga nagaistar sa ilang barangay bangod sa pamatasan sini nga pagpamigo sa mga pigado kag pagpanghingabot. Suno kay Anunoy nga nagbaisay sila sang Ilonggo Chinese nga pumuluyo kag dito nagbuya ini sa mga hindi manami nga tinaga kabangdanan nga iya inigin papreso bangod sa kaso nga unjust vexation, alarm and scandal kag grave oral defamation. Dugang pa ni Kagawad nga nangin witness sini sa kaso sa nday Kapitan Jennifer Quisto nga sa tung tion nagapungko bilang barangay secretary Kagawad Jeffrey Francisco kag Kagawad Alan Mahinay nga sadto isa ka barangay treasurer.
2: Mano kami nakanda kami isang OB. Kamu to nga time di ba sako ang tinuanay sa barangay itong sa COVID time. Yeah. Every Saturday ga do di kami. Tawuan nga munang adlaw madto sa kon. Amo gina oras at sa kami start. Isa pati do gas man gumay blood kay magukuwayo sa milestone ko. Yeah. Milestone ko. Ang mambal ko lang yan kay Tracy aw ni tama ang ginigan mo at klase tao dawin kontra. Ulaton namon ang MR namon ngayon forward namon balik dito sa ombudsman.
0: Ang kabayin sa nga payag ni Kagawad Evan Joe Anunoy, payag pa sini nga sa karon ginahulat pa nila kung i-grant sang ombudsman ang ila MR.
1: Ginpasakaan na sang kaso ang punong barangay sang Duyan-Duyan, Kabatuan, Iloilo nga nagtiro sa apat ka mga tao pero maswerte wala maigo sang Gusto 16. Kaso nga 2 counts of attempted homicide with the use of unlicensed firearms ang ginfile sang otoridad sa kay punong barangay Alfredo Cabrar. Sunod kay Police Captain Mary Den Herbulinga, hepe sang Kabatuan Municipal Police Station, ngayon nagipasakaan sang kaso ang kapitan sang Agosto 18. Dugang pa ni Herbulinga nga pwede makapiansa sa Cabrar sa ginfile nga mga kaso kontra sa iya. Sa balunduman, lunsay ginpalukpan sang 45 kalibre nga pistola ang mag-asawa nga Choreska kaduha pa kaiban sang naglabay ang ilang mga motorsiklo. Wala naman magkadumdum si Cabrar sa iya ginhimo sang pamangkot sang otoridad sa karong preso na ang nasambit ko pisal sa barangay sa Kabatuan PNP.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:17 sang aga. Break na sa balita mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong na daw tigulang kinatulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix. Nagtililipon sa Iloilo City ang masobra 2,800 ka mga school heads, school district supervisor, kag school sa division superintendent halin sa Bugos nga Western Visayas para sa labing una nga Regional Assembly of Education Leaders o CONRAELS sugod kahapon. Nag-deliver sa nga Regional Education Report si DepEd 6 Regional Director Cristito Eco sa opening program sini nga aga. Sa din iya ginisa-isa ang mga importante nga datos sa mga learners nga kag-eskulahan. Lakip na mga pagpanghangkat kag ginapangatubang sang departamento. Magalawig naman ang RAEL tubtub sa Webe sa diin pila ka mga forum kag discussion pa ang patigayunon sa Iloilo Convention Center. Sa kabugusan mayara sang 2,845 ka mga public schools ang Western Visayas samtang 589 naman ang private schools. Si Eko ang ardido ay gawa iya sang paipa,
1: why?
0: No?
1: Dahil hindi mo sa gani mabatian niya.
0: Why gani isang duro nga posting sa Facebook nga puro lang itsura niya.
1: Hindi ni saya loud radio manuvis. Daw, ka na sa bala, daw ka, daw, ano lang, simple, simple lang ardi.
0: So yung isa to ya, pinasahi gito
1: yan. Pinasahi gito yung isa to.
0: Klala ka sang pakaw sa, kwan, sa panglaban na
1: blanda. Oo, yung pakaw, yung ginalampos.
0: Doon namin to yan, o siya, no? Yan o sang ano mo sa iyo?
1: Siguro sang mga pamangkot nga pwede man ikaw makaservisyo. Nga hindi lang guro pa patamaan gid kagahod.
0: Bawa mo gina mga tinagagin label niya.
3: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
0: Pero ti-dismiss man to. Why man? Hindi man kapadulot.
4: Dokter Adlawan.
0: Salamat gid sa mga piskal ah, no?
1: Thank you gid
0: sa appreciate nyo ang amon iyang argumento. Mm. Di sa nagakusar, way man, pirdi man. Lasais 19 sang aga.
1: Pagkatapos ang kapin 18 anyos nga away sa korte, acquitted sa kaso nga murder si Mr. Vicente Itik Espinosa, angon sa kamatayon sang iya pakaisa nga si former Ahoy Vice Mayor Ramon Rojas. Sa promulgation sang iya kaso nga gipatigayon kahapon sa Regional Trial Court RTC Branch 23, na-acquit sa kaso si Espinosa. Sa mensahe ni Attorney Carol V. Espinosa Diaz, anak ni Mr. Espinosa sa Army ni Iloilo, malapit sa 2 oras ang pagbasa sang desisyon. Suno kay Espinosa Diaz, insufficiency of evidence o kung wala na pamatudan sa prosecution ang kahilabtanan ni Espinosa sa pagpatay sa anay Vice Mayor beyond reasonable doubt. Madunduman si Itik Espinosa ang ginatudlo nga principal suspect sa papatay kay Vice Mayor Rojas ang 2008. Sa investigasyon sa Ahoy Police Station, ginlutang si Rojas ang 2 katawo nga nakasakay sa motorsiklo samtang nagajogging mga 5:30 sang aga Mayo 22, 2008. Nagkaagom sang siyam ka mga pilas ang biktima kamay patal nga igo sa iya ulo, rason sang iya kamatayon.
3: Tatak RMN.
0: Oras 6:20 sang aga, balita ang inyo nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes at sa mahigkong nga dugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Iloilo City Government magasentro sa pagpaninlo sang drainage sa gumapaganhaga ng baha samtang wala pang implementasyon sang comprehensive drainage sa master plan. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
5: Magasentro ang Iloilo City Government sa pagpaninlo sang drainage sa syudad ang gumapaganhaga ng pagbaha sa tagsa kamagbuhos ang mabasog na pag-ulan. Suno kay City Engineer Mavi Gusilo katuyan sining ang magtalunsay ang pag-ilig sang tubig sa mga kanal. Para ni Gusilo nga nakita ang madasig na paghubas ang tubig kun manubo ang tao basta matino lang ang mga kanal. Isama sa nakita ang rason sa madasig na pagbaha sa mga dalan among malaka kagagmay nga inlet sang drainage. Ginsiling sang City Engineer nga kun magtupas ang hinalayang ulan madugay nga makapanaw ang tubig sa drainage magud malaka kagagmay ang inlet.
6: Pang-saksyon kita sa mga existing na drainage na namin lang tani ang flow. Kaya maski pa paano, kung mag-lower ang tide, mag-low tide na siya, nag-subside na yun ang aton nga tubig. In fact, makita mo sa aton mga dalan, bala, yes, nag-saka ang tubig kung grabe gid ang ulan. Kaya may tendency nga, for example, pagdagdag yes sa tunga, makadto, may time, may certain period nga makadto pa siya sa inlet. Amo na kung kisa ang mga inlet, ta, hindi amo na kanapitanay, bala, makadaritso na yun. May period nga nag-panalait, tay kadto pa siya sa pihak nga na inlet. May tendency nga nagasaka ang tubig sa dalan. But after nakita sa man, subside man siya.
5: Ang patag ni City Engineer Mavi Gostilo. Maghingyo man ang syudad sa Department of Public Works and Highways sa kundi PWS Region 6 sang dredging, agad mapadalom ang mga subak at creeks sa syudad. Himuluan nga may 65 kabarangay nga ginbaha matapos nagbuhos ang ulan sa niligad nga gabi tugtog sa kagahong naghatag sang hool sa masobra 3,000 karesidente sang syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:23 sang aga. Sa piyak nga bahin sa dugang pa nga balita lokal,
1: LTO 6 ginatingwaan nga ma-maximize ang babatigayon sa mga law enforcement operation sa piyak sang kakulang sang personnel. Kasama mo sa balita, Rajman Mon Kapalihan.
7: Tingwaan sang Land Transportation Office so kon LTO 6 nga ma-maximize ang ginapatigayon nila nga law enforcement operation sa bilog nga rehiyon sa piyak sang kakulang sang personnel. Suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Soidos Pandesecan bago siya nagpungko sa iya pwesto, mayara lang sang siyam ka miyembro ang regional enforcement team nga sa subong nahimo na nga 20 ka miyembro. Payag man sining nga gin-activate nila ang district enforcement team sa mga district offices ang LTO sa bilog na rehiyon para mapadayon ang mga operasyon. Apang aminado ini na kulang sila sa gyapon sa personnel.
8: Not sufficient. Aspeno na ito, for lack of resources. Pero we have to maximize everything para makakalit sa improvement.
7: Dugang pa sa direktor nga kon sigi-sigi ang pagpanakop, mapuwersa ang mga kolorom nga illegalize ang ilang operasyon nga pabor naman sa mga pasahero.
8: For example, ang kolorom operation. Ang prenta kolorom operation sa mga tao. And then, they know for a fact, no? Kasuntang operate, ex-mata naman. So, it will only hold operation for 1 or 2 days, then operate na naman sila. So, kung sustain na yan, operation, patakok mo ang kolorong, kag you will be forcing them to legalize their operation. That's what happened. That's what is happening right now, no? Like, for example, Antique, ang pinakadamo number of kolorong operation. Connection. You know, the legalizes the operation. Why? Because sustained na itong kolorong operation.
7: Base sa numero sang sustained apprehensions ang LTO6, naglabot sa 55,506 ang natigayon nga ma-apprehend sang enforcement team sa bilog na rehiyon sang nagligad nga tuwing 2025. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:25 sang aga. Ang balitang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton galawas. Sineng may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C. Alkaline na acidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Bangod sa ginapaya, gintakod nga solar panel, puloyan sa Raymondville sa Division Saharo, nasunog. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miane.
9: Partially damaged ang isa ka puloyan sa Raymondville Subdivision, Barangay Nabuksuba, Haro, matapos ng sunog kahapon sang hapon Agosto 18. Ang tag-iyan sa puloyan, amo si Andre Bisahon, sunog kay punong Barangay Joel Habonilio sa Nabuksuba, Haro, nga sunog sa pamilya Bisahon, nga posible sa ginpa-install nga solar panel, nagsugod ang kalayo bangwood, kahapon ila ini nga ginpakayad, 20 minutos matapos ginkayad ng solar panel, may nagsirit ka nag-igrab kung saliin, badasi ginagmakot ang kalayo. Sa karon, padayon ng investigasyon sa Bureau of Fire Protection Iloilo City sa nagluntad nga sunog. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:27 sang aga.
1: Samtang grade 5 student patay matapos nga mahulog sa mini dam sa Igbaras, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
10: Patay ang grade 5 student matapos mahulog sa mini dam sa Barangay Pasi, Igbaras, Iloilo, gabi sang Agosto 17. Ang biktima gininago kay alias Dave 12 anyos kag residente sang nasambit nga barangay. Suno kay Police Captain Francis Don Lumahan nga nagupod nga nagpangayam sa iya 23 anyos nga tiyo ang biktima apang disgrasya ini nga nakadanlog sa dam. Pahayag pa ni Lumahan nga pasado lasays na sang aga Agosto 18 nasapuan ang bangkay ni Dave sa suba sa kopsang Barangay Igtalungon sa Amunga Banwa.
11: Siya ni upod siya ng minor ang iyang atiyo, 22 years old, na nag-ano pa rin, nag-pahayam, nag-panting dito sa lugar. Sangga pa ulit na sila, na accidentally nga na nagtugin siya sa isang mini dam, kag nagtupagin sa suba, sa diin na namunto ang rason ng iyang pagkalumos.
10: Dugang pasang hepe nga posible inanod sang tubig ang lawas sang biktima. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:28 sang aga. Kapalitang inyong nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. Manggarano nini sa good cholesterol nga masilhig niya pagawa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan, tayo yun ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sa high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Ganit para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa ato naman nga tingo giligay noon ang tig-ulo, pahuway. Pagabasahon ni Radyoman Fia Otero.
12: Tingog giligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog giligay noon.
13: Ining binalaybay, ginatig uluhan, pahuway. Abyan, ano ang ginasakuan mo? Parik-parik, tirik-tirik, diin pakadto. Hala, hindi na maayo sa lawas mo. Abi magpahuway, untat na, singgiho. Huo nagakalipay ka sa pagpatigayon. Bisan ano nga pangabudlay, imo himuon. Ikaw lamang ila pabayan kaglibakon. Mas masakit kon imo ginahimo ila pakalainon. Abi pahuway, hindi ka pagpatindugan istatwa. Tion nga imo kaugalingon ipauna. Ipasulabi ang pinalangga nga pamilya. Sila ang pahuway sa kakapoy kagkabugat nga ginadala. Ining tingog hiligay nun, pinagi sa binalaybay, ginsulat ni ginang Pearl Porquez Parangan, Pangulo sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog hiligay nun, ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
3: Tatak RMN.
0: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, sa Health News, nga balakon ka isa, nagakadulaan kita sang motivation. Yeah. Motivation.
1: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, vegan diet, makasalbar sa kasapatan.
0: Ini kagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulosan na yung online greetings ni Boss Idol. Lasay, 33 sang aga.
3: This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya,

0: ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Libre ka ba lang ang pirmi na gabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akong pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
5: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
6: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Halaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
7: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram akong maintenance sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberry mabagal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kag sa inyong suki ng mga butika.
9: Iberry for a clear and healthy eyesight.
10: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Fine, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
19: Charmin,
20: Charm Babcon with Bluefresh technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best, be galing.
1: Bineg ang kapiling. Be the best, be galing. Bineg.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:41 sang aga.
9: Nagkunta mula ako kung nakaano kagamit sang Evergreen, ang ako nga taas ang magigasak. Hindi kaya ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit ng paa.
10: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
9: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
8: Kamu man, ang sobra buhina ng kulang dugangan para magbalanse yung mga sistema sa aton nga lawas, mag-Evergreen Herbal Capsule. Sa balita sa palibot sang pungsod.
11: Pilang ka mga senador ang nagkundinar sa pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University nga ginkamatay sa duha ka mga estudyante. Kagin siling nga dapat maimbestigaran ang mga butang sa isa ka statement. Gipahig ni Senate President Sir Win Gatsalian nga dapat mahatag sang concerned authorities ang maatag ang mga sabat kung paano nagkakapot sa duha ka arma sa estudyante kag kung paano iligindala sa eskwilahan. Iniman ang panawagan sa iban pang mga senador kanday Bam Aquino, Bongo, Risa Ontario, Veros, Mark Villar, kag Kiko Pangilinan. Sa bahay naman sa Malacanang, nagmando si Presidente Marcos sa maididig investigasyon. Samtang napalabot naman sa simpatiya sa Education Secretary Sani Angara sa mga pamilyang apiktado sa insidente kinagapilar sa publiko, miyembro sa media, kag content creators nga likawan ang pag-share kag pag-post sang sensitibo nga material.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:43 sang aga.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Am I speaking with William Hill?
14: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
13: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
14: I have the D3 right here, life extension.
7: Life extension, vitamin D3. For longer life.
8: Ginangkat ni Vice President Sara Duterte ang Malacañang ay sa publiko ang mga travel authority gasto kag pundong nga gingamit sa mga biyahe sa mga opisyal sang empleyado sang gobyerno. Sa isa ka statement ginpahig ni Duterte nga dapat i-demand ang transparency kag accountability indi sa nagaisahanon nga government office lamang. Suno pa sa iya, naghatag man sang travel authority sang opisina ni President Ferdinand Marcos Jr. sa madamo nga government offices lakip na ang kaugalingon nga mga opisyal kag empleyado. May kantanan sinigin paig niya nga ma-presyar sa publikong kabugusan ng impormasyon sa naggasto sa pagbiyahe sa mga ini. Lakit na ang pundo sa publiko nga gin-gamit. Kahapon gin-confirm sa Malacañang nga magpadulong sa Japan si Duterte halin Agosto 19, tubtob 24, 2026 para sa isa ka-personal trip. Suno kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, personal ang biyahe sang Vice President kag wala sang gasto ang gobyerno. Samtang kansiladong impeachment trial ni Duterte subong adlaw bangod sang malain nga panahon.
7: Tatak RMN.
8: Nangakig si VP Sara sa ABS-CBN sa Abante kag sa Billionaire News Channel. Gin call out niya kay hindi ko na accurate ang information. Pero ang matuod sina past 12 ginambal sa Malacañang nga mabiyahe siya. May bakla sa public opinion kay
11: nagabaha
8: malagaw sa iya. Si Harry Roque gani pakalain niya si First Lady Lisa Marcos nga nag-selfie sa ugsaran niya kay birthday niya. Tiyasip lang kung birthday mo, hindi kay mo ya pwede ka pabalos tao nga grateful ka for another year of your life.
11: Gusto lang na sa'yo personal man niya.
8: Alahin ako ng ginpost niya. May nagbakal sa sang diamante. Nagbakal sa sang lahalon nga rilo.
11: Ang post na to gani, di ba? Something simple lang. No makeup, no...
8: Why get?
11: Something mo lang ang post niya eh.
8: So, tiya yung biyahe sa personal. Tiko personal, meaning hindi related sa trabaho mo. So, malagaw ka lang. Kung ano man to eh, puro tilaban-laban, matipon naman ang OFW. May mga OFW ni ginalibot niya, pero may mo.
11: Yeah.
8: Ti, karon gin-cancel niya mga lasays. Ti, ang balita, no-bra na yan, ti sa lasays.
11: Tiyo
8: eh. Oh, so, in other words, pwede na yung koreksyonan nga nag-attempt kagiman mabiyahe, ang balita, insakto. Pero kung hindi ka magdayon, ibalita naman na yalain.
11: Tiyo eh. Oh. Balita.
8: Pero gusto niya pagwaon niya nga ginapaguan sa isang balita nga hindi accurate. Kaya ti bala ko naman, may init ulo na saya sa mainstream media.
11: Tihoy!
8: Kaya ti ang mainstream media, ya, hindi niya na mapasulod sa paon niya mo.
11: Ti, ga-fact check na yan, Radyumanubi mo. Ang mainstream media, ya, hindi mo na yan pareho sang iba niya, nga mga upod niya da. Ang mainstream media, ya, hindi na yan mag-upod sa imo.
8: Ti, mga pro-sara nga mga vloggers, ang tawa bala. Ginpatay niyo si Bongbong Marcos. No, siling niyo, ano ni siya gani? Clone? Wait mana, sige man gani, bias mo siya. Sige, te ano ka, bias ka sa clone?
11: Di
8: nahalin, BP Sara, sa inyo man akampo?
11: May mga...
8: Why mo mana sila ginasaway?
11: May mga kung ano-ano na kung maginhambal na kay BBM. Kasi niya, why na itip na si BBM. Anong itip? Para si BBM, dumudamot ko na ipapriso.
8: Atong hambal nila nga mapuli na next week, tatay, digong, tatlo next man, naway pagpuli, yapon. Te ano na siya, accurate na balita? Sa mga bagay nga muna, ika nang patas ka mag-cool out sina.
11: Abalan mo kung nag-cool out ka sang again sa imo, tingin nyo yan, obra. Hindi gali pwede yung balitaan ka mo sa amun eh, pero ti ang tuod sina Radyo Manuvi, ituod ginman nga muna balita eh. Pag-ubra sa balita, mabiyahe ka ginman, gin-cancel mo lang.
8: Ti ka gin-cancel mo, ti kung hindi nila pag-ibalita, nga gin-cancel mo, ara ya.
11: Yeah.
8: Pero silingabi yung nga inaccurate kay ginambal mabiyahe ka, it is not... true, VP Sara.
15: Tatak, RMN.
8: Oras, alas 6:48 sang aga. Ang balita ngayon nabatian, dulong naman sa inyo sa nga Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international units ang puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani, para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix. Sa balita international,
11: nagpamahog naman si Presidente Donald Trump nga bumbahan ang Oman kung magpamalabag ini sa US deal sa Iran angos sa Strait of Hormuz nga nagapanawagan sa Tehran nga magsungka sa giyera. Nagapadayon ang pagkontrol sa Iran sa Hormuz. Ang gintumo ni Trump ang mga negosasyon sa tunga sa Oman kag Iran angos sa pagkontrol sa waterway. Una na ang gipaig sa Foreign Ministry sa Tehran nga ginatrabaho na nila sa Oman ang isa ka joint declaration. Yara ang Iran sa Northern nga bahin sa Strait of Hormuz samtang yara sa southern side ang Oman. Magkipila ka beses nga gimitlang ni Trump nga ginakontrol sa US ang Strait apisar nga restricted ang paagaagi diri. Sa Biyernes kinsiling niya nga ideklarar niya nga gawain sa teritoryo sa US ang Hormuz.
15: Tatak, RMN.
8: Oras alas 6:49 sang aga. Udlay ko may elect mo blang presidente Abnuk.
11: Tanan na lang ya, Radyo Manuvi, intrahan niya.
8: Tanan na lang, pahugon niya.
11: Tanan niya, pahugon niya. Kung hindi man sa kagun, palukpon niya man ang ginambal niya.
8: Oo.
11: Ti ang apiktado, yes in all.
8: Because kay may power sa iya, may influence sa dalagan sa kalibutan, kay enjoying, abnoying ning...
11: Mamayo yung US. Kay way ka mo yung problema, subong. Nantawan niyo bala yung Pilipinas? Pero kita bala, Radyo Manuvi, ang away ya sang Iran, kag sang US, milya-milya ang kalayoon sa aton. Pero sinuya bala, subong ang tamaan, kundi man kita.
8: Gani, muna gani, budlay mag-elect basta presidente yung pili niyo, Abno. No, do, tanan na lang magsulod sa ulo niya.
11: Tanan na lang niya, tanan na lang. Kag-ubrahon niya, kid, Radyo Manuvi.
8: Oo, galing kay samtang gambal ta sinisiguro. Paminsar si Trump, ti, do, supporter taman ka mo. Kaya oh. Ang kalo sa isa, orange. Ang bayo sa isa, orange. Ang tawag sa akon, si orange.
11: talo ko. Negosyo. Naglabot na sa 1.4 bilyon ka peso ang balor sa kalitan sa agrikultura bago sa pag-igo sang habagat ka mga bagyo nga Luis Cagmaymay sunod sa Department of Agriculture base sa latest figures ng DA narita ng mga humay high value crops kag mais samtang 59 milyon naman ang nakalitan sa irrigation kag facilities. Sa Binuhane naman sa Dulyar mga karadyo man sumungadlaw sa US dollar 61 pesos and 79 centavos.
8: Ang balita sa negosyo, dulungsang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors. Wala sang bayad. Pamasaril lang sila kung din malapit ang inyong lugar. May ara sa SM City, Iloilo, Cagbacolod, Robinson's Place, Iloilo. May ara man sa Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, sa Estancia, Pase, San Miguel, Jordan, Guimaras, kag San Jose, Antique. Life Extension Clinic and Pharmacy.
16: RMN News Sports.
8: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Matapos ang alas 2 katuig na hindi pag-upod sa Gilas, Pilipinas, maghampang na si Kai Soto sa National Team. Ginanunsyo sa 7-3 Center nga magabalik siya sa Philippine Men's Basketball Squad. Isa ini sa ka-welcome development para sa Gilas nga natalanan nga mag-host sa Jordan kag Iran sining habulan sa second round sang FIBA World Cup Asian Qualifier sa Mall of Asia Arena. Gin-confirman ini ni Gilas head coach sa Team Cone. Sunod sa iya, maghampang si Soto sa window apang indi sa Asian Games. Yawat pa man, ha? Kahit makatabon-tabon pa man sa babo.
11: Ay, ako na kay Soto pa pahuway ka to. Lanchog.
8: Ang unang height nga na usik, no?
11: O, sus, mga ako guru, may height na muna guru. May kung panita po pang lakaron.
8: Ambot lang.
11: May height nga mga pila height ni si Soto.
8: 7-3.
11: Aba.
8: Ambot lang.
11: Libro-libro na ba? Sige ko ni dululugo ilong nila na sa akong.
8: Ambot lang. Ambot lang. Kay may alam balon na BJs mo. Uso ni pamangkot sa umamo. To na Jess ka kung putot. Kasi kalon ka. Ambot lang. Si Kai Soto, yes, grado ko, hindi niya kalon ka dyan. Malikawantang makamamatay nga stroke agar tata kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugaliyang pag inumadlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
16: RMN News Entertainment.
11: Nag-aalap ta online ang picture ni Bella Padilla upon sa isa ka wala makilalaan nga lalaki anong kabunan matapos ginpahayag niya nga mayara na sa nagapayuhom sa iya. Ginpost ang netizen ang picture ni Bella kaysang mystery man sa ex. Sa isa ka picture, makita nga nagasuksok ang actress ang dark blue hooded sweatshirt na nagdala sa dark green nga tote bag samtang gina-updan siya sa isa ka lalaki na nagasuksok sa white colored shirt kag may bit-bit nga bouquet sang bulak. Sa isa pa ka picture, ginabit-bit ang isang lalaki ang bag ni Bella samtang nagkakapot sa hawak sang actress. Kasunod sini napabutsi ang sampag pangimbulahan kagkalipay ang fans niya nga nagalaom na makita na sini ang tawo para sa iya.
8: Non-show business?
11: Laban-laban ah. Mga
8: laban-laban negosyante.
11: Ang subong abira, Jumanovi, ang mga kun artista ka, hindi kaya mangita man sang artista mo man. Kaya ang inyong mga schedule.
8: Hindi magtalabuhay.
11: Hindi magtalabuhay. Ngita kaya sang, hindi ya busy ang schedule yan.
8: Tiyari kay negosyante, laban-laban, siya niya ang gamando sa taon niya nga, may date pa ko, kalma ka muda. No, hindi gani, ma-chat ko ya whole day kay in love ako subong.
11: Simple.
8: Hindi nyo ko pagsabara. Pero kung sa showbiz ya, ga-shooting ang isa, ga-shooting ang isa, ti paano? Eh, magigidugay, ma-realizar nyo na lang, you are so near, yet so far.
11: No? Ti kalabanan kita nyo ang mga uso subong, kapin pa kung sikat kang artista, ang ilang mga kuan subong, mga nubyo, hindi i-artista.
8: Mga negosyante. Kaya nag-last ng mga relationship actually.
11: Mga muna.
8: Artista, then negosyante.
11: Negosyante.
8: Because ang negosyante, may control sa ila oras.
11: Kaga, maintindihan.
8: So, mapayunan niya ang busy mga oras.
11: Maintindihan man sa negosyante ang trabaho bala sa iyang partner before sila nga nag-danay. Kay, kalabanan, Abira Jumanovi nga ginawayan per me. Oras.
8: Oras, gidi.
11: Oras na yung ginagawa. Kahit may trabaho ko karon. Nag-isa ka simana, hindi ko kapuli. Kung ano-ano pa na daang mawadumduman to sa isa, nga base may amo ka na na eh.
8: Kung busy ang isa, kag hindi ka reply, gasunggod ang isa.
11: Sunggod ang isa.
8: Ti kinanglan may mag-insindi. Ti ang bigger person sa ila, amo na siya ang deserving nga tagaan mo sang medalya mo sa iyo. Ako makalahigay ka mo ng mga mayad ko. Ang aton nga extra nga balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong kaysa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya ang risgo ninyo sa colon ka rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
17: Extra. Wow! Balita! Balita!
8: Busa, idol, nakakita ka na bala sang ido nga nag-surf?
18: Grabe ba? Subong pa lang yun.
8: Kita ganin, ikbalo mag-surf.
18: Aba, binalintong guro eh.
8: Sa tuigan nga World Dog Surfing Championships, ginatos ka spectators ang nag-cheer halin sa Northern California Beach. Halin sa magagmay nga spaniels, tub-tub sa dalagko nga labs, ginjad sa mga ido, sa mga factor lakip sa kung paano sila kadugay nga magtiner sa ila board, sa dalagko nga balod, kag sa ila confidence. Sa ikapulong anibersaryo, naglakip ang content sa adoption event kag fundraising para sa local animal charities. Tawag lang posing sa isa kay Idol. Mudo ka inchindigit sa Busa Idol sa surfing, oh.
18: Grabe, no? Ang nakakuan pa siya, oh. Nakabutang pa siya sa ano nang isa lawas.
8: Life jacket, eh?
18: Life jacket. Pero ting Idol, yawa nga, grabe na yung palang yun. Ang akon, ako guro, Radyo Manuwi, butang mo ko na. Binalintong lang ko.
8: Ako ay naman ko abi magan yan do magido abi ko sa idol mo dito hindi na ako magambal sina ye. Ang aton nga extra wow balita, Boss Idol.
18: Magaradyo man sa mga suki naton, lantawa pirmi ang imo blood sugar. Choy, hindi ka magambal nga wag ka diabetes, kaway ka man kapakwa sa blood sugar mo. Kadto ka sa butika or kadto ka sa aton sini nga mga doktor. Bisan twice a year lang or once a year lang, dili aman ang imo sini nga ikayong lawas. Sa mata pala mati naton, mga karajuman, untati ang kaunsang tamis, untati ang gamayan ang kaunsang kanon kag ang imo sini nga karne. Sa mga suki naton, inom ikaw sa DTX 700, may charantin ini nagikan sa Margusong nga nagabulig panubo sa blood sugar, di sugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang gani. Kadto na sa butika, bakal na sang DTX 500.
17: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:57 sa aga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
18: Subong adlaw sa Miyerkules, Agosto 19, 2026.
8: Ako si Radyo Man Novi Malion Guazo.
18: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
17: Tatak RMN.
19: Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program nina Novi Guazo at Regan Arlos. Straight to the Point.
8: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
18: Mayong aga mga garadyuman, medyo masanaaw na ang atong siringa palibot sa mga suki naton. Adlaw kita nga Miyerkules, Agosto 19, 2026.
8: Mga karadyuman, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas pagi sa KBP Standard Authority. Amo ni nag-regulate sang FX.
18: Yeah.
8: Kag values sang tanan nga mga ara sa broadcast industry, sa TV kag sa radyo. Nagapanawagan nga kun mahimo mag-observar kita sang husto nga restrain kag guidelines sa pag-report sining natabo sa dito sa Ateneo di Zamboanga.
18: Yeah.
8: Ang bata nga nag Facebook live samtang nagapaniro kag sang uli gintapos niya man ang pagpaniro sa pagtiro man sa iyako galingon. So duha ang patay, may isa sa nga napatay kay kaduha ang iyako galingon.
18: May duha ka bilog ang iyang pusil nga dala, medyo manuvi, ang isa daw BBR Malite. Hindi ko sure, hindi ko familiar sa mga pusila, pero ang isa 45. Then nakita to siya nga sa picture nga ginpang sendman nga gahuray ad sa Radyo Manuvi, may pila sa ulo. Kaysang nakita dito sa video nga ginpang lutang niya ang mga estudyante sa sulusang classrooms, gintiro niya man ang iya siring nagkagaling.
8: Well, sa mga nagapamati, simple malang appeal sini. Hindi kita mag-post sa tong Facebook live ito.
18: Amo lang nang ginapangayo.
8: Kag hindi na naton pagbutangan sa madamo nga speculations anatabo. Dire kag siguro makaintra kita iya, Busa Idol.
18: Tama na, Radyo Manuvi.
8: Kay kamalahalon sang aton ipanghambal para sa tanan nga nagapamati subong. sa mga nagapamati ng mga ginikanan, pila sa inyo di ang natublag sa sini nga balita? Kung wala ka mo matublag, kay nahubog pa ka mo yapon sa inaway sang Marcos Duterte kagdilawan, may diferensya gid sa inyo. Lantawan nyo bala ang ginubra sang isa ta ka senador, si Ruben Padilla. Ang itsura niya kung nabido kahibi pa siya, no? Well, basi man nga natublag gid man siya, kaya tatay man siya. Pero nga spin ginaya pirmi sa imo kausa sang sa tani bala batsagon tanay ang ginhimo sa tong bata sa konteksto nga nasakitan ang ginikanan niya sa to kay nadula siya kaglabi kaglabaw sa tanan ang bata sa tong mga pinaniro niya kapin pasang napatay niya nga maagaw iksinag ikamoy pirmi nga punta malang sini ibasol malang pirmi sa nakaligad ng mga nagpasar sang layi, kapin pa ang axe to grind niya kay Senador Kiko Pangilinan. Nga nga hindi pag i-lower ang edad sa mga juvenile delinquent. Sigurado ka mo kung panubuan niyo mong tatne.
18: Gapati ka muna.
8: No? Kay hindi mo man pwede preso ng way pakagi nga may ginpatay.
18: Natural.
8: Way pakagi nga may gintiro.
18: Sigurado ka mo nga kung panubuan niya mong tatneng krimen.
8: Oo. Kay hindi ka mo sigurado, kinanglan nyo gid pakalainon ang nagpasar sang laye? Pakalainon nyo guro ko nang ginimo nila gindula ang laye?
18: Yeah.
8: So age limit lang ginawayan ta, pero ka-divisive katama sang isyo nga ini. Madrama iya ang pihak, madrama man yung pihak.
18: Tama, kuya Radyo Manuwi bilang tatay, tamaran ako iya sang kadramahan nga ini.
8: Sakyan inyo iya ang kasakit sang tao para maduso nyo ang inyong political agenda. Huwag ka mo nagkalahuya sini. Tikat ko kita sa discussion sa family level. Sa mga nagapamati nga maginikanan, anong batsago nyo, Abino? Gindulo mo lang bata, muskulahan, dito gidugay, balitaan ka.
18: Patay na bata mo.
8: Why, basi, why, pagani ka nabalitaan sa school, nabasa mo sa balita, nakita mo sa ginpang share sa mga vloggers, ang Facebook Live, bata mo tugali ang gintiro. And mind you, Ateneo ini.
18: Yeah.
8: Iskwilahan ini nga privado, elite school
18: elite,
8: ini.
18: Elite school. Hindi ka na Radyo Manubi maka-eskwila kung daway ka unod ang bulsa mo.
8: Oo. Part ini sa ginatawag nga The Big Two. Lasal kag Ateneo school system. May mga sarang ini, ga-expect ka less ta ni ang possibility nga matabo ini.
18: Yeah.
8: Kay hindi ini public school. Pero subong natabo na sa private school. So ano ang nagakatabo sa eskwilahan nga ang may amos ini? So siguro, dira kita ma-focus. Why ako yung kapating ang layi ang may defect eh? No? I-lower mong age limit.
18: Why ko na kapating
8: sina? Why ko na kapating, Radyo Manuwi? Kay kadamo di sa aton, sa kabataan, nga bisan pa nga mataas ang edada, nag-aubra sina. May iban gani nga mature na, hindi na sila juvenile as classified by the definition of the law. Gay mo man gyapon sang pareho sini. So antes ka mo abi mag-ngak-ngak da parte sa amendments ang layi sa pag-lower sang edad. Struyahan nyo biyan, ay ano mga factors nga nag-a-affect sa pag-imo sang kabataan? Oh, ano ang background niya sini? Happy balaan ini siya bilang isa ka bata sa pamilya niya. Ano balaan niyo lang ati? Mayong pangabuhi sang parents kati di Ateneo mo.
18: Di Ateneo.
8: Ano balaan niyo lang honor student siya?
18: Balaan niyo lang tatay niya.

0: Yan. So, pwede ay hanang isa pag i-explore nyo. Tagaan ta chansa nga mga teachers may training sa psychology.
1: Yeah.
0: Nga the way mag-behave ang bata sa sulod sang classroom, ma-pick up dayon sang teacher nga ang bata nga ini may pinagdadaanan. Something is wrong sa iya ginabatsyag subong. Kay base bala kun may mga manifestation na nga ang bata kinanglan sang psychological intervention. Kinanglan niya sang somebody nga may mamati sa iya. Pero why sang may nakaya spot sang gusto niya? No, sang gusto niya ipabutsyag. So dira ka ta dapat ma-focus.
1: Amo na ang dapat
0: ubra. Hindi kay magwa ka social media. Di pa mirak-miraon ang mata mo da. Dayon balik man gyapon kausa mo nga mamasol ka kay way ma-amend ang Juvenile Justice Act.
1: Radyo Manuvi, hindi niya ang aton layi wala niya depekto. Bisan anhon mo pa na kaming in-harsh ka sa imo sini nga mangin penalty. Amo man gyapon ang tawon niyo lang bala. Kada mo pinakabilog ang napatay sang ini sa drugs sa pinakabilog ang napatay. Di ba kun may mapatay kulbaan kita hindi na mga drugista mag-engage kay kubat.
0: Pero sige man gyapon.
1: Si pila ka milyon ang ato na recovery subong. Wai na. Oh. Ang hambal nila death penalty ang mang rape ka, death penalty. Ti sige man gyapon ubra krimen. Ti pero ina sila legal age na. Diri sa mga kabataan. May factor sina kun nga anga ginaubra nila ina kag kun bata pa may chance naton ina Radyo Manuvi nga ma-cure pa kay ti bata pang pinsar nila mo.
0: Tiyari abi no, ginapang una-una ko lang kay ti tanan kita subong way ta kabalo kun anong ginhalinan.
1: Yeah.
0: Hindi mo mabasa iyang paminsaron sa tao.
1: Ati oh. May iba na nga bata gambal nga mabuot na siya. Pero ti ara sa sulod sina.
0: Pwede nga sa layi gapati sila nga wala sila sang salapton. Pero this time nga ang naging tiro niya lawas niya.
1: Amo na
0: ang dako nga faktor nga hindi nila yilang.
1: Yeah.
0: Ang sa takloban to basi makambaga sa leg kay wala criminal liability ang amo nga edad. O basi sakto na si Ruben Padilla. Pero ari naging tiro niya lawas niya mo. No? So ano ang factors da? So beyond sang layi, no? May ibang ginaya nga factors. Malay mo. Self-reflection kita, be self-examination. Base ang sobra-sobra kaysa nga binastos sa mga opisyal tas gobyerno. Kag sobra-sobra nga pag-amplify sa mga supporter nila sa social media nga nami okay lang mamatay. Okay lang maniro.
1: Mga factors gid.
0: No, kay superhero ka kung gapaniro ka. Inaihan nakapikto man na bisan paano. Self-examination kamo hindi kay dugay-dugay inaway sila ya sa politika.
1: Hindi niya madala sinaway.
0: Nakalamatay ng kabataan sa tawo ang inyo yang inaway nyo pagyapon sa politika. Mo pagyapon ang inyo?
1: Ang ilabi man sigmansig may mga agenda mo. Nga ako pamatian mo Radyo Manuvi man amin ning amon. Nami man ning ila.
0: Oh.
1: Ako ya bilang tatay ya ginabalikan COVID.
0: Oh.
1: Ang mayor nga rason kun nga ang bata naton kun kaisa naga-rebuild eh. Dako ang aton dira Radyo Manuvi nga porsyon bila mga parents.
0: Yes.
1: Like kagapon lang kapamati ko sang na-late lang ko gamay no. Sa giniwat nga Responsible Parenthood and Family Development Summit sang Population Office. Si Dr. Diane Katso ang ila speaker Radyo Manuvi. Kanami isang diskusyon nga gapakita diri nga ining mga dapat ang bata nimo kilalahon mo siya. Kung ano ning personality niya. Then kung makilala niyong personality niya, ikaw nga tatay, ikaw nga nanay, mabalaan mo kung ano nga need ang kinahanglan sa bata niyo.
0: Paano mo sa ihandol?
1: Amo na nga sa ining mga bagay nga ini, Radyo Manuvi, para sa akon, wala. Basi ha, ako na niway, matakabalo sang natabo. Basi wala lang sang maayong komunikasyon sa sulod sang panimalay, wala sang istoryahan ay way ang bata gina-istorya. May posibilidad ini nga naglabo sa punto, may nag-trigger sa iya, nakita niya to, or kung ano man nga mga factors dira, ginubra niya. So pro ako ya bilang tatay. Radyo Manuvi, tatlo man ang bata ko mo. Ginasure ko gid nga ang kabataan ko.
0: Nabalaan mong tanan sa ila.
1: Nabalaan kong tanan sa ila.
0: Minor pa na sila mo.
1: Minor pa sila eh.
0: Tiyan mo na gani, kahapon, mangkot ko nga kon. Siling ko ba tiyan mo na tabo sa Tineo? Nga yes. Tiyambal niya, ano ay han? Nag-trigger? Bako hindi tanak masabat? Pero ambal ko, ang sure ko lang, balikid ko siya. Ikaw ya, sure gig ko ya, bisa ano matabo, ginpadako ta ka, nga hindi kagid ka problema.

0: Ramiro. Mm. Yeah, of course. Di ba?
1: Di ko.
0: Mabalan mo yung bata mo kung kilala mo mo.
1: Makilala mo na eh kung ang bata mo ma...
0: Oy, mukbataan mo. May imagine mo Maniro? Why, ay?
1: Wala eh.
0: No? Ang ibang gambala na nga hindi ko manamon may imagine pero hindi. Nga nabit-bit sa isang armas.
1: Eh,
0: why pa to license?
1: Yeah.
0: Di niya to kinuha.
1: Niya to kinuha. Oh.
0: So isa pa na ka-factor. Ano ang ara sa panimalay nila?
1: Ah, muna ang gusto tama bala.
0: Nga ang may unlicensed firearm da.
1: Yeah.
0: Nga kung sa bagay ang tatay, port manager, customs police. No? Ti otoridad ka. May illegal firearms balay nyo? Nga na-access to sa bata mo? Kung nakuha niya man ang sagwa, ti otoridad ka, di na nakuha sa bata mo ang armas ng illegal, sino mga sa circle niya?
1: Kada mo abisang balikan.
0: Di ba?
1: Then, radyo manuwi.
0: So, inyuhiya kay Ruben Padilla, yung mga layi-iaya mo yung iya.
1: Tek, layi-layi na!
0: Kay balanta man na, ang gusto nila nila, ya, mapapugi lang sila pirmi, nga tiyo na, nga mindaran ang layi, kay sakto kami. Oh.
1: Ay, ginabutan ko ginang lawas.
0: Why pagani, bala, binasulay, muna bala, napatsa ng tao.
1: Binasulay?
0: Napatsa ng ibang nga pamilya, ang ilay, ang agenda man gapo nila sa politika.
1: Way niya, ang ato niya, klaro ni Radyo Manuwi, butang talang pirming lawas ta sa sa sitwasyon nga ini. Bilang na, bilang tatay, kami sa kay nanay kakitatay, pulo kami.
0: Mm.
1: Pero balaan nila ang amon ng mga ginawi ng mga kabataan. Ang kabataan ko, makambal ko nga hindi kapable. Kaya tipatsyan mo lang gani, suga, nagagurahab. Di paano pa naabi mag-ubras ang katuntuhan, Radyo Manuwi, nga kulbaan gani nga, ikibuton mo lang may aswang, hindi ka kulbaan gani. Namin ko, ang ining mga bagay nga ining nga nagkakalatabo, may mga rason. Amuna nga, i-dig up natin ang relasyon niya to sa panimalay niya, ang mga friends niya,
0: ano
1: na tabo sa eskulahan, kay private school ini,
0: nga
1: nga nakasulod ang okay. Armas, kay private school, di ba nga tineyo, kanako-nako ka manggaranon nga bulutuan.
0: Nga nga nakasulod ang armas,
1: inisabutan sa salakyan.
0: May security man ka mo.
1: Yan, security guru sa gate, tiko naka-car ina.
0: Oh, ti pero sa building. Ti isa na nga di ilang taon nila
1: eh. Nila eh.
0: Oh.
1: Ti mo na nasubong ko.
0: Ti amak mo, ang nasakitan kuya, ining nagpaniro kag nangin matay. Why kuya gawa simpatiya? No? Kay ti
1: iya na
0: iya. Siya ti ang nagtuga mo. Pero kaluluway man to yung inosente, iya nga tiniro niya iya. Ti ang ibanto sang naglinok panay to, ang trauma nga natuga. Buhi man sila, pero... ang trauma nga natugas ato sila.
2: Tatak RMN.
0: Eh, mayo lang kay hindi man gani mayo gina pero na lesson lang ang damage kay nagikog sa pagtapos. Tikon wala abi bo sa idol.
1: Pero ako
0: kaya yan... sige pa sa pinaniro abi.
1: Kung ang iabi
0: nga ano abi ang mga sikyo sa Ateneo sa Buanga.
1: Kung ang iabi abi Radyo Manuwi ang paniro niya pero ito sang
0: sa Tacloban.
1: Tacloban, damo iguro patay.
0: Lung arm ang iyan
1: na pagkaling.
0: Kaya makamote kung ni, bisa ni semi, automatic mo lang to.
1: Siguro gito yun pa, kung kita mo sa video to, kita to mo. Pagsulod siya sa room, ginamo niya lang anay yung, kintaya niya. Dayon doon nag-atras siya, binalik niya, tiniro niya to nagapungko to sa may lulolomisa. Tikahuloplag, tipaghaplag sa mga estudyante, kung dalalaga ng iban. Kung nagpaburot, pinaburutan niya, abe. Ah, butang. Ubus kiguro to.
2: Tatak RMN.
0: So damo isang factors nga diskubrihon diri.
1: Amo na nga subong ginakla
0: tani ang mausisa sini. DepEd kag imuon nila na privately. Hindi na yang Senado. No, hindi na yang House of Representatives nga na public naman ang tanan bla.
1: Kung Radyo Manuwi.
0: Ay nobrahan naman na balita dayon basa naman sa kabataan.
1: Sabi mo kun anong solusyon ko diri?
0: Mm.
1: Kaya gapati gid ako yang relasyon gid sa panimalay ang pinaka gamater gid. Pinaka si Attorney Bon ga pamati subong. Ti sila tong head kagapon.
0: Kaya may study na sila.
1: May study sila. Mabalikin kuya sa LGU, sa barangay, sa pamilya gidya Radyo Manuwi. Kay hindi niya madalas ang DepEd. Kita mo, natabo sa Tacloban, abi ko gani, nagabantay na kita, nagalantaw kita, nagacheck na kita. Di, dadua man lang to kasi mana nga pang check to sang
0: why
1: mga dala sa mga estudyante.
0: Ang perfect nga example ko nga ang pamilya ga mater gidbo sa idol. Testing kablasang una, dumduman mo ga kaon kita sa family. Kadto kita sa Port San Pedro. Samtang ga kaon ka, upod mo pamilya mo. Hindi ka kakaon mayan. Kaya arada ang mga gagmay ng mga bata, ga pinangayo.
1: Pinangayo to.
0: Tiyabi, paano ka katimo? Mayad nga may gapangayo.
1: Di ma.
0: Di ba? Kung gaan mo manugid sa mga bataan sa unan, kagay aranas latanan, ti alalang ordiran mo sila sang lain para sila. Kay manad na.
1: Yeah, manad sila.
0: Oo. Oh. Kung hindi ka naman magatag, i-ignore mo. Sabaron nga sabaron kanila.
1: Kag daw may...
0: Kay hindi ka kahistorya may yad eh. Kay, nong, gaya matada nong. Ang lain, after sang malawid mo nga pag-ignore, habuyon kanila ba ito? Dito kay Kuya na turn off sa Port San Pedro. And to think atubang na sang Camp Martin Delgado, sang PNP ta, Police Regional Office 6. Siling ko, sino pang may gana magkaundi? Kung amuni ang atmosphere, no? Kagda yon ga family day ka kay happy day mo na. Paano mangin happy day? Kay Ario, ang wala iya family nga nagatutok sa ila growth gagmay nga kabataan, yeah. Mga elementary grade 1, grade 2,
1: gagmay pa mga
0: Ario diya ga sabad si mo ga panghaboy ba to? Nga dapat ara na sila sa panimalay nila. Nan.
1: Te ko magdalalago na kay way na maayo gin tatap gini ka.
0: Kay ano iti criminal? Hold upper, scammer? Oh. So muna ang nga sa pamilya ginaiagabalik.
2: Tatak RMM.
0: By the way, part 2 karon STP 2. Halong gid kamo ha? Kay subong gapanugid sa atondi ang mga ara sa middle class pasaka.
1: Yeah.
0: Kadamo-damo sang mga na biktima sang online scam.
1: Radyo Manovi.
0: So until now ay pakapagwa statement ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero it's about time nga magpabalo kami sa inyo. Namo-damo na biktima sa online scam subong. Kag ang mga ara gid may account sa bangko.
1: Yeah.
0: Amo ang nagkalaigo.
1: Gina istorya naton ang isa naton ka kilala, mataas ng official Radyo Manovi. Karon may istorya kami after some program nga iano niya lang ako. I-update ako paano natabo.
0: Paano
1: ka katabo ini kay siling niya siya mismo hambal niya sa akon siling niya reg personal ko nasaksihan kung paano na scam then personal ko man nasaksihan nga hindi masarangan sang bangko nga i-troubleshoot ang pagpang-scam.
0: Yes, actually helpless ka sa helpless bangko ka, hindi helpless. Ka protected. Sa bangko, bisa magamit ka black credit card lang tawa. Manotify man sa imo, pero may disclaimer, pabalo niya ka imo ini transaksyon o kung hindi. Kung hindi ni imo, pabala kami para hindi na masulit. So meaning, problema mo na niya kay nalutsan ka subong. Pero pabala kami para sunundi ka na malutsan. Di ng proteksyon sa bangko sa ato.
1: Ang proteksyon sa bangko nila, nga ginasugid-sugid, mga palasugid ng bangko, kahit kung may scam ka na, manugid ka sa ila, Radyo Manovi, tama kahinay sang respondi nila. Dayon, ang gakatabo, subong, gagi sila sa inang, kung may mga kuan ka mo, may mga account nila sa mga GCash o kung ano, napangayuan ka mo sang OTP. Ati, ang kalabanan, subong, may mga information kita, bo, tinamaan ko no, mga doktor, gidang igo.
0: Ti, galing mo man na, doktor ka na nga ang OTP mo, yatag mo,
1: why kita kabalo kung anong mga reason Radyo Manovi pero damo gid kuno sa mga ara sa middle class in above middle class
0: tanan nga damo kwarta
1: damo kwarta ti para sa aton why kagin man niya kuhaon sa akon di kay why manaunod ang akon bangko
0: hipokrito.
1: Pero pambayad na bill pero ining mga na biktima palihog lang common sense hindi nyo pag-ihatag ang inyong OTP or kung ano da ng mga account-account ninyo, hindi man kamo sigurado.
2: Tatak RMN.
0: Ang inalinan sang baha na identify na sa nga aton nga office of the building official, kag city engineer's office. Karon abi matianta ang update sa kay engineer Mavi Gustilo.
2: Tatak RMN.
0: Nakaya mo man ko sa page plan ni Congresswoman Jamjam Barunda. Duman mo nga sa page ta, may ginsa batsa di. Tapos na ganito. Gapana batsa iya. No? Ti freedom niya man na. Pero doon laka lang kakakita nga
1: policeman
0: ti mo nga level. Sinabati mo sa mga kulukoy. Sa page niya, di nagtag si Vice Mayor Labla Barunda. Pakaon sa mga sutangon. Sutangon or bi. Ano na? Basta painit-init sa ano nami man.
1: Nami man. Ano ba?
0: No? Di may nag-comment to. Sila niya, ti imo ya Di nakapose kong jamjam nga nagatuon to sa kay may sesyon. Siguro ka pabaloman ng pubre. Na well, si Mayor Raisa, di agatubang sa baha.
1: At tutusa sa ano?
0: Si jamjam, ya, siyempre di man siya mayor. Gaubra man sa his congress. Di karungin balik na sa iya. Nagsinabat yan si congressman Runda. Tinglaing ina-observara ko. Blas, siling kuwan, what's wrong with this reply, man? Kay daw wala man sang si translation. Kay kun wala si translation, meaning amo gid na iyang pagka-word niya sang sabat niya.
1: Ang akon Radyo Manuvi, ang akon English tatlo man ang kabilog mo. Talagsa ko man lang gani na pagwa na kay nuhuya ko blaw nga sa mga sala ang akon grammar bla. Pero ginabasa-basa ko ni.
0: Do ka budlay gid no. Why sang nabutang si translation?
1: Why?
0: So meaning amo gid na reply niya,
1: no? Kun, why,
0: pero deleted na subong basa abi bu sa idol. Anong nag-comment siya? Anong nag-comment?
1: May nag-comment yun.
0: Anong balya?
1: Ang siling niya, si Jules Ramirez ang gin-reply niya. Di ba, eh, mag-reply ka. Balikan mo tong iyang...
0: Tiyo, eh, pindutuan mo niya.
1: So, ma-highlight na ang ngalan. Ang sabat din eh, ang nag-reply may ngalan, no? Jamjam Barunda. Para eh, iyan na profile pic eh, may ngalan. How will you see me budget season? My work is at batasan. You have want me?
0: You have want me?
1: You have want me fly home? Even unsafe?
0: You have want me? You have want me?
1: Want me fly home?
0: Ano na mean man?
1: Gusto mo nga mapuli ko na? Daw something ang managuro. Mapuli. Ano gusto
0: ano
1: mo?
0: Lo- you have?
1: Want me fly home? O sina, gusto mo ano?
0: You have want me fly home? Unsafe?
1: Even unsafe?
0: Ah, okay.
1: Tika-tika mandos madlos mo.
0: So, basing namin niya, you want me to fly home even if it's unsafe?
1: Ano?
0: So, daw ang mga conjunction, daw medyo may kulang.
1: Ako ya, wala, wala mo man ako, post Radyo Manuvi, nakalaka lang na ako ng English, tamarang ka ako niya.
0: Okay, may wanta sa English ka niya. Ang atondang pag sinabat. Galing ito yan muna, blau, kung congressman ka. Medyo tanay, blau. Dito naman mo tong naman mo tong ano kaya ito? Ang sa UP ito bla? Ano kaya ito?
1: Siyang political
0: ano kaya ito?
1: Political ali. Ilungguhan nyo na lang.
0: Ayan mo sa iyo. Ano? Sige, parto karong bla.
1: Ito, ito oras yun.
0: Radyo Man, Novi Guaso.
1: Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News.
3: Ligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
4: RMN Network News.
5: Itong RMN Power of Hyperlocal.
4: RMN Network News.
5: Babala, sensitibong balita. Nanawagan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP sa mga mamamahayag, mga content creator at social media user na maging responsable sa pagbabalita at pag-share ng mga impormasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, binigyang din ng KBP na dapat manaig ang pagprotekta sa dignidad ng tao at karapatan ng mga menor de edad. Kaysa sa views, like at bilis ng paglalabas ng balita, hinimok din ng grupo na huwag ikalat ang mga sensitibong impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng mga sangkot sa trahedya at igalang ang privacy ng pamilya ng mga biktima. Samantala, hiniling naman ng KBP sa mga nakapag-post na ng mga hindi blurred na larawan at video ng insidente, nag-agad itong i-blur at burahin. Hinikayat din ng grupo ang lahat na magbahagi ng mga tamang impormasyon ng naayon sa batas at mga panuntunan sa pamamahayag. Ang RMN po ay miyembro ng KBP.
4: RMN Network News.
6: Sa kaugnay pa rin balita, karahasan wala daw dapat puwang sa ating mga paaralan. Sino kayo may sabi nito? Kasama natin mula sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
7: Maring kinundena ni Zamboanga City 2nd District Representative Jerry Perez ang nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University at humihiling siya ng malalim at patas na investigasyon. Giit ni Perez, wala dapat puwang ang karahasan sa mga paaralan. Di ni Perez, hindi dapat nakakaramdam ng takot ang mga estudyante, guro at... at miyembro ng school community para sa kanilang kaligtasan sa isang institusyon na dapat ay nakatutok sa pagtuturo at paghubog ng mga kabataan. Pinuri naman ni Perez ang mabilis na aksyon ng school administration, mga otoridad at emergency responders. Una ring nagpaabot ng pakikiramay si Perez sa pamilya ng mga nasawing biktima ng trahedya at nananawagan siya ng patuloy na panalangin para sa mga nasaktan at sa buong Ateneo community na nagdurusa dahil sa trahedya. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Katak RMN.
5: Senador, kasama natin sa balita Radyo Man Conde Batas.
8: Kinalampag ni Senator Mark Villar na kailangan magpatupad na agad ng mas komprehensibong pagtugon sa kaligtasan sa mga paaralan matapos ang nangyaring panibagong school shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kung saan dalawang estudyante ang kumpirmadong nasawi. Ayon kay Villar, hindi na dapat hintayin na may masaktan o masawi bago kumilos ang mga paaralan. Mahalaga ayang matukoy ng maaga ang mga posibleng banta, palakasin ang seguridad sa mga paaralan at tiyaking may sapat na gabay at suporta ang mga estudyante. Dahil dito ay nanawagan si Villar sa mabilis na pagpapatibay sa Senate Bill No. 2321 o ang Ligtas Act at Senate Bill No. 2133 o ang Students Guidance Counseling Act para matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga eskwelahan. Sa Ligtas Act ay pinatitibay ang sistema sa pagtukoy at pag-uulat ng mga banta, mas malapit na koordinasyon ng mga paaralan at mga law enforcement agencies, emergency response protocols, agarang pagbibigay alam sa mga magulang, first aid, regular na emergency drills at crisis counseling. Habang ang Students Guidance Counseling Act naman ay palalakasin ng guidance at school-based mental health services at bibigyan din ng access sa mga mag-aaral sa mga qualified professionals, preventive programs, referral mechanisms at angkop na intervention. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Katak RMN.
6: Alas 7.28 na ho ating oras, nasa mahigit 8 milyong Pilipino na umano ang nakaahon sa kahirapan ayon sa Department of Economy, Planning and Development o yung pong DepDev. Sa datos ng DepDev, bumaba sa 9.7% ang poverty incidence sa ating bansa nitong 2025 na mga pamilyang may kitang mas mababa sa itinakdang poverty threshold. Mas mababa ito mula sa 18.1% na naitala noong 2021. Gayunman, nagbabala po ang ahensya na maaaring maapektuhan ang pag-unlad sa patuloy na pagtaas naman ng inflation na higit na nararamdaman ng mahirap at low-income households. Nananawagan din ang DepDev na palakasin pang investments, exports, agrikultura at iba pang industriya para hindi lamang konsumo ng mga pamilya o tahanan ang magiging sandigan ng paglago ng ekonomiya.
5: Pinag-aaralan ng ilang labor group na magkasan ng work holiday bilang protesta sa pagsuspinde sa 85 pesos na increase sa arawang sahod sa Metro Manila ayon sa Trade Union Congress of the Philippines. Sa pamamagitan po ng kanilang tagapagsalita na si Carlos Miguel Oñate, isasagawa ito sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagli-leave ng mga manggagawa at pagsusuot ng itim na damit tuwing Biyernes o Sabado.
9: Nag-iisipan nun namin, no? Yung sinasawang, yung tinatawag nilang work holiday, yan yung parang sa transport, no? Kung saan sabay-sabay mga manggagawa magli-leave bilang pagprotesta dito sa nangyaring dagdag sahod. At the same time, no, meron din tayong iniisip na mga pamamaraan na hindi naman siyempre maalanganin yung ating mga manggagawa, di ba? Arawan ng sahod ng mga yan, siyempre hindi naman sila pwedeng lumabas sa kalsada, anong kakainin nila, no? Kagaya iniisip namin ngayon yung mga Black Friday protest, na kung maaari every Friday o Saturday na wash day nila, mag-itim para pakikiisa dito sa laban na ito, no?
5: Posible anya itong tumagal ng 5 hanggang 6 na buwan bago magdesisyon ng korte tungkol sa kaso ng aumento sa sahod.
9: Paulit-ulit natin sinasabi, dun sa 20 days na TRO, ang nawala collectively from our 1.1 million minimum wage earners ay nasa 1.6 billion na po. Ibabanggaan nyo dun sa 10 billion na nire-require, ang iniisip po namin, baka tumagaluto ng mga 5 buwan o 6 na buwan. Kung kaya't kami po ay umaasa rin na yung Korte Suprema, dahil in-invoke naman po yung tinatawag na transcendental importance, napaka-urgent po, na sana manghimasok na po dito at pigilan po itong aksyon ng Korte, no?
5: DUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate sa panayam ng RMN.
6: Balita tayo sa Palasyo ng Malacanang. Ang Malacanang iginit na walang maling detalye sa travel authority ni Vice President Sara Duterte sa Japan. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Chanel Salazar.
10: Nanindigan ng Malacanang na walang mali sa paglalabas na impormasyon na inaprubahan ng Office of the President ang travel authority ni Vice President Sara Duterte para sa Japan mula August 19 hanggang August 24, 2026. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, inaprubahan ang travel authority noong August 17, 12:41 ng tanghali. Pero nitong August 18, 6:07 ng gabi, natanggap ng Office of the President ang hiling ng Office of the Vice President na kansilahin ito. Nauna nang sinabi ni VP Sara na nagbago ang kanyang plano at kwinestyon ang pagsasapubliko ng kanyang biyahe dahil maaari umanong malagay sa panganib ang kanyang seguridad. Pero giit ni Castro, public official ang Vice Presidente at may karapatan ng publiko na malaman ang mga biyaheng may kaugnayan sa paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, nasa 7 million pesos ang ginagastos ng gobyerno para sa security at staff ni VP Sara sa kanyang mga biyahe, kaya karapatan niya ng mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang kanilang pera. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Sa kaugnay na balita, pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang pagsasapubliko ng Malacanang sa travel authority na inisyo sa kanya para sa kanyang biyahe sana sa Japan. Sa inilabas na pahayag, hindi lamang dapat sa isang ahensya ng pamahalaan hinihingi ang transparency at accountability. Dahil dito umaasa si Duterte na dapat isapubliko rin ng Malacanang ang lahat ng travel authority na ini-issue nila sa lahat ng mga government agency at mga kawani nito. Kalakip na rin ito ng travel expenses at kung ang ipinambayad ba rito ay galing sa kaban ng bayan. Katwira ng bise, mas ikatutuwa ng publiko ang pagsasapubliko ng ganitong impormasyon sa ngalan ng transparency at accountability.
6: Alas 7.33, sinita ng Office of the Ombudsman ang mahabang leave na mag-inang Senador Loren Legarda at Batangas Representative Leandro Leviste. Ayon po kay Assistant Ombudsman Mico Clabano, nakasecure ng Travel Authority si Representative Leviste sa loob ng 2 buwan at kalakip nito ang listahan ng mga bansang pupuntahan niya. Habang si Senador Legarda naman ay nakailang extended na ng kanyang medical leave, kaya nagsisimula na raw silang magduda o magduda ang Ombudsman.
11: To us, of course, we want to err on the cautious side of things. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France.
6: Hindi naman isinasantabi ni Clabano ang posibilidad na gayahin ng mag-ina ang paghiling ni Zaldico ng political asylum sa France.
11: Possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No, yun lang po yung pwedeng gawing rason ni Senator Loren Legarda at Congressman Lian Leviste doon sa France kung gusto niyang kumuha ng asylum. However, everybody sees the facts. Everybody understands kung ano yung naging problema sa ghost electricity.
6: Samantala, agad naman pong pumalag si Senador Loren Legarda doon sa mga akusasyon naman laban sa kanya. Naghahain ng medical leave ang senador alinsunod sa patakaran ng Senado, kaya naninindigan ito na wala siyang ginawang mali.
5: Posibleng madawit sa kasong plunder ang dating nagpakilalang bodyguard ni Zaldico. Ito'y kahit binawi nilang salaysay na naghatid sila ng mali-maletang pera sa ilang opisyal ng pamahalaan tulad ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, plano pa rin isama ng mga investigador ang 4 na self-confessed bagmen sa kaso dahil hindi naman sila witness o testigo. Dahil dito mananatili silang respondents sa krimen. Si Romualdez ay inaakusahan bilang mastermind sa maanumalyang flood control projects na may kickback nagkakahalaga ng 56 billion pesos.
6: Teka, mag-public service nga muna tayo. Patak ng dugo, tatak ng puso, bloodletting activity ng RMN at saka IFM Bacolod. Kasado na raw po ngayong araw na ito. Pakibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
12: Isa sa gawa ngayong araw, Agosto 19, ang patak ng dugo, tatak ng puso, isang bloodletting activity ng DYHB at IFM RMN Bacolod na gaganapin sa GT 888 Mall sa lungsod ng Bacolod. Ito ay bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng Radio Mineral Network Inc. sa taong ito. Magsisimula ang aktibidad sa 8 ng umaga at magtatagal hanggang alas 12 na tanghali, kung saan inaasahan na magdodonate ng dugo ang mga kawanin ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng gobyerno at mga individual na nakipag-ugnayan at sumusuporta sa RMN. Kabilang sa mga partners ng RMN Bacolod ay ang Negros First, Bacolod City Health Office at iba pang mga offices at law enforcement agencies. Ang bloodletting activity ay bahagi din ng corporate social responsibility ng RMN na layuning tumulong sa mga nangangailangan, lalo't na sa mga panahon kung saan kailangan ang dugo dahil sa laganap na kaso ng dengue. Naka-line up din ang ilang mga aktibidad ng RMN Bacolod katulad ng Sentro Servisyo Karaman sa RMN Bacolod Broadcast Center at tree planting activity na isasagawa sa Barangay Mainom sa lungsod ng Bago. Nagpapaabot din ng pasasalamat ang RMN sa lahat ng mga sumusuporta sa mga aktibidad na isinagawa sa patuloy na pagdadala ng tulong at totoong serbisyo publiko. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: RMN Network News.
5: Strong Group Pilipinas nasungkit ang tatlong sunod na pagkapanalo matapos pataubin ng Japan sa 2026 William Jones Cup. Kasama natin mula RMN Sports, Daniel Santua.
13: Nagpatuloy ang winning streak ng Strong Group Pilipinas matapos durugin ng Japan sa score na 107-86 para sa ikatlong sunod na panalo sa 2026 William Jones Cup. Matapos ang kanilang dominanting panalo, lalo pang pinagtibay ng kupunan ng kampanya nito sa torneo habang tinatarget ang ikatlong magkasunod na kampiyonato. Nauna nang nakabangon ng kupunan mula sa 110-79 na pagkatalo kontra Wonju DB Promi ng South Korea sa opening game bago sunod na tinalo ang Japan at Chinese Taipei Blue. Samantala, sa 2026 William Jones Cup, kasama ng Strong Group Pilipinas sa Group A ang Japan, South Korea at Chinese Taipei Blue. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua, Tatak RMN!
6: Ay, sa mga batang 90s, yung teen idol at actress na si Angelo De Leon, nakaranas daw po ng depression. Kung bakit, ire-report niya ni Myra Jane Nasayaw.
14: Ni-reveal ng 90s teen idol at actress na si Angelo De Leon na nakaranas siya ng depression matapos ma-diagnose ng Bell's palsy noong 2016. Sa kanyang Facebook post, inalala ni Angelo ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Ayon sa actress, bilang artista, hindi naging madaling tanggapin ang pagbabago sa kanyang mukha na itinuturing niyang puhunan. Gayunman, dahil daw sa pagbuhos ng mga pagpapala mula sa Panginoon, natutunan niyang buhay at pagkatao ang susukat sa halaga ng tao. Nagpaalala naman ang aktres sa lahat na huwag baliwalain ang kalusugan at patuloy na alagaan ang sarili. Matapos ang kanyang recovery ay naging busy si Angelo sa kanyang mga responsibilidad bilang konsehal sa Pasig City at pag-abot sa kanyang college diploma. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
5: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
6: Ako naman yung Profesor ng Bayan, Ricky Rosales.
5: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maulang umaga mga kasama.
15: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
6: Sakto, 7:40.
15: That point. RMN Network News. News.
16: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaong pera na kunomi, ay hindi ko ya fly kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo mangkunaw ni sa mga tigulang sa sulod si sa kabulan.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop ukon, cellphone?
3: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaon.
4: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluha akong mata sa kasilaw sang screen.
2: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
4: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
2: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
5: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang iBerry mabagal sa Mercury Negus Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
7: iBerry, for a clear and healthy eyesight. This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
8: Magkano kilo ng karne?
9: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.

0: all-in-one sa sarap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
1: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Ilong Ranger?
3: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
1: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
3: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
1: Sip-on ganyan dayon?
3: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
4: Mag-Neozeb Z Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCL plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
9: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7.45, antana sa aga. Good morning, Radyo Man Mags.
10: Good morning, Boss Idol.
11: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Man. Good morning, Beth. Good morning, Ilo. Nabuhay!
9: Ang bagong
12: bagos, Pinas.
9: Cute na guy, may klase subong, waay.
11: Klase subong.
9: Oh, sala ka.
11: Wala ta si...
9: Nag-announce si Mayor nga waay subong klase.
11: Wala ta si subong.
9: May klase subong, waay.
11: Wala.
9: Nga anong rason?
11: Bagyo.
9: Why na bagyo?
11: Bala na bagyo.
9: Bala lang.
11: Ba-lang.
9: I-check taabi ang atong sinimabian nga walang pag-asa forecaster live nagikan sa Barangay M. Tultulang mong Barangay M?
11: Lobok.
9: Lobok.
11: Pag-in mo na.
9: I-check na sa kwan sa hinaktakan ng hinaktakan. I-check na ito sa hinaktakan ang aton sini nga walang pag-asa forecaster sa line number 83. Si Rajuman Engineer, cute na guy. Cute na guy, good morning!
11: Good morning, Poseidon!
9: Location?
11: Ang hinaktakan.
9: Hinaktakan?
11: Yes.
9: Ano ang gakatabo na subong sa hinaktakan? Nagaulan, waay?
11: Ulan-ulan.
9: Ano kadamol ang ulan?
11: Damol man.
9: Damol. Nagabaha?
11: Yes.
9: Ano kadamol, ano kadalom ang baha? Tagadiin.
11: Hawak.
10: Bo, grabe ba?
9: Patay ko mga tagahawak, may up-air na kita sinin. At itong transmitter. Nalabot ang transmitter ta!
11: Wala man.
9: Di nang asta?
11: Ay, gamay na.
9: Gamay na lang?
11: Hmm.
9: Gaanong tawo na subong?
11: Tanaw.
9: Sang?
11: Dakop isda.
9: Dako isda. Ewan ka na, panakop isda?
11: Oo.
9: Okay. Di okay man. ano pa ginang mga nakita mo ng mga observation?
11: Damo tawo.
9: Gaano mga tawo?
11: Tanaw.
9: Tanaw sang?
11: Dakop may isda.
9: Okay. Ano pagin? Kung may nakita ka, cute na guy, ano pagin ang imo sining ihambal?
11: Damo talo.
9: Damo halo?
11: Mm-hmm.
9: Ano pagin?
11: Damo to Pasayan.
9: Pasayan.
11: Lamango.
9: Ano ang namin ngaluto sa Pasayan?
11: Pasayan?
9: Oo, ano ang namin ngaluto?
11: Dapat parang mas party.
10: Sakto man na.
9: Sakto man sa... Riglano, cute na guy, extra!
11: Ako cute na guy, tatak, I mean!
8: Tatak. RMN.
9: Wala subong klase kay
11: wala subong klase
9: si Mayor na hindi lang anay mag ano
11: susila
9: eskwela. Kita mo tong balita to sa Davao.
11: Oong.
9: Ano? Grabe. No?
11: Grabe Davao.
9: Ano to? Sa Davao sa Sambuanga?
11: Sambuanga.
9: Kita mo.
11: Ang laman ang
9: ano to? Ano
11: suksok to? Yung sila ang jacket para hindi sila ramigan.
9: Sa Sambuanga Blas, Ateneo, Ateneo di Sambuanga University Blas, kita mo ito ba? Kita mo itong balita?
11: Mm-hmm.
9: Pati sa estudyante ito Blas?
10: Mm, ano ganin sila cute na guy?
9: Ano ito ang mga estudyante ito Blas? Itong sa Ateneo Blas? Ano ito?
11: Sunday?
9: Okay, ganyan sa kaya. Hindi ako balang. Ganyan ako. Anong kapi mo?
11: Nescope.
9: Gagainom ka nans?
11: Anami, amot na ite, brato.
9: Sa mga tapalamati natin, mainom kita mga karadyuman sa Nanscon Coffee. Kaya mo ining kape para sa inyo. Ang kape nga kaduwa mo sa imnon kay naka,
11: tibag.
9: Sa mga suki natin, mag Nanscon Coffee na kita. Cute na guy! Sinong aton tamya mo subungaga?
11: Hi to, good morning mga tutogob.
9: By the way, si cute na guy subong naga-live sa TikTok account niya. TikTok may ngala, account. Anong ngalan sa TikTok account niya?
11: Pipino Kaban.
9: Pipino Kaban.
11: Orange na bayo. Naamunan ako na.
9: Aba. May iban pa.
10: Orange,
9: orange sa bayo niya, Pipino Kaban. Okay, cute na guy. I-greet mong imo sining ang mga listeners subong aga.
11: Hi to, good morning man ang...
9: Sino mga nagalan to? Sino mga
10: Do wala man ni galan taw.
12: Ah. Ara.
10: Amira,
12: Amira. Ngayon ni sa.
9: Sino nga lang niya?
12: Ara.
10: Sige na lang basa habi kun mabasa.
9: Kun mabasa mo okay gid.
10: Sino? Sino?
12: Dig balo.
10: Sige na,
9: hindi lang, iba na lang ng
12: imo. Ito, good morning mga pepada, Magic Belias, good morning.
9: Tuto, good!
12: Tuto, good.
10: Good morning.
12: Tuto, isto, good morning.
9: Si, ano, si Dr. Banyas.
12: Dr. Banyas, good morning.
9: Oo, si Dr. Pador.
12: Dr. Pador, good morning.
9: Si Parinik.
12: Parinik, Sanis.
9: Si, Parikoy Bebot.
12: Ah, taga, kami lang swinta, naginala niya sa. Ganyan ko swinta, pamahaw.
9: Sino?
12: Pamahaw.
9: Sino ba tayo?
12: Ha? Toto?
9: Sino?
12: Tatgob?
9: Sino nga tag 50?
10: Sino?
9: Sino nga tag 50?
12: Ha?
10: Sino?
9: Sino nga tag 50?
10: Sino?
12: Toto?
10: Sino?
12: Toto?
10: Sino?
9: Sino to nga tag 50?
12: Jo!
9: Ah, Jo!
12: Naan, Jo! Naan!
10: Tita, sino nga Jo? Jo!
12: Ato yung nui?
9: Jo
13: Pastro.
9: Ah, okay.
12: Yung istro na ang tayo.
9: Kaya ano ang balmo siya pag-bato pag-hatag.
12: Ay, klamat git.
9: O, siya yung sinis akon, yung igaan sa kunon ni Kung Nunoy.
12: Joke na.
9: Si Kung Nunoy, doon ay magkatao 50.
12: Joke na.
10: Pag wala man di siya.
9: Ah, kay Sir Jojo Castro.
12: Oo, nan.
9: Si Parimandri.
12: Parimandri.
9: Parimandri. Malabor.
12: Malabor.
9: Oo, listen natin na si Parimandri. Ay, good morning sa kay retired judge sa Globert Hostalero.
12: Good morning.
9: Good morning. Habala si Judge.
12: Judge, good morning.
9: Pwede kita Judge ka kapi-kapi ko ra.
12: Pwede yung kopya. Text again isaw. Chat again isaw.
9: Oy, Arevin. Thank you for greeting me on air.
12: On air.
9: Sa kay Sir Jojo Castro, good morning.
10: Hey, hi Jojo. Kamu na jali mag-reply kay Sir Jojo. Hi Jojo.
9: Grabe. Oh, grabe. Si Sir Jojo Castro, gakuya, ga-sir ko, ikaw gani, ga-jojo ka lang.
10: Gani.
9: Oh, sino pa?
12: Ay, pa-pipa damage. Ay, Paribibot, gre.
9: Paribibot. Mapuli na to si Paribibot next week. Oh. Next month. Oo.
12: Ano, gali, ang... Ano, gali, ang isa?
9: Ano, sa pa?
12: Yan.
10: Ano, sige, kay Bilolumat na lang na karong greetings
9: mo. Ano?
12: Mula na.
9: O, tiyo, mula na
12: sige,
9: bye-bye. Marami, lapo namin sa oras
12: kay damo
9: greeting.
14: Tatak, RMN.
9: Salamat kay cute na guy, mga karadjumaan. Ang oras, las 7:51 na.
14: RMN News, Derecho Headlines.
9: Mga karadjumaan numeros ang residente ng apiktado sa pagbaha sa sudad sa Iloilo nagsaka sa 3,216. Maglaining akong gali, Mags. Sa piyagkabahin sa dugan aton sa mga balita, sa aton sa mga balita, Local City Engineer's Office na tumod ang nagapanguna ng mga kabangdanan sa pagbaha sa pinagkabarangay sa sudad sang Iloilo.
15: Sa showbiz, Jose Marichan magapatigayon sa star-studded Christmas concert sa Disyembre.
9: Sa hinampang, AJ Obiana nag-clear sang 5.91 meters para magdaong sang gold sa Poland. Inigiban pa ang mga balita ginadulong sa inyo sa mga masunod.
15: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
9: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka nga protected gani sa mga suki naton ang one soft gel, equivalent sa 1,000 ayo. Ayos ka na, Choy. Ang bilog mo sa ring adlaw, okay na kita. Ang mataas nga, ang pag-inom sa ato sinimabian nga Life Extension Vitamin D3, magkabulig ini sa aton sinimabian kalawasan adlaw-adlaw silingatanan. Gani, magkaradyuman, gamit na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life ara na sa aton sininga mga buti. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
15: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
9: Sa detalye na sang aton nga mga balita.
14: Tatak RMN.
9: Mga karadyuman, manubo nga outfall, basura kag outdated nga drainage system pila ka rason sa paba sa pila ka barangay sa sudat sang Iloilo. Halimbawa ni Iloilo City Engineer Mavi Gustilo, ang barangay Kalubihan sa harong mas mataas ang level sa tubig sa creek kun ipanggit sa outfall sa drainage system. Nakita man ni Gustilo ang tuman ka dako nga volume sang basura kamakahoy nga kahoy nga kinahanglan na nga itrim. Samtang sa bahay San Drenes, gibahin ni Gustilo, nga outdated na ang mga inika nagkakilala na sand improvement, agud masarangan. Anda ko nga volume sa tubig ulan. Ang usinigipanugin ni Gustilo nga magbutang na sang slow protection sa mga creeks kabutangan sa floodgate ang mga naka-submerge nga outfall. Iniagod gumagsakan tubig automatic nga nagasarado, agud hindi mag-backflow ang tubig. Subuman, kinahanglan pa diri ang pumping station.
15: Ang iningabahin ginadunong sa inyo sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sa aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sa pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Luyag sang Iloilo Provincial Government kamangin mapag-on ang pundasyon sang isa ka pamilya sa probinsya sang Iloilo. Ang mapag-on nga relasyon sa pamilya nagagkaulugan sang maayo nga komunidad. Suno kay Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio, ginpatipon niya ang kapin 250 ka miyembro sang Pre-Marriage Orientation and Counseling o CONPIMOC team nga ginabugsan sa mga social workers, municipal health workers, population officers kag civil registrars sa gunmahanas pag sa ila trabaho. Kabahin sa ila speaker sa retired Judge Glober Tustalero kag Dr. Dayan Cacho sang Tawili Foundation for Social and Educational Development. Gindiscuss si Judge Tustalero ang legal foundation of marriage samtang responsible parenthood and healthy family relationships naman ang nangin topiko ni Dr. Cacho. Payag ni Attorney Superio sa idalumsang administrasyon ni Governor Toto Defensor, yarat na sa 200 million pesos ga pondo ang nagamit para sa pagpatigil tindog sang Family and Youth Development Centers o kon FYDCs sa probinsya sa Iloilo.
13: Gusto natin mapapag-on ang pamilya kay importante sa aton ang isa ka strong families because when we have strong families, we have strong community. Kag eventually ang aton nga probinsya kag ang dira na sandig ang success sa isa ka nasyon.
15: Ang kabayin sa ang pahayag ni Provincial Population Officer Attorney Ruel Von Superio.
9: Tatak! Agarad yung 7:57 na ang tanga sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Choy, inom kita sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Maayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kag mataas ga blood sugar. Gani sa mga tapalamati naton, prevention is better than cure. So, himo naton, very simple lang. Ang himo unta, simple-simple gid, unta tantanin ka unsang tamis, hindi kita anay magkinaon or hindi kita anay magpinanigarilyo sa mga tapalamati naton, hindi kita anay mag-ininom, unta tantang aton sinimabian ng mga bisyo, makabuli gina kag-inom kita sa Santon Plus Gold, aprobado ini sang FDA produkto ni Dr. Remilo.
16: Tatak RMN.
9: Magabalik na sa pag-operate sa direct flights ang Cebu Pacific Air halin sa Iloilo padunong sa Bangkok kag Singapore, vice versa subong atuig. Dumadayo na ni ang aton Pattaya, Jason Hao. Didtugi ko no kami amang sa Pattaya.
10: Oo, inamit to.
9: Takra sa akon bilang family man din ako to.
10: Ito magkanto. Makanto ko man lang sa Nungnok Garden.
9: Makanto na ko to sa Nungnok. Ang way ko to makantuan
10: ng... Di amang wala pa to kakanto.
9: Ang wala ko makantuan ng panggabi ba? Sa akin pagwa nga abiso, ang flight salin Iloilo panulong sa duha ka mga nasamig kapungsod pati gayonon kada Lunes, Miyerkules ka Biyernes salin Nobyembre 23 samtang umpisa Nobyembre 24 ang return flights naman gikan sa Don Muang Bangkok ang Singapore pabalik sa Iloilo ang pati gayonon kada Martes, Huwebes kag Sabado. Agud mas maiganyo pa nga mabiyahe ang publiko, mayara man sa nagaparayon nga seat sale ang Cebu tubtob sa Agosto 30.
15: Ang iningabahin, Boss Idol, ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Mangustin. Ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagkapabaskog sang aton, ikaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Arimin. Nagdangop sa RMN Iloilo ang magsuwagi kan sa Kalaparan, Arevalo, Iloilo City, agud magpangayo sang bulig para sa ila manugduha ka bulan nga bata nga babayi nga ginbunag nga wala sang baga. Suno sa Iloy nga si Jeneline Castillo, halin sang ginbunag niya ang iyang bata nga si Julian sa Western Visayas Medical Center kon WBMC sang June, wala na ini nakagwa sa ospital. Payag ni Castillo nga ginbunag niya si Julian nga isa lang ang baga kag may komplikasyon pa sa kurason. Dugang paniya nga ginaabisuan na sila nga magwa sa ospital apang kinanglan anay nga mayaras ang oxygen bangod nagadepende na lang diri ang paginhawa sang ila nga bata. Bangod sini nagapanawagan ang Iloy sang pinansyal nga bulig agud makabakal sila sang oxygen supply kag iban pa nga kinanglanon sang ila ana.
17: Sa mga kakilala amon kag mga tao man nga may